0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Fasali na uku da yake bayanin alwala da kuma muddar lokacinta.
1: Wajen rahim ila nabi sallallahu alaihi wa sallam a yas'aluhu 'ala al-wuduri.
0: Wata rana wani balaraban ƙauye ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tambayansa akan alwala. Sai shugaba sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi kowace gaba ta alwalarka za ka wanke ta so uku so uku so uku uku kowace gaba. Sannan ya ce da shi irin yadda na gaya maka din nan ka wanke kowace gaba so uku to haka ake alwala. Duk wanda ya wuce haka ya wanke gaba ta alwala ya wanke ta so biyar biyar ko so hudu hudu ko sama da haka to wannan a sani cewa ya munana bai kwaikwayi aiki na ba sannan kuma ya wuce gona da iri sannan kuma ya yi zalunci. Zalunci shi ne israfi ya yi ta adun ruwa. Al-Imamu Nasa'i da Al-Imamu Ahmadu da kuma Al-Imamu Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi. Lafazinsa shi kuma Al-Imamu Abu Dawud duk wanda ya ƙara akan haka ya wanke gaba ta alwala sama da sau uku ko kuma ya taƙaice ta to lallai wannan ya munana ko kuma wato yayi abin da yake na zalunci shine israfi ta adun ruwa. An karbo daga sayyidina Anas Allah ya ƙara masa yadda yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala to sai yakan dauki wato tafi daya na ruwa cikin tafin hannunsa to sai shiga da shi karkashin gandarsa ta gasa ƙasa nan kenan sai da ruwa kamar haka sai sa shi a haka sai murza shi a cikin ruwa a cikin gemu sai dinga tsatsefe gemunsa da wannan ruwa da ya ɗiba ya sa shi karkashin gandarsa ta gasa. Shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda ko gani din nan haka ubangiji na umarci ne. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. Har yau an samu daga gare shi sayyidina Anas ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai alwala to ka dinga tsatsefewa tsakanin hannayenka guda biyu da kuma tsakanin kafafu abun nan kafafuwanka guda biyu ɗan yatsun kafafuwanka wato sai ka tsatsefe su bi tashbiki. Tashbiki shine shigar da yatsu cikin yatsu haka a sa waɗannan yatsun a saka ruwa ya shiga cikin tsakanin da ke tsakaninsu kowanne ya zama ruwa ya shiga tsakaninsa da tsakanin ɗan uwansa. Yau an samu daga Mustawridu ya ce shi kuma Mustawridu Allah ya ƙara masa yadda ya ce ni kuma na gani da idona na ga shugaba sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya alwala to yakan tsatsefe tsakanin ƴan yatsunsa na hannu da kuma na ƙafa da hinsaru nasa ƙaramin ɗan yatsa shi ne hinsar wannan wato yi alwala sai ya saka ruwa a cikin ɗan yatsa sai ya haka kuma sai ya sake yin haka kowanne ya shigar da wannan hansar tsakanin sauran yatsansa da na hannu da kuma na gafa duka haka yake musu Imamu Tirmidhi da kuma Abu Dawud sun suka roto wannan hadisi lalle an samu daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace lalle shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi shafar kai a wajen alwala sannan kuma ya shafi kunnuwansa guda biyu ya shafi zahirinsu da bajinansu cikinsu da bayansu kunnan haka za a shafe shi haka abinda aka shafa din nan haka da an shafi zahirin ba bajinan to kuma haka sai a sake jawo da shi kuma sake shafar bajinan shi idan ciki ya samu shafa bayan ma ya samu shafa Imam Tirmidhi da kuma Imam Abu Dawud sun suka rawaito wannan hadisi samu wannan hadisi daga malam mujiratu shi kuma yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da yayi alwalan nan kuma sahabi nasu yace sai shafar shafi gashin tsakiyar kansa kuma akan rawani shafi gashin tsakiyar kansa kuma akan rawani ma'ana ga rawanin an sa rawanin to amma shi ita nasiyar kun san tana tohowa har tana taba gadan bayansa ikan bata wani lokaci zuwa tana taba gadan bayansa to sai ya zama sai ya shafar haka da ya shafar ya shafi akan rawanin kuma sai ya shafi nasiyar rawanin ya samu shafa sannan ita ma wato gashi tsakiyar kan da aka sake shi zuwa har gadan baya shi ma an shafe shi amma wannan zai zama kenan wato bayan ya yi shafar kan baki daya to sannan kuma sai ya sake yin shafar ta shafi rawanin sannan kuma aka shafi gashin shi kuma wannan an ga yayi wannan sallallahu alaihi wasallam zai zama akwai uzuri akwai larura ko dai zama akwai tsananin sanyi wanda ba zai bari a cire rawanin a yi shafar baki daya ba saboda haka sai a shafi rawanin kuma sai shafar ta zama ta taba ragowar gashin da ya zama baya cikin rawanin ko uzurin sanyi mai karfi ko kuma uzurin na rashin lafiya amma idan ba wannan ba to cire rawanin yake yi shafa baki daya to idan kuma mun dauki cewa an shafi ita nasiya din tare da mafi yawan gashin yana cikin rawani to an yi ta nan shafawa suka dauka kenan kuma sabo biro ko shiko ku shafa da wani yanki na gashin kanku na kanku kuma sabo biro ko idan an dauki cewa wato bayin nan kamar sila ce ko za a dace shike ne idan aka samu wani bangare na gashin ma yayi ba san shafe shi baki daya ba inda rawanin ya rufe to shikenan ba shafa nan ba amma kuma inda nasiyar ta fito an shafe ta har bayan ta kun ga an shafa bangaren gashin kenan ta akwai haka mu malikawa sai an shafa gaba daya su kuma shafi'awa maka shafa wani bangare na gashin shikenan kuma kowanne ya inganta saboda haka in mun dauki wannan riwayar cewa wani bangaren shugaba ya shafa to tanan shafi a wasu ka samu cewa ba sai an shafi kai gaba ki ɗaya ba in kuma mun dauki abin nan muke akan samalikawa shine abin da shugaba ya fi in zai shafar sai shi rawanin ya yi shafar sannan mai da rawanin kuma sallallahu alaihi wasallam sannan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan hufi guda biyu marwaita hudu suka rawaito wannan hadisi sannan sayyidina Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda ya ga wadansu mutane suna yin shafa wato a gurin alwala gurin tsarki sai ce da su ku tsaya ku kyautata alwalanku ku yi ta irin yadda ya kamata ku yi ta a cikin nutsuwa ko wata gaba a wanke ta irin wankin da ya kamata abin abinda yace da su abinda yasa na ga muku haka ku tsaya kowace gaba ku wanke ta irin wankin da ya kamata abinda yasa na ce muku haka saboda lallai ina ji sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana cewa azaba ta tabbata ga araqibu araqibu jami'i ne na urqubu jama urqubin urqubu shine abin da ke masa agara agara wannan wato jijiyar mai karfi wanda take hada din duniya da kuma ta tafi har kasan gajelin kafa ta tafi har zuwa cinya har sama da nan to ita wannan agara shugaba yana cewa azaba ta tabbata ga wanda ba sa kyautata wanke ta wanda ga agara akwai tattara-tattara a ciki idan ba dirza an wanke ta sosai ba to ruwa ba ya ratsa ta sai zama an yi alwala amma an bar gurin da ruwa bai shiga ya wanke gurin ba a jiya sallah haka kuma sallah ba ce ba shugaba yana cewa azaba ta tabbata ga wanda ba sa kyautata wanki a garin su tirza tabbatar tawon kurwa ya shiga cikinta to shine wannan magana ta farko wailul lil aqabi minan nar wailul lil araqibi azaba ta tabbata ga wanda baya wanda ba sa kyautata wanki a garin su araqibu jami'i ne na urqubu urqubu shine zaka ce wato agarori kenan urqub mufradin ji wato agara guda daya araqibu kuma agarori agarori a wata ruwaya kuma azaba ta tabbata ga wanda ba sa kyautata wanke din duniyarsu da bambanci tsakanin wato aqabu da kuma araqibu wanda muka ce araqibu jami'i ne na urqubu agarori ita kuma aqabu jami'i ne na aqibu din duniya nan ne wajen da za ka ga idan ba ya samun wankin da ya kamata sai a ga kaushi ya dandan gare shi kuma kaushi ba ya daga cikin fata idan ba a dirje shi an gode shi ba ruwa ya shiga ciki to za a bar lum'a ya zama ainihin fatar din duniya ba ta samu ruwa ba saboda haka wato wankuwa wankin kafa kuma a cikin alola wato farilla ne wajibi ne sai an wankirta wanku sosai to saboda haka shugaba yake cewa azaba ta tabbata waɗanda ba sa kyautata wanke din duniyarsu da ruwa kuma ruwan ya shiga cikin fata ya ratsa wanku sosai azaba ta tabbata wanda ba sa kyautata wanke agara ta kuma tabbata wanda waɗanda ba sa kyautata wanke din duniya saboda haka sai a kula wajen kyautata wanki din duniya din da kuma kyautata wankin agara ta yadda za a tabbatar ruwa ya shiga ya ratsa su ne yadda ya kamata na'am marwayatan biyar su rawaito wannan hadisi ayyo an samu wannan hadisi daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda shi lalle wani mutum ya zo ya alwala to sai ya bar wani gurin da bai wuce redin farce ba inda zaka yi wato yana da farauta an tara farautan da yawa kenan sai shugaba sallallahu alaihi wasallam tunda a gaban sa ake alular sai ya ga wani gurin da a farce ruwa bai taba shi ba to sai ya kira shi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ganshi bai wanke wato akwai wani gurin da yake a farcen sa wanda ruwa bai je gurin an wanke shi ba shi shugaba yake cewa da shi shi kuma ka sake kyautata alwalarka to ashe kenan ko da misalin redin farce ne aka bari ba a wanke ba to ba kyautata alwalar ba sai an koma an sake kyautata ta dan haka ita lum'a ba a rena ta in har zai zama cewa abinda yake misalin kamar redin farce an bar shi ba a wanke ba sai da shugaba ya ce a koma je a wanke shi ba shi babu musamaha a cikin a bar wani guri a gurin da ya zama yana da bukatar wanki na wajibi zama ba a wanke shi ba lallai sai an wanke shi ne yadda ya kamata saboda wannan sahabi sai ya wanke ya koma ya sake kyautata wankin wannan lum'a wanda ya bari bai wanke ba a cikin farcen nan ya sake sawa gurin nan ruwa ya wanke shi sosai sannan kuma ya je sallar ta sa wannan hukunci ba nasa ne shi kadai ba na duk musulmi ne dole ne inda ya zama baka wanke ba ruwa bai taba gurin nan ba a cikin gurin da ya zama wanki na wajibi to sai an wanke shi sai an tabbatar ruwa ya same shi Imam Muslim da Imam Abu Dawud su suka rawaito wannan ayyo roto da gare shi yace abin da shugaba ya gaya masa ya ce da shi asbigi da ruwa ka je ka saki kyautata alolarka tunda ka bar wani guri mai kamar misalin rai da farci baka wanke shi ba to kuma ka saki kyautata alolar a lokacin yau ba ka je ka saki kyautata shi sannan kuma ka dinga tsatsefewa tsakanin yan yatsanka sai ka sa dan yatsa ya zama ko ina tsakanin dan yatsa sai ka murza ka tabbatar ruwa ya shiga tsakanin su sannan ka yi samutuka a wani shekaruwa sai dai fa idan azumi kake

ta daga daular sahiri wanda ido zai iya ganinta da kuma abin da za ka iya gani ba. Sanda ake shekar wannan yake shiga cikin kafar hanci, to duk wani zunubi wanda ya zama an samar da shi takan sheka takan kanshi takan shekar kanshi ko wari, abinda Allah bai izinin hanci ya sheka ya ji ba, to idan aka shekar wannan aka face ke wannan daular wannan zunubin. Kamar yadda wankin zahiri na fuska ko wanke hannu da wanke abin da yake na kai shafar kai, duka zanuban da aka yi su ta hanyar wato fuska kallon abin da Allah bai zini a kalla ba, ko taba abin da Allah bai zini a taba ba, to da ka wanke hannun nan ka wanke wannan laifin ne. Ubangiji yana so kar ka tsaya a gabansa sai bayan ka tsarkake kanka tas, kana cikin tsarki kana cikin tsafta, sannan ka tsaya a gabansa. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, kullum Allah tsarkake ne ba ya karɓi komai sai mai tsarki. Na'am. Nasu Allah ya kara masa yadda ya fada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jaddada alwala lokacin kowace sallah. Duka sallah to sai mata alwalata. Sai to ku kuma kuke aikatawa. Sai sai ayyamu alwala guda daya tana gamsar da dayan muddan dai bai hadasi ba, muddan bai abin da zai karya ta ba. Idan mutum ya alwala sa guda daya, to in yana so alwalar da kai sallar asuba da ita, in kana so za ka iya riƙe alwalar nan har kai sallar azhur da ita, ka yi la'asar, ka yi magariba, ka yi isha, inda hali ma za ka tashi ka nafilfilin dare, duk da wannan alwala za ka yi. Inda ka kiyaye ba abin da ya kwance ta. Na ciki lafiyayye ba shi da saurin abin da zai sa kamar korihi ko abin da zai warware alwalar mutum. Shi ne ya ta ga irin cin mutum da shansa. Idan mutum mai ƙarancin cin abinci ne, mai ƙarancin sha ne, yana da ƙarancin ci da sha, to ya fi samun damar riƙe alwala lokaci mai tsawo. Ya fi samun damar haka. Akwai wani bawan Allah wanda muka ji labarinsa a gurin mallam. Wani mutumin Katsina ne, mutumin ciranci ta Katsina. Yakan zo wurin mallam lokacin mallam yana kankani a gaban mallam Ibrahim Nasuni. Wani bawan Allah ne yana da ban mamaki yadda muke jin tarihinsa. Wato in ya zo akan sauke shi a wani gida, akwai wani gida da aka ce ana saukarsa a nan a unguwar marmara gidan su shawusha Laraba. Mutacin wannan yi wayo da ita shawusha Laraba. To in yi zo ana akan sauke shi, mutumin Katsina ne. To in ya zo mallam Nazamu ne yakan sa a sauke shi a nan gidan. To sai ya yi kwanaki a gidan, yakan yi kwanaki da dama wani lokaci. To in ya tashi kuma zai tafi zai sallama da mallam sai ya ce to dama a gidan akan masa wata 'yar masai ko da zai buƙaci shiga. To in ya tashi wani lokaci sai ya zo kwanaki da yawa sai ya ce to kuma amma wannan masai ɗin da aka haɗa mu ajiya duba ta, in ana buƙatar ajiye wani abu a ciki za a yi ajiyewa. Sai zauna sai kwanaki, amma ya tashi tafiya ne sai ajiya duba wannan masai ɗin da aka yi masa, in ana buƙatar za a wata ajiya a ciki ko ana buƙatar ajiya a ciki, to sai ajiya duba sai a gama komai a ciki. Sai kwanaki bai buƙaci ya yi duba. Bayan Allah kowa abin da Allah ya kore masa ba na ba ke ci ba, sai a zama a kwanaki ma ba ci wani abin da har za a buƙaci a ji a zama da shi ba.

0: da cewa mutum ne mai karamu to lokacin da ya fara zuwa an san su irin wannan abun koyewa suke ba sa so a gane matsayin su da ya fara zuwa sai mutane suka dan fara gane shi da aka dan fara gane shi sai kuma yi dabara sai ya bakatar da mutane a lokacin zai zo sai ya dinga lodo ko koraye a kansa kwarai kwarai sai dinga yawon tashi sai da kwarya yake dan kan ma dauka cewa wani mutum ne shi na daban to da ma abin da ya fara yawa sai dai na zo sai zan ba a ganin sa mutum ciranci ne now maruwata biyar suka rawaito wannan hadisi sai dai al-Imam Muslim to gashi kuma an karbo daga Sulaiman dan bore data shi kuma samu daga mahaifinsa yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ran da aka yi bude makka sai aka ga yayi salloli da dama da alwala guda daya to kaga kenan watakila wancan hadisi wanda yake bayanin cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama yana hukumta sallah ya mata alwalarta a farkon lokaci ne amma daga sanda aka yi fatu makkata sai ya zama kuma wannan hadisin ya shi ko sallah na wasi ma da alwala guda daya amma wannan hadisi daga ranar fito makkata abinda ya faru a wannan hadisin kuma shine shafi kuma mutum ba gana kai ba ga ka zo kai salloli da dama da alwala daya mutum ba gani ba sannan mun ga ka saka hufi kuma kai shafa kai alwala da ka zo buka cire hukun nan ka wanke kafa sai mun kai shafa sai nan wani sai sallah abin nan guda biyu mutum ba gana sa ba ne faru sai sai na rasulullahi ya ce masa umaru da niyya ne haka yau na yi alwala na sallaci salloli da yawa da alwala daya sannan kuma yau na yi shafa a kafafi kuma da niyya ne haka don ku gani kenan daga ran nan aka tabbatar da mashru'iyyar waɗannan abubuwan guda biyu alwala wato guda ɗaya a salloli da yawa da ita sannan kuma shafa kan hufi na son to da hukun ma sai kuma da aka zo babu sai na tana ban dauko shi wannan ta sauri ni kuma san shi ina na sai da ina da mutum da ya zo nan ma ana sayarwa ana da shi ko akwai shi anan hukun to Allah ya kai mu sati mai zuwa zan fito da shi insha Allah ko yanzu ma ɗan lokaci ne kure ba haka ba kawo bayan magariba haka kawai mun tashi da wurka kuma magariba shi hufi abu ne da ake yin sa da fata fata wajibi ne a yi hufi ya zama da fata ba da roba ba ba kuma da wani abu daban ba za a yi shi zama babu roba a jikinsa ba katako a jikinsa sai fata fata ko ta zama buƙaƙƙiyar ba za a yi hufi ya zama da fata jar fata ba ko zama da fata mai ruwan ƙasa ko da farar fata a sai zama baƙi wuluk kamar gawayi kuma ya zama fatar babu gashi a jikinta sannan kuma ya zama fatar nan an yi ta da fato dabbar da ta yi halitta a cinamanta kuma zama an yanka ta yanka na shari'a saboda haka ba da ko ina ma za a je a yi maka hufi a ce an kawo hufi ka karɓa ka makala a jikinka ba ba za a yi hufi daga faransa ko daga ingila ko daga rasha a ce an kawo musulmi ya karɓa ya amfani da shi sai in ya san da yadda aka yi shi ta yi fatan nan ba ta wata dabba da aka halatta cin namanta ba ce ta yi fatan nan bayan ka aka yi mata yanka na shari'a ba irin yadda suke makure dabba su buge ta da lantarki haka suka yi aka zo aka yi maka hufi da fatan ma ci gazo ka sallah da shi amma dai wanda ake yi kasashe na musulunci wanda sun saba da na hukunce hukuncen to wannan shi ya kamata a amfani da shi wanda za a samu a kasashen kamar ko a Saudiya ko a Misra ko a Urdun ko a Iraq kasashen musulunci wanda zama sun san dokokin da aka faɗa kan a yi hukun da fatar suna bin waɗannan ƙa'idojin to shi ya kamata a amfani da hukunsu
1: na'am
0: alaihi wasallama ya fita saboda biyan bukatarsa wato ya kewaya sai na mujiratu ya bi shi da buta wadda akwai ruwa a ciki saboda tsarki bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kewaya ya fito waje ya zo ya zauna inda zai alwala to sai mujiru ke zama yana zuba masa ruwan dan shugaba ya alwala dan yake ne yana cikin ladabin sahabbai ba sa barin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya alwala shi kadai dan zo da butar ruwan to zuba masa aiki ba barin sai dinga zuba yana wuce zuba masa aiki ana neman albarka tabaraki ne a zuba masa ya wanke hannu ya kunkure baki ya wanke fuska ya wanke hannu to haka ake masa ko bai taba hanawa ba ya ce kar ku zo neman albarka ta ba ya san wannan abin da ake neman albarka ne saboda haka ya yarda zuwa neman albarka sa to sai na mugen ta dan shobatu yana zuba ruwa shugaba sallallahu alaihi wasallam yana wanke gabobin alwala yana zubawa yana wankewa yana zubawa yana wankewa to ashe shugaba ya fito da hufi guda biyu to sai ya ga da aka zo wanke kafa sai yanzu Allah bai cire hufin nan ya wanke sai kawai ya ga zai zuba masa ruwan sai ya goga ruwan haka a hannunsa sai marwaya ta biyar suka roto wannan hadisi yau dai an karbo daga sayyidina Mujahid ibn Shubatu yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa kan hufi guda biyu
1: wa qult ya rasulullahi nasita
0: sai nisi ya rasulullahi an yi mantuwa ne mantuwa kai sai kai shafa akan hufi ina jira an ga cewa an cire hufi an wanke kafa ko sai an ga an shafa kawai an shafi hufi ya ce mamanta ba kai ka manta ni ba na mantuwa ni ba na mantuwa akwai hadisin inni la ansa walakin una sali a sunna shi hakika ni ba na mantuwa in ka ga na yi mantuwa to Allah ne ya kimsa min in yi mantuwar dan in sunnanta a nuna yadda wato musulmi ya samu kansa wannan yanayin ya zai sanda akai abin da ya faru akan kabli da ba'di karin sallah da raginta wannan hadisin da Bukhari ya kawo shi ana sai ta rasulullahi ya alai mila asa walakin una sali a sunna ba mantuwa ne ba abin da gina din nan ba mantuwa bane duniya ne haka shafa akan hufi wannan abin da kaga nayi da shi ubangiji na umarci ni bin malaka da haka Dawud ya rawaito wannan hadisi. Ayyo an samu daga bore da to. Ace lallai Najashi sarkin Habasha yayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadiya ta hufi guda biyu. Bakake guda biyu. Hufi guda biyu asodaini kuma sadajaini. Bakake wuluk guda biyu. Bakake wuluk su ne sadajaini. Bakin da babu wasu fani a kansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya waɗannan kuffofi nasa guda biyu wanda Najashi kawo masa sannan kuma sai ya shafa a kansu. Imam Abu Dawud da kuma Imam Ahmad suka rawaito wannan hadisi da kuma Imam Tirmidhi. An karɓo da Mughira ta yi faɗa. Na kasance ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya. Sai irin yadda ya saba dai shine yake zuba wa shugaba sallallahu alaihi wasallam ruwa yana alwala sun sai sai na cigaba da yin nake masa nan ina zuba masa ruwan yana alwala ina zuba yana alwala da aka zo wanke kafa sai na yi hufi ina so in zare hufi wannan da kafarsa in cire masa hufin dan zuba ruwa ya wanke
1: faqala ya Allah inni adhartu ma
0: sai ce da mu girin su kyale su karka ce da mu hufi karka ce banni sai da ne riga ne alwalar ne musu tsarki suna cikin tsarkin su sannan na shigar da su sai ya shafa a kansu wani wata abu suka rawaito wannan hadisi an samu da gare shi ce lallai shi sai na Anas sai na wato sai na sahabin da muke magana akan sa mu gina fadan shi wato eh hayo shi aka samu da gare shi ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa akan hufi kuma zahirin hufin yake shafa Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi ayyo an samu daga gare shi daga sayyidina aliyu ya fada sayyidina aliyu ke cewa inda addini ra'ayi da addini ra'ayi ne da sai ya zama wato kasan hufi na yafi cancanta a ce a shafa ba saman sa ba saboda ya kasa ne ake rattakawa ko amma kuma sai ya zama saman ake shafa duk da za mu zo kan hadisan wato guda biyu ɗaya hadisin wanda yake magana shafan ƙasan hufin ma ana shafan sama kuma ana shafan ƙasan amma abinda aka fi so musamman mu a mazhabin ta malikiya shine a shafa sama da ƙasa din gaba ɗaya ko za a matsar da wannan abin nuni yadda ake shafa hufin bismillah shi hufi yadda ake shafa shi an ga kamar kafar daman nan to sai ka sa hannunka na dama ya zama shi ne a sama nan na hagu ya zama shi ne a ƙasa haka ake hannunka na dama yana sama sannan na hagu yana ƙasa sai ka tafi da su haka a takardun duniya ƙasa haka haka ake to idan za a shafa ta dama hannun dama shine a sama hannun hagu shine a ƙasa kuma ana farowa daga samannin duniya a tsari da yan yatsu sai kai haka sai kai haka idan kuma ka zo ta hagu to shi kuma na hagu sabanin ta dama hannun hagu shine a sama hannun dama shine a ƙasa haka sai a faro daga nan daga sama a zo duniya sai a ƙare da ɗan yatsu haka yake idan halin tafiya ne amma idan janaba ta samu to aikin sai ya ƙare in janaba ta samu sai an cire su an yi wanka sannan a kuma sakawa amma dai ba janaba ba ce to za ka iya zama da hufan ka tsawon sanda kake so a halin tafiya walau ka yi bawali an yi gayadi ba za a cire ba sai dai in jimma a ce to wannan kuma za ka yi cirewa na saman shugaba yake shafa amma abada akwai hadisin da kuma ya zo da cewa yana shafa saman da kasan baki daya aka fi so a shafa saman da kasan dai Allah sallallahu alaihi wa ta kalma guda ya yi shafa a kan safa to safa ba ta daga cikin abin da aka ce a shafa safa daban hufi daban jawrabi daban shi hufu da fata ake yinsa jawrabi ma da fata ake yinsa fata ce ita kuma safa ba fata wasu hasali ma dai ita safa za ka ga wadda ne muka sani da zaren roba ake yinta roba ce safa roba ce ita kuma roba tana hana ruwa ya ratsa tana shiga tsakanin fata da ruwa to daga ba safa aka ce ya shafa a kanta ba hufi manzo Allah ya izinin a shafa a kansa jawrabin da ake magana a kansa shi ma jawrabin wato da fata ake yinsa shi jawrabi ana sa shi a cikin safan ne a cikin hufi a cikin rufi ake saka shi akwai abin da ake ce masa mamuki eh shi kuma muke din kuma a sama ake dore shi fata akan fata akan fata wannan yana faruwa ne kasashen da suke masu karfin sanyi karfin sanyi misali kamar irin kasashen Russia ko kasar da ake ce mata Greenland Greenland din nan wato koriyar kasa wanda gaba daya ruwan kasar da a daskare shi wurin da ya zama sanyi karfi to waɗannan kasashen su suke da wannan hukunci in ka sa hukun guda daya ba zai maka maganin sanyi ba sai an kawo jawrabi wato sai an masa wani abu kamar safa a saka sannan kuma aka kawo hukun a sa sannan a sake kawo wani abu a sake dorawa akan hukun shi kansa wanda duk wayannan abun din na fata ne ba wani abu na roba a ciki to shine abin da ake faɗa amma takalmi zalla salama bai sai ya shafa akan takalmi ba to takalmi fata ce fatan nan kuma tana cikin fatocin da muke magana akan su baka san da me aka yi ta ba yalla takalmin nan da aka yi su da fatar jaki aka yi ko fatar kare ce ko fatar alade ce duk ba abin da ba sa yi takalmi da shi an bai mutago to saboda haka sai ka tabbatar ma da kunnan meye hukuncin fatar da aka yi takalmin da shi sannan kuma ita dabbar da aka yi takalmin ita in ma wanda ya kamata a yi ce an yanka ta yanka na shari'a waye yake wannan tunanin takalmin da muke saka waye yake tana cewa takalmin sa da wata fata aka yi musamman na kasar wajen nan sannan kuma wanda ya san da fatar da aka yi ya tabbatar da irin yankan da aka yi da shi da wani da wadawarin yanka aka yi wa dabbar da aka takalmin da shi muna wannan tunanin sannan kuma duk takalmi baya rabuwa da sai an sa masa leda akwai roba a kasar ana sa roba sannan kuma za ga an tuntun tudun ma wani lokacin katako ne ma ko tudun roba wannan duk dole da ke sa kasa ko zama na roba ko zama na takalmi to dole nan ba sa cikin wasa fatan da shugaba ya faɗa wanda aka ce ayi hufi ko jawrabi ko muke da su an fahimta ko eh saboda ka daina rubuta mutane da harkar safa a ce za a shafa akan ta bata da shi abin da aka shafa akan ta eh amin ma abuta sanar su rubuta wannan hadisi da kuma sanadi ingantacci Abu Dawud shi Sayyidina Ali ya shafa kan jawrabi guda biyu da kuma Ibn Mas'ud duka sun yi eh da Sayyidina Burawu dan Azib da Anas dan Malik da Abu Ubana ta suma da sun yi da kuma Sa'd dan Sa'd Sa'idi Al-Imam Tirmidhi yake cewa Al-Imam Sufyan Sauri yana yin fatawa irin wannan fatawa da Sheikh Ibn Mubarak da Imam Shafi'i da Imam Ahmad Ibn Hanbal da Sa'd Ibn Rahawi suka ce duk ana yin shafa akan wato jawrabi guda biyu wannan abin da ya zama misali kamar safa fatar da ake sakawa a cikin hufi bayan mutum ya sa ta kuma dora hukun akai ko da bar kasance misalin takalma guda biyu ba in dai sun kasance masu kauri guda biyu fatin masu kauri ne guda biyu to ana shafa a kansu an samu daga Shurayhu dan Hani'u Allah ya kara masa yadda ya ci wata ran yace na tambaye na Aisha tace mata me za ta gaya mun akan shafar shafa kan hufi guda biyu ce wannan fata kake so tambaye sayyidina Ali eh kun yi fasalu a halin zikiri in kuntum la ta'lamuna da yawa abin da ake tambaye ta ta da cike ilimi a kansa amma kuma ga wani abin da ta san ga wanda ya fita ilimi kan wannan abu ta ce a je wurin sa to adalci kenan abin da aka tambaye ka in ka sani ka faɗa ko kuma ka sani amma ka tabbata akwai wanda yake yafi ka sanin wannan abu ka ce a je wurin sa ta ce abin da yasa na ce ma haka ta gurin sayyidina Ali saboda shi kullun yin da shugaba zai tafiya to ga kafasa ga kafasa kullun tare yake da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hukunci ne wanda yake tare da shi a halin tafiya to zai fi na sanin wannan hukunci ita sai muka je muka tambaye sai na Ali
1: ba kana da Allah
0: sayyidina Ali sai to Aisha hufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi izini ga wanda yake matafi ga wanda yake zai sa hufi zai yi amfani da shi kwana uku da dararen su wanda yake matafi kwana uku da dare uku sannan ya izinin wanda yake zaman gida kana zaune a gida kawai babu inda zaka je ba halin tafiyar ba idan ana sanyi ko damuna wato ina sanyin da na damuna akwai uzurin da yake bukatar da kai ka yi haka din to ka sa hufi kwana daya da yini da dare da Imam Muslim da Imam Nasa'i suka rawaito wannan hadisi an samu daga huzai ya fito don sabitu shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce tafiya wato shafa'a kan hufi ga wanda yake matafi an masa rusai ya wannan shafa'a zuwa kwana uku wanda yake kuma mazaunin gida an masa izinin ya shafa shi dare daya da kuma wato kwana daya da kuma dare daya Imam Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi haka ko daga Safwan dan Asad Allah ya kara masa daici Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umannin mu idan mun kasance matafiya mai ta shafa aka hufufun kar mu shirya su har tsawon kwana uku ko da mun shiga dangin larurar gayadi ko kuma dan bawali ko kuma dan bacci ka kwanta da abin ka kwana da shi ka shiga man daki wala min gayadin wala min bawali ka fito in dai kwana uku ne in ki alwala ba za ka cire ka wanke kafa sai dai ka shafa shi ba za ka cire hufi ba illa min da nabata sai kawai sai in saboda janaba ne to wannan sai an cire an wanke Imam Nasa'i da kuma Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi alhamdulillah shi hufi wato in ka saka shi za ka yi shiga da shi masallaci shi ba kotun takalmi ne da shi ba za ka shiga da shi masallaci ka yi sallah da abinka har da wafi da sa'ayi duk za ka yi da hufinka ba inda za ka shiga da shi
2: alhamdulillah an saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.

Micha 97.3 a zangon FM Rahma Radio. Mai sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ina yi muku fatan alheri a duk inda kuke. Sauraron mu, ni sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa, kuma ina farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu tattauna wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar kowa da kowa, wato kyawawan halaye. Mai sauraro, kyawawan halaye su ne ginshikin zaman lafiya da ci gaban al'umma. Mutum mai gaskiya, mutunci, haƙuri da tausayi yana samun girmamawa a duk inda ya je. Ba kuɗi kaɗai ne ke sa mutum ya zama mai abin so ba, halayensa ma suna taka muhimmiyar rawa. Daga cikin kyawawan halaye akwai gaskiya da wato gaskiya a magana da aiki, roƙon amana, girmama manya da ƙanana, tausayi da taimakon mabuƙata, haƙuri yayin fuskantar ƙalubale, kame baki da kaucewa wato zagi da gulma, yafiya idan an yi saɓani. To, mai sauraro, idan kowanne ɗayan mu ya fara gyara kansa, al'ummar mu za ta fi zama cikin zaman lafiya da haɗin kai. Kyawawan halaye ba sa amfani da mutum shi kaɗai, suna amfani da iyali, makwabta da ƙasa baki ɗaya. Yanzu menene ra'ayoyinku? Tambayar mu dai a yau ita ce, a ganinku wane ne, wato wane kyawawan hali ne ya fi muhimmanci a rayuwar yau da kullum, kuma menene ra'ayinku? Za ku iya tuntuɓar mu ta wannan namba 0707-779-529, wato 3, ko kuma 0811-748-777.

0: Salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
1: Masha Allah,
0: to masha Allah. Kaji batun da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci? Yes, Oh, masha'Allah, muna godiya. To, masha'Allah, muna godiya. Hello, salamu alaikum.
1: Amin wa alaiki salam, barka da safiya, barka da aiki.
0: Barka dai, sannu an tashi lafiya.
1: Yau, muna tare da Ishaq manaja da matan gungin zamunci a kafin gidan karamar hukumar BBC.
0: To, masha'Allah, Ishaq, kana jin wannan batu da muke tattaunawa a daidai wannan lokacin?
1: Na dai jin maududi da kuka dauko wannan maududi kare yana da muhimmanci kare da gaske.
0: Oh masha Allah, muna godiya.
1: To game da maududin da kika dauko, gaskiya dai abin da yake da muhimmanci ga rayuwar al'umma a yanzu kuma yake da yin musu wahala shine gaskiya da rikon amana.
0: Haka ne.
1: Duba da yadda zaki ga yanzu yadda rayuwa ta koma, kowa zaki ga abin da yake ransa ko kuma irin san zuciyarsa shi yake aiwatarwa. To gaskiya dai aka ce mutane sun tsaya akan gaskiya da riko na amana, to zaki ga rayuwa sai mana daɗi kuma ana samun ci gaba kwarai da gaske.
0: Gaskiya ne malam Isa.
1: Amma da zaki ga yanzu da siyasa da sauran jagorori da kuma irin mutanen da ake ba su amana a gurare, zaki ga tana wahalar rikuwa kuma tana wahalar aiwatarwa.
0: Gaskiya ne.
1: To gaskiya dai wannan da jama'a za a yi hakuri a dawo a bi tsari da ka'ida na ayyuka ko kuma wasu abubuwa dai da mu'amalar jama'a, to in sha Allah za a samu ci gaba da kwanciyar hankali.
0: Haka yake.
1: Mun yi muku fatan alkhairi dai da fatan za ku tashi lafiya. Mai magana Ishaq manaja Girma.
0: To masha Allah malam Ishaq, mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, barka da aiki.
0: Barka dai, sannu an tashi lafiya.
2: Lafiya da wallahi.
0: To,
2: al'amun kabar bayan dai autan matasa da kaddara.
0: To masha Allah, autan matasa.
2: Yawwa. Na ji gaskiya wurin inda aka dauko.
0: Eh.
2: Mun tabba ina ganin ya kamata a ce babbai do da zaman lafiya ko kamar da da.
0: Eh. Gaskiya ne. To mun tashi gobe. Okay,
2: okay.
0: Gaskiya ne. Ana kai
2: ko yaro cikin al'umma ba za a yi gulmar shi ba a jiwan ɗan dama kwanta makofa.
0: Eh gaskiya. Eh.
2: Ina maka fatan alkhairi, na duka babba an ta amsa da wai.
0: Wallahi zarau inda ba waci wannan. Oh masha Allah, mun gode. Hello, assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Barkan ku da wannan lokaci.
0: Barka dai, da fatan an tashi lafiya. Yes. gaskiya.
4: Gyara zamantakewar ma al'umma lafiya.
0: Na'am.
4: Domin a zauna lafiya.
0: Eh. Masha Allah. Mun gode. Ana isa ka da alkhairi amin.
4: Allah da fatan za ku tashi lafiya.
0: Masha Allah mun gode. Hello, assalamu alaikum. To wannan layin ya gudu za mu yi tsammari wani. Hello, assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam. To kai tsere mai magana da Abuwa kan yakuwa fenti mun kula samun fenti.
0: To masha Allah mala abaka.
5: Yawwa to gaskiya na gudu ne cikin da kuma abin da kan yi
0: na gode.
5: Bangaren jingada.
0: Eh. To wannan layin ya gudu da fatan zaka kara neman mu. Hello, assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam. Malama ji barka da sasha.
0: Barka dai an tashi lafiya.
6: Na ji Allah ya ibada.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: To kina tare da Kabiru Yalo daga nan garin Garki a karamar hukumar Munzibir.
0: To masha Allah Malam Kabiru, ka ji maudu'in da muke tattaunawa a wannan lokacin. Ya gaskiya wannan
6: maudu'i ne mutukar muhimmanci a wannan safiya.
0: To masha Allah.
6: Kuma wannan shine abin da ya dace musamman halaye masu kyau. To dama baro su gaskiya agaji.
0: Eh.
6: Wanda ya kasance musulmi to dama akwai halaye na shugaban halitta.
0: Annabi Muhammad
6: sallallahu alaihi wa sallam.
0: Sallallahu alaihi wa sallam.
6: To gaskiya ya kamata wannan koyi da muka bari wallahi Allah shine yake wahalar da mu a halin yanzu.
0: Eh.
6: Wallahi wannan koyi kawai shi za mu bibiya mu dauka mu kamanta.
0: Mayam.
6: In dai mun kamanta rayuwar mu wallahi ba ta kasance a cikin wannan yanayin da muke ciki ba yanzu.
0: Yes, yan.
6: Saboda malama zara wa yanzu to wanda kika taba wallahi mafi majority mutane kawai kuka kake da ana yi kuka ai kaza ai kaza ai kaza.
0: Yes, yan.
6: To wallahi wannan halaye sun muka baro. To wallahi sallahi muke cikin wannan hali.
0: Yes, yan.
6: Ni dai shawara da zan bayar kawai dai mu koma wancan halaye mu kamanta tunda ba za mu iya ba. To amma mu kamanta sai Allah ya iya mana.
0: Yes, yan.
6: Ni wannan shine gudun mata malama da ra'u Kabiru Yalo daga garin Garki a kamar kuma mun jibur kuma Allah saka muku da alkhairi.
0: Amin ya Allah
6: ma. Amin
0: ya Allah malam Kabiru muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Hello, assalamu alaikum.
7: Alaikum salam, barka da asuba.
0: Barka da asuba, da fatan an tashi lafiya.
7: Lafiya, lafiya.
0: Alhamdulillah.
7: Malama zara wannan maudu'i da kika dauko baka shi Musa da Saki biya da farko.
0: Yau masha Allah malam baffa.
7: Wannan maudu'i da kika dauko abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma baki daya. Musamman musulmi.
0: Eh.
7: A gaskiya ni ma ra'ayina shine tarbiyyar nan dai da al'amuran da halaye da gaskiya. Su ne abubuwan da ya kamata a ce musulmi sun riki a wannan yanayi da ake tare. Kuma mu ci gaba da bibiyar kyawawan halayen magabata. Insha Allah za mu zauna lafiya kuma za a yi rayuwa mai inganci.
0: Gaskiya ne.
7: A gode ku tashi lafiya.
0: To masha Allah muna godiya. So masu sauraronmu bari mu ƙara tuntuɓa wani layi. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
8: Malama tsara usman na Ibrahim alali da ta kwaji da gungiyar amina juna.
0: To malala biyo farka da shigowa a wannan lokacin.
8: Gaskiya ne wannan moto yayi matakar muhimmanci.
0: Masha Allah.
8: Ya kuwa ne Ibrahim da kuma jini abin da ke gani.
0: Eh.
8: Ina ganin cewa mutane su kara mai da hankali akan addu'a.
0: Eh.
8: Saboda za ki ga duk abin da ke tunani wasu abubuwan da ba mu gani ki komai za mu iya da kanku ko ba za mu iya ba.
0: Gaskiya ne.
8: Tarbiyyar da ke gani mutum sai ganin cewa ta ba nan tarbiyya.
0: Eh.
8: Amma abin da ya shi kamata zai addu'a.
0: Gaskiya ne.
8: Ko kai abu karkashi da addu'a zai fita kai da ya kamata.
0: Eh.
8: Zaka ko a baya ko maganar tsaro. Na ji ana hira da wani malami ke cewa wallahi a wata sarkin Kano na baya.
0: Eh.
8: Ana jin wata matsala ta faru zai sa malamai ta ko tana ta addu'a.
0: Gaskiya.
8: Kuma shekaru sai ga kowa ya fita kasuwa lafiya.
0: Gaskiya.
8: Haka ko yara ne a gida aka rashin da su kai kana ganin komai zaka iya akwai uwa da wannan ke ganin mu za mu iya ko ba za mu iya ba amma muna addu'a sai ga komai da ake so.
0: Gaskiya ne.
8: To ban gaji Allah ya ba mu ki kunya da ya kamata. Ibrahim alali da ka kawo ya tashi lafiya.
0: To masha Allah malam Ibrahim muna godiya da fatan za ka kara tuntuɓa mu. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
9: Salaam
0: alaikum, salaam. Life ya, alhamdulillah.
9: Alhamdulillah,
0: ya, masha Allah. Hakane. Gaskiya ne. To za su ji insha Allah, Malama Hadiza. Mun gode sosai. Hello, assalamu alaikum. Lafiya kalau, alhamdulillah. Na?
10: Na da da ke tare da kofurum.
0: To masha Allah.
10: Masha
0: Allah, gani abin da ke tsawon
10: ali. Kada ga murya eh. Kada mai tsona Adam Ali, tsawon ali to Allah ki kanin gaskiya.
0: Eh.
10: Tsawon ali shine farko da in ka bayani da Allah da salama.
0: Eh.
10: Baka aikata gaskiya da amana.
0: Mm.
10: Dan ki duk wanda baka amana kare. Mun da Allah tsora da gaskiya kuma da ka kawo da
0: Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Rahama ne
0: ga ku. Kai dai sanna.
11: To kina tare da hawan mai shaki karshe da Kaduna na muku fata alkhairi.
0: Muna godiya malam Awal.
11: To na ji mu zai da kudin ko gaskiya mun yi ne mutum mai mun ci Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Amin ya Allah.
11: Gaskiya abin da nake gani shine matsalar muna mutanen mu muna da matsala sosai musamman akan harkar auratayya. To an haka auratayya gaskiya jigo ne amma musamman kabilan mu ta Hausa fulani ne kenan muna yawan wasa da aure sosai. Abin ya zama kamar ma menene komai dai ake a harkar auratan mu gaskiya ba akwai matsaloli sosai. Kamata a gyara wannan in a gyara wannan gaskiya abubuwa yawa na ci gaba da alkhairi da ya samu amma muna wasa sosai abu ne gashi ne matuƙar muhimmanci a batayya amma wannan zamanin gaskiya kam an dauke shi a wuri ba a dauke shi darajar da ya kamata a dauke shi ba shi yasa ake samun matsala da rashin tarbiyya da abubuwa sosai ya kamata gaskiya mutanen mu hankalinsu a dawo sosai kan auren nan a ce da ya dace a tarbiyyance domin daga nan ne ba ake taso da al'umma in aka samu matsala

sake samun caca baki tsakanin fadar shugaban kasa da tsohon mataimakin shugaban kasar nan Atiku Abubakar akan matsalar tsaro. Mutumin da ya kafa hukumar nan ta boge a birnin Abuja ya nemi lauyoyinsa da yan jaridu da suka kasance lokacin da zai bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai. Sojojin kasar nan sun kama man fetur wanda aka sata ba bisa ka'ida ba. Daga kasashen ƙetare Benjamin Netanyahu ya yi watsi da shirin zaman lafiya na Gaza. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta Litinin da ke zama 26 ga watan Safar. Hijira fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 10 ga watan Agustan 2026 miladiya. Sai labaran a ci gaba da kokarin da take yi na tallafawa harkar ilimi da kuma karfafa haɗin gwiwa tsakanin al'umma da cibiyoyin ilimi a ƙasar nan baki daya. Shugaban rukunin gidajen radio da talabijin na Rahama Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta halarci wani gagarumin taron jawabi da raba kyaututtuka na makarantar Binta Model Schools da ta shirya wanda ya gudana ƙarshen mako. Taron ya haɗar da malamai, ɗalibai, iyaye da kuma sauran masu ruwa tsaki a harkar ilimi, inda aka gabatar da jawabai kan muhimman ko muhimmancin ilimi da kuma yabawa ɗaliban da suka yi fice a fannoni daban-daban na karatunsu da sauran harkokin makarantar. A yayin taron, Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta jaddada muhimmancin bayar da gudunmawa wajen inganta harkar ilimi tare da karfafa gwiwar ɗalibai da su mayar da hankalinsu akan karatunsu domin cimma burinsu a nan gaba. Wakiliyarmu Hafsat Lawan Sheka ta halarci taron, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.

0: بعيد عن حب وحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka jama'a masu sauraron mu, kuma waɗanda suke biye da mu ta cikin wannan kafa mai albarka Rahma Radio a daidai wannan lokaci, kuma ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, muna sake yi muku barka da warhaka da fatan Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya mana jagora cikin duk abin da muka sa a gaban mu. Da Allah ta'ala za mu dora daga inda muka dakata cikin irin batutuwan da muke bujirowa da su a cikin wannan shiri. Muna magana akan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik da irin ginshikan da aka ji da wannan mazhaba a kai. Kuma muna tare da dan uwa Dr. Saifullah Tahir Usman, wanda za mu kasance a cikin shirin. Kafin mu shiga ciki, za mu koma zuwa gare shi domin ya karanto mana lambobin waya waɗanda za a iya samun mu a kai, sannan kuma mu shiga cikin shirin. Bismillah Dakta.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bayan haka, ɗan uwa masu bibiyar da sauraron mu, za a iya samun mu a cikin wannan shiri ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707 9 5 9 9 3 9 3, ko kuma 0811 8 5 7 7 7. To, akarama kallon cikin shirye-shiryen baya an ɗauko maganganu masu tsayi dangane da wato abin da ya shafi usulun na mazhabar Imam Malik, Allah ya masa rahama.
1: Amin.
2: Kuma shirinmu na ƙarshe malam an tattauna a kan matsalar abin da ya shafi urfi da kuma irin rawar da take takawa a wajen hukunci. To, a yau akarama kallon mun zo kan gaɓar da muke buƙatar mu san wani abu da ake kira istishab. Kuma muna so da farko dai shin wannan kalma ta istishab wannan ne ake nufi da ita?
1: To, abinda ake nufi da istishab asali daga kalmar wato suhba ne. In an ce istishab, shi ne ci gaba da abokantakar wani abu ko kasancewa tare da shi. Kusan shi ne ma'anarsa a lugha, neman ci gaba da kasancewa da wani abu, shi ne istishab. Asalin kalmar kenan. Amma a wajen malamai, musamman malaman usulul fiqh, idan suka ambace ta, suna da wata ma'ana da suke bata. Abinda suke cewa shi ne thubutu amrin fi zamanil madi bina'an ala thubutihi fi zamanil awwal. Wato, thubut amrin fi zamanil thani bina'an ala thubuti fi zamanil awwal. Wato, tabbatuwar wani al'amari a cikin lokaci na biyu gini akan tabbatuwarsa a cikin lokaci na farko. Wato, abinda ake nufi da wannan, muna da lokuta kusan guda uku. Akwai lokacin da ya fice, akwai lokacin da ake ciki, akwai kuma lokacin da zai zo. Lokacin da ya fice a larabci shi ne ake ce da shi madi, ya riga ya shuɗe. Lokacin da ake ciki kuma shi ake cewa hal ko hadir, wato wanda ake cikinsa. Lokacin da zai zo nan gaba kuma shi ake cewa mustaqbal, abinda bai riga ya zo ba amma ana jiran zuwansa. to idan aka ce al-istishab abinda ake nufi da shi shine tabbatuwar wani al'amari a lokacin da yake wato tabbatuwar wani hukunci da tabbatuwar wani al'amari a lokaci na biyu saboda me za a tabbatar da shi a lokaci na biyu lokaci na biyun nan zai iya zamowa na yanzu ne ko kuma na nan gaba ne shi lokaci na biyu bina'an ala thubuti fi zaman al-awwal saboda ya tabbata a lokaci na farko shine wato kaman madi din wanda ya riga ya fice to wannan shine abin da suke nufi da al-istishab wanda yana daga cikin dalilan da mazhabar malikiya ta gino akai duk da shi al-imam malik ba a rawaito cewa yayi amfani da wannan kalmar ta al-istishab ba yawa kamar yadda abul hasan ibn al-qassar ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam malik ya rasu 397 daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa da ya ambata da sunan muqaddima fi al-usul to ya ambaci wannan magana cewa imam malik ba a rawaito wani nassi daga wajensa inda ya ambaci wannan kalmar ta al-istishab ba sai dai ce in aka kalli mazhabar lalle kuma ta ginu a kan wannan dalili na al-istishab saboda an gina hukunce-hukunce masu tarin yawa a kan wannan ginshiki ko kuma asali ko tushe na al-istishab saboda aka cewa al-imam malik bai ambace shi da sunansa ba baya kore cewa dalili ne da imam malik yake dogaro a kai shi yasa ibnu abi kaffa a cikin littafinsa da ya kawo usul na mazhabar imam malik yake cewa wa hujjatul ladayhi al-istishab wa ra'ayuhu fi dhaka la yu'ab hujja ce a wajensa wato shi imam malik al-istishab shi al-istishab al-istishab na daga cikin hujjojin da imam malik yake kafa hujja da su sai ce wa ra'ayuhu fi dhaka la yu'ab ra'ayinsa a cikin yin ruko da wannan ba za a aibata masa ba saboda haka an ce al-istishab abinda yake nufi mu tabbatar da wani hukunci a yanzu ko nan gaba saboda wannan hukuncin ya tabbata a baya wannan hukuncin kuma da za mu tabbatar wato kurewa yake yi ko tabbatarwa nafi ne ko ifbat wato misali wani abu ne tun a baya ya riga ya tabbata cewa korarre ne sai mu hukunci da wannan abin na baya a yanzu ma sai mu kore shi ko mu kore shi in an jima zuwa abin da zai zo nan gaba ko kuma a subut ne ya tabbata a baya sai mu hukunci da wannan tabbatuwar tasa ta baya sai mu tabbatar da shi a yanzu ko mu tabbatar da shi a lokacin da zai zo nan gaba wannan shine abin da ake cewa al-istishab wala Allah galibi irin wannan misalai su ne suka fi fitowa da abu yadda mutum zai fahimta yanzu misali idan aka ce mace mijinta ya sake ta da ya sake ta sai ta yi da'awar cewa ai tana jinin al'ada ya sake ta tana jinin al'ada ya sake ta to a ka'ida idan mutum ya saki mace tana jinin al'ada za a yi masa umarni ya mayar da ita za a ce dole ya mayar da wannan mata in ta kama ma alkali har ɗauri zai iya masa akan cewa ba a sakin wadda take jinin al'ada shi yasa kafin mu ci gaba da wannan magana wani jan hankali ko tsokaci za a ga saki da ake yi a cikin gidajen mu galibi ba a kula da ka'idojin da ya kamata a kula da su dan inda ana bi to wani lokacin sakin ma ba za a yi shi ba saboda zai yi wa shi kansa namijin ma wahalar yi tunda saki an ce guda ɗaya za a yi kuma sai mace tana da tsarki kuma in tana da tsarkin ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba sannan ba za a sake ta tana cikin idda ba dan haka in ka auna za a ga cewa kafin miji ya samu wani lokacin da zai afkar da saki sai ya sha wahala ba wai wani abu ne wanda yake mai sauki ba kamar yadda an za a gani aure yana mutuwa a cikin abubuwa waɗanda suke ƙanana-ƙanana da sauransu to amma dai a shahid idan mace tana jinin al'ada sai mijinta ya sake ta to za a ce ya mayar da ita to da aka zo ya sake ta sai ta je ta ga alƙari cewa ai jinin al'ada take yi to a ka'idar shine kamar yadda Khalil ya faɗa cewa suddiqat za a gaskata ta cewa jinin al'ada take menene wannan yasa za a yi wannan hukuncin ai istishabi ne cewa ai dama an san mace tana yin al'ada a baya yanzu ma dan ta zo ta ce mana tana al'ada za mu dauka cewa haka abin yake ba za mu jayayya akan wannan ba kisa aka ce za a gaskata ta duk da wasu daga cikin yadda yake a cikin mazhabar Imam Malik mallam dan Yunus yana cewa za a ce ta saka wani abu kamar pad a gabanta sai a sa mata su duba in an ga al'adar shi kenan sai a gaskata ta in ba a gani ba sai a ƙaryata ta ce wannan da'awar da ta yi ba haka bane dan haka mijin ba sai ya mayar da ita ba amma sai suka ce sai dai idan lokacin da suka kawo ƙarar ba ta jinin al'ada din wato cin da aka ce za a gaskata ta da suka zo ƙarar an tarar da cewa jinin al'ada take yi saboda haka kai tsaye in ta ce san da ya sake ta dama tana jinin al'ada za a gaskata ta to amma idan san da suka zo an tarar cewa ba ta jinin al'ada ta samu tsarki kuma sai ta ce ai san da aka sake ta tana jinin al'ada in kuma ba za a gaskata ta ba saboda wannan daukewar da ya ta nuna cewa to ya riga ya dauke kenan a baya saboda haka za a yi hukunci da cewa san da ya sake ta babu jinin kenan to kaga wannan wala Allah misali ne wanda zai nuna mana abin da ake nufi da al-istishab tunda yanzu cewa a mayar da ita ko kada a mayar da ita duka wannan ijtihadi ne na malamai ba kada wata aya wadda take sahihiya da ta yi magana akan wannan ba kada wani hadisi wanda ya zo a fili ya magana akan wannan masala amma da menene malamai suka dogara wajen gina hukunci sun yi hukunci ne da abin da ake cewa al-istishab kamar yadda yake a mazhabar Imam Malik kuma ba Imam Malik ne kadai yake riko da al-istishab ba sai dai yana daga cikin waɗanda suka dogara da shi wani abu mai muhimmanci da ya kamata ambata shi al-istishab yana daga cikin dalilai masu rauni ƙwarai da gaske saboda haka ba a gina hukunci da shi sai idan an rasa sauran dalilan da suka gabata saboda mai hukunci da cewa wani abu a yanzu hukuncinsa kaza dan cewa a baya haka hukuncin yake ai akwai yiwuwa a samu sauyi sai iya samun sauyi gaskiya duk da cewa galibi ba dole sauyin ya zama ya tabbata ba amma fa akwai kuma ihtimali ta yiwu cewa kuma an samu canjin to haka idan muka yi hukuncin kuma an samu canjin a nan kaga ai an yi kuskure kenan shi yasa shi al-istishab yana daga cikin al-adillatul aqliyya wato dalilai wanda ake amfani da su na hankali wajen kafa hujja amma kuma dalili ne mai rauni ba dalili bane mai ƙarfi ba a kafa hujja da shi sai idan ba a samu manya-manyan dalilai waɗanda aka ambata waɗanda suke kafin shi al-istishab din ba wanda a ƙarƙashin al-istishab din za a ga malamai sun kasa shi zuwa ga wasu ƙananan gaɓoɓi akwai abin da ake cewa al-aslu ko kuma al-bara'atul asliya an ce al-bara'atul asliya shine yanzu idan ga wani zai zo ya ce da kai ga wata sallah wadda wajibi ce mutum ya yi ta kamar mutiri da hanafiya suke faɗa bayan salloli guda biyar to sai a ce ai asali ba wata sallah da ta wajaba sai guda biyar in ka ce akwai wata sallah ko da mutiri ce to sai ka gamsar da mu saboda al-bara'atul asliya wanda daga nan ne aka ciro abinda ake cewa al-aslu bara'atu zimma asali shine zimmar mutum kubutacciya ce da wani zai zo ya ce ina bin wani kuɗi kaza to a ƙa'ida za a ce ba ka binsa sai idan ka tabbatar da cewa ga shaidar da ta nuna kana binsa shi yasa ya zo cikin hadisi al-bayyinatu 'alal mudda'i ala man ankar in ka zo ka ce wani ya yi min laifi sai a ce bai maka laifi ba al-muttahamu bari'un hatta tathbuta idanatuhu ni laifi kubutacce ne ba shi da wani laifin da za a kama wanda ake zargi da laifi kubutacce ne har sai idan shaida ta tabbatar ko ikirarin cewa yana wannan laifin
2: na'am
1: to aka duk wannan yana karkashin abin da yake na al-istishab wanda suke cewa

0: gaban yamma ana sai wani kuma ya je ce a wannan nasin aiki bantacce ne banda kaza banda kaza to wannan istisna'in da ko togaciyar da ko tahsisin da yayi ba za a taba karba daga wajensa ba sai idan ya bayar da hujja mai karfi tunda umumin ya riga ya tabbata to za a yi istishabul umum saboda haka a takaice shi istishabi dalili ne wanda ya ginu akan cewa abin da yake a baya za a yi hukunci da shi a yanzu kuma za a yi hukunci da shi in an jima saboda ya riga ya tabbata a baya saboda haka wannan kusan a takaice shi ne abin da ake cewa al-istishab wanda kuma kamar yadda aka ambata kai misalai da yawa wanda an gina hukuncin su akan shi al-istishab a cikin mazhabar Imam Malik da ma waninta wallahu a'lam
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: a masu bidiyon mu a cikin wannan shiri kada a shafa za a iya samun mu a lambobin waya kamar haka 0707 999 2939 ko kuma 0811 478 777 akan wakan namu Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: wato akwai wata tambaya da ya kamata a ce wato an shigo da ita musamman a abubuwan da aka magana da su a kansu a baya sani a baya an yi magana kan maslaha mursala da kuma urfi al'ada to maslahan nan a karan wakan namu ka kalli al'umma yanzu sai ka ga da yawa wasu sukan zo da wasu abubuwa sai a dinga fakewa da maslaha din nan sai mutum ya ce ai maslaha ya kalla yake kaza ko kuma maslaha ce ta sa zan yi kaza to wai shin akwai wasu sharuɗa ne da ake bi kafin a ce ga wani abu maslaha ce ko kuwa a an bar shi ne ko da a tsakanin awamu ne kawai gama garin mutane kowa zai iya aikata abin da ya ga dama ya ce maslaha ce ta sa
0: to wannan wato babi ne mai wahalar gaske ƙwarai
1: na'am
0: shi yasa ko a malaman musulunci abin da ya shafi tabbatar da maslaha ko kore ta ko yin magana akan al-masalih wal mafasid zaka ga ba kowa ne ya yi magana akan wannan bangaren ba ɗaiɗai ku ne saboda abu ne wanda yake da wahala kafin ka tabbatar da cewa wannan abin wata maslaha ce shari'a ta yadda da ita ko wannan abin cewa wata mafsada ce shari'a ba ta yadda da ita ba ba abu ne wanda kowane ami zai iya ba hatta ma ma'abota ilimin ba kowa ne yake iya yi ba kisa za a ga ɗaiɗai ku ne kamar yadda aka ambata irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyya irin su Al-Aziz Ibn Abdissalam irin su Shihabuddin Al-Qarafi irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da makamantansu wasu afgaz ne kaɗan ne wanda suka yi magana akan abin da ya shafi al-masalih daga ciki akwai Abdullahi Gwandu Allah ya saka Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin malaman da suke da ba'i mai tsayi kwarai da gaske a babin abin da ya shafi wato al-masalih wasu daga cikin malamai na wannan zamanin sun yaba masa kwarai da gaske la'akari da littattafansa da kuma wasu maganganu da ya yi a cikin wannan babin to ya tabbatar da cewa lalle ya fahimci shi ya san shi shahidin shi ne cewa ba ma kowa ne a cikin malamai yake magana akan abin da ya shafi maslaha ba to amma abin da ka faɗa a yanzu musamman wato wanda suka tasirantu da tunanin nuka na turawa da makamantansu za a ga cewa kawai suna auna maslaha da amfani na duniya maslaha da amfani na duniya abinda suke ganin cewa a duniyance wannan ko zai yi wa mutane amfani ko kaza to za su iya rushe na sima don su tabbatar da wannan abin da suke ganin cewa maslaha ce ai ba wani abu ne ya jawo ba kake ganin akwai masu halatta a cire ba ai daga wannan babin ne suna ganin cewa maslaha ce ya za a ce dan adam ya zauna ba zai karbi bashi ba alhali gashi bai gina gida ba alhali gashi bashi da jari alhali gashi kaza kaza da sauransu sai to ai ya karbi bashin ya je ya juya ko da akwai wannan riba din ya fi sauki akan ya zauna ko bai aure ba ko bai gina gida ba ko

0: suna a cikin fama da talauci da sauransu bayan ganusu waɗanda suke yankakku wanda suka yi magana akan haramcin cin riba amma su sai su fice da wannan maslaha din kuma sai su saba wa abin da yake haƙƙi a cikin addini yankakke wanda babu ta baba akai alqur'ani Allah ya gaya mana cewa wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba ya alladhina amanu taqullaha wa law ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin da sauran su ayoyi waɗanda suke a fili cewa riba haramun ce haka wannan babin na maslaha dole sai an yi taka tsantsa wanda suke da tabbatuwa a cikin ilimi su ne kadai za su iya magana akan abin da ya shafi maslaha da mafsada sannan su ma kuma ba wai awan igiya bane ba abin ba wai da ka kawai za su yi ba su ma kansu abin da shari'a ta tabbatar da cewa maslaha ne shi za su tabbatar a matsayin maslaha sannan kuma abin da yake mafsada shi za su tabbatar a cikin a matsayin mafsada amma in ya zama ya shiga hannun kowa to wannan wani abu ne da akwai barbishin ma yanayi na nifaka ko wani abu idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu muslihun wannan munafikai su ne wanda an ce da su kada ku yi barna a bayan kasa sai su ai gyara muke yi kun waɗannan za su zo ga wani abu na shari'a tabbatacce sai su ce ai ga kuma wata maslaha sai a ce da su a'a sai kuma su ce ai su gyara suke nufi ba wai barna suke nufi ba wannan yayi kama da ayyukan waɗanda nifaka ta shiga cikin zukatan su Allah ya tsare
1: amin Allah ya saka da alheri
0: amin
1: to hannuna wa karamukan lawo wato a baya an yi magana akan jima'i to wai shin jima'i nan ma na a wani matsayin yake a mazhabar malikiya kuma shin imamu maliki yana da fahimta ta musamman ne game da ijma'in sahabbai domin sai mu ji malamai suna cewa akwai ijma'i na sahabbai akwai kuma wani Allah ijma'in da ya zo bayan sahabbai to shin al'imamu maliki ana masa rahama menene fahimtar samadi akan ijma'i gaba daya
0: kusan imam malik ba shi da wata fahimta kan ijma'i da ta saba da sauran malamai shi ijma'i wato malamai suna daukansa da mahimmancin gaske saboda shi ijma'i kamar wato fahimta ce da aka haɗu a kanta fahimta ce ta gaba ɗaya don haka tana da musulunci da fahimtar ɗaiɗaiku komai kuma girman ɗaiɗaikun yayin da aka ce wannan mas'alar malamai sun yi ijma'i a kanta to kasancewa lalle abinda suka dogara a kai na dalilai wani abu ne da zai yi wuyar wani ya iya zuwa kuma ya tashi wannan abin amma idan aka ce sun yi saɓani kuma kaga a nan kowa da abin da zai iya hanga na wannan zai iya bambanta da na wannan tafi na wannan
1: kuma da madogararsa
0: yawa kowa da
1: ta jawo aka samu
0: sabani wanda ta jawo za a samu wannan saɓani da sauransu saboda haka duka malamai imam malik ba daban yake da su ba sun dauki ijma'i wato wani abu mai girman gaske shi yasa al-imamu shafi'i wanda dalibin al-imamu malik din ne ya kafa hujja da ayat al-qur'ani yayin da wani zo yake musu akan cewa kun ce al-qur'ani mun yadda kun ce sunna mun yadda kuma kun zo da wani abu shi ijma'i yace ina madogaran wani ijma'i kuma shi al-imamu shafi'i ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala a cikin suratul nisa wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wato duk wanda ya bi hanyar da ba hanyar masu imani ba in an ce ijma'i shugabannin masu imani ne suke ijma'i su ne malamai wanda Allah ya ce ai musu biyayya alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ulil amri daga cikin al'umma sun hada da al'umma ra'u da kuma al'ulama kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa in an ce ma abu abin nan majibinta al'amari to malamai da sarakuna su ake nufi saboda haka su malamai din nan idan suka zo suka hadu akan abu to ana daukan cewa al'umma ta hadu dama hadin nasu haduwar tasu ita ce ma mai muhimmanci wanda yake ma ba shi da ilimi wanda ba mu abocin ilimi bane magana sama ba ta da wani tasiri saboda haka ba shi da wani abu sai dai kawai yana wato kallon abinda aka yi ijma'i a kansa a Madina sai kokarin mai da shi ijma'i na gaba ɗaya to in yana da wani abu da za a faɗa wanda ya saba da malamai ce wannan shine abinda akai ijma'i akan sa a tsakankanin malaman Madina. To kaga ijma'i na malaman Madina ba zai zama cewa ijma'i ne da yake wajibi dukkan al'umma da suke sauran sassa a lazumta musu bin sa.
1: Gaskiya Allah ya saka da alkhairi. Har ila yau za a iya samun waɗannan lambobi kamar haka 07 07 09 9 3 5 2 9 3 ko kuma 08 81 7 7 7 7. Akaram Allah. Shine wannan matsala ta istishab wanda kai mana dogon bayani akan ta. Wato waɗannan misalai bana za a saki ne jiji mana a cikin bayanan ka faɗi cewa wato kamar ka'ida ce wanda tana da rauni tana da rauni sosai shi yasa ma dole sai ya zamo idan ba a samu wani nassi ba kamar yadda ka faɗa wanda yake sahihi ko katsayi sai ya zamo sai a tafi zuwa wannan. To shin waɗannan misalai za a sake bamu wanda yake zai ƙara fito mana ko ya haska mana wannan matsala ta istishab?
0: To daga ciki akwai sananniyar ka'ida ta al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana ala, ita ma ai dole ne rashin istisabi tace. Yau saboda haka duk wani abu da aka ce gashi haka yake, to za a dauka cewa haka din yake sai in an samu dalili wanda ya nuna akasin haka. Misali yanzu idan yana daga cikin abubuwan da suke a babin aure, bari mu sake misali da babin aure. A babin aure akwai abubuwa guda 13 da ake da zaɓi a kansu wanda miji zai iya fasa aure saboda su ko mace ta fasa aure saboda su. Akwai guda 4 wanda miji da mata sun yi tarayya a kai. Akwai guda 4 wanda namiji yake banta da shi. Akwai kuma guda 5 wanda mace take banta da su. In an haɗe adadin zai koma 13. To waɗannan misali daga ciki waɗanda misali mace take da zaɓi a kai wanda in ya bayyana cewa miji yana da shi, to tana da zaɓin ta ce wannan aure ta fasa kuma a ɓata auren. Misali bayan an zo an tare sai ta tarar cewa ba shi da al'aura yankakke al'aura ce da shi, to ba zai ce ai bayan an wannan an ɗaura auren ne wannan al'aura tasa ta samu wannan matsala kuma a yadda da shi ba. Kai mana za a ɗauka cewa tuntuni dama haka yake. Yawwa, to saboda haka shi ne kawai al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana alai, sai in an samu wani dalili wanda ya zo da aka san haka shi ne kawai sai a yi amfani da shi. Da haka ka'ida ce wadda take mai faɗi masalolin tunanin da yawa ƙwarai da gaske.
1: Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin.
1: Akrama kallahu. Har yanzu dai muna cikin wato mazhaba ta Malikiya.
0: Na'am.
1: Shin ta yaya ita wannan mazhaba suke haɗa tsakanin dukkan soshi na shari'a da kuma tare da kula da manufofin shari'a maƙasir kenan?
0: To wato wannan abinda zan so a ce maimakon haka shine ta yaya suka haɗa tsakanin rubu da nassi da kuma fahimtar nassi.
1: Na'am.
0: Idan an faɗa haka wala Allah zai fi kaiwa zuwa ga maganar da ake so a faɗa.
1: Gaskiya.
0: Wato kaga yanzu kamar Ahnaf wanda su ne kamar yayyen Malikiya ta wajen kafuwar mazhabar fiqhu, mazhabar Ahnaf ta riga ta Malikiya kafuwa. Yawwa, tunda manyan ma'almajiran shi al-Imam Abu Hanifa kusan su ne suka zo suka dinga tattaunawa da Imam Malik akan wasu mas'aloli. Alƙali Abu Yusuf babban almajirin al-Imam Abu Hanifa ya zo ya tattauna da Imam Malik, kuma a lokacin da yake tattaunawa da shi yana ganin cewa al-Imam Abu Hanifa gaba yake da shi a ilimi, amma kuma daga baya da aka zo aka tattauna din ya gane wasu abubuwa cewa lalle Imam Malik ba kan wallasa bane ba da sauransu. Haka nan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani daga cikin almajiran al-Imam Abu Hanifa shi ma ya zo Imam Malik ya tattauna da shi a ƙarshe ma kuma hayayin riwaya ta littafin al-Muwatta wanda yana daga cikin tabbatattun riwayoyin littafin Muwatta riwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani tana da ƙara-ƙara akan riwayar wannan da muke amfani da ita Yahya al-Layfi wanda muke amfani da ita galibi a nan zaga cewa akwai wasu ƙara-ƙara a cikin ta shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ash-Shahid wato mazhabar Imam Abu Hanifa ta riga kafuwa akan ta to ita mazhabar Abu Hanifa za ka ga cewa fahimtar da gane yadda dalilai da fiqhun da yake cikin su ta yi ƙarfi a cikin ta sama da yin ruku da lassoshin to ita kuma mazhabar Imam Malik sai ta zo ta zama kamar a tsakiya tana kuikuyi abinda ke cikin mazhabar Abu Hanifa wajen fahimtar yadda nassoshi suke da yadda ya kamata a gane su a lokaci guda kuma tana riko da nusus din saboda akwai su a Madina Imam Malik ya san su almajiransa sun san su saboda haka suna riko da nassi kuma suna fahimtar nassi din saboda haka su wato madrasa ce wanda take jama'at baina ar-ra'yi wal hadith kamar yadda ake fada baina fiqh wal hadith kisa Imam Malik malamin sunna ne malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne wannan shine wallahi
1: a'lam to an karama kallon ko shi yasa su wato mazhabar hanafiya din zaka ji wannan lokaci ana ce musu ashabur ra'i
0: warai ko dalilin da yasa kenan ake ce musu ashabur ra'i saboda gaban biyan dawwan ne su suna kallon abu ne su fahimce shi in ya tsagwarin fahimta to wannan kuma yakan kai su wani lokacin wannan fahimtar da suka yi akwai wani nassi a muƙabilinta to ita kuma ka'idar fahimta shine ba a yin ta idan akwai nassi in akwai nassi duk abin da ka fahimta to ajiye shi ake yi ayi ruku da nassin saboda nassin shine asalin
1: Allah saka da alkhairi amin kan wannan to a zamanin yau da muke ciki idan muka kalli waɗannan abubuwa da aka jiro su na wannan mazhaba mai albarka ta malikiya to ta yaya ka'idojin usul na wannan mazhaba ta malikiya za su iya taimakawa wajen wato fayyace ko magance wasu sababbin abubuwa da sukan taso a harkokin yau da kullum kamar misali abin da ya shafi harkokin yanzu kasuwanci ko abin da ya shafi harkokin banki ko yanzu misali ga fasahar zamani na AI din nan AI za ka ga yanzu nan sai a yi bidiyo kamar kai ne a ciki amma kawai wasu hotunan ka aka ɗauka aka sa kuma yi hoto ne motsi ma da sauransu to ga su ne dai abubuwa da yawa yanzu abin da ya shafi hatta kimiyya da lafiya da za ka ga dai ga su nan an ci gaba sosai wani zai kwanta a masa operation ka ga ana irin wannan operation din ma da ba a taɓa ba a fanke mutum kwata-kwata an yi an gama to sai ka ga wani lokacin wanda aka yi irin wannan operation zai yi fatawa shi ne a lokacin azumi ne na halittar shi azumi ko biya irin da waɗannan a taso kansu waɗannan to abubuwa ne na zamani malam da za a haska mana cikin wannan mazhaba ko wata gudunmawa da za ta bayar wajen waɗannan abubuwan na zamani
0: to wato magana ta gaskiya duk da a yanzu a zamanance an zo da wani tsari shi ne cewa su akwai abin da suke cewa annawazil ko kuma almasail alfiqhiyya almu'asira ko almu'asara wato nawazil su ne sababbin abubuwa wanda a duniyar da take ta da kusan babu su yanzu aka same su shine kamar irin mu'amaloli na banki din da kai magana a kai kamar irin mu'amaloli na kasuwancin zamani wanda ake yi ta platforms iri daban-daban da sauransu wanda za a ga cewa ba lalle ka samu wani abu kai tsaye da zai tsaya a matsayinsu cikin abin da malamai suka yi maganganu a kai a babin kasuwanci a baya ba irin waɗannan abubuwan wanda zaka ce da su ko dai na wazir ne sababbi ne kar ko kuma masail ne fiqhiya amma galibi bayyana su a wannan zamanin ne suka zo to a yanzu gaskiya yadda abubuwan suke tafiya wanda ni ina da fahimta tawa cewa kuskure ne abin da yanzu da yawa ake tafiya shi ne cewa kowa kawai zai zo ya kalle su iya ilimin da Allah ya bashi da iya fahimtar sa sai ya fitar da hukunci akan waɗannan abubuwan gurgudun iya binciken sa iya abin da Allah ya sa ya iya gani na maganganun malamai kuma galibi ba zai yi taƙayyudi da wata manhaba ba to amma in ka kula da waɗanda Allah ya sa suka yi taƙayyudi da manhaba ɗin kuma suke fitar da hukunce-hukuncen irin waɗannan abubuwan za ka cewa tsakani da Allah kamar abubuwan su sun fi dukka za ka gani yanzu misali idan ka ɗauki muftin Libya Sheikh Abdulrahman bin Sadiq Al-Ghariyani za ka cewa babban malami ne na mazhabar Imam Malik a wannan zamanin kuma daidai gurgudu yana fahimtar abubuwan da suke faruwa a zamanin danka idan aka yi masa fatawa zai yi kokari ya rubuta fatawar galibi da wani nassi a cikin Mukhtasar Khalil sai ya bada ansa ya fitar da wannan abun to da a ce irin wannan shi aka raya zai fi
1: wani da natija
0: yawa bada natija wadda take mai kyau saboda a ce misali ni dalibin ilimi ne ga binciken da ni ga kuma abin da na koyi shi in aka mai da abin zuwa ga ka'idojin da malamai suka ambata na da cewa wannan zai fi yanzu misali akwai kwanan nan na ga wani littafi da wani malami ya rubuta yi sharhin Mukhtasar Khalil a babin kasuwanci yake cewa ya fitar da mas'aloli na zamani wajen guda 700 a ƙarƙashin sharhi ga kitabun Babul Buyu na cikin Mukhtasar Khalil ya fitar da su wajen guda 700 sunansa ne nake so in tuno na kasa tunowa saboda kwanan nan abin nasa amma dai muhimmin abu kaga adadin abin
1: da Allah man ka faɗi ta gaba ne muhimmanci yanda ka faɗi cewa da a ce mutum zai kalli irin wannan masail ya ma'ana ya ne za a ce ya zamo akwai wata mazhaba da yake komawa
0: ko ba zuwa
1: wannan abin sai ya ƙara fito min da wato za mu ga manyan malamai wanda suke malaman mu da duniya ta yadda da ilimin su ta bari ba kamar yanzu ba sai ka ga mutane kamar kyamatan ma mazhaban na ake
0: a yi rashin ilimi ne wannan
1: sai ga wani yanzu misali kamar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai a ce Hanabila yana da wannan sannan ka ga an ɗauko irin su Al-Imam Ibn Kathir mai tafsiri sai a ce Shafi'i ko haka ne za ga Ibn Rajab manya-manyan ma sai a ce Al-Hanbali to wato malam wani karin haske za a yi mana akan wannan gashi manyan malaman ne an yadda da su sun yi ilimin an yadda da ilimin su duniya ta sallama musu wasu ma gashi na ana kiran su Sheikhul Islam saboda irin wato gudunmuwar da suka bawa addini amma tare da haka sai ga cewa suna intisari zuwa wato wata mazhaba sai daga abin wato bayanin nan da kai yanin dai bayanin ne ya kamata a ƙara haska al'umma a kan wannan gabar
0: wato ai a nan abin da ya kamata mu kula da shi duk da dai asali shi ne asali ba mazhaba wannan dole mu yadda da wannan
1: haka ne
0: domin sanda annabi yake nan da sahabbai ai ba mazhaban malikiya ko hanafiya da sauransu ko hanafiya da sauransu duk babu wannan to amma bayan mazhabobi sun kafu idan ka zo ka ce za ka yi tafiya ba mazhaba to misalin wannan kamar misalin wanda bayan yanzu an kafa ka'idojin na hau ne ya zo ya ce zai yi larabci amma shi ba ruwansa da ka'idojin su abin aswad addu'a
1: wani bambanci
0: tafiya ɗaya ce
1: gaskiya
0: duk tafiya kuma an mutu ya samu
1: matsala yawa
0: to shi ne dai duk ba wani bambanci saboda haka duk sanda aka ce ka zo ka ce za ka yi watsi da ruku da mazhaba da kawai za ka gina da kanka to kurakuran da za a samu suna da yawa sun fi na wanda za kai ta kayyudi da mazhabar musamman in kai ɗalibin ilimi ne dan kana ruku da mazhabar Imam Malik to ko ta Imam Ahmad ko wani abu ai ka san cewa in dalili yana da rauni za ka ajiye wannan kai aiki da abin da dalili ya karfafa
1: ba ta ga dalilin
0: jama'a za ka zama yawa kana wannan wata azumi ne wata asubuci sauransu to ga gaskiya ta bayyana amma ka ce kai lalle kamar yadda ake cewa idan ka ce Allah ya ce sai su ce atatum malikan fi tarki zalikal masalik qala Allah qala rasuluhu sai su ce a wannan rashin kunya kake idan ka ce ga wata aya sai a ce to ai shi Imam Malik ya samu hanyoyin da zai bar wannan baya kamar wato Imam Malik din ma shi kansa wani mai shari'a ne kaga wannan magana ta gaskiya kuskure ne saboda haka anan akwai abin da ya kamata mu kula da shi cewa kada a yi ta asubi ne shi ba to bismillah ne daga
1: assalamu alaikum
0: wani aka zai gina wato cewa kada a yi ta asubi ga wata mazhaba wannan abu ne da dole a yi kira zuwa gare shi kuma a tabbatar da shi ta Malik ko ta waninsa amma cewa a koyi addini ta hanyar mazhaba wannan kuma labudda min in kuma an sauka to za a shiga fauda a yi ta ce faudan yanzu da aka shiga musamman a arewa kuma ake ganin kwaba wadda ta ce sai dai a hankali kawai kowa ma ya je kawai ya naɗa kansa a matsayin hannun kuma ana shiriri ta sai ka tarar cewa mutum gaba ɗaya iliminsa ko annawul wadu juzul awwal bai kai ba amma yana magana akan addini ba ko wani littafin aqida ko na fiqh ko na tafsir da sauransu ba wasilan ma da zai gane addini ma bai santa ba amma kuma yazo yana magana akan addini saboda haka abinda ake so a gujewa a nan game da mazhaba ba wai mazhabar ba ta'assubi da kin karban gaskiya saboda ya saba da mazhaba wannan ba daidai ba
1: ana na fahimci malam din ana so mutum ya zama tsaka-tsaki tunda akwai waɗanda suke zurnewa a cikin masu da'awar bin mazhaba din ta yadda suke ganin duk wanda ba ma ya wannan kamar ɓatacce ne halakacce da sauransu
0: din wannan ai su ne za ka ba su wuya idan ka ce ɓatacce ne halakacce ne sanda aka yi addinin ba mazhaba
1: gaskiya ne gaskiya ne sannan kar mutum kuma ya zama cikin waɗanda suke ganin ayyukan nan da manyan malamai suka yi aikin banza ne ba shi da wani amfani ba za su wayoyin shi ba dole mutum ya zama a tsakiya
0: dole ya tsaya a tsakiya
1: bai da tafrid ke nan wani ifrad ne
0: wani yankuwa
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: to hakan kan lahu a ko kafin mu je gaba ta gaba zan sake yi ne ta lambobin waya domin masu biyan mu a cikin wannan shirin ya sauraron mu za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka 0707 9599 3 ko kuma 0817 4 7 7 7 wato akar makallawu a hanyar zuri a kan wannan abin da ya shafi mazhaba ɗin nan da ake magana turawa na kira yana shigo
0: assalamu
1: alaikum assalamu alaikum wato abinda nake so ce a karin kalla a cikin wato wannan mazhaba ta malikiya a bayan shi ma mun magana a kan abinda ya shafi amalin ahli al-madina din nan to za ka samu shi ma akwai da yawa daga cikin matasa yanzu masu zafi suna sukar wannan suna ganin cewa don ne za a ce wai amana ahli al-madina kira yana shigowa ma ni kafin ka ba mutum assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum assalam wa rahmatullah wa ke tare da mu
2: zuwana amina ahmad muhammad daga nan gara gabas tsakiya babba
1: to malami ne
2: na ne na wannan
1: to madalla mun ga mun ma fata ne kai
2: ma sha Allah har kuma kan da wani dan tambaya sai da ni da kuma wani shawara
1: to
2: mun ga da a baya farkon fara irin an yi magana akan dalilin yanda kake yake dangane ka jin haila da akai
1: na'am
2: yawa to a wannan tambayar da akai wani tunani sai dan zo mun
1: na'am
2: ya kamata a ce a kan wakan da ko gwamnati ko ko masu kudi haka ko ce hannu da shuni yawwa da ina cikin ware kamar wani guri na darasi haka da za a dinga yi wa ma'aurata da jantar sanin yadda shi san kanshi auren yake da kuma idan duk da dai ba halak ba ne ai halak ne sakin ba a so to amma mutum lokacin da zai yi sakin ya san wani irin kake yi a wani yanayi matar kake ita kanta
1: haka ne
2: yawa to wannan shi ne na ja hankali na dangane da maganar da kuka yi dangane da har zuwa gurin alkali da aka yi daga kaga misali kamar auren shi kansa ana yin sa ne ba tare da ma in an zo yin sakin ba sakin ba an yi rayuwa ta yi da yanda ake yin shi
1: haka
2: yawa to wannan shi ne da ya ci bari sai ba da shawara don fadakar da tsohon hukunta yadda za su yi
1: ta wata wuri na daban da za a dinga wayar wa da su kansu masu yin aure. To malam yin nuna
2: godiya, malam sai ya jefa insha Allah. Yawwa Allah ya sa ka da alkhairi.
1: To sai ka saurari malam malam.
2: Yawwa.
1: Kana kallon kaji shi
0: wani shawara sun ta dani kyau sosai kuma akwai gwamnati yawwa hannu da shi musamman ita gwamnatin don duk abin da aka ce na gwamnati kaga yana da karfi sama da na ɗaiɗai kuma sosai yanzu kaga hisba sukan yi wani abu idan za a yi aure irin na gwamnatin da ake haɗa mutane auren gaba za a zo
1: a yi na shi mu bismillah. Salamu alaikum. Waki tare da mu. Barka dai.
3: Na gajiya.
1: Na gajiya waki wa kan layi.
3: Wato aka muka lawo ni dan jawabin da dan jan hankalin da zan yi ko nake roƙon malam yayi shine.
1: Na'am.
3: Yawanci wannan da maganar mazhabobin nan za ka ga inda yake jan hankalin mutane yawanci sukan dawo idan wannan ya ga mai sauki ne to sai ya wannan mazhabo idan kuma ya ga wannan kamar a wannan hukuncin yana da sauri a kansa
1: sai ya
3: kauce mai sai ya sake lalubo wata mazhabo sai ya ne ina ga wannan shi ne yake jan hankalin mutane wajen sauka daga mazhabar wai kawai dan ilimi ko don wani abu idan neman abin da ransa zai ci a kwanta masa hari to shi da yake ganin malam da a da hankali a kan irin wannan
1: to shi kenan malam kai ma zai hada duka wani yana ganin wasu abin da yasa suke fita daga wata mazhabar kawai su yan bin yan tamurin ne shi ina ya sauki yake ko abin da ya dace da ra'ayinsu gaskiya su ce suna mazhabar kaza ko wasu tsallaka su ce
0: to shi wancan da yake bada shawara kafin mu dawo kan wannan yadda aka ambata shawarar ta tana da kyau sosai kamar yadda na ce za ga hisba in za su irin wannan auren gata da ake suna sawa a yi gwaji na cututtuka a yi wa binta
1: masawa
0: na sauransu to kaga a nan abin da ya kamata ko su ko shari'a commission ko wata hukuma ta gwamnati ya zama an fito da wani tsari ne in ya kama ma a yi masa doka da majalisar jiha ba duk wanda za su yi aure ga wani abu na kwas wanda sai sun zo sun yi a ƙarƙashin kulawar gwamnati an ba su certificate sannan ya cancanta liman ya ɗaura musu aure.
1: Sai kuma ce da ɗan wani kwas na wata biyu wata uku kafin da auren su zo su fara.
0: Sun su zo saboda ai zama ne kawai ake na badaƙala Allah ya sauke. Wani abun ma wato faɗar sama ba zai yi saboda kawai jahilcin ya kai jahilci. Wannan za a samu wannan ya zama cewa ko shari'a commission ko hisba da sauran dai abubuwan da suke na gwamnati wannan suna da dan fawa ko yaya take kuma a sa wannan a matsayin abin da shi liman sai ya gani sannan zai daura
1: auren
0: to za a dan rage wasu abubuwan
1: na neman na hukumokin nan na gwajin
0: lafiya to ai kaga yanzu misali kafin
1: sun samu karbawan
0: shi ne kaga in alkali bai ga in masu daura aure a masallaci ba su ga waɗannan gwajin ba to ba za su daura aure ba haka kuma a inda aka tsare a jigawa misali da
1: tsoron
0: ko a nan ma Kano din tunda yanzu ga yayin da kuma ya zama kaman al'ada ma banda doka din saboda haka ana yin aiki da shi sosai to amma ai ga abin da koda bi wato koda nan din na da muhimmanci wancan ma bai gaza shi ba a san ma ya za a yi rayuwa auren me ya kamata auren kai kana miji shi ne za ka saki mace shi ne ba za ka saki ta ba in ka saki ta me yake biyo bayan sakin da sauransu duk ya kamata ya zama cewa kana da ilimi a kan wannan
1: gaskiya ne. Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Wa ake kan layi?
2: Na'am.
1: To madalla. To madalla yana jin ka.
2: Abubuwan
1: da
2: kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da ku
1: to Malay Azika. To number ka ndi sai dai kai a dauta ka so da wani za a ba da number sa in public haka ne
0: a muka aka karbu ta sanne ki ta sa sai ka rubuta daga ba sai ai magana da shi
1: malam zai magana da kai insha Allah za a nemi ka sai a magana da kai ya ji roƙon ka to amina ne Allah yana godiya
0: to Allah ya taimaka akwai wanda yayi magana kamar na manta magana saka kuma
1: akwai akwai bayan wannan da yayi magana gwamnati ce sai kuma wanda yace suna tsanta wato wai neman sauki ne sai su ci
0: cancan zama su hawa
1: to kaga wannan
0: kacin kusan cafin yake cewa daga cikin dalilan da yasa mutane ba sa so su bi mazhaba a yau shine suna so duk sanda wani abu ya zo a yanka musu fatawa daidai gwamnatin yadda suke bukata shi kuma an ce za a bi wani haba to kaga ita kafaffiya ce komai nata yana to wannan shi kuma yana da hadari shi yasa
1: malamin addini ya zama kamar sarrafi
0: ne yawa man tatabba rukhasal ulama ta zandak wanda zai ce kawai saukin malamai zai dinga bi to karshe zai zama zindiki saboda ai kusan kowane abu zaka samu wani malamin ya yi zamiya ya ce halalli in wannan ya abin nan in kace zaka bi wannan to kusan duk wata kwaba zaka iya samun wani malami a masallaci ya fade ta amma kuskure ne
1: sallah
0: to saboda haka dole ne ka dauki abu da Allah yake cewa ya hayyukul kitaba bi quwwa ya addinin da gaske saboda idan ai shi ne tsanin ka da zai saka hadu da Allah lafiya ka samu yarda Allah ka shiga aljanna in baka addini ba me yene ne kike da shiga aljanna
1: sai mun ga shi Allah ya samu dace
0: amin
1: Allah lokacin namu ya riga yayi na ganin sai a rufe mana
0: to Allah ta'ala ya dace da mu ya kuma ba mu lada cikin duka abubuwan da muke yi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: بركة مدونة مريتين العرباء شادايا غواتان ربيع الأول كو ko takwas takwas ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 11 ga watan 9 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 62 in ba manta muna karatu cikin kitabus siyami mun tsaya a ƙarshen hadisi mai lamba ta 185 zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 186 haka ne malam yace al hadisus sadis wa 80 ba'da al 100 hadisi na 186 ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minaina na aisha Allah ya kara mata yadda tace كان يكون علي الصوم في رمضان يا كسنشي أكن بيون باشن أزني نرمضان بس قدرورا إرنت يا ماتا أنقانيكو دومن ماتا ألا يا قدر مسلين جني دكر شموتا وانن جنن كمينا دكتشكم حكنشن سا مسلين أنا إي باء سلا باء أزني سيدي أزني أنا راما وسلا باء راما و معنى أزمن دمشتشا lokacin da take jinin haila bayan watan ramadana za ta rama amma sallar da mace bata yi ba lokacin da take jinin al'ada in jinin ya wuce ba za ta rama ba to wannan ya nuna cewa hatta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan hukuncin babu bambanci tsakanin su da sauran mata to kuma wannan zai dadin nuna maka babu wata ba daraja bace wai a ce maka mace ba ta haila rashin lafiya ce to amma kamar yadda mun sha fada ka san jahilci yakan sa ka zagi masoyinka ma baka sani ba kai kuma tsammaninka yaban sa kake to sada dama mun sha ji wasu sai su ce aina na Fatima ba ta haila kuma wai a fage irin na yabo wannan ba yabo bane ba aibata ta kuke yi ai cikar ya mace shine ta zama tana me haila shine lafiyar ta mana mahaifar ta ba ta da matsala kuma wanda yake fadar wannan fa Fatima ba ta haila dan yabo yanzu da matarsa za ta daina haila shi kuma zai kai ta asibiti to kai ma ka bar ta ma daka matan annabi tare da darajar da Allah ya musu cikin kamala irin ta mata da Allah ya halicce su akai shine haila su ma suna haila da haka kuma an sun yi hailan nan su ma hukuncin irin na kan sauran mutane haka yake hawa kansu irin na sauran mata haka yake hawa kansu in suna haila ba sa sallah in suna haila ba sa azumi sai dai azumin da suka sha sukan rama to shine Aisha take bada labari kana yakunu alayya as-sawm fi ramadana ya kasance akan biyo ni bashin azumi na ramadana fama astati'u an aqdiya ba na samun damar in rama shi bayan ramadan illa fi sha'bana sai sha'bana ya zo ma'ana sai an kusa shiga wani ramadana din to abinda wannan yake nunawa ramuwar azumin wajibi ce amma ba dole a yi shi a gaggauce ba idan ana bin ka ramuwar azumi sawa'an mace ce sakamakon jinin haila a sakamakon jinin biki ne a kai ne namiji sakamakon rashin lafiya ko sakamakon halin tafiya kasha azumin ramadana za ka rama Allah yake fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda yake cikin halin rashin lafiya daga cikin ku ko kuma yana halin tafiya sai ya sha azumi to ya rama a wasu kwanakin na daban bayan na ramadan to amma ramuwan nan ba ta akai dole sai a lokaci kaza ba kana da dama bayan sallah da wata daya bayan sallah da wata biyu bayan sallah da wata uku kai har ma sai ana jajiberan ramadana shekara mai zuwa karama in kai haka ba kai laifi ba Aisha tana yin wannan da a ce haka laifi ne da annabi ya yi ne ya tsawatar mata ya ce ki daina irin wannan jinkirin an gane ko a ruwayar muslim ya ce Aisha ta ce wa zalika limakani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma abin da yasa nake haka saboda hidimar annabi sallallahu alaihi wasallama, domin yana daga cikin wayewar mace da sanin iya rikon miji. Abu koda na farilla ne, in ba a ce yanzu yanzu ba, ki jinkirta shi dan ki bawa mijin ki kulawa. Na nafila kan daman in kina da wayo ma ba za ki yi ba, kula da mijin ki yafi nafilfilin ibada. Yanzu ku ga azumi, duk falalar azumi, amma na nafila an ce mace ba za ta yi ba sai da izinin mijinta. Abinda ake nunawa mijin yafi azumin nafila, hidimar mijin tafi azumin me nafila. To kaga hatta Ramadan tare da cewa farilla ne rama shi, amma da ba a kayyade masa lokaci ba, Aisha ta ce sai in kiramawa saboda in ta kula da annabi. Kula ta fuskar yi masa girke-girke, kula ta fuskar ba shi dama na nishadi a duk lokacin da yake da bukata. Amma yanzu wata matar malama sai ya dako, sai mijinta ya zo ta ce ita azumi take, ta ji wani sakarci. A ni kiyamun laili nake, wacce kiyamun laili ga mai gida, an gane ko? Da haka a ruwayan Muslim Aisha ta ce abin da yasa nake jinkirin ramawar saboda kula da annabi. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ɗabi'arsa a watan Sha'abana yafi yawan azumi na nafila. Da haka idan watan Sha'abana ya kama, annabi yana yawan azumin nafila, ita kuma sai ta rinka yin name na ramuwarta, sai su rinka jerawa. Kaga ko a cikin nan ma akwai soyayya, kana azumi matarka tana azumi, ai akwai soyayya, amma kai kana azumi ita tana ta gartsar abinci a gabanka, haba. Da haka wannan yana nuna maka tsabar hankali da hangen nesa da kulawa da Allah ya bawa Nana Aisha tare da kananun shekarunta, tare da kananun shekarunta, amma ta zarta da yawa daga cikin manyan mata. Ita mace ba girman bane, training din da ta samu ne a wajen iyayenta da gogayya, da shi take iya rike namiji. Amma wata sai kaga ta yi girma, amma girman rakumi ba ta da wayo, an gane ko? To da haka wannan yana nuna mana cewa wajibi ne ramuwar azumin, sannan kuma ba dole bane sai nan take, ana iya jinkirtawa. Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda zamu ciro cikin wannan hadisi na fiqhu, jawazu ta'khiri qada'i ramadan ila sha'ban ma'al udhri, ya halatta a jinkirta ramuwar azumin ramadana har zuwa watan sha'ban ya kama inda uzuri. Abu na biyu, anna al-afdal at-ta'jil ma'a ghayri al-udhri, abinda yafi shine ka gaggauta ramawa in baka da uzuri, in ba wani uzurin da zai saka jinkirta to ka gaggauta ramawa. Fa Aisha radiyallahu anha, ita Aisha Allah ya kara mata yadda, kad bayyanat umraha fi zalika, ta fadi uzurinta me yasa take jinkirin ramawa, saboda kula da mijinta. Kuma kada wani ya ce to ai ita saboda kula da annabi take, a'a, anan kula da miji ke ma, duk da mijinki ba annabi bane, malantanku ne ki kula da shi, ko ba haka ba? Aisha anan tana kula da annabi ne a matsayin mata da ne miji. To da haka mata za su iya koyi da ita a wannan babi, su ma don kula da mazajensu su jinkirta ramuwar Ramadan har zuwa Sha'abana, ba laifi bane ba. أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي بيهلت با أيجن كرن راموار حوان رمضان يساكر سكم متن قولوا الورس شيني كمان رمضان ديجن كرن دزائي اندي أقوي دلي اندي باب ونؤذري. واختلف العلماء في وجوب في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان رمضانا آخرا. Malamai sun yi sabani game da wajabcin kaffara tare da jinkirtawa zuwa shigowar wani Ramadana na daban. Ma'ana idan azumi na kaffara ne, shi ma ana jinkirin ramuwarsa. Misali mutum ne yake azumin kaffara, sai wani uzuri ya kama shi sai ya sha, ai shi ma zai rama ko? Tunda azumin kaffara kamar azumin Ramadana ne, duk uzurin da ke sa a sha na Ramadana, in kana kaffara wannan uzurin ya same ka, shi ma za ka sha. Misali idan mutum yana Ramadana sai ya rashin lafiya, zai yi me? Zai sha. Idan mutum yana Ramadana sai ya tafiya, zai yi me? Idan mace tana Ramadana sai jinin haila ta zo, to haka ko azumin kaffara kake, waɗannan dalilan suka zo kana da damar ka sha. Sawa'an kaffaran mai tsawo ce ta irin 60 a jere ko 3 ne a jere, ko ma dai menene, in uzuri ya sa za ka iya sha. To amma shin shi ma azumin kaffara in ka shashi in ka zo za ka rama shin kana da damar ka jinkirta har wani ramadana ya zo ko ko shi da gaggawa ake rama shi shine abin da ake magana to malamai sun yi sabani akan haka wa mazhabul hanabila mazhabar imamu ahmad dan hanbali anna alaihi alkaffara idza akhara li ghairi udhr idan mutun ya jinkirta ma'ana kaffara anan kai shine ciyarwa an gane ko kaffara ta ciyarwa ta ramadana ba kaffara ta wajen ramadana ta sauran ibadoji ba akwai malaman da suke cewa idan mutun ya sha azumin ramadana har wani ramadanan ya riske shi bai biya ba to in ya tashi biya zai yi azumi kuma zai ciya to wannan shine sabanin da malamai suka yi mazhabar hanabila sun tafi akan cewa idan har wani ramadana ya riske ka baka biya bashin ramadanan baya da ake binka ba to zaka yi azumi kuma zaka ciyar in dai babu wani uzuri to amma wannan magana tana da rauni ba ta da inganci domin baka wajabta wa mutum kaffara sai da nassi ba a wajabta kaffara da ijtihadi ana wajabta kaffara ne da nassi qarara sarihi sahihi abu na hudu husnul ishrati aisha radiyallahu anha kyawun irin mu'amalantar miji nana na aisha razaqallahu nisa'an alqudwata biha mala yace Allah ya azurta matan mu da koyi da ita mana ina ma kai ma matarka ta zama irin aisha tana damuwa da damuwarka an gane ko al hadithu sabi'u was samanuna ba'da al mi'a hadisi na 187 ana aisha radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mine dai har ila yau Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man mata wa alaihi siyamun duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi sama anhu waliyuhu to dan uwansa na jini ya rama masa to wani azumi yake nufi na ramadan waɗansu malamai suka ce na ramadana ne tunda malam ya kawo ababen azumi kuma azumi in an ce azumi asali a shari'a wanne yake nufi na farilla ko shine ramadan amma waɗansu malamai suka ce a ainihin kawai magana azumi ake yi ko ma wani azumi zai iya shigowa na ramadana zai shigo na nafila zai shigo na kaffara zai shigo an gane ko to amma abinda nassi ya tabbatar shine azumin da ake ramawa mutum idan ya mutu da shi shine azumin kaffara ba azumin ramadana ba idan yanzu ka aikata wa Allah wani laifi wanda laifin cikin abinda zaka yi a yafe maka shine kaffara azumi to yana daga cikin abinda zaka rubuta a littafin wasiyarka an gane ko ko kai wa Allah bakance kace Allah in ka biya min bukata kaza zan yi azumi kaza sai Allah ya biya ma to sai ka rubuta a littafin wasiya rana kaza ga watan kaza nayi wa Allah bakance in ya biya min bukata kaza zan yi azumi kaza kuma ya biya min to idan kai azumin sai ka goge wannan wasiyar kamar bashi ne in ana banka kaga zaka rubuta amma ranar da ka biya ne zaka yi sai ka goge in baka biya ba sai ka mutu to magadanka cikin abin da za su yi in ka mutu za su dauki wannan littafin su duba kaga in bashi ne ake binka su za su biya ma to azumin da ka yi wa Allah alkawari ta hanyar bakance ko hukunci ya hauka ta hanyar kafara shi ma yanzu bashin

an gane ko to wannan kissar malamai suka ce ba sau daya ta faru ba sau biyu ta faru a wata ruwayar namiji ne yazo ya tambayar a wata ruwayar mace ce da aka hadisan guda biyu ne ba sau daya ba abin ya faru wani lokaci wata ce tazo ta ce mahaifiyata ta mutu wani lokaci wani namiji ne yazo ya ce mahaifiyata ta mutu amma suka ce ana bin mahaifiyar azumi na wata guda cir kala sai yace wa alaiha sawmu shahrin afa aqdihi anha ana binta azumin mata guda shin zan rama mata kala sai annabi yace law kana ala ummuki kaga wannan ya nuna mace ce kenan ko to shi yasa malamai suka ce kissar guda biyu ce law kana ala ummika ko ala ummuki in mace ce ta faɗa ummuki in namiji ne ummika sai annabi yace law kana ala ummika dainun da a ce ana bin mahaifiyar ta ka bashi ne na yau da kullun na mutane a kunta qadiyahu anha zaka biya mata kala na'am sai yace eh kala sai annabi yace fa dainullahi ahqqu an yuqda to ai ko bashin Allah shi yafi cancantar a biya da ka azumin da ake bin mahaifiyarka bashi ne na Allah dole shi ma a biya mata kuma hadisin da ya gabata an faɗi waye zai biya an gane ko to sannan a wata ruwayar wa alaiha sawmu nazar kamar yadda zamu karanta azumin ba kowanne bane na bakance ne wa fi riwayatin a wata ruwayar ja'at imra'atun wata mata ce tazo ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah inna ummi matat lallai mahaifiyata ta mutu wa alaiha sawmu nazarin kuma ana binta azumin bakance afa asumu anha zan iya azum rama mata zan azumce shi a madadinta kala sai annabi yace afa ra'aiti law kana ala ummiki dainun ba ni labari da a ce bashi ake bin mahaifiyarki fa qadaitihi zaki biya ko fa qadaitihi sai kika biya akana yu'addi zalika anha wannan biyan da kika yi ya isar mata qalat na'am tace kwarai ya isar mata kala sai manzo Allah yake fasumi an ummiki to ki wa mahaifiyake azumi to kaga in muka tattara waɗannan ruwayoyin za mu ga wani azumi ne kuma waye yake iya ramawa kuma wannan yana nuna azumin bakance ana iya yin na wata guda kuma sama da wata guda an gane ko mai ukhadhu min alhadith abinda za mu ciro cikin wannan hadisi na farko umumur riwaya al-ula تفيد أن الصيام يقضى عن الميت جمع الرواية من تفرقوا تانون دي أزمي أنا راما وممتشي سواء أكان نظرا أم واجبا أصليا بابا بانشي كون با كانشي كون واجبا أصلي شيني نرمضان حكا الرواية تكيلون وأظاهر وأما رواية تبي تزو تخصصي دموتشن تاي تأنيم وأنا كون سيتزو تي تخصيص waccan ta ce azumi wannan kuma sai ta zo ta ce na bakance to kaga wannan ruwayar ita za a yi hukunci da ita akan waccan domin ka'idar usuli da take cewa hamlul mutlaq ala al muqayyad yajibu hamlul mutlaq ala al muqayyad duk inda magana ta zo sake ba kaidi to idan wata ta zo ta takaita ta to wacce ta takaitar da ita ake aiki an gane ko waccan ruwayar ta ce azumi wannan kuma sai ta zo ta ce na bakance to kaga wannan ruwayar ita ce take fassara maka waccan an gane ko ruwaya ta biyu abu na biyu ar-riwayatu thaniya ruwaya ta biyu ta dullu ala qada'i siyami al-manzuri 'anil mayyit ita ko tana nuna ana rama azumin bakance ne kadai ga mamaci as-salis abu na uku az-zahiru annahuma waqi'atan li rajulin wa imra'a zahirin har wayoyin guda biyu ya nuna abubuwa ne daban-daban suka faru ɗaya da namiji ya faru ɗaya kuma ga mace ɗaya namiji ne ya zo ya tambaya annabi ya bashi amsa ɗaya kuma mace ce ta zo ta yi tambaya annabi ya bata amsa fa tabqa kullu minhuma ala madluliha da ka wasu malamai suka ce kowanne cin gashin kansa yake wala tuqayyadul ula bis thaniya ba za a iyakance ruwaya ta biyu ba da ruwaya ta ɗaya ba da ruwaya ta biyu bal tabqa ala umumiha sai dai ta kasance bisa ga umuminta wanda wannan kuma maganar ba haka bace ba ko da abubuwan guda biyu ne suka faru ba bambanta amma shi ne maganar mutum nawa ne ɗaya ne kuma su waɗanda ake magana da su din suna da bambanci akwai bambanci ne tsakanin namiji da

0: hukuncin azumi? Babu. Duk namijin da ya sha da uzurin da shari'a ta bashi damar in ya sha zai rama. Duk mutan da ta sha da uzurin da shari'a ta bata damar ta sha za ta rama. Babu bambanci. Da haka da namiji da mace, da mace hukuncin su ɗaya ne a shari'a sai in akwai dalilin da ya raba. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بنجي يا بعد أمسى دا كان سدنغني دا في فيكو سكان مزا دا ماتا شنهر أتكين إبادة سيتي آآ إدمة تي سلا تككي سلا لا دن دزا أبات شيني إن واند نمج إني سلا تككي سلا إما تي أيكن هجي تككي أيكن هجي لا دن دزا أبات شيني واند إن نمج إي تككي أيكن هجي زا أباش بابو بمبنشي أقادو ني أكي للذكر مثل هذا الأنسيني أما أسلا با للذكر مثل هذا الأنسيني لا دن تشبزا أباك لا دن تشبزا أباتا أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أنقاليكو أبنه أموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق جميع ور حديثي دنغني دبتين إلا دتسا النبي يكي أراما وانجشيني باتين إندا أنا أبن كباشي ذاك بيا إيه ذنبيا ko abin da Allah ya dora maka ma bashi ne a wayanka dole ka biya ko abin da kai wa Allah alƙawarin zakai masa bayan yayi maka nasa ya zama bashi akan ka dole ka biya shi to wannan ya nuna bashi da na Allah da na mutum dukkanin su in yana kan mamaci sai an biya masa wal wajibabi an-nazari da bashin da ya zama wajibi akan ka ta hanyar bakance wal wajibabi asli shar'i da ba da abin da ya zama wajibi akan ka ta hanyar asalin shari'a kamar azumin da mutum ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance ya zama wajibi daidai da azumin da Allah ya wajabta maka ta hanyar farilla kamar na Ramadan bi annaha kullaha tuqba anil bayyin dukkanin su ana rama wa mamaci su wa hadha ma hakahu shaykhuna Abdurrahman al-Sa'idi wannan shine abin da shehun malamin mu Abdurrahman al-Sa'idi ya hakaito an taqiyuddin ibni taymiya daga babban malami taqiyuddin ibni taymiya رحمهم الله الله يجزاهم سدر رحمة. أبن بير فيه إثبات القياس. أشكون ونن روايوي دوّن مجنا أن تبتر دسامور قياسي أبو سلنشي. قياسي تبزج. أني قياس الأزمن با كنشيد أزمن مي رمضان. تفسكر وجب شرامة وا. سيد ونشم بزا أرامة شد أزمي با سيد تشير وا ونن كمزا أرامة شد مي دا أزمي. sannan an yi kiyasin bashin mutane da bashin wa Allah ko bashin Allah da bashin mutane irin yadda za a biya bashin mutane haka ma za a biya bashin Allah to duk an yi kiyasi ana to wannan sai ya nuna maka ashe a shari'ar musulunci akwai kiyasi manzo Allah da kansa yana kiyasi an gane ko da haka kiyasi yana daga cikin masadirut tashri' source na shari'ar musulunci tushe ginshiki da ake ciro shari'ar musulunci daga gare shi الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال من دشي قياسي ينا دقا جكين جنشكين جمهور ما لمي وجن كف دليلي وقد ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما النبي أبقى موسى مصالي أنا دا أبن دا سكا سني شيني باش متاني شي أنا بيا فسي النبي أبقى موسى مصالي دا شي وجن ينونا موسى تو باش ألا ما زاء بيا ليكون الفهم أبلغ dan fahimtar tafkai wa matuka wal yuqar wal yuqarribahu min adhanihima kuma dan annabi ya kusanto musu da abun kusa da kunnuwan su ji fa inna tashbiha al ba'idi bil qaribi yusahhilu idrakahu wa fahmahu domin kwatanta na kusa da na nisa yana saukaka a fahimta kuma yana saukaka a riska abin da yake kusa da kai a buga maka misali da shi dan ka fahimci na nisa da kai an gane ko abu na shida qauluhu da yace fa dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancantar abiya fihi dalilun ala taqdimiz zaka wa huququllahi almaliya idza tazahamat huquqahu wa huquqal adamiyina da annabi yace bashin Allah ne yafi cancantar abiya to anan sai malamai suka fahimci wani abu kenan yanzu da mutane suna bin ka bashi sai kuma lokacin zakkar ka yayi wanne zaka fara biya zakka zaka fara yi saboda zakka bashin Allah ce tunda manzo Allah ya ce dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancantar abiya, to zakka zaka fara biya, zaka fara yi. An gane ko? Da ire-iren waɗannan fitar kace mutawaffa, musamman a dukiyar mutumin da ya mutu, to haka nan da mutum ne zai mutu lokacin zakkarsa yayi, ana igoba zai fitar da zakkarsa ya mutu, amma date din ya cika, kowa ya sani. Mu dauka a jiya ne zakkarka ta kama cicicub da cicicub, kai lissafi kai komai ka gama, akan gobe da safe zaka fitar da zakka sai ka mutu. To yanzu me za a fara yi? Fitar da zakkar ko raban gado? Fitar da zakka za a fara, saboda zakka bashin Allah ne, kuma lokacin ta yayi. Gado kuma bashin me? Mutane ne. Fadainul lahi ahqu an yuqda, bashin Allah shi yafi cancantar a fara biya. وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق وسدغ شيم malamai suka ce a nan bashin daidai, bashi daidai da daidai ne, ba fifiko bashin Allah da bashin da ba na Allah ba daidai ne. To ai wannan magana kai ba sai an ce kai jifa da ita bayan fage ba ma. Manzo Allah ya ce a haqu, wani ya ce maka daidai ne? Manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, wani ya ce maka wai akwai mai kyau kuma ka yadda? Ya ce duka ka ce ba duka ba, ya ce yafi ka ce bai fi ba. To da wannan ake gane ka fahimci annabi, ka fahimci sunna. Maganar kowane malami ne ta gifto kanta annabi, sai kai ne sai ka bashi hakuri ka cara gawo ta malam, mu dai nan babu mu a ciki. An gane ko? To kaga dai wannan a littattafan mu muke karantawa, wannan shine gaskiyar addini. Duk inda aka samu wani yayi kuskure, to kabar maganarsa ka ɗauki ta annabi, maganarsa ta ci karo da ta annabi, kabar maganarsa ka ɗauki ta annabi. Haka duk malaman musulunci suka faɗa, duk a'immatul mazahibil arba'a, malaman mazhabobin nan guda hudu ba wanda ba a samu wannan nasin daga gare shi ba. Idan na faɗi magana ta fa magana ta ci karo da ta annabi, ku bartawa ku bi ta annabi. Duk haka suka faɗa, Malik ya faɗa, Abu Hanifa ya faɗa, Shafi'i ya faɗa, Ahmad ya faɗa. In manzo Allah ya faɗi magana, barin ta kowa ake. Haka Allah ya ce wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan ba'ida. Bazai yi ba ga mu'minin kwarai a ce Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, kuma ya ce yana da zabi sabanin na Allah da na annabi. Allah ya ce duk wanda ya saba wa Allah, ya saba wa manzo Allah, to ya sani ya bata-bata a bayyane a fili. Allah ka tsare mu da bata. Al hadisu at-tasi'u was-samanuna ba'da al-mi'a, hadisi na 189. An Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, daga Sahal dan Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce, la yazalu an-nasu bi khairin, mutane ba za su gushe alheri yana bibiyar su ba, ma ajjalul fitra, matukar suna gaggawar shan ruwa, gaggawar buɗe baki. To amma abinda ake nufi da gaggawar buɗe baki, da lokacin yayi a kar a jira. To wanne ne lokacin buɗe baki? Da rana ta faɗi, karka ce sai duhu yayi, a'a, bacewar ƙwallar rana ko gari da haske shine lokacin shan ruwa. Jiran sai gari yayi duhu, to sabawa annabi ne, ba inda aka ce maka sai gari yayi duhu. An gane ko? Da haka a wannan hadisi annabi ya ce mutane ba za su gushe akwai alheri tare da su ba, alheri yana bibiyar su, in dai za su kula da sunnar gaggauta buɗe baki, gaggawa shan ruwa da lokaci yayi. Karka ce a'a bari in je in yi sallah in dawo sannan sai in ci, a'a tsaya ka ci kayanka. Yana daga cikin gogewa da ƙwarewa a sunna, ko an kira sallah ko an tada sallah, inda abincinka ka tsaya ka ci. An gane ko? Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata bi hadarati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan, yasa ko Bahaushe ma yake ci ne game da sallah, haka ne sunna ce, ci ne game da sallah. An gane ko? Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, idan an kira sallah ga abincinsa yana ji ana sallah yana cin abincinsa, sai ta ganin yara ta bi, ai wannan yazo ya alwala fatal fatal ya taho masallaci, sai dariya ce yara kenan. Mu ba haka muka rayu a zamanin annabi ba? Mu a zamanin annabi in an kira sallah da gidauniyar abincin mu a gaban mu, sai mun yi kat muke tafiya sallah dan mu je a kintse. An gane ko? Karka je garin ana sallah kana tuna tuwanka. wa akharu sahura, kuma mutane ba za su gushe alheri yana bibiyar su ba, matakar za su rinka jinkirin sahur. Shi sahur so ake akai shi karshen dare, karka ce ai ni bana iya cin abinci in nayi bacci na tashi, ko ya ake yi? Ba wanda aka haife shi yana iyawa, ko ya ake yi? Kuma karka ce ni bari in ci daga yanzu na wuce, to wannan ba sahur sunan sa ba, wani abu dai kai daban, amma ba sunan sa sahur ba. Duk ladan da ake samu na sahur baka samu ba. Daka yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi, musamman a lokacin azumin Ramadana, kai har da lokacin azumin mukan nafila, dan mu rinka samun cikakken package na lada, da an yi sahur, da an yi buɗe baki ka sha ruwanka, sahur kuma ka yi kokari ka jinkirta shi har ƙarshen dare, gab da lokacin sallar asuba ka ci abincinka. To matukar zaka kula da wannan, to alheri yana tare da kai. Injuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kalmar alheri fa suna ne tattarare na duk wani abin da kake so, kamar yadda kalmar sharri suna ne tattarare na duk wani abu da baka so. Ma'ana duk wani abu da kake so Allah na iya maka shi in ka kula da wannan sunna. Matakar zaka kudirci abin da niyya da neman Allah ya yi maka, kamar yadda annabi ya faɗa, magana ta ƙare, wata larurar taka sallar daraba za ta warware ta ba wallahi, wata larurar taka yawan tasbihi ba zai warware ta ba wallahi, amma an ka kula da wata sunna kwaya ɗaya ta annabi sai Allah ya warware ta. Shi yasa malamai suka ce duk wani aiki ana iya sanin ladansa, amma bin sunna ne bai da san adadin lada. Shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fito Makka, zai bar Makka ya koma Madina, sai ƴarna sayyidina Hamza ta biyo shi a guje, ita tana Makka ne da ita da mahaifiyarta, sai ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam a guje tana kuka tana baffa baffa, sai annabi ya juya zai dauke ta, sai Ali ya tafi a guje zai dauke ta, Aqili ya tafi a guje zai dauke ta, ko Ja'far, kai Ja'far ibn Abi Talib yayin sayyidina Ali shi ma ya tafi a guje zai dauke ta, sai Usama dan Zaid ya tafi a guje shi ma zai dauke ta, mutum uku. Kowa yana so ya nuna wa annabi kara, yarinya ta biyo annabi tana kuka tana baffa baffa, kowa ya tafi dauka. To da annabi ya zo sai zai raba masa gaddaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Aliyu, ashbahata khalqi wa khulqi, kai kayi kama da halitta ta, kayi kama da dabi'a ta, yace da Ja'far kai kayi kama da halitta ta, kayi kama da dabi'a ta, yace da Ja'far yayin sayyidina Ali. Kaga wannan kalma ce tararrashi da girmamawa. Sai ya kalli sayyidina Ali sai ya ce anta minni wa ana minka, kai kwa nawa ne ni naka ne. Sai ya kalli Usama bin Zaid sai ya ce kai kuma asabta sunna, ka dace da sunna, ko wani abu makamancin haka. A wani hadisi ma annabi ya ce da wani asabta sunna, ya ce da ɗayan kuma lakal ajaru marrataini. To shine sai malamai suke tattauna da wanda aka ce ya dace da sunna, da wanda aka ce kana yana da lada biyu, wanne fi morewa? Ma'ana abinda ake nuna ita sunna ladanta ba a irga, dan da ana irga shi ma sai an faɗi lambar, amma shi wannan abinda ya ka sai aka ce kana da lada biyu, lakal ajaru marrataini, kai kana da lada biyu, kai kuma asabta sunna, ka dace da sunna. Da haka dacewa da sunna ma'ana fa kayi abinda annabi inda shi ne zai yi irin nakan zai yi ɗari bisa ɗari. To akwai abinda ya kai wannan morewa? To da haka dai malamai suka ce wannan yana nuna cewa gaggawar buɗe baki da jinkirin sahur aiki ne wanda yake gagarumi, sunna ce daga cikin sunnonin annabawa, kamar yadda hadisai da yawa suka nuna. Ma yu'khadhu min al-hadithi, abinda za mu ciro daga cikin hadisi na fiqh, istihbabu ta'jilil fitri idza tahaqqaqa ghurubu ash-shamsi, ana so a gaggauta buɗe baki in ya tabbata lallai rana ta faɗi, bi ru'ya, ta hanyar ganin ido, aw khabari thiqa, ko ta hanyar labarin wanda aka aminta da shi. To daga cikin ma'anar wanda aka aminta da shi kamar me? Muslim pro ko ko ladar. Yanzu misali da yawanci wayoyin mu ai akwai Muslim pro ake ce da shi ko, wanda in lokacin sallah yayi zai maka alam, zai kiran sallah, in lokacin fitowar rana yayi zai maka, in lokacin faduwa yayi zai maka. To wannan abin shi ma kamar amintacce ne, domin ilimi ne, kuma masana ne suka tsaya suka shirya suka tsara, zai wahala kaga abin ya saba. To idan mutum yana wajen da babu kiran sallah, ko yana wajen da ba zai ga rana ba, ba a ganin rana, to irin wannan ma idan ya kada ma zaka iya aiki da shi, mutum zai iya samun kansa inda baya ganin rana kwata-kwata ko ba haka ba? To a irin wannan wajen, idan irin wannan alam din ya buga na cewa rana ta faɗi kana azumi, sai ka sha ruwanka, da haka wannan mustahabbi ne kwarai da gaske. Abu na biyu, inna ta'jilal fitr dalilun ala baqa'il khairi, inda man ajjalahu, lalle gaggawar buɗe baki dalili ne da ke nuna tabbatuwar alheri ga mai yi, domin manzo Allah ya faɗa maganarsa kuma ba ta sabawa. Wa zawalul khairi amman ajjalahu, duk kuma wanda yake jinkirin shan ruwa, shi sai dare yayi, shi sai duhu yayi, shi sai taurari sun yi, to in ka rantse ka ce wani ba alheri tare da shi, ka fara ba ta hauka ba, domin annabi ne ya kore. Kamar yadda duk mai yi shi kuma in ka rantse ka ce wallahi wani akwai alheri tare da shi, ka fara ba ta kama ka ba, saboda maganar annabi ka tabbatar. Ya ce mutane ba za su gushe da alheri ba, matukar suna gaggawa shan ruwa, suna jinkirin sahur. To da haka in ka rantse akan haka ka ce duk mai gaggawa shan ruwa da duk mai jinkirin sahur wallahi yana da alheri, wannan ba ka fara a kanka, daidai ka faɗa. An gane ko? Abu na biyu, abu na uku, alkhairul musharu ilayhi fil hadisi, abinda ake nufi da alheri wanda aka yi nuni zuwa gare shi cikin hadisi, huwa ittiba'us sunnati, shine bin sunnan annabi, ma annahu min mahbubatin nufusi, tare da cewa shi abinda ake yi din yana daga abinda zuciya take so. Ma'ana ka sani sau da dama akwai abinda za ka yi, ra'ayinka ne na kan kanka, jin daɗinka ne na ƙashin kanka, amma kuma ka samu lada a wajen Allah. Yanzu mutum ya ci abinci bayan yana azumi, baya so? Yana so. Ba zai ji daɗi ba? Zai ji daɗi. Kuma tare da haka ga lada. An gane ko? Ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan kayi kamar yadda ya ce. To da wannan ne ake cin ribar abubuwa na al'ada, kayi al'ada kuma ka samu lada idan ka hararo niyya. An gane ko? Mutum ya kwalliya, ya shafa wa gemunsa mai, ya taji. Gashi gemun yana kyalli, kuma yana tuno koyi yake da annabi, kuma yana samun lada. Tunda wani yanzu zai taja gemun, amma shi arkeli yake koyi ko tufa yake koyi, kaga yadda bambanci ko ba haka ba? Wani yanzu zai dage wandansa, yana samun lada, wani kuma ya dage wandan zunubi yake samu. Wanda ya dage wandansa ya tuno annabi yake koyi da shi, kaga ya samu lada. Wanda ya dage wando ya turo DIG ake ce masa ko? Kaga ba lada. Yanzu wani zai ci tuwo dan kawai ya more ya sha man shanu, kai kuma sai ka ci tuwon da niyyar ka ji daɗi kuma ka samu ƙarfin da za ka bauta Allah. Lada biyu, ladan man shanu da kamura, da kuma ladan sunna wanda bai da iyaka. Shi yasa dole ne mu rinka tunano sunna da yin niyya wajen yin ayyuka don mu ci ribarsu. Yanzu wani sai ya je kasuwa nan ya saiwa matarsa tantakwashi, ya kai mata ta ci tantakwashi a banza, saboda shi bai yi niyyar sauke nauyin da Allah ya dora masa ba na iyali da kyautata musu. Kawai shi ma a gidansu ya saba ganin idan kasuwa ta yi kyau tun suna yara babansu yakan biyo ta abbatu ya kawo masa tantakwashi. Da haka shi ma sai ya dauka kawai abin al'ada ce, shi ma bari ya kawo matarsa tantakwashi. To kaga ka yi aikin banza, a'a, ka yi abin da ga ladan duniya, ga ladan lahira. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira fala tansa nasibaka minad dunya. To da haka shi cin abinci abu ne wanda dan adam yana so, musamman abincin da aka yi azumi za a ci. Za ku ga abinci ne na musamman, ko ba komin talauci sai an dan samu wani mai dan daɗi-daɗi, sai an sauya yanayi. To kada mutum ya ɗauka wannan kawai ƙololuwar abin da zai samu shi ne daɗin abin da ya ci, a'a, za kuma ka samu lada na sunnar annabi idan ka kiyaye. Shi yasa wannan shi ne bambancin cin abincin musulmi da kafiri. Musulmi zai ci abinci zai yi bismillah, in ya gama zai ce alhamdulillah, zai ci da ƙa'idojin musulunci. Illomarsa ta faɗi ƙasa, zai karkaɗe ya ɗauka ya ci kayansa, saboda ya san annabi ne ya koyi da haka. In ƙuda ya shiga mai zai danna shi ya fitar, ya ci gaba da cin abincinsa, annabi ne ya ce haka. To waɗannan fa su ne ladaddakin, su ne makin. Amma in ka je lahira ba za a baka ladan miyar kuka ba, a ce ai rana kaza ga watan kaza ka ci haɗaɗɗiyar miyar kuka ba, haɗejiya. To ai ranar wani arni ma ya ci, wani baka tabbi ma ya ci to in dan zunzurutun tuwa ne shi ma sai a bashi kai ma sai a baka amma bambancin kai da ka'idoji kai kaza kai kaza kai kaza yanzu ba za a ce ladan shiga gida ba a sai dai ladan wanda ya kiyaye ka'idojin me shiga gida na musulunci da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba kowa yana da gida kowa yana shiga amma bambancin naka da nasa kai kana da ka'idojin da aka sa maka kuma kana kiyayewa ina ba ta an gane to wannan shine da haka shine mala yake cewa li'annahum bidhalika yuhafizuna 'ala sunna domin mutane in suka yi haka to suna kula da sunna matukar kula abu na hudu shine alhadithu min mu'jizatin nabi wannan hadisi yana daga cikin mu'jizozin annabi fa inna ta'khira al-iftari amalun amila bihi shi'a domin jinkirin shan ruwa a ce sai dare yayi a lokacin da annabi ya faɗi kar ayi ba a yi fa amma wani zai ce to me yasa aka ce kar ayi kuma ai da man ba me yi to yau kuma akwai masu yin an gane ko manzo Allah yakan ce kar ayi abu a lokacin sa ba a yi amma saboda me Allah ya sanar da shi gaba za a samu ne masu yin wannan hadisin mu a wajen mu ahlus sunna ya dada tabbatar mana da mu'jizar manzon Allah ya faɗi abu a lokacin ba a yi kuma ya ce kar a yi dan ya san a gaba za a samu masu yin kuma tun kan su zo su yin ya ja kunne ya nuna kar a yi an gane ko walaysa lahum qudwa fi zalika illa al-yahud kuma ba da wanda suke koyi cikin haka sai yahudawa domin yahudawa ne asali suke wannan ba yahudi asali yana azumi kuma shi baya shan ruwa sai dare yayi sai taurari sun fito a sama sannan yahudawa suke shan ruwan su alhadisu 90 ba'da al-mi'a hadisi na 90 daidai bayan cikan na 100 ma'ana 190 an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza aqbala al-layl minha huna idan dare ya tunkaro ta nan yana nufin ta ina ta yamma domin ta ina ake fara ganin dare ta yamma an gane ko wa adbara an-nahar minha huna wani kuma ya bada baya ta nan ma'ana shi ma ya tafi ta yamma ko dare kai ya taho ta gaba wani ya tafi ta yamma domin ana samun ta'aqubi ne canjin aiki dare yana wucewa wuni yana biyo shi wuni yana wucewa dare yana biyo shi to idan hakan ta faru faqad aftara sa'im lokacin shan ruwan mai azumi yayi mana idan rana ta fadi ko ka sha ruwa ko karka sha ruwa lokacin azumi ya kare ladan da ake bayarwa a lokacin ba a baka yanzu zaman yunwa kawai kake yi ba azumi ba amma inda rana ne kafin rana ta fadi rukun bakin da kake na rashin ci na rashin sha da niyyar azumi lada ake baka na fata an gane amma da lokacin azumin ya wuce rana ta fadi to ko ka sha ruwa ko karka sha ruwa dai azumi ya kare a lokacin ba lada shine ma'anar faqad aftara as-sa'im lokacin shan ruwan mai azumi yayi kuma azumi ya kare ma'ana azumi ya riga ya kare to saboda lokaci ya ja za mu karanta ma yu'khadhu min al-hadith ba sai mu tsaya haka abinda yasa na cika mana dai saboda mun zo karshen babi ne ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu ala da wanda muke kusura Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatul akam tare da Sheikh Lawan Abubakar ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci

0: masana domin yin fashin baki akan al'amuran da suka jibi da rayuwar al'umma alhamdulillah rabbil alamin mun gode wa Allah da ya nuna mana arzikin wannan rana ta litinin mai albarka alkhairin da ke cikin ta Allah ka sada mu da shi aka saka Allah ka tsare mu to babban abin da ne karo da shi a wannan lokacin zan fito in zo office ban fito da mota ba na fif na hawo ina jan hankali da jami'an tsaro musamman kumar karota da rusabti na tsida dan sahu inda na tsida dan sahun nan daga gidan kai zai kan nan ko magana ba a yi abuge iki idan sa sun jajir ya kamata jami'an tsaro su mai daina mai da hankali akan wasu bangarori sun kasa hankali akan kowane bangare domin shi kansa haga mutun a cikin lafiya yana da kyau a rinka bincikar sa me yake mu'amalar sa duka cewa na san alhamdulillah jami'an tsaron mutun daga yan karota har safti har yan sandan mu suna kokari musamman wajen kakkabe masu laifi daga cikin al'umman mu amma babban abin takeici cewar ni kai da lokacin tunda bayan da zan ciwo ni kai dana jika alaba musa'a a ce mutun ya fito akan babban titi ina haya da abun hawa a ce yana buge da kyar ike iya magana da kyar ike bude idan sa babu shakka wannan akwai hatsari idan aka samu iyayen mu mata umarsa gane inda abe ke faruwa za su iya hawa in ka sami yara kanana wanda ba su gane ma me ke faruwa ba su iya hawa hawa wannan dan san tamkar ka hawo jinjin sama ne babu matuki ko matukin sa ba shi da lafiya ina fama da ciwon ciki tamkar wannan hawa dan san ba zan san ma da abin da zan kusanta shi ba ya kamata jami'an hukumar Karota da na Rusabti da jami'an yan sanda ta jihar Kano su gaba da sa ido na san alhamdulillah suna yi suna kokari kuma in Allah ya yarda Allah zai sa a gudu tare a tsira tare to ba tare bata lokaci ba bara mu shiga cikin shirin gadan-gadan dama da shirin zaman yan marana to fi inda muke hangiyar shi masu sauraron zamu tattauna tare da ku da kuma in hali yayi zamu kira waya mu tattauna da wayan daga cikin bakon da zamu tattauna tare da shi ya kamata shugabanni da kuma gwamnati da yan siyasa su gyara tsakanin su da talakawan su a yau mutane da yawa na ganin kamar an manta da su masu neman taimako suna karuwa amma masu samun kulawa suna raguwa talaka baya tuna yawan kalaman yakin neman zabe da masu irin madafin iko suke masa abinda yake tunawa shine irin yadda gwamnati ta bashi kulawa shin gwamnati suna bada kulawar shin masu irin makamin iko suna basu kulawa faro tuna ka kasa mu dau kananan hukumomin mu yaya ciyama mu musu da talakawan su haƙƙin da yake kansa suna saukewa mu dawo akwai ƴan majalisun jihohi akwai na tarayya duk zaben su akai haƙƙin da yake mata akan su suna saukewa mu dawo gwamnati ta jihohi shin yanzu idan talaka ina da matsala ta damuwa lokaci ɗaya zai iya zuwa ya samu fadar gwamnatin jiha kai ku kansa gani girma gwamna shin akwai wani abu da aka ware na sa sako in ka sa an kai wajen kunnan mai girma gwamna da zaka rubuta a emblem ka nade ka jefa wannan akwatin a ce kullun za a kwashe ta za a karanta mai girma gwamna ana yin haka an bambanta ba a ƴan watannin baya an samu wata za ta zo haihuwa da rasa ranta a wani asibiti wanda cewar wannan bayan Allah ya ta samu taimakon gaggawa an san cewa din in kwana ya kare babu yadda za a yi ta samu kulawa ta musamman wata kila da wannan ba ta faru ba alhamdulillah rabbil alamin babu zamu ce da Allah sai godiya domin ita kanta gwamnati tana kokarin iya kokarinta dangancewa ta samu da insu abubuwa na more rayuwa amma har yanzu ana bukata ko hakan ya gamsar da al'umma yanzu muna dab da shiga kakar zabe ta shekara ta 2027 inda za ka ga cewa wanda ma baya zuwa mazabar sa yanzu yana zuwa musamman ka dauki majalisar tarayya domin su sukan yi tafiya ne wani lokacin ba ma sa waiwaye idan sun dawo ma kada su zo gidajen su a neme su za ka sami suna hotel suna cikin AC wanda suka so igan su shi suke gaya wa ma sun shigo isame su a guri kaza daki kaza domin ije su ganshi don a wannan lokacin tun da sun riga sun an gama tura motar ba so suke yi wanda suka tura motar nan su da misu as'ad da bisu ba haka ika mata al'umma su zama bayan lokacin ka fito yakin neman zaben nan wannan talakan dai eh shi mai farar riga shi din dai da wurin sa zanna bukar shi yake cikici ne bata lokacin sauran zaben ka iyaye mu mata sun bar harkar shara wanke wanke gyaran gida goyo ciki sun fito sun bulayi a ture ture ana turmutsetsenya dangin cewar sun tabbatar sun zaba abin da ransu yake so shin idan kai har da samu dafin ikon nan ya kamata ka iwaye mazabarka yanzu za ku ga akwai kullun ina yawan maimaita wani gari a karamar hukumar gari lokacin ana cewa na karamar hukumar kunci akwai ma'aikatan mu a gidan nan da muka yi wannan tafiya da su akwai shirin na karkara da ake yi tsohon shiri ne wanda har yanzu baya tsufa kuma ana yin sa tasirar wannan shirin ba abun da zamu ci sai da mu ci Allah ya saka wata ta assasa wannan gida da alkhairi Hajji Abdul Abdullahi Sarki Makutar don wannan shiri ya ba mutane taimako ya citar da mutane rayuwar su da lafiyoyin su da dukiyoyin su a kasance da dukiyoyin su za a je garin da gada baza ba ta kare mota ta shiga ba sakamakon wannan shirin an koka an yi gada a wannan shirin mun je garin da zamu samu ka samu ruwa kare zai sha ruwa jaki zai sha ruwan sa zai sha ruwan dabbobi zai sha ruwan mutane suna cikin wannan ruwan suna wanki kuma dai wannan ruwan za a iba a kai shi gida ayi wanka ayi a sha ayi abinci dan Allah al'umma a cikin fadin Najeriya a cikin jihar Kano a kananan hukumomin ta 44 a ce har yanzu muna cikin wannan kadam a cikin dai wannan shirin da muke yi mun je wani gida suna mata gidan sunan ta Sauda ban manta sunan ta ba Bafulata nace mamar mai gidan ina tafka iya kofar gida nace mata ina mata tinboyi ya sike gudanar da tarbiyyar yara da mita ce su ba su da idan addini ya sike yan tarbiyya su abun da suka sani idan gari ya baye su ibi gero su sissuka su surfe su daka su cura fura su matsu nono sau babar su faka suwa maza kuma suna kofar gida lokacin noma ne suna gona in ba lokacin noma bane suna kuriya sa tafka iyoyi a lokacin take roƙon mahukunta da masu dama su gina musu makarantun islamiya a wannan yanki nasu ko da sau ɗaya ne a rinƙa koyar da su Allah shine shaida kullun abin da ina zuciyata ko ban manta ba da fatan Allah isa hakan su ya cin ruwa masu sauraron mu kafa ku manta lambar daliban mu dan mu tattauna tare da ku wannan shirin namu shine 0707795539 ko 0814875777 wani matsalolin da na lissafa babu shakka sun addabi al'umma kuma suna cikin addabar al'umma kuma suna kan addabar al'umma yanzu a ce me rike da mukami a karamar hukuma ko a jiha ko a abun nan ba shi da ba ka da amfani a gurin sa sai lokacin zabe ga wayar mu ta farko assalamu alaikum warahmatullahi to muna roƙon wanda za su kira waya mutum idan zai magana yi magana akan abin da muke tattaunawa ba mutum ya kira kawai ishe mai neman sanin da aiki ba in dai sanin da aiki ce a can ma an kai fada shi mun gode in addu'a ce in ka fada mun gode amma da Allah wanda zai kira mu a waya muna fata idan zai kira mu ya kirawo mu domin ya bada gudunmawarsa kuma mu ji abin da zai fada dan a gure tare a tsira tare kuma da yardar Allah a shiga jannatul firdaus tare don wannan shiri da muke yi ba muna yi don cin zarafin wani ko wata bane muna yi ne don cewar a tattauna a samu bakin zaram insha Allah Allah kuma subhanahu wataala ya ba mu sa'a ga mu suna harbawa assalamu alaikum warahmatullah wake kan layi daga ina sai ka dan daga muryarka to mene ka ji ta mudi ina mana wannan rana menene gudun maka ko shawara
1: eh gaskiya bismillah ana mun kike kan musamman a gidan Rabi'ar Rahama
0: na'am
1: kuma yan abubuwa wanda da kani da Allah ba abin da zamu shi irin cin ku Allah ya saka mu gudarbe
0: na'am amin ya Allah
1: akwai abubuwa da yawa da zasu ga amma san kana yi ko kuma san ma abin da yake faruwa a kasar ku a yankin ba ma asani ba kuma ta yi sanadi ya yi wannan gidan Rabi'ar da suke wannan fadakarwa
0: na'am
1: saboda ka ba abin da zamu ce muku sai mu ci Allah ya saka mu gudarbe Allah ya tsara dauka
0: to amin assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
0: barka da wannan lokaci
2: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
0: barka da wannan lokaci abdullahi bakoji mai retire wato wanda ya goge wajen wato masani na harkokin na tsaro a wannan kasa ta amon fashin baki kuma gogaggen manomi wanda ke jagorantar wata kungiya ta manoma ta Fulani wannan shirin ne maka marhaba da shugaban nan zuwa mai albarka Assalamu
2: alaikum godiya jini miki su Allah ya saka da alkhairi a kungiyar ba ta manoma ne kai tsaye ba duk da noma da kiwo kusan duk dan juma ne da dan jummai amma kungiya ce ta makiyaya wanda ake kiranta da miyarci Allah Cattle Breeders Association of Nigeria region jihar Kano
0: to alhamdulillah rabbil alamin mukan tattauna maudu'i ne da mun san cewa har ka zo ka shigo kuma Allah ya bada dama ba wani uzuri ya hana ka shigowa akan batun yadda ya kamata gwamnati da masu irin madafin iko su kasance wajen kulawa da talakawansu domin mabukata suna da yawa cikin al'umma masu taimakon kuma ba su da yawa ya ika mata me kamar me zaka danyi mana karin bayani dan masu ware musu amfana
2: Alhamdulillah idan aka yi maganar misali kamar mabukata sun fi yawa sannan masu taimako sun yi karanci ni a wani lokaci wato akwai Hajji Bilkisu abinda nake kamar cewar a wannan yanayi kamar akwai dan reni na yan siyasa wani fito abun a bude kamar akwai reni na yan siyasa a da muka sani shine idan har zabe ya gabato ya kusanto to za ki ga abubuwa sun canza to amma yau ana kasa da wata biyu ne ko uku ne ko makamancin haka ko watannin da ya basu amma sai gashi ina jin bai fi wata shida kenan zan ce ko
0: na'am
2: tun da zai kai shekara ɗaya ba to amma sai gashi abubuwan har yanzu ba su canza ba su manoma ba su samu abin da suke so wanda zai taimaka musu ya taimaki rayuwarsu ba sannan makiyaya ba su samu abin da suke so wanda zai taimaka ma rayuwarsu ba to wannan abubuwan gaskiya suna ba mu mamaki kwarai da gaske a mu a matsayinmu na masu nazari karan kan al'umuran yau da kullum saboda abin da muke gani shine idan har aka duba kamar manoma aka kawo musu harku don ba maganar kiwo ne kawai ba dan yawanci zaka ji ana ta maganar kiwo na zamani to har noman ma yana da muhimmanci a ce an dawo da tsarin noma na zamani idan aka dawo da tsarin noma na zamani aka dawo da tsarin kiwo na zamani to zai taimaki al'umma musamman talakawa za su amfana za su kuma zauna lafiya da junan su saboda kullun abin da ake kuka
0: na'am to kun san dai inda matsalar na'ura take insha Allah za ku arjin sa assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: an dade baka da wannan lokaci
0: yawa barkanmu to lallai na tsara
2: shi ne kusan matsalolin da yake damun al'umma in aka yi dawo hanya ta daidai ta gaskiya wanda su ɗan siyasa tun da su suke da rike da madafun kiko su suke da damar maki duk abin da suka ce za su iya don suke da damar a yanzu saboda haka idan aka zo da wannan tsari na kiwon zamani to zai taimaka za ka ga maimakon makiyayi ya mallaki shanu 100 to guda 10 ma kawai sun ishe shi saboda me ake nema ne ana neman madara ana neman nama to idan aka yi kiwon zamani za a samu wadataccen nama a cikin shanu 10 nan wanda sai sun kai kusan shanu 50 maimakon inda kenan a wannan lokacin zai taimaka zai zama na ba a damu da sai an samu katon makiyaya ba damu da sai an samu katon burtali da dabbobin nan za su wuce ba sannan in batun madara ne mun ga sauran kasashe waɗanda suka ci gaba yadda suke amfana a saniya ɗaya sai a samu madara irin wanda a nan Najeriya misali sai an tara shanu 20 ko sama da haka za a samu nonon da za a samu a cikin wannan saniya ɗaya saboda haka idan aka dawo da wannan tsari ana tare da kai yauwa to idan aka dawo da wannan tsari muna da tabbaci ba ma kokonto za a samu nasara sannan za a samu nama wadatacce ingantacce kuma lafiyayye sannan za a samu amfanin gonan nan misali idan a hekta ɗaya kana samun buhun masara misali 10 to idan aka nuna ma manoma harkar kiwon zamani a noman zamani to a wannan hekta ɗin za ka iya samun buhu 100 maimakon wannan buhu ɗaya saboda kamar yadda muka sani a al'adance masaranmu wani take misali to sai aka kawo matsara wani variety na masara wata kala yake nan misali ko in ce wata wani nau'i na masara sai aka kawo shi yana fidda goyo kaman goyo biyar biyar a duk guda daya kuma manya mai to kinga ko daga nan mutum zai gane cewa eh dole akwai bambanci idan da hetta din ke bukata to yanzu ko da kwata ne na hetta kai ko da kaso 10 ne kaso 1 ne ci goma ka samu zai wadatar da kai kuma zai ka samu abin da mai wannan ya samu ya tattara manyan gonaki shi bai samu wannan amfanin ba to kinga anan an saukaka tunda har kullun abin da ake gaya mana shine ai gona dole tana mutane suna karuwa saboda haka dole ne mutane al'umma tana bukatan gona saboda mutum ne misali yana da yaya biyar yazo ya rasu ya bar su misali to kuma kowanne daga cikin yaya biyar din nan magidace kuma yana bukatan noma saboda haka wannan gonan baban nasu da ya bari dole ita ne nasu kasa ta kashi biyar kuma ko a misali inda misali gona ɗaya tana iya rike da wannan family din to yanzu an raba ta kashi biyar kinga za a samu tasgaro anan ba za ta iya ciyar da su ba za ta rike su ba to amma abin da nake faɗi shi ne in har aka dawo da harka na kiwon zamani to shikenan a noman zamani to zai taimaka kwarai da gaske ba za a samu wata matsala ba kowa zai amfana ba tare da an buƙaci manya-manyan gurare ba
0: idan muka bar batun harkar noma tunda ka babba da shawarar da ya kamata gwamnatoci su kasance tare da talakawan su akwai batun kiwon lafiya hanyoyi makarantu dubara cewar kamar yanzu akwai sanar da dan fita cewar an ware wani makudan kudade wanda za a gina kamar makarantu harkar ilimi a wata jiha kuma an ma nemi kudin sun yi batun dabo shin shi talaka menene amfanar sa ne da gwamnati me za an ba zai amfani da gwamnati don mun kasance ya samu roman demokradiya
2: to ai abin da muke ta faɗa da Mahaja Bilkisu abubuwa ne ga sunan sai shi yasa har nake kalmar nan da watakila yan siyasa su ce bai kamata na yi ta ba cewar kamar sun rena mutane saboda abin da yasa na ce haka shine a zaman a lokacin baya da muka sani harkar siyasa idan harka ce ta siyasa to kowane wanda yake kan kujerar mulki yana kokari ya jawo hankalin talakawansa sai ya yake jawo hankalin talakawa shine a musu abubuwan da za su amfana kai tsaye suna gani na daya a rage musu kudin makarantun yaran su sannan a gyara makarantun yaran su sannan kuma harkar lafiya yanzu misali a wallahi akwai wani rahoto da na taba ya Jabir Kisu na gode ma da wannan dama da samu muke kawo maganar lafiya akwai wani asibiti a cikin jihar Kano nan wanda

0: in Allah ya da mun gode Allah ya saka da alkhairi
1: to masha Allah muna godiya kwarai da gaske
0: Abdullahi Adamu Bako Jimiyar ta kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a kafafin sadarwa kuma manomi dan kasuwa a Didi wannan lokaci masu tsaron kun ji da yadda muka tattauna inda muka dau kusan tsawon lokaci inda muka tattauna tare da shi domin ba da gudummawa akan abin da ishafe ki ishafe ka ishafe mu ishafe ni lambar mu ita ce 0707777795 to gade lambar makan gaba fada suna ta kira assalamu alaikum wa rahmatullah to waki kan layi daga ina
2: antace zai ne brother ku dawo malama
0: malama zai na muna jinki menene bayanin ki
2: waje Allah ku bai da kika ko bai ku haizu a wannan ba Allah
0: na'am
2: babu kika a tadi gaskiya mu na a Najeriya ku ba duba da ka dan ba
0: na'am
2: musamman da kike fadin rashin taimakon da ni taimakon da nake kullum a tuwa mun ta musamman kan haka asibiti
0: na'am
2: to ga ya kamata gaskiya a ce ko gwamnati ma ta ka gudun mu a ce asibiti irin wannan masu neman taimako a ce in ni sa mu koda dan wani abu ne a cikin magani a rage musu amma dai kullun ciwo yayi ba mai ba magani gashi kullun ko musamman hanyoyi da ake rasa wurin haihuwa za da bi daga hanya ba to kure kure ko titi ya daga ni ba to ba tsari
0: na'am
2: to ya kamata gaskiya a ce wurin titi da a je a dubu ana wani abubuwan da ba shi ba a karkato da hankali wani abubuwan musamman da wannan ban Allah ya wani akan hakan musamman a wutun nan ya kamata gaskiya ta daga yana cikin wani hali kudin hati a wajen ya samu amma ba abin da za a siya din shi ne ma'ana to fatan mu dai Allah ya sa gwamnati tana tare da mu a taji Allah ɗaukar rahamari da ku kuma Allah ya saka ku da alheri da fatan za ki koma gida lafiya
0: to malama Zainab Abu mai tagwayin suna mun gode da wannan gudunmawa da kika dauka kika bamu da fatan Allah isa abin da muka tauna shi kunnan wanda abin yake ishafa
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana to malam Ibrahim menene gudunmawa ka
3: da gaskiya na ji batu sosai
0: na'am
3: musamman da dangaren da kike na farko na radio sai to
0: na'am
3: yau kuma abin da nake gani kamar yadda muka ta faɗa
0: wannan
3: lokacin fa ma'alan matasan mu ba ma'ala ce ta gwamnati ba
0: to
3: in aka ce lalle lalle sai gwamnati wallahi babu abin da zai gaba
0: na'am
3: mu fita ita za mu hanga mu fita kamar yadda na faɗa a wannan satin
0: na'am
3: wani lokacin za ka ga matsala ce ta sosai tun yawanci da kuma matasan namu
0: na'am
3: yawwa idan ka jajirce tunda a garin nan duk abin da kake so indai za ka nema fa ba abin da za ka rasa
0: gaskiya ne
3: amma in ka ce lalle lalle sai ka zo na gwamnati ta zo ce ma abu wallahi sai ka yi bumfuna ma ba yi mama
0: gaskiya ne
3: wannan shi ne ai kokari matasa ku yi kokari abin da ya kamata a yi a yi sannan mai ta so saki din mu wanda yake buƙatar tallafi a yi masa yanzu mu dauki wannan matar da take magana din yanzu suna da yan uwa
0: gaskiya ne kuma akwai mutane a unguwarsu
3: kuma ma yan uwa unguwar da kake zaune a koyan da mutum ɗaya in dai zai yi tsakani da Allah zai iya daukar nauyin maganin nata
0: wallahi tallahi mutum na wa ma
3: wannan ce mako ne yake damun su daga nan zaki ga hasin fada wannan bangaren sha'i sha'i da yawa
0: gaskiya ne
3: Allah ya kawo lokacin da kasa kana jira ta jari bayan kiran kiran kiran shi
0: kada to malam Ibrahim muna godiya da fatan Allah ya kara sutura amin ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ajabul kisu barka da asuba lokacin ma'aikatan ku da masu sauraron mu dukkan ne musu fatan alkhairi kuma Allah ya kara wa mun kisa da lafiya da nisan kwana kina tare da mu Allah ya almusi
0: almusi muna godiya mama tana amsawa ita ma tana maka addu'a irin wanda kake mata
4: eh ai saboda abin da yasa irin abubuwan da take yi da ni ma na yi amma kuma zan dawo yin sa insha Allah saboda irin wannan masu ba da wannan gudunmawa
0: na'am
4: dole ne mu musu addu'a Allah ya kara musu lafiya saboda su ji dadi
0: amin
4: masu kara bude wasu abubuwa
0: na'am
4: amin
0: na'am
4: eh wato kira ji ko Haji Abdul Kisu
0: ina jin ka almiskin
4: tsarin mu ne ko muna so ko ba ma so sai mun canja wallahi tsarin nan namu da muke tafiya da shi ba yi da kyau wallahi
0: na'am
4: tunda kin ga yanzu idan kike maganar shugabanni abinda ake so da shugabanci wallahi Haji Abdul Kisu duk wanda ka tsiya ga yana shugaba yana kan hanyar sa ta shiga aljanna kuma ba za ka yadda ka zama shugaba ba sai akwai akan abinda ka kware a mukamin da za a baka shine za ka kuka ba da gudunma saboda shi ta harka ta shugabanci harka ce ta amana zunguru saboda ba kirija ne ba wurin wasan makawo ba
0: gaskiya ne
4: haka ake ba yanzu wannan kinga kamar ni da nake nake yawo a duniya na zauna kasa bakwai ai kinga na tabbatar da cewa abin da ake ba ta dai bane haji haji kan mutane suna ta zuwa gidan radio to kin san tunanin da nake to da yazo neman 2000 kudin to ya za a yi da rayuwa kuma rayuwar nan ko kin ka zaki tsaya wallahi ta 2000 ba zasu je ba ara to ne yake nan da nake tayi kenan to dole ne mu samu masana na gaskiya na gargajiya wanda ba masana na boko ba kin ga masana na boko su constitution na boko a gidin turawa ne a cikin ko kuma ba turawa ba
0: gaskiya
4: ne aka ce abincin wani kuma wani ajiya birki
0: gaskiya ne
4: da muka samu matsala mu da muke rayuwa cikin mutane mu ne muka ga wannan dade ne wannan ba dade ba
0: gaskiya ne
4: haka ake ba tashi lafiya mai magana zai ma'amma almusi kuma Allah ya saka muku da alheri
0: to amin sima amma muna godiya almusin da kai da wanda suka bugo ba sami mu ba don kuma suka bugo suka sami muna godiya sosai Allah ibar zumunci amin sima amin lambobin namu sune 081-74-577-777 ko assalamu alaikum warahmatullahi
5: wa alaikum warahmatullahi
0: to sai annan daga muryawa ke kan layi daga ina
5: kira magana ta baba har kauya
0: to me gudun mawka
5: ta gudu mata muke su da tawani mu
0: to
5: kan ana yin abu ko muke ta talaka bai dawo ma da harkar gwamnati ba amma yanzu ne aka maki aka takure ba ilimi ba waye kin yi sa muka samu idan amma ta bakin mai magana na farko ta harkar asibiti da arke ta talaka zai ci asibiti kamar yadda da muka sani har ya fice su da mun je ka ce ma kyau kare
0: gaskiya
5: ka je ya fama ci ka kuma ga dika ka buƙata ji abi ka makaranta duk da wuce ne duk nan kamar da almutsiri ke fada duk juma'a akwai za a bi dan primary na a ba su magunguna saboda su tafi gida sha wani kuma nan za su sha a jabu ki
0: na'am
5: amma abin da ke faruwa yanzu an daina wannan sai zaman to kamar da injiniya ki shi kai ke magana kin ga ai a gwa mu
0: na'am
5: ba wanda zai a ci ba ka kuma kawo yara kana sai ka kai kawo ba
0: gaskiya ne
5: ya kamata kai yaran kana yau ai wallahi kallai kudin makaranta ne kafi haƙƙinka ne in kana da wadata saboda gaba zo mu tafi makaranta yanzu idan ana haka ba za mu sai shi ba to amma an ba su ka aini na wani ne na gode wanke kuma ba ruwa har kullun ina jin jira jira radio ku wani lokacin ha hawaye ne
0: Allah sarki
5: mu gudunwa din jelle moni to tore ne da ibawa da cikin na lillahi wa inna ilaihi raji'un to addinin muka aje jefa guda ga ko komi
0: akwai mutumin da ya tawo daga akwai mutumin da ya tawo daga wata jiha ma yazo shigo mota ya sauka a Kano line ina neman gidan radio Rahama yana da matsala ta kafa anan aka samu dan sawun suka masa papa lolo so kwashe kudin sa kuma shi yazo neman taimako
5: Allah
0: sai alhamdulillah
5: kin gani kai zai zan ci akwai tana gugu ne karewa ne abu amma zai faru eh yan uwa ba da kawo so sayin Allah ta mike ni cikin albaina wata sai je sai ta fada ta fada ina ta tsora na asibiti mutala to tunda na fito da kira ba wanda ya kama ko baya haka ne nake ba ku sanne ba to abu abu dake wani mamaki wai dan Allah ba za ku ci jiran hajja ku ci dan Allah dan annabi wannan wannan dan Allah ku ci wani shirin nan shirin nan yana da amfani saboda mu
0: shi ga shi ya riga ya katse bin faɗa bin zai faɗa ba kuma shirin nan kowane lokaci muna yin sa assalamu alaikum warahmatullah
5: wa alaikum
0: salam afwan wallahi magana ta baya ta riga ta katse ba katse shi muka yi ba so da goyoyin sun yi ko ya so ba gudunmawa ke kan layi zuwa yanzu
6: to masha Allah kai da kina tare da tausayin na annabi daga nan garin kuma wara wa garin Dalmai
0: to mutanen wara dan daga murya mene ne gudunmawa ka
6: to masha Allah gaskiya ni dai gudunmawa ta nan ne gaskiya ya kamata mu ma kar mu ce komai da komai sai mun dogara da shugabanni saboda su ma kansu shugabanni no yana yana da yake kansu ya mutu saboda in an nema din ba laifi bane amma ne gaskiya kamata mu tsaya wa kanmu ba sai lalle mu ce komai sai shugabanni sun bana ba sannan kuma kasance masu amana duk wanda ya san an bashi wani nauyi a kansu wata amana ya daure dan Allah ya cika wannan alƙawarin da ya dauka idan ka san ba za ka iya tsara alƙawari ba kanka dauka
0: na'am to muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ibada lada musamman wajen kira da aka yi dan bayyana ra'ayoyi kar di amanta lambar mu 07-07-79-29-39 ko 08-74-75-77 muna godiya dukkanin wanda suka sami mu da kuma wanda suka ta kokarin samu mu ba sami mu ba kun da ji maudu'in da muke tattaunawa inda tuni aka dan babba da gudunmawa akai assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah alhamdulillah wake magana daga ina
5: to
0: To dan daga murya mutanen karamar hukumar Rano. Do da wakin kudu sai nan daga murya.
3: To masha Allah kace tuwar yanzu ban ma da dika ba ku ba ni ba ta alheri.
0: To mu ma mun ne maka muna godiya sosai da sosai da fatan Allah ya sa mu dace amin ya rabbil alamin. Kamar wanda suka riske mu na farko da ashirin nan mun fara jan hankali na fara jan hankali ga cewa mutane masu sawa adidi ta sahu in ka tsara dan sau zaka wani farko kan akula da wanda zaka hau da safin nan na fito zan tawo wurin aiki na tara adidi sahu zan shigo yaran din da yake a wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko magana ba yayi idan sai jajir ya sha abun maye da kir yake magana kuma ya tafi ga dan sahun nan inda daga halin da yake ciki kawai nace masa iji ya kamata jami'an kwarota da na rosafti da jami'an yan sanda babu shaka suna kokari mun sani amma su gaba da sa ido akan irin waɗannan yara suke shaye shaye sau abun hawa akan titi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam ake kallai daga ina
7: ina magana da wannan kafin ne ke ga yarda da kuma irin bukata Allah
0: to muna jin ka me gure bai gudun mawaka to layin sa ya riga ya silale amma yin sayan zamu ƙara kama shi insha Allah su magana mu ta bi ita ce kan cewa yanda ya kamata gwamnatoci da 'yan siyasa sauki haƙƙin al'umma akan su wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh salamu
7: alaikum
0: wa alaika salam wa kikallahi
7: ibrahim da mai sai daga ungwar gama
0: to mutanen gama menene gudun mawaka
7: an mu lafi an tare lafiya
0: alhamdulillahi rabbil alamin
7: an tare lafiya
0: alhamdulillahi rabbil alamin menene gudun mawaka
7: gudun mawaka ne akan wannan al'amari da kike magana na harbe da sahu
0: na'am
7: akwai ranar da na hawo adede da sahu daga kofar gudu
0: na'am
7: Yana ce masa za ni kwana tudun wada.
0: Na'am.
7: Ya ce na hau.
0: Na'am.
7: Wallahi nake gaya miki hajiya Allah da iko to wai da muna tafiya sai zo kan mun sai kuma. Sai kai ni da za ni kwana tudun wada ya naga ka a Kano lai wai sai kai ya kai na kwana da waki kuma sannan zai kai na unguwa uku sannan sai ya kwana kuma ido wada ya tudun wada nake wannan ba ka lokaci ba zan sauka.
0: Gaskiya dai ya kamata a rinka kiyayewa ya kamata a rinka kiyayewa
7: dan na duba idanansa daga idanansa jajja wuri ya sa wani gajeren wando kan nan nasa kuma kamar shekar tsuntsu wallahi nake ga miki sai ka sauka kawai nace wannan baka san inda za ka ba
0: to Allah zai irfa mana asiri amma yana da kyau don amin amin yana da kyau al'umma su rinka sa ido in ka tsara abun hawa zaka hau kaga ainihin wanda yake jin abun hawan ya yake ya tsarin sa yake in kai magana da shi ka ji wace amsa yake bayarwa shi wanda na tsare dama ko magana baya iya yi magana ta san ba ta iya fita da kyar yake iya bude bakin sa babu shakka ya kamata na san insha Allah mahukuntan mu in Allah so ya dana tabbata suna tare da mu kuma za su abin da idace za su karasa kaimi akan irin wayennan ba ta gari daga cikin al'umman mu wa alaka salamu rahmatullahi ki kallahi daga ina to sai ka dan daga muryarka assalamu alaikum to a dai yi hakuri dan Allah idan mutun ya kunna akwatin radio kusa da shi ya zama dole ya hakura da akwatin radio nan nasa ya matsa daga jikinta domin mu rinka samun abin da zai fada sai mu ji mu amfana baki dai assalamu alaikum wa rahmatullah
8: wa alaikum salam wa rahmatullah wa
0: barakatuh wa ki kallai daga ina
8: na na abaka sharika
0: to mutanen sheka dan daga murya menene gudun mawaka
8: to ajiya abin da nanci a dan shi ne kaman bangaren bansu na farko na adidi sau
0: na'am
8: da al'umma da gwamnati da kungiyar yan adidi sau ya kamata a hado tunda kaga kin a baya akwai shigar da su uku ba da jami'an hukumar hizba haka ce sun haramta wa yan adidi sau su yi wannan shigar
0: na'am na'am
8: kin ga al'umma su kamata su taimaka wa hukumar hizba eh sun gani su fada kuma jami'an misali kungiyar karo da tana da kuɗin da kai amma ta yi kamar yana ce a baya sai to tawo da ke duk wanda sa gani sun saba su gaba da cikin tare sa wanda sa gani ba a daidai yake ba ya kamata ba da gudun ba su kuma al'umma su gaba da gaya mu sai kuma kamar mutum da kika dauko na harsar shi gabanci ni kai ne da ce al'umma da ja hankali saboda su shi gabanin mu yawanci ban ce ba sa ci ba amma kuma sun san ko me yake faruwa
0: gaskiya ne
8: sai san me yake faruwa ya kamata a ce yayi abin da ya kamata
0: gaskiya
8: ne kuma lokacin zabi ya zo duk wanda ya zo ya samu kamar yadda babu bakwai fada shi ne a irin wannan lokaci kamata a ce za su suna ayyuka suna ba mutane walwala da sauran su kuma shi da kuke ji saura wata ne kadan a ce an gudanar da zabi
0: gaskiya ne
8: shawara nake ba al'umma shi ne ku gujewa wannan zaben ta sai kawai jami'a za mu zaba tun daga sama har sama duk wanda yake sai ya tsige masa kuma ko ya bayyana mana yanzu to mu kaddara cewa shi ne ba mu duk wanda ya san matsalar ku duk wanda yake tsara duk wanda yake tsige wannan mu wanda suke tsantsena mutum din abin da ya alƙawarin yayi din da suka ba kama ya ce alamomin wanda baya cika gaskiya ai guda uku to in ya alƙawarin ya saba ya ce ya sake tsaka kuma tura shi kano kuma na siya kin karkara
0: na'am
8: kina kin ga cewa yanzu in an zo za a cigaba da cewa ai afwa ai wai ba ne ci bane ku yi afwa amma kuma ku zafi wanda kuka san za ku kwana da shi tare za ku je azubi tare da shi ko da a ce ba zai je da iyalin sa ba shi zai je ga yanda kuke yi kuke safar abubuwa da yau da kullum amma in da muka bewa da siya manyan jabbin nan ko kuma in ce da siya da kawai za ta nuna wannan ciki da kwana da kwana ba ba wannan ba wato wallahi wallahi da kar mu zarge su da kifin fadin za ta ci
0: to muna gode da gudunmuwa da kai ma ka bamu da fatan Allah subhanahu wataala ya sa ai daidai kuma ya hada mu a daidai kuma ya bamu ladan abin da akai wanda akai so da kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana 07077925393 ko 08174577777 assalamu alaikum wa rahmatullah yawa wake kan layi
9: ina magana da Adamu Andi Gezawa
0: to malamin Adamu mutanen Gezawa amma an rage mu da akwatar radio
9: amma ni haji ni abin da yake mana mamaki
0: na'am
9: gaskiya bangaren ku mata ko ce ku ya ci samu matsala a wurin na game da yan shata
0: na'am
9: saboda sai ku ga mata an tara su an ba su sabulai ko kuma da lidiyar biya ko wani abu da maka mace haka mu sai suna cewa suna daga suna gaidi halin da ake ciki amma sai suna wucewa eh wani ke wani ina gani a social media eh ga an tara mata a ba su uniform a ce ku ciki amma ga jami'in da zaku raba to kaga a kamata ya ce irin kaman ku kun ga dan wayewa da mata kai kuma ku ba ciki ni ne kun san abubuwan da suke wakana a harkar rayuwa tunda kun dama kun kuna dawo miki da wasu abubuwa da kuke gani ya kamata da Allah ku ga dan wayewa da mata kai na karkara wallahi ana ji samu matsaloli irin wannan saboda wasu matan wallahi ba san abin da suke ba wasu in dai aka ba su kuɗin nan ko ba su yi zaba to Allah ina roƙon ga Allah haji
0: na'am
9: mai da kan mata na karkara
0: na'am
9: su ake samu matsala a wurin wallahi
0: to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'a kuma ya ba mu nasara muna godiya da gudunmuwa da ka bugo ka bamu da fatan Allah isa abin da aka je aiki da shi assalamu alaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wa kika lai daga ina
10: kike da baka sai kuma awal na ya
0: to malam awal na yaya menene gudunmuwa ko shawara
10: ni so kike kare kare magana da shugaban mitan da kare wallahi kin ga mu da haje kike har yake haje wannan musamman mu
0: na'am
10: don wanda muke dauka da wasa shi ne farzikin mu
0: gaskiya ne
10: abin da yasa ake gani abin kamar wasa ko ba sana'a bace
0: na'am
10: kike da ke bulkon sakai da kike bulkon sakai da kike abin in da kike abin da gaske eh kike wannan ai ruwan zamanin
0: na'am
10: za a je mana gore cewa ko arewa ba wanda komai sai kudin mai nake a gidan ai albashi yanki mai fitan mu zaki mai da hankali kan noman nan da kiwon nan haka yake gaske ina ga fa na abin
0: gaskiya ne to muna godiya malam awal na yaya da gudunmuwa da ka saba bamu muna godiya da fatan Allah ya bazumunci amin al'umma da yayin muka tattauna wannan shirin domin mu zabarar da ku mu ƙara tunasar da ku cewa abin da ya kamata ku sauke nan da yake kanku da su kansu jagorori da ka tuna kan gwamnatocin jiha lokacin mun da muka tafi tarayya kananan hukumomi da majalisun jiha da na tarayya domin kowa yi abin da ya kamata abin da Allah subhanahu wataala ya dora masa inda ya alƙawari san da ya fito yake neman wata takara kuma idan ya samu ya kamata ya kamata ya sauke rawin da al'umma suka zabe shi suka tura shi wakili ne kai na al'umma musamman dan majalisa na jiha ko na tarayya al'umma da kake wakilta a wannan zaure a majalisar jiha ko a majalisar rasar dokokin tarayya ya kamata ka rinka rawin al'umma ka ba ka zauna kana babban birnin tarayya Abuja ba kuma an ji majalisun jiha din sai sun ce mutum ma ba zai je gidansa ba shikenan yana hotel wani ma iyalan na hasali a suje su same shi a hotel dan kai shi cikin al'umma su ga halin da ake ciki a dame shi wa alaikum assalam wa rahmatullah
11: barkin ki da rana
0: yawa wake kan layi daga ina
11: kina magana da Isa mai shago daga ungwani mi kun gobara kar danne
0: to muna godiya mai gudunmuwa ka
11: ina miki fatan alkhairi gudunmuwa ta ita ce gaskiya da kaji da Allah harkar noma ya kamata gwamnati ta sa tallafin da idaci a cikin sa saboda kin ga yanzu gwagwarmayar da muke sha wajen siyan taki taki yayi kudi da yawa
0: to in makamanta ba ai an fitar da taki kwanaki an raba manoma kyauta ko kuma an ba su akan kudi mafi kankanta
11: wanda yake mu ko labarin wani ya samu ba taba ji ba wallahi
0: to
11: da tsanani na samu
0: to
11: ni in ji ma an ci an bai wani wallahi ban ji ba amma na ji a gidan rediyo an ce gwamnatin jihar Kano ta bada taki da waye aika shiga cewa mun ne tsari ba irin tsarin da za a dawo da shi a ba masu unguwanni dama mun aka kawo gidan shigar da shi a sanar a ce kowa ya je gidan mai unguwa in su yene ya siya amma yanzu idan gwamnati ta baki wannan taki ba raba kan kuɗin takin sai da suka nemi tiyayaniya sun sai da takin ba a sani ba mutanen gari ba su sani ba na maza fa gaba ɗaya sun sani
0: ai wannan takin kamar an yi shiri a kansa an sa ai wannan takin an yi shiri a kansa kuma an sa kuma mun da suka kamata su sa ido don ganin cewa a karkatar da aka nan takin ba in da mai girma gwamnatin jihar Kano ba da sanar cewa duk wanda aka samu yayi almundahan ko sama da fadi wani karkatar da takin babu shakka za a hukunta shi za a masa hukunci na babu sani babu sabo muna ganin kamar cewa wannan abin da aka yi kamar ya riga yayi tasiri takin ya je kamar inda ya kamata iji to fatima dai Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amura assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan layin sa ya bugo ya sirale saboda mutane dama suna ta bibiyan mu dan su ji abinda su tafi albarkacin bakin su kuma layin ina ta abun nan 07077795239 ko 08174577777 fatamu dai Allah subhanahu wataala ya ba mu sa'a da nasara kuma mukan tattauna ne domin a samu bakin zare a samu mafita shi sa muka bada wannan tafiyin nan rana assalamu alaikum wa rahmatullah wa ki kan layi daga ina wa alaikum salam
12: hamza ne daga madaga
0: to malam hamza me gudunmawa ka
12: wallahi shawara ta shine kuma yadda bawan Allah na farko da ya ba da shawara kan cewa ɗan siyasar mu kamar mu talakawa wanda duk yazo bai mana yadda muke so ba mu yi kokari mu canza shin shine zai sa su dawo su rike mana mutum zai furgita shi ma kamar yadda ya ba da shawara ce wannan canza na fi da wannan da muka yi shine zai furgita wanda ya zo ya muka dora a kai sai mana abin da muke so to shine ni gudunmawa ta nake gani wacce ɗan al'umma ta ji gaba ɗaya Allah ya ba mu nasara a kai
0: to muna godiya to duk a takaice kana so ka ce in kunniya ji jiki ya tsira shine kaman kalaman da kake so kai amfani da shi cewar al'umma kaman su bi wannan tsari idan suka zabi wanda bai musu ne suke so ba suna damar da za su canja shi tunda ƙuri'ar su yancin su ƙuri'ar su kuma tana hannun su fatan mu Allah ya ba ƙasar mu Najeriya lafiya da zama lafiya Allah kuma ya ci miki jahohin mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah to layin ya riga ya silale sakamakon ana ta neman mu akan layin da yawa in hali yayi in ka same mu duba da cewa da lokacin namu kusan waya biyu za mu yi dagawa sai mu kuma ranka da salama da masu sauraron mu amma in hali yayi aka kira insha Allah za a samu dagawa assalamu alaikum wa rahmatullah
13: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: wa ki kan layi daga ina
13: baki Abubakar daga Darmana
0: to mutanen Darmana wa menene gudunmawar ka
13: gudunmawar ta ba sunan farko da kika fara taso da shi sunan Allah
0: na'am
13: wallahi akwai lokacin da nazo zan hawo na adare su da nan wannan gada mai suna tsohon sarki na muhalla masa rahama
0: amin ya rabbil alamin
13: wanda yake masa loji dan ka masa shi kenan da irin wannan kwalwar a hannun shi yana dukawa kuma zan hawo adare ta sahun ne sai na ga shi ma direban wai ya karba yana duka na ce kai to Allah ya shirya mana zuriya wannan adare ta sahun ba zan hawo ba
0: na'am to kamata al'umma sun kasa ido akan irin wannan irin haka an kasance da jami'an tsaro ni kaina yanda safan da ga ranka zan hawo wurin aiki ba kuma jami'an tsaro a kusa da wanda nake ba ku shaka da akwai jami'an tsaro ko dan sanda ko ran safety ko dan karota ba ku shaka sai ja hankalin su domin ko kare shi akai abin ya sake shi akai masa fada ina ganin kaman za a samu sauyi kuma a samu nasara don kai zo ya dauki wani a halin da yake ciki ya je yadda mutane a zo a samu matsala to fatan Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amuran mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to wai ta sulubi amma in Allah ya da in ya kara samun mu kusan da yanzu waya daya zan iya dauka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to ita ma wannan din bata dauku ba network ya riga yayi kini kaka assalamu alaikum to masu sauraron mu dai wato shirin namu dai ya taɗa kayan sa domin wato abokin gabar ta mu wato lokaci ya ta hararata dan zamu tafi mu je teburin ajiyan kuɗi ajiyan mulki wato Shamsu Abdullah sai ta da mu alaikum salam rahmatullah wa alaikum salam ki kan layi yawa a gurguje lokaci wa ki kan layi
14: kira tare da Alhaji Jakara dai daga cikin yan bakwai na jihar Kano
0: to madalla yan bakwai me gudunmawa ka a gurguje
14: tabbas na ji batutuwa kuma zan ba da gudunmawa kan bangare guda biyu
0: to an ido agurguje
14: akwai magana da akai dangana da wannan rabu na abin
0: na'am
14: gaskiya shawara da zan bayar kai zai ga mai girma gwamnati musamman hanyo to gwamnati da shi a baya ta kasance mai matukar bibiyar a bayan ta sako shi yana da kyau bayan an yi wannan rabu wannan tsari da aka yi zaman to an yi ya tabbatar wannan abubuwa sai isa inda aka tura su wannan tsarin zai taimaka wajen tsoratarwa ga wadanda suka shige cikin wannan tsari kuma to sun yi abin da ya kamata wannan sai gaba guda biyu da naje uwa sun magana dangane da al'amarin yanayin yadda za a kawo canji wajen idan an zaɓi shugaba da ya abin da ya kamata ba a canza shi to hakan fa ba za a taɓa yiwuwa ba sai mun cire wannan aƙidar da muka sa wa ranmu ta kuɗi su ne jin daɗi su ne morewa tsari na jifa'in ya wuce kanka ya faɗa kan kowa
0: in
14: ba mu gyara wata abu biyu ba ba yadda za a yi ya dawo da wani shugaba da ya aure mana adalci
0: gaskiya
14: ne kuma muna ganin cewa wasu suna ganin za su iya gyara kuma sun koma an fasfar dan abin duniya da ba zai kashe musu kishiwa ba barantar rayuwa ba yadda za a gyara su amma muka haɗu kan mu ne kaya wani bai mana abin da ya dace ba muka haɗu gaba ɗayan mu ko nawa zai ba mu ba za a yi shi ba to shi ne za mu kawo gyara amma in dai muna kan wannan tsarin zai wahala gyara yi muna fata kuma Allah ya gyara
0: to kai ne mutanen Jakara ku ne waya ta ƙarshe a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kafata mai albarka da kafatanin yan uwa na abokan aiki Zahra'u Abdulrahman Indabawa ta sadadin izo a gare ku har kullun taku Bilkisu Muhammad da jike cewa a huta lafiya bi salam.

0: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum ku da aiki.
2: Alhamdulillah. Asbah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya damuna.
0: Alhamdulillah.
2: To masha Allah.
0: Zaka annabi alquran.
2: Garin yayi dadi ba lafi sosai.
0: Gaskiya ne.
2: Ba kuma sanyi sosai.
1: Wallahi.
0: Ki ne ya zama aljanna duniya.
2: Masha Allah.
0: Allah ya taimake mu.
2: Amin
0: ya Allah. Na can zan can ai ruwa muke tite.
1: Eh ruwa muke tite.
0: Eh to kaga sai mu ƙara sake. Tunda lokaci yayi. Ne mu zo mu ƙara sake.
2: Lalle ka.
0: Eh. Ma nura ne dai yanzu wannan can ya ji zan can.
1: Can satin mu.
2: Eh. Na dan nisa. Ba na kusa.
0: Eh.
1: Muna kan gabar ma tafiya ta harkar ruwa ne.
2: Eh.
1: Kuma Allah ya kaddarawa lokaci ya riske mu
2: to masha Allah
1: muka ce to mu gode
2: eh
1: rana ita wa
2: hakan
1: yau kenan
0: ce
1: gora dangane da irin maganar da muke ciki akai ta ruwa
0: ni fara da zancen ruwa cewa ruwa abu ne amfanin gaske wanda rayuwa ma galibi duk a cikin sa ta wato take ciki take mun kaya ne to ai tana cewa wajen ruwa in kullu shi in hai muka sanya ruwa rayuwa komai ko rayuwa komai tana daga cikin ruwa to shi ne muka dauko wannan bayanai na shi yanda ruwan yake da kuma irin yanda ya kamata a ce mun dage wannan ma alkhairin da ke cikin ruwan da fi ka amfani da ruwa fa fi ka kudi
2: gaskiya ne
0: ina ko lokacin da aka ce wannan mutumin kwari ne kuka ga yana da abubuwan shuke-shuke su da yake a lokacin rani ko kuma a lokacin da ba a samun ruwa sai a gan shi a cikin wadata ya tsoro kayansa ya zuwa sayar ya ci na ci ya sayar da na sayarwa amma wanda yake ba da wannan kaga ba zai sami irin wannan dama ba tunda shi a tudu yake wannan kuwa a kwari yake
2: haka ne
0: haka shi ma wanda fi wani kwarewa wajen amfani da wuta to ya fi shi ƙarfi ko da wutar nan ake yin makami muka harwa nan da nan sai ga ta kawar da gurare masu yawa ta gurguza
2: na'am
0: ga kuma wanda shi bai iya yanda zai da wutar ba sai zai kalli ta dan samu shi ɗaya ko biyu hurutu ko gas ga shi ma zai samu karfin da wannan yake da shi ba malaka wanda shi karfin tattalin ruwa ya ga yafi yanzu kasashe ne da ake tare da jimin nan ana nan can wani shi ruwan hudu zuba ruwan wani kawo wannan wato ran ta ce ta tara
2: a kan wannan
0: biliyo ita ce ta tara ya ce ta yi riba haka suke cewa sun yi riba sun samu abin da da can ba
2: su samu jirgin da zai wuce sai ya biya
0: sai ya biya sun samu kudade masu yawan gaske kaga dan mutumin da yake ka amfani da ruwa alhamdulillah shi wannan mutumin ya samu inda yake so
2: eh tunda
0: to sai mu ira ku cewa illa dan gane da ruwa
1: to alal hakika wato kamar yadda dai a baya muka maganganu muhimmancin ruwan nan ba karamin abu bane shi kansa wajen ibada in ka lura za ka cewa wato ruwa ba karamin muhimmi bane a rayuwar dan adam musamman wajen ibada da kuma wajen amfani da shi kaga ya tattara da yawa wanda cewar ruwan nan idan muka lura za mu ga cewar yana da matukar tasiri a rayuwar mu gaba ɗayan ta can gaba ɗaya don kuwa idan babu ruwan nan ai kaga abubuwa ma da dama ba za mu iya gudanar da su ba kuma hakika kaga wajen shi kuma ibada sai da tsarki
2: dama komai sai da ruwa
1: to ka gani don haka wato muhimmancin ruwan nan ba karami ba ne duk da cewar muna la'akari da wasu za ka ji suna yin amfani da ruwan nan kamar ba su san ma darajarsa ba za ka ga cewar za ka tarar da cewar gwamnati ta yi kokari iyayenta ta wadata jama'a wasu guraren da ruwan amma sai ka ga wani ko kuma wasu gurare sun zo sun saki ruwan nan
2: su kuma yaya musu yawa sun kasa
1: ba tare da sanin darajar abin nan ba kuma ya kamata a ce ya kamata idan mun yi mun rinka la'akari ko wannan ruwan bohol ɗin da wasu al'umma suke bayarwa kyauta ya kamata mu rinka daraja wannan muna kokari muna ganin mun an yi fanfani shi ta hanyar
2: da ya dace
1: amma ba hanya bace wacce za ta rinka muna barntar da shi muna abin nan shi akai kuma da yawa ma kowa ya duba ya gani ruwan sai ba daraja fa gare shi saboda kai shi ya siyo ba tare da yanda ra ran sai yake so
2: shi ba sai ya kubura kai ma ba daraja
1: yanda yake so kaga kenan idan ka duba ga cewa ba a samu daraja ba to amma ga yadda ubangiji ya ba mu wannan daraja ta ruwan nan to kaga ya kamata mu yi la'akari da shi mu tsaya tsayin daka mu ga mu kokari mu yi amfani da ruwan nan yadda ya dace kuma muna godewa Allah mutum nunawa Allah godewa dangane da irin wannan ni'imar da ya mana dan a gaskiya idan muka yi la'akari in dai ba kwakwalwar dusa gare mu ba wannan darajar da ubangiji ya bamu na yalwata mana ruwa yau aka ce ko da gwamnati ko wani aka ce su yi da ruwa na minti biyar wanda za su
2: yi ne mutum
1: ai ba za su
2: ne mutum
1: ko da local government daya wasu gwamnati ko kuma wasu ba su isa su yi wannan yalwata abin nan ba amma ga ubangiji ya yalwata mana shi amma kuma mun zauna muna rufunta abubuwan da Allah ya yalwata mana shi ya dace mutane mu rinka la'akari muna daraja ruwan nan saboda muhimmancinsa duk abubuwa daktoci da dama ni ba likita bane amma daktoci da dama suna magana cewa ruwa yana wani babban jigo ne a cikin dan adam dan an ce ka yawanta shan ruwa yana maganin cututtuka da dama to kaga wannan kaga kenan daga nan ma zaka fahimci cewa muhimmancin ruwan nan a rayuwar dan adam ai ba karama bace
2: gaskiya ne
1: to amma kan ci ka
2: eh to ai mallaka kamar da ka fada ka fara maganar likitoci a likitoci sun tabbatar da cewa kaso 75 cikin 100 na jikin dan adam ruwa ne ke dauke da shi da ruwan jiki da kuma jini da sauransu ai ruwa ne
1: to
2: ragowar 25 dusa ce kawai to kaga ashe ruwa yana da muhimmanci a jikin dan adam sanako binkicen majalisar dinkin duniya shi kuma ya tabbatar cewa mafi karancin abin da dan adam yake da bukata a kansa a ruwa shine lita 25 kowanne dan adam guda daya mafi karanci kenan abin da eh a ce zaka yi wanka zaka sha zaka girki da shi zaka shiga ban daki da shi to kaga wannan shine mafi karanci to kaga in gidanka akwai mutum 10 akwai bukatar wannan jarkan nan guda 10 a gida kullun to wannan kuma fa shine fa mafi karanci ba zo ga magana a wanke gida a wanke mota a wanke babur ba to haka ruwa jigo ne kasan nan da muke kan doranta yanzu idan aka huda aka tafi ruwan za a tarar sannan kuma sun ce shi ma kaso 75 na duniyar ruwa ce 25 shi ne inda dan adam yake rayuwa kai kuma ka kalli ba za ka ga haka
1: ne
2: in ka kalli ba za ka ga duk inda ga shudin nan to
1: ruwa ne
2: inda wai kuma tsibiri da sauransu shi ne ugun da dan adam ke zaune shi yasa ayi da malam ya bude da ita din nan rayuwa komai tana cikin ruwa kowa Allah ya saka rayuwarsa sai an yi amfani da ruwan nan to haka akwai bukatar jama'a su kara sanin muhimmancin ruwa kuma shi yasa hamdu lillahi dinki duniya ta ware a ranar ruwa ta duniya to kuma gashi Allah ya kawo na zamani malam na ruwan na bohol din da ake sai ga alayi ni dai na ga layin da alayi daya akwai masu buhur shida a cikin layi guda daya wanda kuma guda daya ta ishe su ta ishe har na bayan su duk za su yi amfani da ita to shi kuma an ce huda ta yawan yin buhur din shi ma akwai tasa matsala ga muhalli to kaga da za a dinga yin tsari a ce unguwa daya ayi guda daya ko biyu kowa ya juna daga nan to kaga na tabbatar da za a fi ganin amfanin abu kuma gwamnatocin nan kullum in za a yi kamfen ana maganar ruwa to hayo dai akwai fagunfar da bai san akwai ruwan nan ba bai san akwai ruwan nan ba gaskiya har yanzu to idan har ya kasance rijiyo dama yanzu galibi da damuna ake samun rijiya da an yi damuna da wata ɗaya ya wuce sai rijiyoyi su koma baya an ce wai ko masu buhu ɗin da suke zukewa ni ba masanin nan bane ba injiniya bane amma dai akwai alamun haka duk inda aka wata ɗaya biyu da ya wuce damuna sai ka nemi ruwan rijiya ka rasa da faga sai shekara ta kiwo to kaga da mutane za a dinga yin buhu ɗin nan sarakatar jahiliya ce ka yi shi ka ajiye shi a kofar gidanka ce duk wanda ka so ya zo ya ja shikenan ka taimaka dan adam duk wanda yake so ya zo ya jami ko ai ta haka wannan ya haka wannan ya haka to idan mutum ya san kuma gashi an haka masa ja zai to har wannan ba zai gagara ba akwai masu yin wannan kokarin gaskiya ne akwai wanda suke ba da ruwan tsakanin su da Allah akwai wanda kuma suke zuwa su yi da sunan siyasa a zo a ce an yi bohol anan sai ga irin wani ni sai ga ko baya last ne ko kuma baya yin albarka ne bifi shekara ɗaya ba sai kaga da rijiyar a tsaye amma ba ruwan a ciki to in wani ya zo ko me ko ne gare wannan sai ce shi ma sai yayi tasa sai a matsa can sai ga bohol da yawa amma duk ba sa yi to amma ba mu da maintenance idan an ce ga bohol ko ga tuka-tuka an yi ga rijiya an yi to da sai a din me ko a dinga diba kyauta ko ne ra biyar biyar naira goma goma a dinga sakawa wannan su a dinga tarawa in ta lalace kuma sai a gyara da su amma za ka samu an zo har kasashen fa larabawa nan yanzu suna shigowa nan kasar kano suna yi mana bohol muna zaune mu amma daga kasashen larabawa zo a yi mana bohol to kuma in ya lalace kuma ana jiran sai wa'annan kasashen sun kuma zuwa sun gyara mana shi to kaga gaskiyar magana akwai buƙatar mu mu mai ƙwararruwa dole sai ɗan adam ya yi amfani da ruwa za ka iya kwana ka yi da baka ci abinci ba amma ruwa dole sai ka sha ruwa shi yasa ko azumi mutum ya ga da an sai a ce an sha ruwa domin wannan shan ruwan shi yake nuna maka cewa da rayuwarka ta kuma kana shan ruwan suka ji duk gumi ya keto maka a rayuwar ta dawo saboda ka ruwa yana da matukar muhimmanci shi yasa gashi nan daga sama kullum Allah yana saukar mana da shi kuma inda kirga shi za a kaga guda nawa ake baka sai ga mu hacca muke mu ina ma dai ruwan nan ya tsaya Allah mun tuba domin aikin Allah ne wanda kuma aka bai gwamnati ta yi sai ga mana cewa kuma ita kuma ta kasa to a shi kaga ba za ta iya ba to amma in ta ba hanyoyin da ya kamata ta sauka wa mutane wannan abu to amma an ce kuma ba ta iya ba ne yasa a wani garuruwan a kasashen da suka ci gaba ake samun ruwa jiya nake jin rahoto Kano ta shiga cikin jahohi ita ce ta tara a duniya a biranen da suke ci gaba ban kasa a jiya na ji wannan rahoton na ji a nan gidan rediyon ne ma aka faɗa ta zama ita ce ta tara ba fa jihar Kano gaba daya birnin Kano cikin birnin inda yake bunƙasa yana bunƙasa da mutum miliyan 17 aka ci to kaga ka ba mutum miliyan 17 ruwa ba karamin aiki bane to dole sai gwamnati da masu kuɗi da masu kuɗi da masu hali da masu zuciya da masu dukiya duk sai an haɗu an taimaka wa juna shi yasa zaka ta ganin datti a ƙasa da bola saboda ba ruwa to amma in akwai ruwan nan za a samu tsafta in aka yi babbar sallah wannan jinin da ake yi a zabar ka jigar yana wari in akwai ruwa duk ba zai wannan ba to malam kan nema in cinye wurin da surutun barin ban ma
1: wato ma nura wato idan muka fuskanta wannan abubuwan ne yake kawo mana tsaiko na wannan abu rashin tsari ne daga gwamnatin har zuwa al'umma yau in maka ce mun yi tsari kamar yadda ka faɗa wato na yi magana da masani na tsirrin da yake a ƙasa masu nemo idan ruwa yake gaya min cewar mafitar ba fa wai haƙa bohol ba ne a ko'ina saki barkatai ba shi ne mafita ba shi mafita guda ɗaya sai a duba a gani iriyar da idan ruwa yake gurin nan ko da bohol biyu aka yi ya wadatar da unguwar
2: yawa
1: ya wadatar da unguwar kuma aka tsaya aka yi mata tsari idan gwamnati ce ta yi ta tsaya ta yi tsari kuma ta sa wasu wakilai na unguwar ko na jihar ko na local government din su tsaya su sa ido sosai da sosai
2: suwa su rage kula da gyaranta
1: kuma duk abin da aka ce kuma al'umma su ba da goyon baya matukar cewar babu gyara ai abu ne yana kira da cewa in ka duba za ka ga cewar local government 44 din nan idan muka kididdiga na manta dai kididdigar da ya ga mu a yadda suka yi na hakan bohol sai suka ga cewar da yawa za a rinka rasa ruwa idan damuna ta wuce
2: saboda yawan hakan gihin da ake yi
1: shi yawan hakan nan shi yake jawowa ruwan yake yin ƙasa mara din ya taso amma aka ce wasu gurare
2: kididdiga
1: gu aka haka aka ba da iriyar gurin aka kicito idan aka yi wannan kuma aka sa kula da gyararraki a kai a kai to za ka ga cewa an samu sakamako mai kyau bayanin da ya rinka mai na ceto yanzu mai mafita a kan irin wannan don ba ya nema su sosai yace mafita ya kamata al'umma su fahimta su daina ajiye a zuciyarsu wai in gwamnati ta yi su na gwamnati ne sai abin da gwamnati zo ta gyara ko gyara ne ko menene a ce wai ba za a gyara ba to kaga wannan shine babban koma baya da muke samu
2: sai an samu ownership sai mutane sun ga nasu ne
1: sai mutane sun amince wannan abu nan ne lalancewar sa nan ne gyaran sa nan ne ci gaban sa nan ne to mutukar aka samu wannan to zaka ga an samu hakikatan an samu al'umma bijirarru masu kokarin taimakawa junansu amma a yanzu a wannan hali da muke ciki mafiya akasarin kashi 10 kashi 1 ne yake da waɗannan zildin na a zuciya amma kashi 9 bisa 10 din nan kowa san kansa yayi yawa gaskiya shi kullun muke ganin koma baya akan irin wannan rayuwa amma musamman aka ce ruwa tun daga kamar yadda malam ya riga ya yi shimfiɗan nan ya fadi muhimmancin ruwa kuma ga yadda aka bayani abu na muhimmanci ruwa ya kamata mu yi kokari mu ga mun tsaya ko da gwamnati ta zo ta gina mana to mu tsaya mu kuma mu tallafa duk lokacin da muka tallafa idan muka kai kukan mu gwamnati za ta ga cewa ga irin abin da muka tallafa to wannan mu tallafa mana amma ba mu komai ba mun ce za mu zirawa gwamnati abubuwa na gwamnati yana da eh mutuwa dan kaga ya kamata mu tsaya mu ma mu dajirce mu ga muna taimakawa
2: kamalan ya kara ni ma sai na tuna da wani marubuci da yake binki sai ke cewa wannan ruwan sama da ake samu ke zuba a ƙasa Allah yana saukar da shi ne gurgudan buƙatar wanda suke kan ƙasar yace in kowanne gida kowanne mutum akan kansa zai taru ruwan ya tara wanda aka saukar a gidansa a wannan shekarar ya ajin shi to shine ruwan da zai ishe shekara guda ya ishe ka kai kadai iyayen mu dinnan in ka kalle mu to Allah yana ba mu ruwan da zaka shekara kana sha kafin na badi yazo to amma kana ganin da yake zuwa ya wuce ya wuce takwatani ya wuce tarami ya wuce koguna ya baggaru ka tafi wani garin ai dan yan madatsan ruwan nan da ake ma dan tattare su sai ga wallahi wani lokacin dam din da ake sai zaba dinnan ado dan ko noman ranin da ake yi kadan a cikin su idan za a iya amfani da wannan dam da muke da su a Kano kadai ya ishe mu ba Kano kadai ba har jahohin da suke makotakan mu iya dam din Kano to amma kaga sai ga dam din ya cika ya zirare ya tafi bayan wata biyu uku kuma sai a dinga cewa ba ruwa gari ba ruwa noma manoma ana roƙon ruwa ga ruwan kuma Allah ya saukar da shi a ƙasa gashi muna da shi a sama gashi muna da shi a ƙasa gashi ya babu damar mai rizabuwa mai haƙa mu tara shi a ɓoye shi in muna so to amma haka muke bari ruwan ya wuce ƙasashen da ba a ruwan saman nan fa su fa in suka ga hadiri ya taho munna suke tara shi suke musamman ƙasashen saharan nan ba su da wannan kamar yadda muke da shi amma kuma a cikin ikon Allah kuma a hakan kuma Allah shirya musu rayuwar su suke rayuwa amma mu ga ruwan sama ga ranan nan mallan ranan nan ma ita ma dukiya ce
1: ba karamin
2: dukiya ce ga sanyi muna da shi mu Allah ya hada mana kowace waiza a nan waje to amma sai ga mu dai
1: wato manura
2: rashin tsarin namu sai mu
1: wato manura ban fi irin abinda ubangiji bai hore mana shi ba
2: Allahu akbar
1: rayuwa amma kullum rashin godiya mu ne yake rashin tsarin mu
2: rashin tsari
1: yake cutar da
2: gaskiya ne gaskiya
1: amma mutukar aka ce muna da tsari na ga cewar amfanin da zamu rinka da ruwan nan yana yawa kuma ka duba a da kafin a fuskanci noman rani da mu iyayenmu da kakannin mu ba noman damuna suke ba lokaci guda amma sai ga sai wata damuna
2: eh amfani kuma ya isa ya kai ne
1: to menene ya kawo hakan tsari
2: haka ne
1: amma a yanzu gashi Allah ya ba mu basirar da ilimin amma rashin wannan bin tsarin daga shugabanni har gaba daya na ƙasa rashin bin tsarin shi yake dada gufantar da mu ga mun rasa abun ya rage cewa muna ta kama kame damunan ta kare a ce za a zo a rinka shashi fadi ana cewa za a yi matsalar rani za a yi
2: menene aka bar da kace ba wai damunan ta kare a rasa ruwa ba yanzu a kun ana ruwa jibi sai ka ji a wannan gida ana cewa da Allah ina zaka samu ruwa wai duk ruwan da yake badin nan kwana biyu mutum bai tara shi ma in ma baka da rijiyar baka da da fanfa kage da rashin tsari ne wannan
1: rashin
2: tsari ne namu
1: ne
2: amma mutum in ya tsara rayuwarsa Allah ya yi mana tsarin da ba za mu sha wahala ba
1: Allah ya yi mana tsari
2: eh gaskiya ne
1: ya ba mu fikirar da za mu zauna mu tanaji
2: haka ne
1: amma ina to
0: I like a little. Sannan kuma ya lissafi irin yanda zai zauna da lafiyarsa lafiya saboda ruwan nan shi ke wanke ciki wanko kayan abinci wanko duk abin da za a wanko kuma a zo a sake neman sa a wanke jiki da shi kaga muhimmancin sa ya kai a ciki muhimmi ne a waje ma muhimmi ne mana abin da za a ci a sha da waye duk shi zai wanko su fa
1: Hakanne
0: kwarin ka gande wanko ba sai likita kuma ana neman wani sabuwar kimiyya inda za a araba ka da abin da yake ciki ko irin su asibitin nan na yaran yayin fitsari ka ji an tuba ana ta neman hanyar da za a bugo wanda ya shiga bai fito ba da shauran irin waɗannan abubuwa kuma wannan yana da muhimmanci kamar da kuke faɗa ta kowane bangare bayan ka cika sha kai wanka akwai zancen gidan da zaka zauna in ba samu ruwan da za a yi maka bulan gidan ba
2: shi ma da shi za a yi
0: in ba samu wanda za a kwaba a yi maka kwaɓaɓɓen simintin
1: a
0: ɗora ba shi ma ka ga wani abu ne na daban ka ga dole sai an samu waɗannan abubuwan sannan kuma ruwan nan in aka kalle shi za a ga kamar yana da abubuwa na wato na baiwa tunda kamar na ji wani mawaƙi yana faɗa yana ruwa ba shi da kafa ba shi da hannu amma an sai ya gama da kai yana abokan aiki ruwa da iya kuma aikata to ka gani ruwan nan ba hannu ne da shi ba amma ka ji an ce ya ruguza guraye ko ya taimaka an gina guraye to ka gani a shi da ma za a kalli fike da ruwan ga shi dai ba mutum ba ne sai ka ga in ka ɗauki ƙarfinsa da wayewarsa da irin yadda yake taimakawa kai kanka za ka ƙaru da wani abin na rayuwa wajen tsara al'amura da cewa gurin da yake cewa ba a tare masa hanya
2: lalle kan
0: ka yanzu da hanya ka zo an tare ma ka kai ka rasa inda za ka ku shi ruwa ba zai yadda ba sai dai kai mar wata ka rallame shi ka ɗora shi a kan wata hanyar sannan kuma ya ban maka wannan amma ka ce za ka yi masa ƙarfa
1: kuma kuma irin wannan ya kai kan hanyar kikkiawa kuma shi yake koma
2: sai ya koma hanyar sa dai
0: to haka shi ruwa ki sannan kamar yadda muka faɗa a can karan yana ƙara ƙarfin hankali yana wanke kwakwalwa yana bata nishaɗi yana ɗora ta akan hanya da ta dace wataƙila jin da ba mu dai ba ɓangaren mu bane da likitanci to amma dai ala kulli halin ina gani a wani littafi an ce yana irin wannan abu kuma yadda na ƙare da lallai zai yin sai in ga idan ƙishirwar ta dame ni na rasa tunani mai kyau
2: Allah sarki
0: jin daɗin rayuwa gumi ya damu
2: sai an sha ruwan tukuna a samu
0: sai an samu to kaga tana zai na ɗauka cewar kamar abu ne na farko ma na ƙara gyaran hankali sannan kuma in aka same shi ko aka rasa shi ƙwaƙwalwa tana aiki wajen ya zabu a same shi a tashi wani hakan da yake da su wannan bawalin tsuwaye ai duk garin nemo ruwan ne isa ƙwaƙwalwar aka ƙara mata faɗin tunani har ake haƙo ruwan ƙasa ko kuwa
2: gaskiya ne
0: inda da shi da ya dubba rayuwar nan ba kaga ya ƙara taimaka mutane wajen

0: shi dai ruwa dai ba ba yake ba sannan idan ka duba dukiyoyin da ake tsamowa a cikin su akwai tsamu kayan da ake tsamowa wanda wani yake cewa akwai kayan ado
1: Allahu akbar
0: wanda ake tsamo su a sayar da tsada baya ga abubuwan ci na muka da aka aje kifaye kala-kala ga sunan iri-iri daga shi ma duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutane mun daji ko kamar yadda kuke ci a ƙasar na Allah ya bata baya ba muna da ruwan sama muna da na ƙasar ko muna da na kogin
1: gaskiya ne
0: duk ba wanda ba mu da shi
2: kowanne Allah ya
0: da an ce kogi ga shi nan wanda yake kai mu ƙasashen waje ma nake ta ganin kamata ya yi a ce ko da Allah ya ji man dare da yana nan da sai ya mana sako gurin gwamnati ce da ware ko zan aika gun gwamnati je a gaya mutu zancen dam ɗin nan da mutane ba sa samun horasa sosai
1: Allah sarki
0: ba musu ya rige shi ba ya kamata a yi musu haka za ka je ya tura mu a je a ce kamata ya ce wannan abin aka yi saboda zai rage mutane wahala zai rage musu damuwa zai kawo walwala ta wajen wanka wanki da wanki motoci da duk abin da ake na jin daɗi zai kawo amma kin yin hakan sai ga ya ƙara takur jama'a an ƙara rasa walwala an ƙara rasa abin da za a samu a kai baka tunda idan aka na rage shi don ana ta kayan abinci iri daban-daban ka kayan ba za su yi tsada ba kuma gurare za a yi ta samun kuɗi za a yi ta samun sana'a'i ba sai an fita ma ba a wato an tafi wani zai koma an bar Najeriya ba duka abubuwan da Allah ya bamu wanda idan muka tsaya muka riƙe za mu lura amma mun tsaya muna sakaci da su akwai lokaci da aka taɓa cewa za a gyara wato wannan na teku a jawo shi a kawo mana shi nan kurkusa ake cewa za a kawo shi na kwaja saboda nan ne suka rabu kogin Niger da kogin Benue aka haɗa aka tarkata aka yi Lagos aka ce to za a yashe wannan jirgin don zuwa to me ya hana
1: har yanzu
0: mutanenmu in fitar da gamman ta ce ta shiga wani uzurin da ya fi wannan to juyin arewa don me ba za su haɗa kuɗinsu kuma su yashe ba bayan ko mutanensu ne za su amfana su da mutanensu ne za su amfana kuma ruwa ne don kawo daga nan har zuwa bayan duniya
1: zai rage ma yawan accident da ake samu na waccan dogon tafiyar da ake da faduwar manyan motoci da waye in aka ce iya Lokoja ne an ɗauko kaya daga Maiduguri zuwa Lokoja kaga ai a ranar zai ji a rana ɗaya an ɗauko trailer daga Maiduguri zuwa Lokoja in yi sassafe zai yi zuwa rana ɗaya ka gani
0: kuma sannan idan aka ɗauka a cikin wannan tsarin za a ga an samu sauƙin kuɗi
1: za a samu sauƙi sosai kuwa
0: sauƙin kuɗi ba za a ba wasu wato ya samu tsada kamar inda ake fama da fetur a kan dandamalin kasa ba a ko diesel
2: a ce mota za ta ɗebo kaya sai a ce diesel
1: kaza-kaza
2: amma aka ce an yi wannan abu
1: gaskiya
0: to kuma ake cewa shi kansa ruwan yana da daɗin sha a lokacin da mutum ya niyye ya sha ruwa ko shiga cikin ruwa ko wani abin da wato zai samu wato wani fa'ida na ruwa aka ce an so a yi addu'a to waɗansu sukan ce bismillah amma suka cewa shawa suke ka ce allahumma arziki hawa nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ina neman ubangiji sha daga cikin wannan tafki na shugaban naka wato na shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ka ga abun ya fi maka albarka wato mana dai abin da nake son ce shi ne ba wai kawai dabarar ake zubawa a cikin ruwa ba a addu'a ba saboda shi abu ne mai hatsarin gaske ya zama mutum ya waɗa shi ke ana tarwa wuce wata ila ma tashi lalubo shi ba rai a jikinsa to ga abu ne wanda yake ƙara maka ƙarfin tauhidi ya ƙara maka ƙarfin ƙauna Allah ya ƙara maka ƙarfin san wato wadata da wato wannan hanya da Ubangiji ya kawo mana ita ta jin daɗi ta wadata ta arziki to ana son mutum in zai shige ta yi addu'a saboda hatsarin da yake cikinta tana da hatsari yanzu nan ka ji an ce in mutum ya zumiya in dai ba ruwa iya ba zai ce ba mutum wani ruwan ya fi ƙarfin iya ba in dai ka tafi kawai sai dai ka haƙura to haka ruwa yake da irin wannan tarin ni'imomi da wacce aka sani da wacce ba a sani ba

0: da wacce sai an je gurin malamai ake sanin irin yanda take wasu kuma sai an je gurin ma'abota ruwan mutanen da suke kwari wanda suke kwari sun suka san kan halayyar ruwa shi wani yana da halayyarsa kuma za ka ga wanda yake kwarin kai in baka san kan kwarin ban ka je yanzu ai ba kai amma shi ya san yanda zai tafi da al'amarinsa ya san yanda zai ribatu ya san yanda zai taimaka wa bako da kuma yanda zai taimaka wa kansa to kaga duk wannan abubuwan tunda ilimai ne wanda aka ajiye su wanda sai kai zaka sani in baka yi ba zaka sani ba to dan me yasa muna da ruwan nan mu ba za mu dage kullun sai mu danga cewa ba ruwa ko a dora wa gwamnati ko a dora wadanda suke kawo ta a ce su ne musu kawo ta da koruwa ba kai dan me ba za ka yi kokarin kanka ba in kowa na kokarin kansa ai lamari ba zai danga damewa a rasa makamarsa ba amma sai kowa ya kwanta ya ce shikenan in laifi ya zo ya mai da laifin kamar wani filin tamola in ya doke shi da kafarsa sai ya doka wannan shi ma wancan sai ya fasa shi ma sai ya ba wancan shi ma sai a waye gari shikenan an zama abubuwa kamar shirice ba a yi musu abin da ya kamata ba ko ba ka yi kamata ba kamata a tsaya a jajirce a kan wannan ta kowane hali sai mun ga irin yanda al'amarinsa ya inganta kuma ba kawai da an haƙo ruwa a ƙasa ake kama sha ba da waɗanda suka san kan ruwan sai an je an auna a gani menene ne da muna cikin ruwan menene kamata a yi amma kawai mutum kawai ya sa abu ya haƙo ruwa da ƙurarsa da komai mai sanya ita ba ya za a iya kawai ya kama shi aka ga wannan shi ma da shi ma duk lalaci ne yake kawo ai kamata a yi da kowa yake yi in yi neman ruwan ya auna ya gani a wani kilas zai sa shi ya daɗinsa yake ya zartsinsa yake ya tsaftarsa take ya ɗanɗaninsa yake ya launinsa yake duk fa mata ya ce yin yanda mutane suka tsaya wanda suke kusa da ruwan suke kuma yadda da harkar ruwan kuma suka yadda za su kyautata ta suke yi haka ya kamata a ce muna yi na haka mu ce ruwa sai a gona yi tattafe da tumatir da shi a'a kamata a yi ta kowane ɓangare ya zama na ruwan nan muna yi ya zama mana motar hawa kamar yadda mutane suke wuta ƙasashen waje su fitar da kayansu su zo su shigo da shi a wata da watanni wani ma a yi shekara da shekaru ana ta yawo a cikin jagar wannan kaga duk ban ɗauki wannan ƙudurin inda za mu mai da kanmu haka ba muna ta zaune kuma na haife ka a Kano za ka ce wani dalili ne na za ka iya harka jirgin ruwa ko za ka iya harkar ruwa wannan ba dalili ba ne inda aka haife ka in dai ka je ka tsaya ka dage za ka iya wannan harka muna can kwarin aka haife ka za ka iya zuwa nan tudu ka zo kai rayuwarka kai kasuwancinka kamar ma baka taɓa ganin ruwa ba to ya kamata dai mu dage mu daina barin waɗannan harkokin ana barin mu a baya lalaci ne da kuma ƙin dagewa da ƙin dagewa a jajirce shi ke ja mana kuma baya ci irin waɗannan harkoki wani kuma harkoki ne ba waɗanda za a bar su yi baya ɗin ba ne harkoki ne waɗanda ake son kullum ana son ƙasa ta ci gaba to sai an shiga cikin irinsu sai an jajirce sai an yi abin da ya kamata to kan da ta yi ne kadai gwandan ba ku da dama in ji ka kuma ta yi na za ka ɓullowa al'amarin bayan sha'anin kayan abinci ne dufa ƙarƙashin ruwan nan suke in ba ruwan babu
1: ai wato daga wata malam ya kamata mu tsaya mu duba ni mu tsaya a tsanaki yadda Ubangiji ya ba mu fikira da tunani ya kamata mu tsaya mu rinka yi kokari muna yin tunani muna yin zurfin tunani da dan amfani da ruwan nan yana ba mu abubuwa da dama wanda muke fitar da tsirrai daga ciki wanda kuma fitar da tsirran nan idan muka yi la'akari za mu ga cewar ba ma wai mu a jihar tamu ba ma wasu gurare ma ɗaukan tsirran nan ake ana sai da su to don haka ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga waɗanne irin hanyoyi ne za mu rinka amfani da ruwan nan tunda Ubangiji ya riga ya sawa ruwan nan albarka to ya kamata mu tsaya a tsayin daka mu ga mun yi tunani ta yaya za mu rinka fitar da abubuwa na ci gaba da yin amfani da ruwan nan domin martabarsa. Misali, da yawa akwai mutane da suke amfani a lambu, to akwai abubuwa da dama wanda amfani da ruwan nan yana sawa ba lokacin damuna ba ma har lokacin rani. Idan muka yi kokari mun ga mun fitar da wasu hanyoyi wanda bayan noman ranin nan da muke yi mu fito da wani abu wanda za mu dinga amfani da ruwan nan, wanda za mu samu muna cinikayya da irin sauran kasashe ko kuma wasu wanda suke kusa da mu wani nashi, shi ma wani abu ne daban. Ba lallai bane wai mu ce za mu zauna sai abin da gwamnati ta riga ta kirkira ta ce za ta yi shi ne. Mu ma ya kamata mu rinka amfani da irin fikirar da Ubangiji ya bamu a kwamitance, mu rinka yin kokari muna yin bincike. Kar mu sa kasala a zuciyar mu, mutukar muka sa kasala a zuciyar mu to fa ba abin da za mu iya, amma mutukar muka tsaya tsayin daka muka rinka bincike, muka rinka yin bincike. Su kansu Turawan yamman da muke gani suna irin waɗannan abubuwan, ai ba wai kwanciya kawai suka yi haka ba,
2: gaskiya bincike ne,
1: ai tsayawa suka rinka bincike. Ga ma babban abu Qur'ani,
2: Allahu Akbar,
1: wanda Qur'anin nan babu abinda babu a cikinsa. To me yasa ba za mu rinka yin amfani da wannan abu muna yin bincike muna ganin abubuwan da ya dace ba abinin nashi aka yi? Tunda gashi yanzu in ka duba cewar wannan wasu kasashen na Turai din nan ba ruwan suke samu ba, amma idan muka duba za mu ga cewar wani irin abubuwa ne na cinikayya ba sa yi. To mu kuma sai mu ce gashi Allah ya bamu wannan abin kuma muna kwantar da shi, ya kamata mu yi kokari mu ga cewar mun zauna mun haɗe kanmu. Babban abu so junanmu, in muka so junanmu muka rinka taimakawa muka yi taimakekeniya. To tun daga kan gwamnati, sarakunanmu, shugabanninmu, malamanmu, masu kuɗinmu da talakawa, to in muka haɗe za ka ga cewar mun dunkule. To mutukar dunkule wannan za ka ga za mu samu taimako cikakke, wanda kuma mun kirkira abu, kuma in muka kirkira ɗin nan a bawa abin nan muhimmanci da goyon baya, kada a diskure abin. To abin da yake cutar da mu za mu fitar da abu, in an fitar da abu
2: in
1: a bashi goyon baya sai a diskurar da shi, to abin da yake cutar da mu kenan. Amma yanzu muka zauna aka ware wasu a wannan aka ware, to kai ka yi tunani akan ruwa, ka yi tunani akan iska, misali mu ɗauki waɗannan abubuwan guda. To mutukar muka wawware wannan abubuwan muka bari, aka yi planning, aka yi bincike, aka gano abin, to sai mu ba da goyon baya a kai, gwamnati ta ba da goyon baya, al'umma ma su ba da goyon baya, mutukar muka yi haka to za mu samu cigaba. Kuma duk waɗannan abubuwan za ka ga cewa mun waye gari babu wannan, babu wasu faɗace-faɗacen daba, babu wasu Boko Haram, babu wasu kidnappers, saboda kowa yana da abin yi. To duk rashin abin yi da rashin fahimta shi ke kawo mana irin wannan, ban san abin da
2: ai ranka daɗe ni ma'anar ruwa. Dai na san najeje Lagos na ga ruwa, amma ban san mai ruwa ba, sai da shekara biyu tafiya ta kama muka je Calabar, za mu dawo sai muka rasa jirgi, sai aka ce sai mun je Akwa Ibom. To amma sai aka ba mu tsoro da tafiya, aka ce hanya ba ta da kyau ga kaza kaza, mu je mu hau jirgin ruwa. To shi ne na tafiya awa aya minti 40 da wani abu a kan ruwa, na kalli ikon Allah kurum da muka taho a kan ruwa muke, ba ka ganin gaban ma ba, da ake cewa wai ba gida gaba ba gida baya, a ba ma gaban ba baya, kawai akan ruwa kake. Wallahi minti 40 da wani abu, kusa minti 50 a kan ruwan nan daga Calabar zuwa Akwa Ibom. To muka so na ƙara ganin ikon Allah ana, ba yadda za a yi dan adam ya karar da ruwa, ba za mu iya karar da shi ba, ba yadda za a yi. Iya wannan kaga a dan wani tsuki ne a wani akwai a dan wani kutu ne a Najeriya, kawai maga wannan to ya ruwan duniya yake. Wannan ruwan mu akan kanmu ana da buƙatar mu yawaita amfani da shi. Dan adam ana son babban mutum, indai babba ne, daga shekara 18 zuwa sama, ko mace ko namiji, ana son ya sha aƙalla lita 3 a rana, da safe lita 1 da rana lita 1 da dare lita 1. Lita ga iyayenmu da suke karkara, watakila za su fi ganewa, kamar a ce kwalaban man kuli-kuli, cikin kwalaban man kuli-kuli da safe, cikin kwalaban man kuli-kuli da rana, cikin kwalaban man kuli-kuli da dare. Duk wanda baya shan wannan sau 3 a rana zai iya gama da cutuka a cikin jikinsa, musamman ciwon koda da sauransu. Ruwan nan zai gyara hanji, zai gyara jininka zai taci duk wani datti da kace a cikin ka in ka sha ruwa zai turo shi ta mafitsara zai turo shi ta bayan gida zakai gumi shike baka wannan damar to idan bamu yawa ita shansa a jikin mu ba to haka zai ta fama da ciwo kuma da lake ta shan ruwan kai ta shan ruwan in dai ba cikin ka ne ya cika ba to bai cutar da kai ba an fi son kai ta sha shike wanko da tin ciki to amma sai ka gaggaro sai mutum ya ce ai wallahi ba na son in sha ruwan nan saboda ka an fi tsari to ai fi tsarin lafiya ce ka je asibitin nan na urology ka ga wanda so suke su fi tsarin so suke su ba su dama ba kai aka baka damar su wannan tsakuwar ta kula da ake cewa tun rashin shan ruwan ne to kaga in Allah ya taimaka maka gane wannan mutum ka sha ruwa kuma mu kyale lemuna lemuna da a sa masa wannan gas ayyuwa ayyuwa ruwan tsuran ruwa ka sha shi to shi jikinka yake so shine mutum zai kara lafiya wanki a samu ruwa mai kyau wanka kai da ruwa mai kyau mu nan fa wallahi ranka dade mu Allah ya taimake mu yanzu ka je jihohi kamar irin su Lagos din nan da suke da ruwan to su nasu ruwan mai gishiri ne ma ba ma zai shawo ba ba shi da dadin sha ga shi kuma in
3: kona fanfan
2: ne eh kona fanfan ne to a bishi ne a kasar gurin ci to amma mu nan zaka je gurin da zaka kasa bambance ma tsakanin ruwan fanfan da ruwan kasan zaka je ta buwa din garai kamar ruwan fanfan
3: no ni je ma ya fi na fanfan
2: gaskiya ne gaskiya garo kuma tar in dai za a yi masa gyara akwai hanyoyi da ake bi a gyara shi ta ina ko a samu water guard din nan da ake sakawa a cikin ruwa amma ba za a iya ba a tafasa in aka debo a rijiyar ko a buhar din a tafasa shi a aje shi a sha wannan yafi maka siyan wani ruwan leda ko ruwan roba da zaka yi
3: to dan dura ma in ka duba aka gani likitoci suke magana ko da bakin ciki ne isa mutan adam aka ce je ka watsa wa kanka
2: Allahu akbar
3: amma ka sha ko da kofi daya ruwa ka tsamo ka zauna zaka samu kikkiawan kwanciyar hankali da duk abin da yake bakin cikin nan
2: zai kau
3: to kaga ai muhimmancin ruwa kenan
2: kuma idan su kuma a bangaren yan India akwai harkar likitancin su da suke cewa idan mutum in dare yayi ka gaji gajiyar nan ta dare abin da yake mata magani mutum ya samu ruwa ya wanke hannunsa ya wanke kafarsa ya wanke fuskarsa sai su to ai mu da muna alula kaga shikenan ashe mu da ma wa sunna ta koya mana manzo akwai ta kai alula to kaga wancan abin da suke faɗa muna da shi a addinin mu yin alular zai wanke wannan dattin da yake wanke ma kuma zai ƙara maka lafiya ka tattaba ba kaza ka je guri kaza to in ka sa ruwan ka wanke ko baka yi wanka ba in za a kwanta akai alula wannan wanke gabbban hannu da kafa da fuska to shi ko yana sa mutun ya bacci mai nishadi dan haka kar mutun ya ce wai ba na son in tashi da dare in fitsari dan haka ba zan sha ruwa da yawa ba ka sha ruwan ka da yawa ka tashi ka fitsarin ka koma shine lafiyarka
3: wato man no da na zauna da yan China
2: eh
3: sai da na zauna da su kusan shekara 1 da rabi muna tare da su a inda nake aiki Allah ya haɗa
2: su
3: wato duk yinin da zaka yi su muna saduwa da su da safe muna saduwa da su da yamma muna saduwa su da daddare
2: eh
3: amma duk yinin da zaka yi ba za ka taba ganin dan China ya dauko maka wani lemo ya sha maka ba amma zai dauko maka ruwa
2: ruwa dai
3: ruwa wannan da ka sani lokacin guda za ka gina dubawa kawai ya riga ya kididdigi lokacin da ya dauko ya sha ruwan
2: da mu sai mu
3: to amma
2: sha fari a baki
3: an ci kare ka dena a'a sai ga kamar ka
2: akwai wanda yake cewa shi baya ya cin abinci sai da lemo a kusa da shi sai da lemo iri kaza
3: kuma duk irin waɗannan abubuwan ruwan nan din shine muhimmanci
2: shi da muhimmanci shi cikin yake so
3: su ni kurkusa
2: wallahi haka ne kuma ko abinci ne ruwan ruwa aka fi so ka ci shi zai gyara jikin ka
3: zai gyara jikin ka
0: to na kula da shi dai ba yana da amfani ka da yawa
2: na'am
0: za ka ji ya shafi za ga ibada ma ba ta inganta sai da ruwa
2: haka ne
0: kamar da kuka fara tabo zancen alola lolan nan da ruwa ake kuma ladan da ake ta zancen ana samu mutum zai tashi da na kiyama yana haske yana waye duk kaga dalilin wannan sababin ruwan ne sannan kuma ita kanta lahira ita ma ba bata ga wato da zancen ba ruwa ba tunda akwai ruwa da ake kiransa ruwan ma'ul hayat shine ruwan rayuwa wanda mutum ya sha ba zai sake jin kishiwa ba kuma zai zauna lafiya zai kaza zai kaza zai kaza sannan ita kanta ma a cikinta an ce akwai gonakai na abin nan akwai koguna na ruwa da kogin zuma da nono da nawaye ruwa dai da danginsa to da ka gani a addinance ma ruwa ba abin yarwa ba ne a lahirance ruwa ma shi ma ba abin da za a ce ayi wasa da harkar sa bane kamata ayi a ce kowane bangare mun dage mun ga muna yin amfani da ruwan yanda ya kamata ina cikin barin addinin ma kace shugaba sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa galibi kan tsuguna ba yayin da muke tattuna satsa din nan kuma dan kokwala wanda yake cewa yana gadar da ciwon kanta
2: na'am
0: eh kaga ni kamata a ce mutum ya dinga zukarwa ba dinga mudawa sannan kuma ya sha tsugune ba ya sha tsaye ba duk abubuwan ne da ya kamata a ce yayi wannan bai cutar da shi ba kuma an samu wani kyakkyawar ladabi da wata kyakkyawar fahimta dangane da taimako da kuma irin mu'amala da ruwan to sai ya kamata a ce mai na'am yin hakan kuma Allah kan sa albarka a cikin rayuwa idan aka bi irin waɗannan matakai na addini da kuma na koyarwar magabata to za ka ga da irin yawan alunan da ake za ka ga mutum ya tashi cikin haiba da kurjini kuma ya tashi cikin kokwarin lafiya kuma ya gama lafiya a cikin tsarin wato rayuwarsa ta yau da gobe amma ya zama da mutum ba zai yi abubuwan da suka dace ba to kaga ba lallai ya sami inda yake so ba kuma ake cewa ci abubuwan wannan kamar yana ka faɗa wancan karan shako wani bawan Allah da cuta ta dame shi da yake a can ƙasashen Laraba ne Saudiya wajen Makka ne ya je ya faɗa aka ce kaji ka ce a to abin da za ka yi ka je ka samu ruwa na Muzabur Rahama da ko ni inda ruwa da ake cewa Muzabur Rahama ta jikin Ka'aba to aka ce ana ruwan lokacin kan dan zuwa da to koya mutum ya danta ruwan na ruwan na samu dan shafa aka ce sai cutarsa sai Allah iyaye masa shi wannan malam aka ba da fatawa wani mutum da ciwo ya dame shi ya rasa yanda zai yi da ciwon nan sai ka je ka samu wannan ruwan Muzabur Rahama tun da yanzu damuna ce in ka samu ko Allah zai raba ka aka ce ko haka akai da ya samu wannan ruwan ya dan shafa jikinsa sai ga shi Allah ya yaye masa wannan bala'i
2: na'am
0: kuma ma ya taba yi ba ya zama kuma ya samu lafiya haka al'amura suke tafiya na kullu halin dan mutum ya tsaya ya dubi abu sai ga me zai dauka wanda zai zama masa alkhairi ne da kyau wanda ya musa alheri to Allah ya dauko na abin da ya dauka din zai zama masa alheri ne zai musa alheri kaman yanda wato ya zata ko kuma kaman yanda ni ga ya musa ya ga ma to ala kullu halin wannan na ruwa bai kamata a ce mu watsar da su kaman inda muka watsar da su yanzu ba ya kamata mu dauko mu bincike a cikin su bincike a addinance bincike a rayuwar duniya bincike a ilmance na zan Allah da mun kara fahimtar ruwa kuma mun san yadda za mu amfani kayan na'am
1: wallahi na ganin zamu tambawa masu sauraron mu dan lokaci tunda a ga lokacin ya dan to amma za mu kira lamba kai ta farko 707-777-295-39 bakwai 07 a wani waya
2: da wannan yana shigo
1: assalamu alaikum
4: wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: da wa muke tare
4: malamai to sunana Aminu Ibu da dan dago
1: to daga ina
4: ne ubangiji ya saka muku da alkhairi
1: to amin
4: abuje malamai wasu tambaya muke da ita akwai wani dakta da naji wanda yake bayani dangane da oda da yake magana cewa idan mutum zai kwanta ba a so ya ci komai saboda ta samu nutsuwar yin aiki yadda ya kamata to kuma sai ko har da ruwa a ci aka yi mai tambaya ce ai har ruwa ma ko da ruwa ne ma ba a so ka sha saboda in dai ka sha za ka yi aiki ne kuma wai shi an fi so in za ka kwanta sai ka kwanta take fara aiki wai baya ya so a ce an sha wani abu kuma da zai dame ta ta yi yin aiki yadda ya kamata to ko musamman da daren zuban za a yi zafi haka ko mutum ya tashi da tsaki to me za a ce mana dangane da wannan bayanin nasa don ni tun da na ji gaskiya zan ji gashin kudu sai Aminu Ibu da dan dago
2: to malam Aminu ai wannan harkar likitoci ce mu kuma nan malam biya mana karatu yake muna garin wannan tambayar ta kasai dai su likitocin sun zo sai su abade ruwa yana da alaka da dan adam
1: kware kuwa
2: kai sai
1: manci sai da su
2: mu dai nan wataƙila sai dai ba san ko malam yana da
1: ga wani yaki
2: ya amsa akai ba
0: abinda za a ce shine kamar yanda shi shugaba alaihi salatu wassalamu ko amana lokacin da aka masa likitoci din da mare garki iya da shi yake cewa mu dai abin da ya shafi likita yake cewa mu ba nan zai sai mun buƙace shi ba saboda mu ba ma cin abinci sai mun buƙata
2: na'am
0: kaga duk abin da aka sha ba buƙatar sa kake ba kaga akwai wata matsala a cikin sa
2: haka ne
0: karka ci abinci sai yayin buƙata karka sha ruwa sai yayin buƙata duk abin da ake buƙata kuma ai gurgudan buƙatar insha Allah da kai haka za ka ga an samu wata matsala ba shi ma likitan da zai kokari ga ya maka ce kai haka ne amma tunda ba ilimin ne da mu ba za mu tura ka cikin duhuwa ne wanda dai mu ce maka a samu likitocin ka samu dama ka je ko murtala ko wani asibiti ko kuma ka rubuta takarda wani shiri in ka ji ana yi da likitoci in Allah da za su kara maka jawabi Allah ya taimaka
2: amin na'am to kafin mu samu wani malam
1: ga wani ita Salamu alaikum.
2: To ya goce.
1: Ya goce.
2: Ita alakar.
1: Salamu alaikum.
4: Wa alaikum
1: salam wa rahmatullahi
2: wa barakatuh.
1: yana tuhuwa
4: amfani da wannan kwamiti na unguwa su zo su samu da wannan abu kuma daga baya zai haifar da matsala kai ka ce mai kifan ga kai kaɗai da ke halanka ka ce kudin al'umma sama da su zulmi a cikin matsala
2: to lokacin da
3: yayi lokaci yayi ai ma gure lokaci yayi
1: mun gode garkuwa Allah ya saka
2: Allah ya saka
1: lokaci yayi
4: halinmu da Allah tun da yawa muke yayin da su suka yi haka ne saboda sadakatu jariya
1: to mun gode garkuwa
4: muhimmanci wanda ladan zai je inda kace so ya gudana ka amfana da shi ina muku fatan alkhairi da fatan
2: to masha Allah
1: masha Allah mun gode
2: to Allah ya saka alkhairi
0: wa'alaikum assalam wa rahmatullah lokaci yayi go
2: eh lokacin yayi
0: to Allah ya kai mu sati
2: amin amin Allah
0: Allah ya saka masu wannan gida da alkhairi
2: amin
0: su gudanar da shirin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah to masha Allah

wanda ya tuki mutsan shekaru uku musamman ma kuma yayin mutuncin da kullu da ke yawo a farin sassan kasar nan haka zalika kuma dalaba ne ta kasance yana da jirgin yasin class G ga masu bukata kuma da damar cutar mu a kowace zona da ke farin kasar nan domin samun wannan

gwamnatin Jamus ta dawo da ƴan Najeriya 137 gida kwanaki 87 da sace dalibai na primary da secondary a Borno iyayen yaran sun shiga cikin fargaba da kuma dimwa yayin da ita kuma gwamnati ta yi shiru matasa a Rivers sun fita kan titina suna wayar da kan al'umma da kada su kuskura su sake zabar jami'ar APC a 2027 daga waje gwamnatin Niger ta gayyaci kamfanonin sufuri na kasar domin amsa tambayoyi bayan wani mummunan hadarin bus da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 ciki har da sojoji

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta litinin 26 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 10 ga watan Agustan shekara 2026 sunana Tukur S Tukur ga cikakkun labaran Gwamnatin kasar Jamus ta dawo da ƴan Najeriya 137 gida tsakanin watan Fabrairu zuwa watan Yunin bana. Rahotanni sun ce ƴan Najeriya 27 aka dawo da su a watan Fabrairu yayin da 37 daga cikin mutane 50 aka dawo da su a wani aiki na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin kasar ta Jamus da tarayyar Turai EU a watan Maris kuma sun dawo gida yanzu haka. Sannan an dawo da ƴan Najeriya 24 a watan Afrilu 23 kuma a watan Mayu sannan 26 a watan Yuni. Waɗannan alƙalima na nufin ƙarin amfani da jiragen haya wajen mayar da ƴan Najeriya gida daga ƙasar ta Jamus da wasu ƙasashen Turai. Wasu daga cikin ayyukan dawo da ƴan ƙasar nan sun hada da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Turai da kuma wasu ƙasashe na daban. Ranar 18 ga watan Fabrairu da ya gabata wasu ƴan Najeriya 27 sun isa filin jirgin sama na Kagago dake Lagos bayan an dawo da su gida daga kasar ta Jamus. Rahotanni na cewa kasar Jamus ta tsananta mayar da mutane ƴan kasashen waje garuruwan su ko kasashen su saboda abinda ta kira ana amfani da irin waɗannan mutane ana aikata miyagun laifuka musamman safarar miyagun ƙwayoyi da kuma kutse a shafukan sada zumunta na zamani. Rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ƙara tsaurara matakan yaƙi da satar danyen man fetur da safarar mai ba bisa ka'ida ba, inda ta tarwatsa wata sabuwar matatar mai ta hanyar haramtacciyar hanya tare da kama wani jirgin ruwa mai ɗauke da kusan lita 17,000 na man fetur da ake zargin an tace shi ba bisa ka'ida ba a jihar Niger wato Delta. Jaridar The Guardian ta rawaito cewa rundunar ta ce a wani sumame na daban da ta kai kuma a jihar Rivers a nan ma an kama kusan lita 24,000 na wani abu da ake zargin danyen man fetur ne da aka sata tare da tarwatsa wasu wurare da ake zargin ana kafawa domin satar danyen man fetur. Mai magana da yawun rundunar sojojin ruwan Najeriya Captain Abiodun Fularashu ya ce kaman ya nuna kudirin rundunar na dakile hanyoyin safarar man fetur ba bisa ka'ida ba da hana masu yin zagon kasa ga tattalin arzikin kasa da samun damar gudanar da ayyukansu da kuma kare muhimman ababen more rayuwa musamman man fetur da iskar gas daga amfani da su wajen aikata miyagun laifuka. Yace rundunar za ta gaba da gudanar da sumame bisa bayanan sirri domin tarwatsa wuraren tace mai ba bisa ka'ida ba da yaƙi da satar danyen mai da kuma safararsa duka ba bisa ka'idar ba da kare muhallin teku da kuma kare muradin tattalin arzikin ƙasa. Kwanaki 87 yau bayan ƴan ta'adda sun yi garkuwa da ɗaliban makarantar firamare da sakandare a garin Musa da ke ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar Borno, iyayen yaran sun ce har yanzu suna cikin matsananciyar damuwa saboda rashin samun wani bayani kan inda ƴaƴansu suke ko kuma ma halin da suke ciki a yanzu. An yi garkuwa da waɗannan ɗalibai ne a ranar Juma'a 15 ga watan Mayu shekarar nan da muke ciki, da misalin ƙarfe 9 na safe lokacin da ɗaliban suke makaranta, inda kuma ƴan ta'addar ɗaukar da makamai suka kutsa kai cikin makarantun firamare da sakandare. Maharan sun yi awon gaba da ɗalibai ciki har da ƙananan yara, lamarin da ya jefa al'ummar garin nan Musa cikin firgici tare da barin makarantar babu ɗalibai. Iyalai kuma suna cikin jimami da al'ummar gari baki ɗaya. Tun daga ranar da al'amarin ya faru, iyalan ɗaliban sun ce ba su ma san cikakken bayani daga hukumomin gwamnati ko kuma su kansu ƴan ta'addar da suka sace su ba, balantana a yi maganar kuɗin fansa. Hakan ya ƙara tsananta raɗaɗi a zukatan iyalan, musamman ganin cewa a cewarsu gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayya har yanzu ba su yi cikakken bayani kan matakan da ake ɗauka domin ceto ɗaliban ba. Da yake magana da manema labarai, wani mahaifi Sale Buba ya ce kusan watanni uku kenan iyalan wato yaransa suke cikin daji kuma har yanzu babu labarin su. Yace rashin sanin ko ƴaƴansu suna cikin ƙoshin lafiya ko ma sun mutu wani hali ne da ya jefa su cikin mawuyacin halin. Buba ya ce tun bayan sace yaran babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin har aka sace su, balantana kuma a tuntuɓe su maganar kuɗin fansa. yace matan da abin ya shafa suna kuka a kullum musamman ma da daddare saboda fargabar abin da ka iya kasancewa da ƴaƴansu a matsayin su na iyaye mata ya ƙara da cewa lokacin damuna na ƙara jefa iyalan cikin mawuyacin hali saboda ruwan sama da ake yi babu kakkautawa shugaban iyayen yaran da aka sace Ishiya Suya yace rayuwa ba tare da ƴaƴansu ba tamkar azaba ce da take ci gaba da basir dadi yace iyayen wato a matsayin su na iyayen yara suna buƙatar sanin lafiyar ƴaƴansu ko suna raye ko kuma ba sa raye sannan sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi duk mai yiwa domin ganin an kubutar da waɗannan dalibai cikin aminci Chachar Baka tsakanin shin shugaban kasa Atiku Abubakar da kuma fadar shugaban kasa ta Bola Ahmed Tinubu kan matsalar tsaro da kuma kashe-kashen da ake ci gaba da samu a sassa daban-daban na kasar nan takaddamar ta biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa kimanin ƴan Najeriya 5091 ne aka kashe cikin watanni uku da suka gabata lamarin da Atiku yace ya nuna girman matsalar tsaro da kuma gazawar gwamnatin tarayya wajen kare rayukan al'umma da dukiyoyin su Atiku Abubakar ya bayyana cewa kare rayuka na ƴan ƙasa da dukiyoyinsu na daga cikin manyan nauyin gwamnati da ya rataya a wuyanta yana mai cewa yawan mutanen da ake kashewa na buƙatar gwamnati ta dauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro sai dai fadar shugaban ƙasa ta yi watsi da waɗannan kalamai na Atiku Abubakar inda tace ba daidai bane a mayar da hankali kan adadin waɗanda aka kashe kawai ba tare da la'akari da nasarorin da jami'an tsaro da ita kanta gwamnati suke samu akan masu garkuwa da mutane da kuma ƴan ta'adda ba mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai Timetupe Ajayi ya ce jami'an tsaro sun samu gagarumin nasara ta ayyukan da suke yi na kakkabe ƴan ta'adda ciki har da kashe dubban ƴan ta'addar da kuma kubutar da dubban mutane daga hannun masu garkuwa da mutane ya kuma zargi Atiku Abubakar da amfani da matsalar tsaro wajen kaiwa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu hari irin na siyasa musamman ganin yadda ake tunkarar babban zaben shekarar 2027 sai dai bangaren Atiku ya dage kan matsayinsa cewa babu tsaro a Najeriya yana mai cewa nasarar da jami'an tsaron suka samu ko suke samu bata isa a ce an kawar da matsalar gaba ɗayanta ba abinda ya kamata gwamnati ta yi shine ta tabbatar da tsaro da kuma kare rayukan al'ummar ƴan ƙasa tashoshin motoci na ci gaba da fuskantar manyan kalubale a arewacin Najeriya banda kudu musamman rashin wasu muhimman abubuwa da matafiya ke bukata kafin su fara tafiya inda kuma ake ganin girman matsalar ta fara mamaye kasar nan gaba daya musamman arewa da kuma sassa daban-daban na kudancin Najeriya wannan hali na jefa tashoshin cikin barazana na rashin fasinjoji yayin da matafiya ke neman wasu hanyoyi da za su bi ya bukatun su ga cikakken rahoto da Idris Kasim Hausawa ya shirya mana
1: Harkar sufuri na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo gwamnati kuɗin shiga sannan tana taka muhimmiyar rawa wajen samawa al'umma aikin yi tun daga dako har direbobin da ke kai kawo tsakanin gari zuwa gari tashar mota ita ce guri mafi nagarta ga matafiya da ake so su ringa zuwa idan tafiya ta kama su haka zalika nan ne guri da gwamnati ta yarda a ringa harkar sufuri sai dai tashoshin suna fuskantar matsaloli kamar yadda wani daga cikin masu aiki a tashar mota ta Kano Line ya shaida mana
2: sunana Lawan Kabiru ya katsai ma'aikaci na kungiyar NURTW unit Kano Line ta kofar Nasarawa farko dai mu mazauna wannan tasha ta kofar Nasarawa bangaren Kano Line to alhamdulillah duk abin da ake ko kuma donan al'amari ba za ka rasa ci gaba da kuma ɗan koma baya akan lamarin ba ita wannan gwamnati alhamdulillah tana iya bakin kokarinta kamar yadda kake gani muna dan fama da yanayi na caɓi saboda wurin yana da ƙarancin ciko kuma ina dai buƙatar tallafi domin abin mu ya fi ƙarfin mu gaskiya kuma za mu so a ce gwamnati ta shigo domin ta tallafa mana ta taimaka mana domin mu ci gaba jin daɗin harkar neman abincin mu a wannan wuri
1: ta bangaren fasinjoji kuwa da basu yarda mun ɗau muryarsu ba sun bayyana mana cewa rashin ban ɗaki yana ɗaya daga cikin abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya musamman iyayenmu mata daga jin wannan korafin nasu ne muka ƙara tambayar Malam Lawan Kabiru ya kasan sai ya ce da mu
2: eh to alhamdulillah gaskiya muna da gidan wanka guda daya to da kira dan girma dai amma dai za mu so a ce an ƙara wani gaskiya
1: to mun so mu ji ta bakin MD na tashar ta Kano Line Alhaji Sa'id Abdullahi Sha'ibu hakar mu bai cimma ruwa ba sai dai idan Allah ya sa nan gaba mun samu ganawa da shi za a ji ta bakin sa fatan mu anan sai dai mu ce Allah ya sa sun ji Allah kuma ya yarda a gyara karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma wanda yake hada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa duk inda kuke a fadin duniya www.rahamatv.com labaran zai dora ku daga cikin

0: Musa, Musa, wannan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni kudi Hajiya, ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba ta

0: wasu lokutan kuma wato abinda ake tattaunawa da shi a kansa wato a makon shi ma mukan tattauna batutuwa daban-daban duka dai dan a gure tare a tsira tare to yanzu abinda ya kamata mu tattauna shine cacar bakan nan da take ta ki karewa ta ki ci ta ki cinyewa tsakanin fadar shugaban kasa da kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wanda yake ta fatan ya zama shugaban kasa tun daga shekarar 2000 ya ma wato wasu rahotanni ma sun nuna cewa tun daga 2003 da suka dawo su ta zarce ishin suka nuna cewa ya so ya hambar da mai gidansa Obasanjo a wancan lokaci dan ya dare kan kujerar mulkin Najeriya hakan bata yi ba ya sake nema a 2007 bayan shi da mai gidan nasa sun gama wa'adinsu na biyu amma hakan bata faru ba Umaru Musa Yar'Adua Marigayi tsohon shugaban Najeriya ya samu dama haka yayi ta fama har yanzu a 2027 din nan da za a zabe yake ta fafatawa to ita gwamnatin tarayya da fadar shugaban kasa suna ganin cewa Alhaji Atiku Abubakar yana ta amfani da wato matsalar tsaro domin ya ribaci kuri'in al'umar kasa da sauransu sannan yakan ta sukar gwamnatin tarayya cewa bata kokari nan ma haka yanzu haka Alhaji Atiku Abubakar da magoya bayansa da shi kansa sun ce suna nan akan matsayar su wato na Najeriya babu tsaro Najeriya ana cikin halin haula'i babu dadi ga rashin wato ingantuwar tsarin arziki ga yan kasa suna cikin kuncin rayuwa saboda manufofi na gwamnatin tarayya da ta samar da kuma gwamnatin tarayya ta ce a ba haka bane to shi kuma ya dage ita ma ta ja daga akan harkar waɗannan abubuwa tana ta kare kai abin da ya samu ka kawo wannan magana shine da yawa daga cikin yan kasa da yawa daga cikin yan siyasa da yawa daga cikin masu mulki da yawa daga cikin yan siyasa da yawa daga cikin ɗaiɗaikun mutane idan ba sa cikin gwamnati to dama ana kallon su a matsayin yan adawa adawa kuma shine ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi akasin haka ko ka faɗi abin da ke ganin kai shine ba daidai ba kuma a wajen gwamnati daidai ne kuma ka faɗi abin da ke ganin cewa daidai ne amma koda daidai din ne wasu bangaren gwamnati za ta ce ba daidai bane to kaga shikenan mutun ya zama dan adawa a me yasa wannan tambayar muka jefawa masu sauraron mu da su kansu yan siyasa da masu mulki da magdafan iko a Najeriya cewa me yasa mutane suke sukar gwamnati amma idan aka ba su damar shiga mulki sai su abin da su ma suka soka abinda ya sa muka yi wannan magana shine a yau baka da kujerar shugaban karamar hukuma kana kallon shugaban karamar hukuma kana yanzu baya daidai ina ma zai sauka ya baka to yana sauka kai ma za a fara sukarka yana sauka za a ga baka daidai yana sauka wani kai ma zai ce ma ba daidai kake ba kuma wata ila kai kasancewa ba daidai din bane amma me yake faruwa me yasa kana ganin yanzu da za a baka aron kujerar shugaban kasa ta Bola Ahmed Tinubu shikenan Najeriya duk abin nan da kake suka ba mai wato ya tsada ba tsaro ana kashe mutane ba kaza ga yunwa ga talauci ga kuncin rayuwa kana ganin da za a baka aron kujerar shugaban kasa na awa 2 ko awa 5 ko kaza zaka gyara to tikila kana hawa na kusa da kai ne da kuke haduwa kuke sukar gwamnati shine zai zo ya ringa sukar ka kai ma kan makanga kallon sa a madan kai ma dan adawa ne ashe kai ma dan adawa ne an ga irin waɗannan misalai da yawa a Najeriya a mulkin da aka yi a baya Allah ya ji kan shugaban kasa Muhammadu Buhari tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Allah ya sa yana aljanna ba kyau dai a ringa maganar wato waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amma tunda buga misali ne da gwamnatin sa ba shi karan kansa ba an ga yadda gwamnatin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta yi ta sukar gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan lokacin da aka yi ta zanga-zanga kaza kaza kaza mai idan da za a sayar wa dan Najeriya mai naira 50 ma an cuce shi idan da za kaza da za a ba mu aron Najeriya tsaro zai inganta da za a yi kaza cin hanci da rashawa kaza kaza kaza kaza aka zo Allah ya taimaki gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zo 2015 bayan an kawo da wannan yan Najeriya suka fara ya haka aka tafi 2019 aka sake dawo aka ce to bara mu gani wata kila za a gyara a 2019 aka zo yan kasa musamman yan arewa suke ganin ma to wata kila fa da ko a mai da su baya ne wato tsohuwar gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan aka haka aka yi ta yi shi lokacin waɗanda suke tare da gwamnati yanzu suka yi ta sukar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ji kansa bai iya ba kaza kaza muda ya tafi ba ma bukatar sa aka dora ko kuma ma aka hau aka yanzu shine ake tattaunawa cewa waɗanda suka karɓi mulkin a yanzu tun daga matakin jiha tun daga matakin ƙaramar hukuma tun daga matakin gwamnatin tarayya waɗanda a yanzu da suke adawa da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tsohon shugaban Najeriya Allah ji kansa a yanzu suna cikin wannan gwamnatin su kuma a to ai yanzu kuma shikenan sun kasa gyarawa waɗanda da can su suke haduwa su soki waɗancan gwamnatocin yanzu su ne suke tare da waɗannan su ma ga su ana sukar su to shine muke ganin me yasa haka me yake faruwa ku za ku bayyana mana ra'ayoyinku ma sauraro me yasa a yau yanzu da za a baka shugaban ƙaramin hukuma ta yankinka kana ganin na kai din baya daidai amma kana hawa da sati biyu sati uku za a fara sukarka baka iya ba wata kila ka tabbatar da cewa din eh baka iya ba amma da karfin hali da ki fadi zaka ce ka iya in an ce baka iya ba ka ce ka iya in an ce a a ka ce eh in an ce eh ka ce a a haka za a tafi a Najeriya yanzu gashi ana ta sukar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu bata iya ba kaza kaza sai mun ka da ita ba tsaro ba abinci ba ga yunwa ga kaza ba fata ake ba ba a fata yanzu da a ce wata kila Atiku Abubakar Allah kara masa lafiya zai hau shugabancin Najeriya fatan sa ya cika to wata kila kafin a shekara za a fara sukar sa waɗanda a yanzu suke haduwa soki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da shi da Atiku wata kila su kuma za su dawo suna sukar Atiku cewa shi ma bai iya ba to shikenan kowa bai iya ba ko kuma yake faruwa ne a jinin ƴan kasar ne a jinin shugabannin ne a jinin Najeriya ne ita kanta kasar koko dai mutanen za a canja ma ne gaba ɗaya ne shikenan a saki zuba wasu mutanen kuma hakurin mu koma mu Niger ƴan Niger su da Najeriya mu ba su aran Najeriya mu koma mu je Niger mu gwada mu gani ko mu tafi Chad ko mu tafi Ghana mu gwada kasar Ghana ƴan Ghana su da Najeriya da shugabannin su duka mu dawo ko kuma su ya za'a ne me shawara wannan kar a sauka daga kan wannan maudu'i me yasa mutanen da suke sukar gwamnati ko suke sukar shugaba da zara kuma sun hawo wannan mukamin su ma za a ce ba su iya ba kuma wata kila sai yadda ba su iya din ba amma ba za su ce eh ba su iya ba yanzu babu wani shugaba ta kila a Najeriya ko dan siyasa ko mai rike da mukami da za a ce baka iya ba yace ya yadda bai iya ba ba zan gyara ku yi hakuri akwai assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: na Ahmad Madabu
0: to Madabu
1: to gaskiya ba shakka kullun abin da yake faruwa kenan
0: na'am
1: kada ana ta kayya kayya to kuma daga na gaba yazo sai a dinga gwara na baya
0: a'a
1: to dai kullun a haka muke kullun a haka muke kullun a haka muke
0: eh
1: kuma shi abin ya zo mana ma da ya zo mana ji gaskiya kullun ba abin da ya rage mu illa mai ta'azzufa kuma mu fita daga zaɓin mu koma zaɓin Allah ubangiji Allah ya zaka mana ne sai kan mu to sai mu
0: shine
1: abin da yasa
0: me shawara me mu fita
1: ni mu fita yi abin da zaki a mutane
0: mu koma Niger in Niger su da Najeriya in Najeriya su koma Niger ko a ba
1: a wannan ba mu fita ba sai ka san mu mutane su shugabannin namu ka san yadda suke
0: Madabu to Madabu ya sauka akan layi assalamu alaikum
2: tuna hawara mu tula matuku
0: baba dala
2: Zaka da rana Musa baba da lani akan layi.
0: To muna zaka yawa me mu fita ne ya ake haka ne kowa yazo bai iya ba kuma wanda kai ka iya din kace baka iya ba wani kai ma ka hausa a ce baka iya ba.
2: Eh a'a gaskiya wato malum tukur abin da yake faruwa. Ga abin da isa me ka baka shirya ba.
0: To.
2: Ba lalle ne fa a ce iya zaman da zaka yi zaka iya magance wani abu ba.
0: Kamar ya baka shirya ba.
2: Musali yanzu kaga duk wanda suka shugabanci kasar nan tun daga 99 zuwa yau wanda kawai ishiri kasar nan yayi da zai tsaya zaki in ya samu tsara ga abin da zai yi kasar nan ka san wane ne
0: wai
2: Yar'adua
0: da ya wuce kenan
2: da ai da Allah ya dorar da rayuwar su ya kai da mutanen kasa za su gane cewar eh ya shirya wa Najeriya ya shirya kuma ba ta
0: yanzu kana rufin Atiku Abubakar Allah kara masa lafiya duk wannan neman shugabancin da yake bai shirya ba
2: a ba zan ci ma bai shirya ba tunda ai ina waje dai ya ga irin wannan abubuwan da kowa yake yi kuma shi mai yiwa zai gane ai can akwai matsala kaza an kame ta nan ma an samu hukumar riya ya kamata ni mu gyara abu kaza mai yiwa wannan ka gane in ba shigowa shi ma ya kama ita ba amma ka ga dai da ban Allah nan da irin su ga baki duk wannan takarkarin da idan ga tsayawa yana wala bai da tsari ko da shirya wa Najeriya kawai soyayya ce ta mutane ta kashi kuma izoji abin ina mana an yi an tashi an tafi a haka shi ma wannan inda izo wallahi kawai yana da su shugabancin Allah ya bashi kuma amma mai shirya zai wa kasar dai kuma yuwa nan ina kan kujerai ya tsara
0: to me mu fita kana cikin wadanda ya kamata mu ba wasu ɗan aran kasar nan mu ma su ba mu tamu mu
2: ga wannan zan kasa da ma ba ka sona ba ma tuku kasar ai ba dama ba ta ku bace ba tamu bace ai da masu ita
0: to
2: wallahi da masu ita yanzu duk wani
0: amma kana cikin su ne su ai masu ita
2: ina ga ya ma kasar da masu ita yanzu kowa ya ci zaban ma masu kasar za su bayyana su biya ma abin da suke su kuma kan ji mu inda wannan tsohon da kai ka sami wa kwan ka tara ma kuɗi iwaye idan masu kasar suka je suka tabbatar yana tare da su kuma wa ka kawo abin da zai faru kenan ya tukura abin da zai faru
0: Allah sauki Allah sauki
2: amin
0: marallah Allah sauki assalamu alaikum
3: na'am
0: barka dai to da wakin kudu muna jinka haka zamu ta tafiya duk wanda yake suka an ya haushi ma sai a soke shi a ce bai iya ba kuma ya san bai iya ba din ba
3: ita ji ba zaka kiya gaban mu ba
0: to suwaye zasu suwaye masu kasa suwaye da kasar take da mu za kike wannan magana
3: kasar ce ba gaban mu kowa da kike ganin sai gurin sa ya zai ya samu wani abu ya fi kowa kudi
0: to kana nufin duk wanda yake kan mulki kai kudi ne kai shi ba wani abu ba
3: ai ba wai duk wanda yake kan mulki ba hatta na kasar da kike ganin sai ko ne za ka zane ba wai aikin ake so a yi ba so ake ne kawai dai a samu bare ya samu dai ya samu kuɗi
0: hello
3: hello ina jin ka
0: assalamu alaikum to duk wakin kudu da fatan zaka ƙara kira assalamu alaikum to wannan layin mu rasa shi ko muna da ano assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: wa barakatuh barka da wannan lokaci
0: yawwa
4: to alhamdulillah usman ransan zan yi angon mace dai ne akan layi
0: angon mace dai muna jin ka
4: to alhamdulillah a gaskiya mallam tukur dauke mutane daga Najeriya mai da su ne jar misali a dauko ni jar adadu su Najeriya ba shi bane ba abin da ka suka ta mu nemu ɗan Najeriya a wannan matsalolin da ake fama da su akwai shugabanni akwai mu talakawa a ta bangaren shugabanni kamar mulkin kama kare da ke da rashin adalci mu kuma talakawa a mafi yawanci gaskiya mummunan fata mummunan wannan da kuma cin alwashi na wannan ya ce shi in ya lalle shi yayi kaza da kuma rashin daukar mataimaka waɗanda suka dace misali yanzu ina da ubangida a siyasa sai ya zo ya dauko hannuna ya kai ni wani matsayi wanda na samu to zan fa kasance ni kamar ajiyun bayani sai abin da ya ce ne shi zan yi kuma alhalin ga abin da al'umma kaga wannan matsala ce amma mu da kasa misali da za mu duba a cikin mu waye cancanta waye muka san ha ya da rike wani abu ba wanda yake kamantawa mu zo mu yi kudi mu hada ya samu ya zama abin da ya zama duk ina kyautata da cancan da ya samu wani dan mukami a cikin unguwa an ga yanda yake gudanar da hada sabgogin sa da adalci to zai iya kamantawa amma kawai yanzu shugaban ya zai dauki mutun ya daure masa gindi ya zama wani to sai abin da ya gada mai da shi kuma gaskiya Najeriya kusan muna karkashin tsawa ne ba mu muke ta bigar da mulkin kanmu ba duba da mun ci bashi an siyar da mu kawai ana walaki ji da mu ne amma ba dan haka ba mallam tukur ni zan iya ce maka wallahi aka bani Najeriya sai shi na gyara musamman matsalar tsaro
0: kafaran dai ba
4: matsalar take faruwa na amare ku a bangaren tsaro sai shi a bani mulkin kasar nan
0: wallahi tai na zaka fara shugaba tai na zaka fara
4: yaushe
0: zan fara? Ta ina za ka fara gyara harkar
4: tsaro? Ta ina ne ta matsalar tsaro.
0: Shi ne, ai tambaye muka, kai ka ɗauka cewa yanzu shugabannin za ka sauke duka?
4: Yawwa zan sauke shugabannin tsaro, kowaɗanda suke da kishin abin suke son abu, AC bai ratsa su ba sun koyi zama ofis. Amma in na sami irin matasan nan waɗanda suke jajircewa su shiga daji, wanda umarni kawai za a bayar, a yi babu magana wai rashin a shi an buje rayu umarni a duk wanda an ga tanta addani kawai a hallaka shi sannan kuma dole sai an gyara doka a Najeriya shi an rika bin dokoki shugaba in ba zai bi doka ba na kasa dole ya karya doka amma aka gyara shugaba zai yi laifi a kasa a nan na kasa dole a hukunta shi saboda shugaba in yayi an hukunta shi to ba wanda zai yi kokarin karya wannan doka Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari ka mana karshen matsalolin Najeriya kuma Allah ya san ya ango masa da amalan shugaba muna tare da kai
0: muna godiya sosai aka bashi aran Najeriya zai gyara ta kuma ba za a soke shi ba kun ga to irin waɗannan ya kamata a sa a gaba su zama shugabannin kasar kenan assalamu alaikum wa alaikum salam
5: amma lafiya ai
0: alhamdulillah
5: kana tare da ni trader gobarwan
0: to kofarin bai muna jira tare ah
1: insha Allah kuma yanda ka koro wannan mawdu'i naka cikin tsarin gaskiya abu guda bine nake tunani zuwa uku sai aka rike wannan don Allah ya jira dina damun wa wannan adama ya fice ka da farko dai duk wanda ya samu mulki da kan kansa da shugaban kasa abin da kamata ka farkewa gaskiya rufin amana da adalci abu ne biyu kuma wanda shugaba zai rike kuce ko ci irin suka ci ne dan dan kasa biye da san kai sai karke wannan abin yana garin cewa to ba ko
0: yanzu duk wani abin da ka faɗa shugabanninmu ne yanzu ba sa san kasar nan a ce shugaban kasa guda kace baya san Najeriya baya san wacce kasar da yake mulka
1: ai abin da yake so abin da kasu ka gane shi ne inda zaka kufanta ne san kishin kasa shi ne zaka ga wanda da abin da yake kasa za a yi shi kan kasa amma idan ka duba abubuwan da suka faru ba zaka ga an ce wani an bashi mukami kaza wani bayan wani lokaci an ce mulka yana ba ana magana biliyan kaza miliyan biliyon kaza biliyon kaza wannan an ce ba san kasa ba san kasa kamata iya gama mulki kamar yadda tafa ba zai suka yi inda tarihi yake ga mana cewa sun gama mulki ba a samu wasu kwakwaru kudi kuka dauri a hannun su ba wannan shi ne kuma cewa su ne masu kici kada amma
0: kai ma kana fata saboda lokaci kana fata a baka aran mulkin Najeriya kai ma kana fata a baka aran mulkin Najeriya kai ma ka ka gyara na awa ko na kwana biyar ne
1: wannan ke kyawun da dan Allah su ya dan Allah ya zami kokarin mu kwatanka in mun an yi kai na ina
0: to muna godiya sosai sosai da gudunmuwarka. Assalamu alaikum. Da muke tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Allah ya tukur barka da kokari ya aiki.
0: Alhamdulillah.
3: Araba sake kallai da mila mai shago
0: to muna
3: wato Alhaji Tukur masalolin suna da yawa kuma kamar yadda kake tambayar wasu gaba su Najeriya na kwana kadan su yi abu wallahi kusan duk zuciyan yan arewa ko yan Najeriya ba san haka ta amma matsalar shi ne
0: na'am
3: karshe karshen ko ce farkon wannan batu da ka dauko na minti 30 din nan ai magana akan kamar yadda za a iya canza al'amuran ko kuma ya akai abubuwan canzuwa idan wannan an soki shi wannan ya sauka za a da a ringa soka kuma wannan ya wuce ma wancan zai soki wannan to za a ga akwai kafin yada labarai da aka shi wani tsohon kansila ko in ce jiya mana karamar hukuma a nan Kano a wannan sati
0: yake
3: magana cewa duk iya yadda kai kokarinka akwai inda kake gazawa kuma inda kokarin kai amma ake kalubalantar ka abin da ya daure masa kai sai ɗan sun sauka da kan mulki yake gane cewa wannan abin kamar kojinmu ne mu ɗan Najeriya idan ka samu mulki lokacin da kake tunanin za wannan gyara to idan ka samu mulki kamar wani abu ne yake hawa kanka ko ake canza ma ta nan wannan kujerar mulkin idan ka hauta na cewa abin da kake gani daidai idan ka hau mulki daidai bane abin da kake gani ba daidai bane in ka hau mulki yake zama daidai yake shi da kansa akwai abubuwan da suka yi matsayawa a lokacin tsohon gwamnan Kano ne malam shekaru yau man yayi chairman na local government ya ce wallahi shi yaje ya samu mai girma gwamna ya ce dan ya cire shi daga mukamin chairman ya hakura ya aje wannan kujera saboda kalubalen ciki mai girma gwamna malam Ibrahim Karo ya kalli ya ce a wani dalili ya ga mai dalili shi jajircewar da ake bukata a wajen dan adam a wajen mutum mai mulki irin wani jajirce saboda wancan kalubalen da yake fuskanta na irin na makusantansa irin wannan tukur shi ne zaka gane cewa inda aka dosa ga shugabannin kasar ko kuma dan majalisu ko sanatoci ko kuma gwamnoni ko su kansiloli sai karsu inda gizin ke saka wanda akwai kuma mu a karan kanmu tukur ni da kai mun san nagartattun mutane da in mun zaba za su yi abin kirki in sun je to amma saboda ko ba su da kuɗi ko kuma ba su da wasu masu gida ba za su iya samun wannan mukami ko wannan kujera ba to shi ne kawai Alhaji Tukur matsala amma da za a fara ko a zaɓi saida a nan Kano mun yi akwai malami na addinin musulunci da ya fito shi ne karshen mai karancin ƙuri'a da ya samu a jihar Kano kowa ya gani a zaben da ya wuce na shekara huɗu da ta gabata to da a ce cancantar da muke faɗa a bakin muna binta muna zaɓa ba wai da aljihunmu ba to za mu samu mafita a ƙaramar hukumar mu za mu samu a jihar mu za mu samu a ƙasar mu shi ne dai kawai matsalar mu kalli kanmu ga zaɓe nan ya taho mu ga waye
1: abin da ya kamata tukur ka tashi lafiya da baraba sai Allah ya yi mai shauku
0: to muna godiya Laraba Abusa da gudunmuwarka mutaka da gaske assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na
5: tukur barka da gogari
0: barka dai
5: masha Allah wa alajin jakara irin cinyan bakwai na jahar Kano
0: to muna godiya
5: kamar yadda Jamilu ya maganar abubuwa ne masu fadi wadannan matsaloli tabbata haka ne to amma ni kuma ina kallon abubuwa guda uku wanda kamar su ne din shi kai idan ka kalla
0: to muna jin
5: kuma abu na farko manufa lokacin da ya zamanto wani yana yin wani abu kana su kansa ba da kyakkyawar manufa ba to Allah yakan nuna wa mutum shi ma ba komai bane idan ya samu damar sai ya fi wancan to ni ina ganin kamar abin da yake jawo irin wannan matsalar yawanci wadanda suke sukan na kai sukan su manufar su ba ingantacciya wace amma inda manufar su ingantacciya ce Allah zai sa musu taimako sannan kuma sai abu na gaba za ka ga kamar su kansu jam'iyyun da suke yin adabu na kai duk lokacin da ya zamanto sun gina wannan jam'iyyar tasu babu tsari yawanci tsarin nasu su kauda wanda yake kai ne kamar magana da wani yake magana ba su shirya ba inda hatta ita wannan jam'iyyar abin da yasa aka dinga kuka ake kuka da ita yanzu yawanci lokacin da suka zo suna yakin neman zaɓe ba su yi wani ingantaccen tsarin abin da za su yi sun samu dama ba a tsarin nasu manufar tasu su kauda gwamnatin da take kai to ko a yanzu ba fata mu ce ba idan ya zamanto an yaki wannan da suke kai waɗanda suka hau su ma manufar su da
0: to lin jai da fatan zaka ƙara kira mu da wannan muhimmin gudunmawa ta assalamu alaikum
6: assalamu alaikum alai to kurba ka da aiki
0: barkanki dai
6: to ai maganar ma a cewa dauki Najeriya hankalin da ya rakun da alara ita Najeriya to Allah da Najeriya ita ma za ai
0: mu Najeriya kenan
6: da ɗan Najeriya sai dai Najeriya
0: subhanallahi
6: saboda tsarin Niger da Najeriya ba iri ɗaya bane ba
0: to
6: saboda haka kawai abin da ƙasa take buƙata shine kishi kawai in aka sa kishi akan abu za ai abin zai gyaru
0: wani irin kishi ne
6: amma indai babu wannan kina
0: kishi kamar ya yanzu ke ba
6: kasar ma na azuriya su sa kishin kasar da al'ummar kasar da san gyara kasar duk shugaban da zai zo indai ba wannan ne a zuciyarsa ba to kasar na haka za ta zama
0: to amma shugabannin baya ma ya samu an samu duk masu kishin shugabannin baya an samu wanda zai iya mutuwa mu akan Najeriya
6: wallahi tallahi
0: to kuma amma ya kai haka indai kishi ne a karshen me ya faru kuma
6: kawai suna fada ni a bakin su wanda zai iya kwaya ɗaya ne yaran su kuma Allah bai kishi wannan gaccin yayi ba wato Umar Musa yar Aduwa da ya kasance mai tsohon rai to da Najeriya ta canja kuma maybe waɗansu daga ciki su dan yi kwaikwayansa ko da ba su kamanta nashin ba su yi kokarin yin wanda irin abin da ya ɗauko su ga sun ɗan dora a kai amma matukar ba wannan kishin suka sa a zuciyarsu ba da san ƙasar da san ci gaban ƙasar to Najeriya dai sai dai mutum ce mutum wala ko ta kawai saboda gyara dai na Allah ne amma ba sai sun gyara su shi wa gaba lalle su sa wannan aƙidar a ran su cewa ƙasar ce a gaban su ba a jifan su ba ba kuma kansu ba in dai suka canja su za ta canja amma in dai ba wannan ba ba kowa kawai tunaninsa da kansa da zuriyarsa da iyalinsa ne da mabiyansa da wanda ke tare da su to Najeriya su ke kawai a ci gaba da yi mata addu'a ba mu san me gaba Allah bai sa ta zama ba kuma kuma mutu gyara ba to suke ya taya suke tunanin waɗanda za su zo a gaba za su gyara dukan su fasu
0: to ke baki a cikin waɗanda ke ma aka baki a ran Najeriya za ki iya gyara a matsayin ki ma na mace
6: wallahi sai na gyara ta ka san Allah da
0: kin farantsa fa da me zaki fara
6: saboda ta inda zan fara shine ni zuwa da da farko zan in tsaya in yi tunani akan kasar sai in gane su waye waɗanda suke kishi kuma suke san ci gaban ta to su zan dauko a kowane gurbi in dora duk wanda kawai ma ni na san me zan yi a karin da zan shirya na musamman hada su a kwal gaba to karshen magana ba sai na tsara sa ba to idan na gabatar da wannan aikin to lallai lallai Najeriya ta yi
0: to amma Najeriya fa da yawa to shike ne muna godiya
6: muna ba ni tunani ya yaje kuma ce bar rahama radio ba to ya mutane kike su gina bar rahama radio to ya kamata a ce tunani ya yaya in dai ba wani ci gaba
0: to muna godiya sosai kuma Allah ya daya jiki kuma duka mun mutane sun ji Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala sa shine fa alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah waya ta karshe
7: assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
0: yawa muna tare na'am to kai ma a gurguje da za a baka Najeriya za ka yi me za ka yi kamar wacce ta sauka yanzu
7: ai a wata dai sai na gyara ka
0: kai
7: in Allah ya shaida Allah walla ai ni farko
0: ka ran tsefa
7: ka san ku zan fara hudatawa ba yunwa ba talauci kawai duk kawai nishadi ne kawai da walwala
0: to yanzu ba ah yanzu duk wanda wanda suke kai addu su ma sun yi wannan kokarin amma suka ake ganin sun gaza
7: ai wallahi wallahi to wannan dubba daga sarki ba ƴar addu'a Allah ya kanyi gafara Allah ya sa ina alka ina aljanna
0: amin
7: wallahi tallahi shi kadai ne yake da munfa mai kyau akan talaka
0: amma da ai talakawon talakawon lokacin da aka a'a talakawon da aka kawo Umaru Musa Rado Allah ya ji kansa ai su suka ce an kawo shi da wata munfa ba sa san sa har zanga zanga an masa a garin nan
7: eh to ai dama ita duniya ya mama tukurda ma ai haka take wanda kake gani alheri ne ga kasa ai ba shine da ma mutane da dama suke hange shi ai kaga a lokacin ai kaga ida Buhari kaga suke takara gani kuke kamar Buhari ne alkai
0: wace wace ta sauka wace ta sauka ta ce inda za a bata shugabancin Najeriya za ta kira taro na gaggawa da mutane da wake kai kuma in ka shiga office me za ka yi a karan farko me za ka yi
7: wallahi wallahi tayin farko ni ba wani wanda zan kira ko mutum ɗaya ba zan kirawo ba kawai abin da zan fara yi kawai in kasa kawai zan saka kawai mara kawai kowa kawai sai ya kowa sai ya tuna man bai da madarar kowa su ne zai wani fashin shi
0: ai kuma wannan za a ce kai kai ayin ayin ɗan adala su ce kai almubazzaranci da dukiyar kasa yanzu kana shi kana shi gaban kasa yanzu kai in kai zaka ji daya daga cikin kaidojin zama shugaban kasa ko kin ka zama yanzu zaka zama shugaban kasa ba kai ne da kanka ba in zaka ci abinci sai an sai an baka umarni in zaka ka kama ruwa sai an baka umarni in zaka yi wanka sai an baka umarni in zaka tafiya sai an ce ka tafi kuma shikenan sai kai to ya kamata ka san waɗannan waye shugaban kasa ana cewa ba wasa bane yanzu da Tinubu zai zo garin nan ah yanzu kana nufin kai shugaban kasa kana nufin ka zama gwamna kana nufin ka zama gwamna ko shugaban kasa ko sai a ganka kasuwar kofar Mumbai kana sayayya
7: wallahi tallahi ai kafin kasuwar kofar Mumbai a sabo kasuwar nan ta gama wallahi anan za a fara kanina na dai tafiyar tumatir
0: inna lillahi
7: a gani masallacin juma'a kuma in je masallacin juma'a nan nan da ko na tijin muskala mun fara zuwa nan tukunna
0: to
7: a gani amma sabida Allah kawai an za a tsari kawai yan waka tuka tsari wallahi yar adu'a kadai yanzu yi kadai kawai inna tuna kawai zan yi
0: to Mr. President muna godiya na wucin gadi Allah ubangiji ya cika ma burin ka ka zama shugaban kasa ka ringa yawo a cikin jama'a idan Allah ya tabbatar zarau inda ba ta sadan da ku ni tukur nake cewa a cigaba da saurayi lafiya

sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma aka saurari shirin bayan labarai tare da Tukur S Tukur yanzu agogon ɗakin mu yana cewa karfe 1 saura minti 1 da misalin karfe 1 daidai zamu ji shirin da kasuwancin sa

0: masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci da sai kasancewa da mu a cikin wannan shiri na mutum da kasuwancinsa wanda muke tattauna batu da shafi al'amuran ciniki da kasuwanci wanda muke gaito ƙwararru da masana daga wurare daban-daban da mu tattauna batu da shafi tattalin arziki da kuma abin shafi sana'o'i da kuma wato kamfanonuwa domin mu ga yadda za mu ba al'umma shawarwari yadda su inganta harkokin da suke yi wato na kasuwanci ko wata sana'a wani sa'in ma mu ga yato masu sana'ar domin mu ji irin da suke gabatar da ita da kuma ƙalubalen da wato ake fuskanta da kuma yadda za a yi matasan mu su zama cewa sun samu hanyoyin dogaro da kai game da irin wato sana'o'i da muke iya gabatarwa musamman ma kuna cikin gida wanda na yau da gobe ne wasu sana'o'in sun shafi mata wasu sana'o'in kuma sun shafi wato a maza sannan kuma bugu da ƙari muka ɗan sake lalube akan wasu damammaki da muke gani suke zuwa wa wato mutane musamman a wannan ƙasa tamu amma da yawa mutanenmu na arewa ba kasbai suke mai da hankali wato wajen samun irin wannan damammaki ba da kuma yadda za su yi zamanantar da harkokin kasuwancinsu ya yi daidai da buƙatun da ake buƙata domin samun tagomashi da ake samu a matakai daban-daban ko da yadda gwamnatin tarayya ko kuma da wasu ƙungiyoyi ko kuma jihohi ko kuma wasu ɗaiɗaikun al'umma da suke wato a bayarwa yadda mutane za su wato haɓaka wato kasuwancinsu ko kuma wato sana'arsu mukan kasance da garzari sirtima wanda yakan kasance da mu lokaci zuwa lokaci idan mun ga irin wannan damar muke tattaunawa kuma ba da shawarwari game da al'umma za su amfana da irin wannan abubuwa da suke zuwa wato abin da shafi kasuwanci da sana'a a wannan ƙasa ta mu to alhamdulillahi a wannan mako ma muna tare da malam garzalin a ciki da shi kuma za mu tattauna wasu bututuwa da suka taso wanda al'umma tuni sun sa suna ta amfana amma mutanenmu da yawa ba su ma an kare da irin wannan wato abubuwan da ake yi ake amfana ba wanda kuma dukkan al'umma ƙasa ne za su amfana da shi malam gazali a madadin masu sauraron mu na barka zuwa cikin wannan shiri
1: to assalamu alaikum wa rahmatullah
0: can kwanakin baya mun dan tattauna irin wa'annan wasu damuki da suka zo da aka ba al'umma shawarwari da yadda za su taimaka kwanan nan kuma gashi abubuwa guda biyu sun sake faruwa ga shi ma tallafi da wato Sweden take bayarwa wanda mutane za su shi ma amfana da shi sannan kuma ga dama da ta sake zuwa al'umma in za a iya tunawa can lokacin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Jinan Buhari ya ba da wata dama cewa a je duk wanda yake da wani kasuwanci ko da mai waina ce ko da mai sai da rike ne ko da mai sai da yaro ko da mai sai da nama ne da ji wannan rijista ta CAC domin ya ga cewa ya amfana da irin abin da suke tuwa da gwamnatin tarayya ko kuma yadda zai zamanantar da wato a kasuwancinsa mutanenmu da yawa sai da lokacin ya ja sannan aka ringa wato dafifikan irin wannan abubuwa
1: kwarai kuwa
0: kwanan nan ma in ji irin wannan dama ta sake zaguwa wanda kusan mutane kusan fiye da mutum 2000 za su amfana da yin samun wannan wato arisa da ake ta wato CAC kyauta ba tare da mutum ya wato kashe kuɗinsa ba daga cewa lalle ya kamata mu wayar da kan mutanenmu su maza su shiga cikin wannan tsari domin su amfana kafin lokaci ya ƙure sannan kuma san wani irin matakai ne ake bi wani tsari ne ake bi domin a amfana da wannan tsari to a daga zari bari mu fara da ita wato a Smidin wanda ɗaya ce daga cikin cibiyoyi na da suke taimakawa 'yan kasuwa da makamantansu amma za mu su faɗa mana shimfiɗa kuma da ita wannan
1: ma'aikata
0: saboda ga ta nan dai a nan jihar Kano amma da yawa mutanen masu kasuwanci da sana'o'i ba su ma san amfanin ta ba da kuma irin moriyar da ake ci
1: daga gareta to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masauraran mu a daidai wannan lokaci ne ku barka da safiya barka da rana barka da yanzu da fatan kowa yana lafiya ubangiji Allah ya taimaki kasarmu ya taimaki mu baki ɗaya ya taimaki jihar mu da farko malam Nura ba ma mutum 2000 bane mutum 250
0: to 250
1: ba 2000 ba eh 2000 ai ba ta da yawa Kano kadai ma muna bukatar sama da 2000 so 250 sune wadanda za su amfana ko za su kara amfana daga wannan offer da federal government ta bayar na samarwa da kananan masu sana'o'i wannan register shedar sana'a kyauta shine free ko so da farko alhamdulillah ita simida wato small and medium enterprises agency of Nigeria ita ce wannan ma'aikata sunan wannan ma'aikata tana da office a Abuja sannan tana da rassuna guda 436 a fadin jihohin Najeriya cikiyar da Abuja kuma kowace jaha akwai Smida munan tamu tana nan a Sharada rukunin masana'antu na small scale na Sharada kananan masana'antu kenan kuma tana nan tsawon lokaci tana gudanar da aikin ta aikin wannan ma'aikata shine alaka da kananan masu sana'o'i ta tabbata tana da data database din su saboda haka tana da platform da zaka shiga kai register da su ka samu abin da ake cewa SUN number wata unique number ne da suke bayarwa su simidan din so in kai register da su za su baka wannan number kuma za su baka certificate shedar ka samu wannan number taka ci kamar yadda kake zaka yi register CSC a baka wannan number to su ma suna da tasu so kaga suna da data din ka kenan so kuma sannan suna da damar da suke samu da kuɗi federal government tana ba su budget su gudanar da wasu aikace-aikace nasu horar da 'yan kananan 'yan kasuwa ne ba su tallafi ne hada su samar da su a cluster su samu su wasu facilities a samu investors su zo su taimaka musu to ba abun da ba sa yi ya danganta da yadda abubuwa suka zo so a yanzu haka ma ita wannan ma'aikata wannan register da za a yi ta federal government ta CSC kyauta a karkashin wannan ma'aikata ne
0: to
1: yawa a karkashin wannan ma'aikata ne ta nan ya biyo saboda alaƙar ta da kananan 'yan kasuwa a federal level kenan
0: to mu kafin mu karasa rigazali
1: na'am
0: in kai magana kananan 'yan kasuwa wasu ba suna dauka cewa wato kananan 'yan kasuwa nan kamar wasu masu hanshakan masu kuɗi ne ko wasu kamfanonuwa ne suna cikin wannan tsarin
1: to
0: ya za a fanya cewa mutanen mu gwargwari idan aka yi magana wato masu kananan masana'antu su ji cewa da su ne fa ake wannan magana
1: to idan aka ce kananan 'yan kasuwa wato ana nufin wanda ya fara daga kansa zuwa kasa da mutum 10
0: to
1: suke aiki a karkashin sa
0: inda mutum yana sana'a daga shi karan kansa
1: daga karan kansa kaga mutum da yake nan ko misali in kasa tebur ina sai da rake
0: yawa
1: ai ka gani kadai rake wannan yawanci ne sai da rake ba shi da yara ko me yan kamfarci haka ne
0: Komi awara.
1: Komi aski. So waɗannan duk sunan su kananan 'yan kasuwa. Akwai mai kafinta. Yana da yara. Wani ne masa yanka a can, wani ne masa feshi a can, wani ne masa goge-goge a can. Inda yaranka ba su ka haura guda 10 ba kai ma wannan kana cikin matsakaitan 'yan kasuwa. Dama kanana small and medium aka ce. So su ne waɗannan su ake nufi kananan 'yan kasuwa.
0: Idan mace tana gida tana sai da wake da shinkafa.
1: Na'am.
0: Kalla tana da 'yan yaranta a gida
1: wanda
0: suke taya ta ko kulli ko zubawa ko wani abu ita ma tana cikin wannan ko tana sai da waina da awara
1: misali ita ma ai karamar 'yar kasuwa ce ai tana taimakawa economy na ƙasa kuma tana samar da wani abu da yake sabin wasu mutane saboda yanzu ne bi akwai gidan da zaka ga ana sai da abinci duk daren da kai karfe 1 dare in ka dai zaka samu abinci idan da ba ita sai dai mutum ya kwana da yunwa tunda ba zai iya dafa ba musamman samari a makamantansu amma wannan abincin da take kaga tana samarwa da waɗannan matasan bukatarsu kuma tana taimakawa tattalin arziki na ƙasa san za ta je ta siyo itace ta dafa wake ta siyo mai a gurin mai mai ta siyo shinkafa a gurin mai shinkafa ta siyo mai a gurin mai magi yaji ne barkono haka ta zo ta harhada ta samar da finished product shine shinkafar abincin
0: kudi za ta yi kudi ya kewaya
1: yawa kudi ya kewaya to ai shine taimaka economy din na kasa ai shi yasa ba a so ka je ka jibge kudi
0: to ka aje shi
1: alaji dora eh ka je ka in ka sa shi a banki ma yana da wata banki yana samun abun da yake sa tunda shi banki ya juya kudi yake aiki ma
2: ba wai in ka bada naka maybe da wani za a baka ba naka ba haka yake ma zance in ka je ka ajiye naka yanzu sababbi tsofaffi za a baka so haka in ka sa musu kuɗi za su tafi kasuwa ne sannan kai ma wasu sun kawo su in ka fita tashi bukata a baka so gwara ma wannan akan wanda zai je jibje kuɗi a gida ai yanzu ba akwai irin wadannan
0: shi bai kai banki ba shi
2: ko zaka ga lokaci bayan lokaci idan aka kaka ta fito zaka ga kudaden da ake fitowa da su ha funfuna zaka ga suna yi ina jin ai kana ganin irin wadannan to irin wadannan kudin su ne wanda ake zuwa gida ake jibge su ba sa kewayawa su kuma kudi su ake su dinga kewayawa daga A su tafi B daga B su tafi C daga Kano su tafi Jigawa daga Jigawa su tafi Sokoto daga Sokoto su tafi Eko daga Eko su tafi Abba haka ake so su tafi gurin Inyamuri gurin Ema gurin Ibra gurin Bahaushe gurin Bafu haka ake so su dinga yi shine za su dinga circulation su
0: dinga kewayawa da nama ne kasu fili ai zaka ga wani da yara biyar wani suka yake yi wani
2: yawa to ka gani yawa to haka duk suna cikin rukunin kanana da masaka ba wai sai kana da millions ba
0: to
2: kake tunanin kai ne waɗanda ake magana akai dama kuma ba mu magana irin ku ai ai so ake karami yayyo kasa
0: wato sai wace a ce mai wakil shinkafa ce idan ta bi fi 200 ba
2: yawa
0: da in yaranta ta fito waje
2: bai ma 280 bai fi 280 ba ma kai ko 50
0: amma dai haka take juya abin
2: haka take juyawa kuma kullun za in ta gama yayanta za su ci abincin yaranta za su ci za kuma ta sa dashin 1000
0: to
2: kaga a wata tana 30,000 to ina laifi tana gidanta ta yi wa kanta salary lalle su dinga yin haka kware ko ba wai kawai a ci a je a ce wai za a ci da magarba a siyo tsire ko wani abun kuma a ce za a abun gaba a dinga saving wani abu domin abun da ka je ya zo
0: suna cikin wancan yan small and medium
2: da suna cikin kware ko da suna
0: cikin kai ya rena wato irin sana'ar
2: da ya kai ya rena ai
0: ita kai da mu da wuce daga mutun shi kadai zuwa gaba
2: yawa yawa ai shi yasa ko da su ina jin wani shiri sai ita tsimi wannan hukumar ta Sumidan tana da wani take taken ta shine ka fara da karai da karami amma kai tunanin babba so sai me shirin sai yake cewa ai da tsohon gwamna da tsohon director general din ta ita Sumidan din wato gwamna ne yanzu na Katsina sai ya canja ya kara ma wani abu yace ka fara kadan din ma kuma yanzu
0: to kaka jira
2: kaka jira yanzu start now to ka fara yanzu ma kada ka ce wai sai ka samu wani makudan kuɗi ko wani abu sannan zaka fara lokaci baya jira ka fara da abin da kake da shi idan kana da naira 10,000 je kaka saro katin waya
0: to
2: fara sayar da katin waya na naira 10,000
0: na 10,000
2: me 10,000
0: to ko da gawayi ne
2: ko yanzu na tsaya zan cire kuɗi a gurin mai POS sai ga ana sai yana sayar da kati sai ga yayin yanka sai ce tambaya su da Allah naira 20,000 za ta ishe dan saurayi ya fara sayar da kati ya ce mun kwarai kuwa da 20,000 ba wai sai ka je kasuwa da 100,000 ba kaga ya fara da kadan din kenan
0: da yake rike wa jari ce
2: to ai yawa to ka gani Alhaji Nura dan yara suna rike wa 100,000 kaza 80,000 kaza 100,000 da wani abu kaza 200,000 da kaza 100,000
0: amma sai ce ba shi da jari
2: ba ma ya sana'a kai
0: to
2: ba ma ya sana'a amma yana da wannan wayar kuma wayar da ta yarke ta ba yana sarrafa wayar bane ba gurin samar masa da kuɗin shiga gurin samar masa da aikin yi baya wannan dan akwai wanda su waye su ce shagon su waye su ce kasuwar su waye su ce abincin su waye su ce rigar su yes na san waɗannan dan ko kwanan nan ina jin sati biyu mun yi competition a UK Dangote business school akwai wanda ya zo e-marketing yake yi kantin kwari menene e-marketing sunansa haka ya zo ya presentation dan da ya ma samu nasara nan ne biyu ta gobe da shi da team ɗinsa za su tafi legacy final competitions da sauran competitors na da suka zo daga zone 6 na Nigeria so kaga shi wannan shi ita ce kantinsa kuma haka yake ake ba shi order daga gurare daban-daban a Nigeria har outside Nigeria ma kuma ya shi kantin shi da bai da kantin ma ya je kantin ya sassamo ya ba tura ai sun yi ya tura muka inda zaka kai ma
0: to da misali ga zali ina irin mata masu dan kulle-kulle da sai da farko nuni kuka ce haka a gida zaka tadda mace dai ita ba fita take ba amma irin wannan abun da ake amfani da su na yau da gobe na gida ta dan sai da kuka da dan sai da da su
2: kanin daddawa kubewa bushashiya ne kakkiya magi
0: omo ya shahar da wannan
2: duka sunan su kananan yan kasuwa amma inda muke barin abun wato shine wato fahimtar zamani
0: to
2: yawa da kuma wani abu da aka bar shi a baya wato karbar ilimin boko al'amuran nan namu billahi allazi la ilaha illa huwa al-nur akwai daman miki da yawa
0: a kanan nan
2: ko a ba a kanan nan ba ma ba ma a Najeriya ba ma a duniya da Afrika ko yanzu ina hanyar nan abinda nake cikewa na ECOWAS ne ina jin abinda za a ba na farko yake dala 100 wajen 25 dala wajen 25 har zuwa na kasa dala 15,000 ko yanzu ina zaune kafin mu shigo studio din nan abun application din nake nazari amma application din nan ba da Hausa ake yi ba ba da Fulatanci ake yi ba ba da Yarbanci ake yi ba ba da Igbo ake yi ba da national language ake yi Turanci so wannan shine yake ba mu damuwa za a zo a yi abu dan ita wannan mai sai da kudewar dan ita wannan mai tafi shinkafar dan wannan mai sai da raken dan wannan mai askin dan mai naman nan ko mai kayan miya amma zaka ga abun ba zai kai gare su ba ba kuma dan ba a so su samu ba shi yasa nake gaya maka ni in zan samu dama wato zan sauke abubuwa ko kuma idan aka samar da abu online zan samar kuma da abun da za a ce offline saboda waɗannan su samu su masu amfana
0: wato kaidojin da ake sawa shi sa mutanen mu ba sa yi amfana kenan
2: da yawa
0: an ce sai aka cika kaza kai
2: wai wannan sai yawa sai ka cika kaza
0: me ko mutum a ce zuwa kuma ana mata tambaya ana cike masa
2: yawa tun daga shi dai kaga shine real dan kasuwan da ake bukata
0: to
2: amma saboda distant da aka samu gaf ne shi ba zai iya shiga duniya ya bincika ba ga wasu daman maki domin sa ba zai iya wannan ba ni dai ita kuma gwamnati ko kuma hukumomin ba su samar da wani window da za su zo su same shi inda yake ba tunda ka san abun da yana da fadi ko ba haka bane Najeriya jaha 36 ne muna da mutum kimanin miliyan 200 da kaza 300 ba kadan saboda haka shi yasa yanzu da zamani yazo ake digitalization komai online yanzu haka muna cikin program na Tibet din nan yara ne ake dauko su daga gurare daban-daban su zo su koyi sana'o'i a biya su dota transport allowance mu ma a biya mu amma sai kaga yanzu yaro na akwai dan zamfara
0: daga zamfara
2: mutum daya to yanzu dan zamfara ya zai zo nan 30,000 za a bashi
0: yanzu
2: ya zauna wata 6 inda ya zauna ne zai dinga kawo shop dina kaga akwai damuwa so amma me ya samar da haka da aka ci abun nan online ne
0: to hanyar da aka biyo
2: eh wurin cika abubuwan aka ce online da a ce offline aka yi shi kaga zuwa za a yi Kano nan na Lagos yana le na zamfara su ma su a can na Kano municipal dan municipal sai duba ya ga ai ga santa kaza bari in shiga ga santa kaza bari in shiga amma dan zamfara ya shiga saboda ya iya boko ya cike gurbin dan Kano dan kanan ma dan municipal din ma kusa da inda nake misali
0: shi kuma dan kanan bai cike wani gurbin
2: shi kuma ga shi bai cika ba kuma ba damar da zan cire shi
0: tunda abin tsari ne na gwamnati
2: yawa saboda haka kaga dole a dinga dubawa in an zo kan irin wannan abubuwa shi yasa lokacin ina jin suban jani sun dinga wani abu da suke zuwa har kasuwa su samu kananan wani trader money ko menene ko market money suke cewa har kasuwa naga ana zuwa a ba mutum jarin sa a bashi dan abun da za a bashi ai aje na gaba
0: bayane ne ko ai na zaune a kasuwar sa
2: yawa
0: ba ce ake tashi ba
2: da
0: dauka buji bayane
2: ai suna bukata ai wani jarin nasa gaba daya buwun tattasan buwun a tarun buwun tumatir din nawa yake bukata ne kuma yau da gobe yanayin gamban policy da economy na kasa ya sa jarin yayi kasa da yana yi kurkura yanzu ba yi kurkuran sai dai yi buwu uku buwu biyar yanzu ba yi buwu biyar din kwando yake siwa kwandon ma sai an harada rabi tattasai rabi tumatir rabi albasa to kai ba suna bukatar irin wannan abubuwa
0: kuma ka ce inda kika so ka taso shi ya tafi wani waje daban
2: ba sai
0: ga ganin mutum sai ya wune na wannan abun ba zai iya kashe wannan lokaci
2: ai in ma misali a ce za a zo a ce yi ne daya biyu uku an sallame shi kuma ya san zai samu ba wani abu bane ba zai iya hakura ai tunda ya san eh tabbas yana cikin beneficiary zaka iya yi na taba kai kaina har Lagos sau biyu akan nema karshe kuma na samu
0: to amma kaga misali irin wannan abun da suke zuwa mutane a ƙasa mu ba mu da misali shugabanni da ya kamata idan wani abu ya taso a ce mu kowanne bangare misali a ga yanayin su yanda za a kamar yanda aka yi na baya aka ji aka samu mutane tunda su ma bangaren kudin akwai matsaloli irin waɗannan abubuwan dan a saukaka cewa ba sai ka buta wannan ka ci kaza da wasu abubuwa makamancin wannan ba
2: to ita gwamnati ce ka san idanta da kunnanta suna da fadi sannan na biyu duk abu ya kamata a dinga samar da wazurkul ba haƙa wani wannan abu wanda ya dace ya san abu sau tari da ma abubuwan inda muke samun matsaloli a rashin sa gurbi a inda ya dace ka dauko dan kasuwa ka sa shi a ministan tsaro ai na yake irin wannan ka dauko likita likita dakta fa guda ka sa ba shi hukumar kula da samar da ayyukan yi ta ƙasa ai na yake irin wannan ai likita sai kai shi ma'aikatan lafiya ka ba shi famanan sagatare ko ka ba shi director na lafiya ko ka ba shi PS minister ko commissioner lafiya
0: shine
2: layin sa dan kasuwa mai shi kuma sai ka ba shi trade and investment ko wata ma'aikata da ta tace da haka so har kullun ni dan ban taba ganin gwamna bane ba kuma ko kwanaki da zamu taro da matar shugaban kasa da Allah ya sa in matasa ko ƴan bangar siyasa ba su ba da matsala ba a taron da muka yi da za ta zo har gabana to in ta zo gabana kuma wannan maganar da niyya zan gaya mata a lokacin ta mata ma ta shafa wanda suke ma a local area misali ƙauyuka a karkara wannan abun na so ta je ta yi musu wani packet na peace lady a karkara a kira shi ma da haka
0: wani sabon
2: project first lady a karkara
0: tun daga masu kuli-kuli
2: saboda yan birnin su wasu abubuwa duk suna sun occupy ɗinsu suna samu alhamdulillah na sani wannan kowa haka bane ba amma a je a samar da wani shiri mai suna ne first lady a karkara kowa haka bane ba a zo a Kano a samar da wani tsari shi ne ma ita ma state first lady a karkara ko ba ka bane ba haka ya kamata a yi kaga ita mata ce kuma gashi nan za ta amfana da mata a ƙauyuka sai dai kada suna addu'a suna Allah sa albarka mun gode gwaggwa mun gode mama haka ya kamata a yi amma wallahi kalubalen da ai ga su nan kana gani yan mata
0: na karkara suna ta shekara 100

0: ko kayan biki irin da wannan makamantan ta kuma ta je ta siyo da kiyanta ta kawo sarrafa kuli-kuli da man gyada ko ta kawo kasuwa na birni ya je ya siyo dan sari ya je ya siyo ta numara kenta ta daddawarta ta yi wacece ta yi ta barkoninta ta sarrafa tulinta ta yi tukunya ko ba haka bane ba ta yi saka mafitai ko ba haka bane ba ta kawo kasuwa ta sarran kasuwa kaza ranar itajiya ce ko ba haka bane mu kuma nan yan birni sai mu je mu siyo amma rashin wannan orientation din ya sa yanzu sai dai su taso su tawo su kawo shi nan mu kuma sai mun je wucewa a hanya mu tsaya mu siya muna hada gosulo kuma zaka ga nan ba mutum da ya a gurin wanda ya saba doka akwai kwalta kwalta an yi ta ne don abun hawa ya wuce akwai pedestrian an yi ta ne don na ƙasa ya zo ya wuce shoulder to amma yanzu ne suke zuwa su kasa wannan abun
1: akan titin
0: akan wannan inda za a zo a wuce kwalta kuma ta wucewa ce saboda haka mai mota ko mai abu ma sai zo ya tsaya ya siya sai ya hada gosulo shikenan gurin ya zama gurin hada gosulo
1: kuma Allah wani tsotsayi taho
0: duk ba abin da baya faruwa ba fata ake yi ba saboda ina ganin ka je nan kofar nasara in ka je gidan Shatima zaka ga mutum daya ne ko daya ce take farawa amma Allah ina baka tabbaci ka ba su wata uku ko shida zaka ga suno za su zama
1: ya zama kasuwa
0: ya zama kasuwa ya karaba ba wai ba a san kasuwa bane ba shi yasa ne saboda har gobe nake jinjina tsohon gwamnatin jihar Kano Sardaunan Kano saboda tun bayan sa ba wanda ya samar da kasuwa a jihar Kano sai tsohon gwamna da ya tafi ba a kokari ana samar da kasuwanni
1: kasuwanni
0: ba
1: na musamman
0: ai in ka kula kasuwannin mu guda uku ko hudu dai a Kano sune dama manya so suke dominating komai amma alhamdulillah har yau har gobe in na shiga farm center wallahi Allah ina tabbatar maka aljihu raka da kaga dadin da nake ji dare kuwa har ka shiga ka fito zaka ga matasa ne wannan ne nan wannan ne nan wannan ne nan haka ake so a kasuwa wannan yana nasa wannan yana haka
1: tunda ana ganin
0: dabu babu ba aka samar da ita yanzu ka je ka ce zaka tashi farm center kaga yakin da za a yi da kai ko kai ne gwamna yanzu baka isa ba ni na san wannan in kuma kai zaka ga kalubalen da zaka fuskanta sai ka hade da ta da kayan baya ake cewa ko menene ne
1: to da matasan sun
0: karba sai sun ta yamma da kafin kayan baya sun karba kuma kasuwancin ya zo na zamani shi yasa yanzu za ga wanda yake harkar waya duk da dai hatsarin rakanta da baga sunan dai da yawa amma dai za ga suna cikin rufin asirin su masu sai da wayar masu sai da accessories na wayar masu sai da data mai fa data ya taba wa in ba sanan sa naira miliyan 100 mai sai da data
1: to
0: haƙun haushi ma dan wasan hausa ya bawa ni ya zan ba dan wagorin samu malamai ba a masallaci yanzu dan wasan hausa wai shi ne ambassador mai sai da data fa ya ba shi naira miliyan 100
1: mai kuma
0: musali kaga ai ba karaman attajiri bane kuma ya shiga rabin ba kaga kenan zamani ne yazo da kasuwancin tunda ka waya tunda an ba waya wa datar kuma ai ta zama
1: Yau, to wacce misali an ji na labari cewa kamar yanzu an samar da wani tsari
0: rasmi
1: da kuma ana bada wani tallafi na 50,000 musamman ga yan wannan masu ƙananan kasuwanci
0: haka
1: da suke aka
0: haka
1: ya wannan tsari yake cin ana yin sa koko sai nan gaba
0: shi ma yanzu yana nan a ƙasa
1: to
0: yana nan shi ma kuma ba a san san da zai kare ba wacce rajistar mutum 250,000 ita ce za a yi wa ko kuma shugaban kasa ya ba da wannan daman ne a July 17 July ranar National SME da ake yi a wata na taba halatta an taba nominating dina a 2024 cikin mu 36 aka yi nominating dina cikin mu 27 kuma na je na wakilci jihar Kano kuma ina mai baka albishir da alfahari da wannan mataki duk jihar Kano ba wanda ya taba attendin wannan program din sai ni duk jihar Kano Alhaji Nura kaga mu mai lango

0: wajen 15 ne da masana'antu kala daban-daban ba wanda aka taba nominating din sa a National SME Award da ake yi a cikin Bila a karkashin office din mataimakin shugaban kasa sai ne sai mace daya ita kuma da Arabia ce kaga ba Kano bace yawa amma Gazali Abdullahi Statima dan asalin karamar hukumar birni a Kano Municipal unguwar Statima cikin kwaryar birni kuma yan duk asalin kasar Dawakin Kudu garin Tsakuwa to wannan aini ne dan Kano ita ko yanzu ka shiga portal din gallery din za ga a tarihin fara program din da aka fara lokacin Osubanjo mace ɗaya ce ta taba zuwa daga Kano kuma bai Arabia ce
1: daga
0: Kano yawa so haka wannan ta sa da zan tafi da rubuta takarda zuwa state gamma na kai ma'aikatar matasa na kai ma'aikatar commerce amma dai ba aidini ba kuma ba abun ko nera daya ba kudin da zan sha ruwa ko kudin da zan mota duk da an ban jirgi da hotel amma yana da kyau in sanar da gwamnati na dan kafin mu ko namu akwai dan Maiduguri bayan abun da ya samu sai da gwamnati sai ƙara man naira miliyan 5 saboda ya fito da jasa sai da gannin sai ya kara masa naira miliyan 5 ya fito da jasa bayan kuma award din da ya samu da kuma participating din shi kansa dai saboda kowa in ya je wina ne sai dai award din da zaka wani abun da zaka samu ya fi nawa ne dan a gaban mu ta ɗayan mu aka bata gida a Abuja mai ɗaki uku aka bata motar naira miliyan 60 aka bata kuɗi Alhaji Nura na rubuta takarda na kaiwa Arewa Conservative Forum ICF gashi an nominating dina daga Kano Arewa zan je in wakilci jihar Kano a wannan National SME Award din na ba su takarda kuma da na dawo na gaya musu har shi chairman din lokacin Dr. Umar Faruk yace ai wannan nasara ce mai kyau ya kamata ma mun ma mu kira ka mu karrama ka to kuma sai na ga daga baya uwa sun dan samu ma wani dan issues so abun dai da har yanzu bai yiwu ba kenan so amma wannan nasara ce da na dawo lokacin tsohon commissioner ne dan buran na je na gaya masa nace gashi na dawo tunda san da zan tafi wa shi bane is it ko shi ne na dai manta na dawo na gashi bane ba tsohon commissioner ne da aka da ya tafi na gaya masa muka yi hoto nace ni abin da nake so ya samu min access da zan gane girma gwamna gaya masa ga nasarar da na samu saboda ba nasara ta ne ce ni kadai ba nasarar jihar Kano ce kuma wannan abubuwan yana zaburar da iri na da akwai matasa da yan kasuwa da yawa da suke cewa ai ba a yin abu kaza ai wahalar banza ce ai ba a yin abu kaza shi yasa duk abin da na samu ko na shiga ko na samu nasara zaka ga sai na sanar dan in canja tunanin waɗannan
1: misali wannan idan mutum yana nan yana sai da kayan miyarsa ko mai shayi yana yi ko tana cin awara ko tana ɗan sai da hijabi da dogayen riguna ko tana kitso ko tana wato
0: tana so ta samu tallafin nan kuma na duwa musan
1: samu za a ba ta 50 wani sharuɗa ko wani abubuwa ne za ta bi matakai domin mutanen su riba irin wani abubuwa da ake bayarwa
0: to kaga kaɗan daga cikin amfanin CAC ɗin kenan a cikin requirement ɗin da aka saba da yawa application ɗin nasu kawai sunanka ne lambar wayarka email ɗinka sai kalar business ɗinka sai sunan business ɗinka kamar ninawa a gas multi business me kake yi Food Waste Productions shikenan sai ka sa number CAC ɗinka to idan baka da ita wannan sunan ka sori baka samu 50,000 ba
1: to kuma to kai faɗi wata magana wajen business ne
0: na'am
1: so fa mutanen motale yana ne yana sai da shanu ko yana sai da tumaki ko yana sai da hatsi a kankantin sa akalla za ka ga yana jiwo kuɗi kusan 200,000 anan amma wataƙila yana nan fa shi ba shi da wannan suna ko misali duk abin da ya sani ko POS
0: to
1: sunan sa ne akan wani haka ya mutane zuba mutu tsakanin shi mai sana'a don mutu tsakanin shi karan kansa
0: yawa
1: kuma shi nasa
0: yawa to barin ba da misali ni yanzu sunana Gazali Abdullahi Statima sunana kenan amma business name dina na kasuwanci na sunan sa Agas shikenan Agas multi business ka gani daban
1: yawa
0: kasuwanci na daban account number dina na wani gazali daban da nake amfani da shi account business dina na Agas multi business daban ga wani misalin Abdulsamad Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu ko shine mai kamfanin wa
1: Subuwa
0: shi ya sunansa Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu amma sunan kamfanin sa Buwa shikenan wannan ayin misali ne da
1: shi daban
0: kasuwancin da daban kuma baya magana shi ya ce riba sai dai ya ce kamfanin sa
1: ba shi ba
0: kamfanin sa na buwa na fulawa ko na taliya ko na siminti ya ce riba kaza kamfani ake magana yes
1: to amma mutanen suna nan fa da yawa suna yin sana'o'i da yawa amma har yanzu mutane in ji wannan shi dai kawai shi gine ke tunda kasuwancin sa ne to me sai ya masa wani abu wato makamanta irin wannan ya kamata mutanen su kalli wannan fadin abu na muhimmancin samar da suna ga wato kasuwancin ka ko da gida kike yi misali kina sai da hijabai da dogayen riguna wato ila ko kina yin kitso kina kaza ko da irin wani abu ko kina sai da wani kwai da fala da makamantan su me ya kamata yi wajen ta samar da sunan nan da kuma tsarin da ya kamata yi wajen banki da cewa a mata wannan
0: to kaga yanzu wace in tana waina a gida dama na ce ta dinga adashi
1: to
0: kaga yanzu dama ce ta zo idan ba za ta iya CAC ba sai ta nemi a taimaka mata ko ta je kafe ko makamantan irin wannan sai a yi mata ga ta yanzu kyauta ake yi naira 30,000 ake yi yanzu
1: in
0: mutum shi zai biya gwamnatin Najeriya sai ta ce ta dauke wa yan kananan yan kasuwa saboda ta ga damammaki da yawa yanzu sai da ita ko yanzu muna program yanzu haka ina program da Mastercard Foundation sun bani yaran nan masu digiri ne abun da ake yin yara ka san nawa zai nura to ina jin wannan kujerar ta kama sai ta girgiza ta dala 250 ake biyan
1: su su yaran masu koya
0: su yaran
1: wato a ce mata tana da wannan
0: ka san dala 250 ayin naira ko to yanzu ina tashi da kana sun biya su kudin watan da ya gabata
1: na abin da aka koya musu
0: na abin da suka bamu services kuma suka koya
1: wato ashe idan mace ta iya misali waina tana yi da man shanu da makamancin irin wannan da sauran ta kware akan wannan ita ma tana da dama in tana da wannan suna na business name din ta
0: yes
1: a bata dama wata rana a ce gwamnati
0: ko in za a bata dama irin da dai ta ta
1: koya mata mutum goma waina iri kaza
0: yes
1: a wata kaza
0: yes duk za a bata dama dai dai ta ta
1: amma idan ba da wata sunan
0: idan yanzu ni da
1: kware wannan
0: ni da ba ni da wannan
1: eh
0: 2013 na yi rajista ta ta CAC ya shekara 13 a shekara ta gaba ɗaya in ka kwashe shekara 13 shekara ta nawa gaba ɗaya ban fi shekara 30 ba lokacin da na yi ta kaga na san muhimmancin ta tun san wannan lokacin Jonathan a lokacin muna shuafi programs kuma aka bani graduate a wannan lokacin har mutum 22 ni fa ba graduate bane ba amma an bani a lokacin kuma na ji da su
1: saboda wannan kaidodin da ka cika
0: saboda kaidodi da na cika na bari na kun baka yi digiri ba to a banin kasuwanci da kanana kai
1: to amma misali mutanen arziki da zaga mutum yana can bakanike ne ya iya gyaran mota duk motar da ka kawo masa a garejin su zaga wani mutum 20 ko 30 suna nan suna ta abubuwa daban-daban shi ya zama babban uga a ciki amma ba lalle haka ne su kuma ya kai cewa a gashi ba misali an zo da wani tsari na gwamnati ko wasu kamfanuna ko wasu bankuna suna so a koya wasu matasa gyaran mota amma shi ba zai iya cin moriyar wani abu ba amma dai ga shekaru da iba
0: shekara
1: gabatarwa
0: yana 60 da wani abu
1: yana cin gyaran mota ya kai karshe akan wannan kwarewar amma ba shi da suna na kasuwancinsa ya dauka shi sunansa shine a wannan shine a wannan haka
0: babu
1: amma shawara za a ba su wannan
0: shawara kawai
1: masu wannan damaki ga sunan Birji muke da su a Kano
0: shawara kawai su ganga sauraron Rama Radio tun daga shi yanzu ai ko ba haka bane ba idan baka san ana yin register free ba yanzu gashi ka sani muna program akai ko idan baka san amfanin yin register kasuwanci ba yanzu gashi muna faɗa kaɗan daga cikin ta kaɗan daga cikin ta ita ta bani dama ne na hau jirgi har sau shida jirgin sama
1: saboda wannan
0: ba tare da kuɗi na ba na kwanta a ɗaki a hotel an sauke ni aƙalla 200,000 ni ba zan iya biya wa kasa amma an sauke ni na sauka a airport an je an ɗauko ni da mota ana a tafi ana yi min jiniya fa
1: sai ma ka zama
0: na mutum a wannan welcome take kowa yayin din nan ga fara ga babba nan an dauke ni da duk sirrar wannan CAC din kasuwanci din so CAC tana da muhimmanci
1: misali mutum yanzu ga wannan damar ana mutum 250 za su fara kasa daban-daban idan yazo dan samu suna ya zai misali wajen zaɓar suna ya hada da sana'arsa sun sunansa zai sa wani kaza ko ko akwai wasu abubuwa da ake yi na wajen yin misali sunan da ake hadawa dan a ci morewa nan
0: to yes wallahi to abin da yadda mutum zai yi shine kai ya tsawaita sunan
1: to
0: yawa ya tsaya ya ga kuma nice ne suna mai kyau kenan ko mai dan sauki mai dan takaitacce mai dan kuma ma'ana nan ba da misali ga waɗanda suka yi fice misali buwa na jin harafi uku ne
1: ba shi da nauyin fada
0: ba shi da nauyin rubutawa buwa ko kamfanin sa wancan na jirgin sama da na Italiya ne sai ya ce IRS haka ne mutura overall oga kwata-kwata dan gwate
1: Aliko Oil. To wasu sai zan misali a ce wani yana nan yana
0: telefon misali a kaso. Amma ba wai ka zo ka sa Alhaji Abdullahi waye kaza din nan ba yayi tsayo. Yayi tsayo ai.
1: Kamar misali a ce wato Haske Tailoring Services.
0: Yawwa, misali. Yawwa, Haske Tailoring Services. Kaga yanzu kamar Aliko ai kaga title din sa ya dauka. Ko ba haka bane ba. Buwa kuma ni ban san dai ya harada ba.
1: Suna ne na cuma na.
0: Yawwa, ya samar da yauki suna ne da family ko? To ka gani? To kaga kamar Agas kenan. Alhaji Gazala Abdullahi Statima na dauka na hada ni ma na samar da Agas.
1: Ko sunan sa? Sai ciccure su. Sai ba da wata ma'ana
0: sai. Zai ka iya dauko sunan yayan ka ma.
1: Ko dauki wata kalma mai ma'ana. Misali mu ce Rahama Communication misali limited
0: ko
1: misali a ce albarka
0: yawa to haka ko alheri
1: wato ita za ta zauna ta gice wata kalma ce mai ma'ana wanda za ta iya bata ma'ana ko za ta bashi ma'ana ko ana
0: amma su kamar mata za su dinga iya kamar sa maman siyama
1: to
0: waina mai za a ce ne delicious waina misali shikenan
1: to ba shi da wani tsayi
0: ko maman siyama ko maman amira ko maman murfida ko waye katarin services
1: to duk wannan za ta yi mata
0: yes
1: ko da su misali shayi ne
0: kuma wani abu da suka kara an kai yau gobe ma za ta fita
1: to ba ma da canza
0: ba ma zuwa ne dogon lokaci amma kuma ka san wani abu fa sai mutun yana da katin dan kasa ma kuma
1: to kaji kuma
0: shi yasa ake cewa duk mutun in ka taso ka nemi abun ka sai da shi
1: dan kasa
0: da email
1: national ID card kuma katin zabe fa
0: ba zai ba
1: amma a kaida
0: ai national abu ne
1: to
0: inga kace abu na kasa kuma na kasa ne ba zabe aka ce kai ba wannan yana nuna cewa wannan dan kasa ne
1: wato email din sa zai
0: yawa
1: email din na business name zai yi ko
0: a kowanne ma
1: ana iya
0: kowanne
1: wato in kasa naka in yayi akalla yi awa 24 za a turo maka ga
0: rubuta sakamakon ka
1: bari mu dawo ga masu sauraro wato akwai tambayoyi ko kuma jama'a kun ji kan wannan damar miki da suka zo mana ga sanan mutum 250 za su amfana da wannan rijista ta CAC da ake yi a ƙasa to muka cewa akwai damammaki da mutum ne musu shiga domin su ci riba irin waɗannan abubuwa da ake gabatawa kyauta ne ko wannan ƙasa zai yi mora wa alaikum assalam wa rahmatullah barka kare
2: alhamdulillah kuma alhamdulillah sun yi hango mutum ne akan
1: layi to mallam usman
2: alhamdulillah tambaya ta ga bomba ku shi ba da kamar abubuwa ne da suke dangane ci gaba da za a yi da Allah ya yi mana ba da mu kana ne 'yan kasuwa ne ko muna da bukatar wannan rance
0: to masha
1: Allah gari shi yana magana hakarance
0: yana da kasuwancin
1: shi yana
0: sanya fadada ne
1: yawa
0: to na farko da yasa yana da CAC din sa to ya tabbata tana da tin number
1: to
0: ta yi shaidar biyar haraji ta ma free ake yi ana yi a business name da shi ana yi a kuma haraji ta jihar Kano an kuma limited liability ne da shi zai je federal illa revenue ana yi sai dai idan register ta wuce wata shida kashin ta za su ce sai ya biya wani abu
1: na'am
0: man wata shida ne dai zai ba za a yi masa free ya tawo na farko kenan na biyu tabbatar yana da account number na wannan business din nasa da yake ba nasa ba na wannan account din nasa kuma ya tabbatar yana hada-hada da wannan account din yana ajiye bayanai ina jin kwanaki can mun zo mun yi program a shigen irin wannan sanda aka ware billion 200 ai federal government ta ware naira billion 200 domin kanana da matsakaitan sana'o'i a gargashin Bank of Industries kuma an ba mutane miliyan 488,000 haka aka dinga ba su ina jin karshen waccan shekara aka tsaida awan ko an ci gaba yanzu ban dai sani ba amma an yi wannan saboda haka abinda muke so
1: kamar misali shi yana da wannan akwai wasu hanyoyi da zai ringa bibiya ya ga cewa an sa wannan abubuwan ga lokaci yayi akwai wasu ma'aikatu da ya kama ta ringa bibiya wanda aka ce za su ba da wannan koko ta ina zai ringa bibiya don ya ringa san cewa ga lokacin da aka fara ga lokacin da za a yi kaza
0: shine ai abin da nake gaya maka Ali Nura kaga yanzu ba gashi ya kira mu ba to ai anan ma mun yi rar ta wannan shi abin da yake nema ai mun yi rar anan tebur din a bara akan ga package din da yazo na ba kanana da matsakaitan kuɗi rance daga gwamnatin tarayya kuma din Najeriya mun yi mirar anan to a wancan lokacin da ya sa a ya da tsayin da tuni ya garzaya ko da yake shi ma fadin online ne na lokacin ma na sake shi a shafi na Facebook na ce a shiga ma a cika in ka cika kaga shikenan kana zaune zaka ji an kira ka
1: kamar misali wallahi zai iya bin misali irin su bank industries haka idan yin wani abubuwan sun dawo sun
0: sai zai iya bibiyar su zai iya bibiyar su mana afford yes duka zai iya suna da shafi ai dama
1: EC da sauran su ya zama yana bibiyar su
0: tunda shi irin abin da yake nema ba ko da yaushe yake available ba gamin intervention zuwa yake kuma ya danganta da inda zai zo
1: masar mu akwai line na 08478577777 da kuma 07779 da 08478577777 da kuma 07779 wannan su ne za a shigo domin yin tambaya wata ba Allah da mu a cikin wannan shiri domin ba ku sharwadi yadda za ku ci moriyar wannan abin da ake tabarwa kyauta yadda misali wannan na 50,000 din kyauta ne ake bayarwa
0: kyauta ne
1: eh
0: grant ne ai
1: to kyauta ake bayarwa
0: eh mini grant ne mini grant ne kuma shi ma online zaka cika zaka shiga ka cika amma sai mai CAC yanzu kan wai shi na san mai kudin da yawa yake so amma zai ma dai cikawa eh zai yi cikawa tunda yana da CAC ya samu in Allah yana da rabo kuma
1: masha Allah amma misali wajen ciki account din nan idan yazo yana ciki yana cikewa zai isa account din sa nasa
0: ai ba ma azo kan account ba in dai ka cika ka shiga a tsarin ne
1: to
0: yes ka shiga tsarin ne kafin ma a zo kan account ko ba account ba
1: to 08478475 assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: baka rai
1: to barka da warhaka
2: yawa shi wannan sallan da yake magana mutum kamar da mai da ne
1: ya to line nasa
0: ya kace
1: ya 08478475777 assalamu alaikum assalamu alaikum to mutane ne wallahi wa alaiki assalam
2: barka dai
1: to barka da wannan lokaci
2: to masu makaranta fa
1: to
0: to shi da su iya iya ja a free ake yi duk wanda zai iya da kansa free zai iya yi
2: yanzu ina zan je kafe zan je ko
0: in zaki iya zuwa kafe din ma kusa da ke inda kike sai ki je in zaki ya cikewa kuma kai tsaye zaki iya cikewa da kanki aye to ban san ya kamata mu samu su da website din ne alaini ba
1: link din ne
0: eh akwai link din ana da mu karanta musu ne
1: Allah da mun zo karshen shirin bi mu za a ga miki link din da ake shige cike
0: yawa
1: eh ki sura raki ji insha Allah za a ga miki da ayi
0: to madalla
1: masha Allah to haje to kage ita tagin ta ce ta ga makaranta ce da ita
0: eh
1: amma dai akwai wa'annan damu makin da suke zuwa anan
0: Allah sarki
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Tabarakare ina ne suka dan daga murya sai mu fujin ka sosai.
2: Eh ya aiki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: A ji mu ta warka din ne ke so.
1: To insha Allah in ka karshen shirin za a fadi link.
2: Kuma shi yadda zan samu gana da address din malam Gabbalin.
1: To shikenan bari mu gari zuwa karshen program din da zaka ji irin wannan insha Allah.
2: To na gode.
1: To masha Allah. Na'am. To 08147485 bakwai bakwai bakwai bakwai da kuma 07077795 29 sai kuma 39 wannan sun lambobin da aka shigo domin a taba linkoyin tambaya kuma da wannan tsari da aka shigo da shi na ba masu karanin wato kasuwanci tallafi da kuma tsarin da ake bi na wannan na register ta CEC kyauta wanda ake bayarwa mutum 250,000 za su amfana matakai daban-daban. To ina ganin Malam Garzadi. Za a gaya masu sauraro ita wannan link din ko website din da mutum ya kamata ya bi.
0: Ne
1: gani da yin ciki ko ta waya ko kuma je kafi anan.
0: Saboda mutanen da suke nesa ba ba. So na farko dai register CAC din.
1: Na'am.
0: Ya ga wannan din. HTT
1: SDT.
0: Eh.
1: Na'am.
0: Fi. CS.
1: To.
0: Sai dubo dubo guda biyu, daya sama daya kasa.
1: To.
0: Sai karan dore guda biyu. Sai SME. Sai register.
1: To.
0: A haɗe kenan. SME register.
1: To da karamin baki za a yi
0: ko? Eh da karamin baki. Sai I dot.
1: To.
0: In an yi dot sai NG. Nigeria kenan ko NG idan an yi an sa NG sai a sa karan dori in an sa karan dori sai a sa CAC
1: to
0: CAC sai ai kwance mu burge yake cewa ko me dan slash dan slash haka a kwance a tsakiya sai a sa information wannan shine link din register free
1: to
0: sai na 50,000
1: to inda za a samu
0: yawa shi ma wancan za a sa http din wannan dugungunan guda biyu karan dore guda biyu in an sa sai a sa sme in an sa sai a sa register a haɗe sai a sa .ng in an sa .ng sai a sa karan dore
1: to
0: sai a sa sign off signuff
1: to
0: sign up wannan shine na 50,000
1: shine wanda zai mutun zai samu
0: waɗannan su ne wannan din
1: to bari a dade a dan sake maimaita mutane
0: to
1: yanda
0: kuma zan sa su a shafi na ma wanda zai je ya dauka sai ya je ya dauka link din da za a ya shiga a cikin CAC kyauta shine https dubo guda biyu ɗaya sama ɗaya ƙasa sai karan dore guda biyu CSME register
1: to
0: c.ng sai karan dori sai a sa CAC sai a sa dan slash haka sai information wannan shine link din da za a shiga a register CAC in kai shiga ciki kuma zaka fara yin creating account sign up kai creating account sannan ka register da smidan din su baka fara certificate da suna sannan ka shiga ka je kai register ta CAC din duk wanda aka tambaye shi kuma do you have CAC registration sai ka ce no ita ce za ta baka damar yin wata idan ka ce kana da ita to za a baka damar bude ci gaba da yin gurin CAC din ba in ka ce kana da ita an kuma kai dama baka saboda sun capture din number dan kasanka ga link din da za a shiga a ciki na tallafin 50,000 din a karkashin dai wannan hukuma ta Sumida shi ma na farko HTTPS din nan sai dugun gurin nan guda biyu sai karan dore guda biyu sai SME register sai .ng sai karan dore sai sign up signup
1: to wannan ko mutum yana ga wannan kamar da shafin ka ko ina
0: na'am
1: ina zai sami ko a social media wanda mutum zai iya gani ya dauka ta can
0: zai shiga SSA Ghazala Abdullahi Statima to in yi shiga na insha Allah Facebook kenan
1: shine zai ga SS
0: SSE
1: SSE
0: Ghazala Abdullahi Statima
1: shine zai gani a Facebook
0: zai gani yanzu insha Allah
1: na'am tanan zai fi iya gani
0: cikin sabbi yawa
1: na'am to masha Allah to masarmu magunguna ta shigowa domin karin bayani wannan shine kusan karshen tattaunawar mu da muka zo muka tattauna da Ghazali Abdullahi Satima wanda yazo mana da wannan wato tsaraba da mutanen mu ya kamata su amfana game da wannan tallafi da za a bayar na 50,000 bayan sa kuma akwai rijista ta CAC da ake yin kyauta da kuma hanyoyin da ake bi domin amfana da su matakai daban-daban Ghazali muna godiya kwarai da gaske da kasance da mu za ku ji mu kuma insha Allah wata dama ta sake samuwa yanda kuma za ku kuma ku amfana sai assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh to assalamu alaikum warahmatullahi Allah ka taimake mu ka taimake Najeriya ka taimake jihar Kano kuma kowa ya ci gaba da addu'a gurin samar da zaman lafiya a ƙasar mu da yankunan mu musamman wannan yanayi da ake ciki Allah ya ba mu sauki a cikin rayuwa ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma ya datar da mu a duk al'amuran da muka sa a gaba ya ba mu da muna mai albarka assalamu alaikum
1: bravo kuma sai ka ci assalamu alaikum

0: Mai sauraron mu, assalamu alaikum, ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Jami'in ta dawo da in Najeriya 137 gida tsakanin watan Fabrairu zuwa Yuni 2026. Rawatanni sun nuna cewa in Najeriya 27 aka dawo da su a watan Fabrairu yayin da 37 daga cikin mutane 50 da aka dawo da su a wani aikin haɗin gwiwa na tarayyar Turai AU a watan Maris suka fito daga Jamus. Haka kuma an dawo da in Najeriya 24 a watan Afrilu April 23 ga watan Yuni Mayin 2027 sannan 26 a watan Yuni. A nan kuma rundunar sojojin ruwan Najeriya ta kara tsaurar matakan yaki da satar danyen mai da safaran mai ba bisa ka'ida ba, inda ta tarwatsa wata sabuwar matatar mai ta haramtacciyar hanya tare da kama wani jirgin ruwa mai dauke da kusan lita 170 na man fetur da ake zargin an tace ba bisa ka'ida ba a yankin Niger Delta. Jaridar ta rawaito cewa rundunar ta ce a wani samami daban da ta kai a jihar Riba ta kama kusan lita 224 na wani abu da ake zargin danyen mai ne da aka sata tare da tarwatsa wasu wurare da ake zargin an kafa domin satar danyen mai. A yi sabon labarin kuma kwanaki 87 bayan in ta'adda sun yi garkuwa da ɗaliban makarantar firamare da sakandare Musa a ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar Borno. Yayin yara sun ce har yanzu suna cikin matsanancin damuwa saboda rashin samun wani bayani kan inda ƴaƴansu suke ko halin da suke ciki. An yi garkuwa da ɗaliban ne ranar Juma'a 15 ga watan Mayun 2026. Da misalin karfe 9 na safe lokacin da wasu ƴan ta'adda suke da makamai suka kai hari makarantar, maharan sun yi awan gaba da ɗalibai ciki har da ƙananan yara. Lamarin da ya jefa al'ummar Musa cikin firgici tare da barin makarantar babu ɗalibai, iyalai cikin jimami da al'umma cikin rashin tabbas. Aka tuntuɓi kwamishinan ilimin kimiyya da kirkire-kirkire na jihar Borno injiniya Abbalawan Wakil yayi yin cikakken bayani akan lamarin. A wani sabon labarin kuma, wasu matasa a birnin Port Harcourt, babban birnin jihar Riba, sun fito kan tituna domin wayar da kan jama'a mazauna birnin kan kada su zaɓi jam'iyyar APC a babban zaɓen shekarar 2027. Matasan sun bayyana adawar su da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, inda suke zargi ta da gazawar magance matsalolin tattalin arziki da suka jefa 'yan Najeriya cikin matsin rayuwa da yunwa. A wani faifan bidiyo mai tsawon daƙiƙa 47 da Daily Post ta gani a shafin X, an ga matasa suna zagaye titunan Port Harcourt suna kira ga mazauna jihar da kada su kuskura su yi gangancin sake zaben APC. Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: 97.3 Rahama Radio. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma, da nufin hakaito wata masala da ke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya, da nufin a yi taza da tsifa, a yi kuma yi mata duba na tsanaki domin a lalubo bakin zaren da ya kufce, da nufin haskawa ko dai su al'ummar da ake yin rawa da bazar su, ko kuma su kansu mahukuntan da ke yin rawa da bazar al'umma domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanar wato wannan kafa Rahama Radio da ke ya haɗa shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah, a wannan mako ina farin cikin gabatar mana da guda cikin masharahanta da kuma ke yin tsokaci game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma, wato Alhaji Mukhtar Salisu, wanda muke sa ran za mu kasance da shi da za mu kalli wata masala mai sarƙaƙiya da kuma al'umma sautari ke gujewa yin magana a kanta, wadda in kuka biyo musanna a hankali za ku ji wannan wacce ce mas'alar da kuma abubuwan da ke tattare da ita da kuma hanyar da ya kamata a lalubo bakin zaren domin a ci gaba da tafiya tare a gudu tare a tsira tare a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci mune wa Alhaji Muktar Salisu Lale marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
2: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to insha Allah masu sauraro idan kuka biyo mu sannan a hankali zamu yi duba ne na tsanaki akan yanayin da ake ta ganin cewar mahukunta na yin laubali hususan ta fuskar sauke wasu daga cikin nauye-nauyen da al'umma ko kuma dokar ƙasa ta rataya musu a wuyan su wadda ke da nasaba da yanayin da al'ummar mu ke rayuwa batu muke yi akan yawaitar al'umma tare kuma da rashin samun fa'idar yawan namu ta fuskar yadda zamu zamo abinda bature ke cewa productive society wato al'umma waɗanda suke ba waici ma zauna ba waɗanda za su zamo masu amfanar da kansu da kuma al'umma baki ɗaya batu muke na yanayin haifahaifan da al'ummar mu ke yi ba bisa ka'ida ko kuma babu ƙaidi wanda kuma sau tari yawan haifahaifan bai fiye haifarwa al'umma ɗaya mai ido ba ta fuskar yadda ake ganin matsaloli iri daban-daban da ke haifar da hakan a sakamakon haka wanda sau tari al'ummar da suke irin wannan ba sa iya samun sukunin sauke nauyin da na farko dai ubangijin da ya halicce mu ya rataya mana sannan kuma hakkin al'ummar da suke rayuwa a cikinsu ko shakka babu na san wannan magana wasu za su kalle ta ba wai idan aka yi hadani da irin bayanan da ake ji cewar ana magana a yi aure don a hayayyafa kuma mahaikin Allah ya yi alfahari da al'ummarsa ranar gobe kiyama to amma fa idan aka yi kallo na tsanaki za a ga wasu abubuwan da ake yi an riga an barkari turan tubani kuma ko a baya-bayan nan akwai wasu bayanai da muka ga guda cikin jami'an gwamnatin tarayya ya fitar wato Ayo Dele Fayoshe tsohon gwamnan jihar Ekiti da aka bawa shugabantar hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara ta wannan ƙasa yayi magana akan abin da yake faruwa akan yawan haifa-haifa da yake cewa yana da nasaba da rashin samar da wuta a yankunan karkara wanda bayani ne wanda shi ma yake da buƙatar a yi masa kallo na tsanaki amma dai babban abin da muke fatan zamu kalla shine yawan haifa-haifan kuma ba tare da cimma burin da ake da su akan al'ummar da ake hayayyafa ba bari mu ji yadda Alhaji Muktar Salisu zai fara mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da zamu kalla da kuma abubuwan da ke biyo bayan irin waɗannan haifa-haifan da al'ummar tamu ke yi wani lokacin da ake ganin ba kasafai yakan zamo mana ya haifarwa da al'umma ɗaya mai ido ba
2: to jama'a karo na biyu dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to Malam Abbas mai Allah godiya Allah maɗaukakin sarki mai jujuyi al'amura yanda ya so suke faruwa muna masa godiya da ya yi raya mu ya samu a cikin addinin musulunci mu kuma ka yarda da shi mai rayuwa a kai muna fata kuma Allah ya karɓi mu a haka wato Malam Abbas daga cikin ƙalubalen mummunan arewan kuma arewa shine wannan magana an daɗe sama da shekara 50 in ka kula ana ta fatu ana ta maganganu a kai da neman wa kai mafita waɗansu indin wasu abin kyakkyawan manufa waɗansu kuma su mummunan fahimta ba don kuma saboda tun mulkin da aka yi duk a baya ba wanda bai samu ƙalubale ba a kan ya al'umma take saboda wanda duk yake rayuwa ya je waɗansu ƙasashe ko ya je waɗansu al'ummi al'umma zai ga da bambanci da nesa ba kusa. Mala bas a kasashe da yawa in ka ga yaro akwai kasar da yaro karami wanda karamin shekaru a ganshi yana yawo, to za a dauke shi a ajiye shi sai an nemo shi sai an nemo shi kuma sai an tuhume shi me yasa ya bar yaro ne musamman lokacin karatu na yaron baya makaranta, me yasa?
1: Wato iyayensa
2: ke iyayensa sai an tuhume shi kuma da me dalili ba dan kuma saboda su a fahimta su wannan yaron shine abu na gaba al'umma ta gaba idan har a wannan kadamin bai samu ilimi ba kuma ba dora shi kan layi ba aka bar shi yayin wannan rayuwar har zuwa girman shi to ai daga ciki suna sa ran kasar za ta samu matsala, saboda haka suna daukar muhimmanci matuka akan haihuwa da kuma yanda ake haifuwa. To amma mu nan kusan malabas ba ko sai ka tsaya kana fada ba, mutane sun san cewar yanda muke rayuwa akwai kalubale ba dan kuma saboda me muna cakuɗa al'ada da addini, akwai abubuwa da dama wanda addini yanda ya zo da maganar sa ko yace tsarin sa da bayan da mu kuma muka dauka muka karawa kanmu wani abin da muke danganta shi da addini, kamar yanda kace aure muhayyafa wannan tabbas, amma shi maza Allah zai so mu dinga tara masa wa'anne muke yake fata mu ya gani su tarar da shi shin masu biyayya da abin da yazo da shi ko ku dai inna rududu zuwa inda za su je su bujire su su bi shi ba kuma su ba abin da yazo da shi ba. Saboda haka Mala Abbas wannan yanki namu an yi itifaki duk wani abin da ake cewa zaka tara irin top 10 da ake cewa na abubuwa ko na haihuwa ma'ana birth rate muna daga ciki, ko na talauci muna daga ciki, ko na jahilci muna daga ciki, ko na rashin aikin yi muna daga ciki, na rashin zaman lafiya muna daga ciki, muna shaye-shaye muna daga ciki, ka duk irin waɗannan abubuwan top 10 ko me za ka yi in Allah da za ka yi browsing ko kai wani abu za ka ga muna daga ciki wanda kasar tamu, kuma a wannan kasar tamu a wannan yankin namu shine kan gaba wajen waɗannan abubuwan duka ake.
1: To ba alkhairi bane ba, tunda na gani a baya-bayan nan ma wasu irin masu fitar da bayanai na yawan al'umma sun fitar da sunayen jihohi da ke fadin wannan duniya masu yawan al'umma, kuma a Afirka Najeriya dan daga cikin kasar da ta samu wannan nasara, kuma a Najeriya ma jihar Kano ce ke kan gaba a kowace jiha da ke fadin wannan kasa cikin jihohi 36 da muke da su, wanda aka ce jihar Kano ita ce ta cire tuta take gogayya da wasu jihohi a fadin duniya masu yawan al'umma.
2: Na'am,
1: ba alkhairi bane ba.
2: Alkhairi ne, abin da muke nufi shine ai ba iyaka nan ba. Kano tana tafiya da zamani sama da sauran jihohin da suke makwabtaka da ita. Ba dan kuma saboda ilimi yayin tasiri saboda shekaru masu dumbin yawa daga cikin abin da dauka Kano shine kasuwanci da zuwa neman ilimi da zuwa da makamantan waɗannan abubuwan. Ma'ana Kano in ta samu to makwabtan ba. Makwabtan duk da suke zagaye da ita suna da cikin wa'inda kuma su kuma wannan ba za ka saba. Daga cikin makwabtan mu nan wanda suke makwabtan Kano din akwai jihar da ita ce kan gaba a din Najeriya wajen yawan haihuwa birth rate. Dan duk ana ayyana duk matar da take wacce take da ya mace ana sa ran a rayuwarta za ta haifi ƴaƴa akalla daga 6 ne zuwa abin da ya sama birth rate din take productive babu nan nata. Amma shin wai haihuwar ni ba wannan ba malabas yanda muke auratayya idan mutum ya aure yana da ikon rike iyali ilimin su da tarbiyyar su wannan duk ba komai bane, amma ga wanda yake da karancin wannan ba shi da lokacin kula da tarbiyyar su sannan kuma baya da kula baya da karfin daukan nauyin ilimin su shin menene dalilin tare iyalin sama da wanda abinda ba zai iya ba. Musulunci baya dauka rora mana nauyin da ba za mu yi ba, ba wani mun fahimta ce a ce mutumin da Mala Abbas ya dauka cewa zai aure saboda me duk al'adar su yankin su kusan kowa matansa biyu abin da ya sama ne ni kadai zan zauna. Mala Abbas
1: amma abin ya zama kamar wata gasa
2: ce akwai yanzu nan haka magana da muke kila ma suna yana jina yankin su akwai dan uwan su ba ma wai abin nan ba duka ko sati biyu ba yake cewa gonar da ya suka shuka a wannan shekarar ya dauka a bada ita jingina shekara hudu aka bashi kudin da ya cika yayi karo aure ta mata ta uku wannan gonar kuma ita kadai yake da ita kaga yayi me ya da hanyar da yake samu wanda zai ciyar din ya dakile ta dan ya kara aure matarsa ta uku kuma ne ba ta nan duka kowace ita ke daukar nauyin kanta akwai wanda ya sai da baran sa baran da yake zuwa yana yau itace yake daukar ruwa da ita amma yana da wata matar amma ya sai da wannan baran ya gangada da akuya da mai da ya gangada ya kara aure ina kwatanta ma da yanda mutanen mu suke dauko ba dala yake cewa dala ba
1: ba
2: gammo su dauka kuma addini ne ko su dauka cewa Allah ne mai a'a shin wai irin wannan menene tauhidi a ciki saboda me saboda taya zaka dauko rayuwar da kai ka san akwai ganganci a ciki ba dan kuma saboda me in ka ji waɗannan guraren gaba daya zaka tarar da Malam Abbas na farko duk ƴaƴansu yawanci ba sa garin kanana mafi akasarin su sun dauke sun kai su waɗansu wurare dan da niyyar karatu kuma ba wani abu ne ba kai ka san ba sai an ce da kai ga dalili ba akwai makarantu na boko da dama duk a nan wurin ba za ka tarar da yara akwai makarantu wanda ke wannan yankin makautan mu dinnan duka ba garin da yanzu ba makaranta baka da hujji zaka dauke yanzu yaran ka kace zaka shi wani wuri in makaranta ta addini ce ba za a rasa ba in makaranta ta boko ce ba za a rasa ba ma'ana duk wani hujji zaka kawo wanda a da ake daukar yara ana kai su nesa dan su yi karatu yanzu babu wannan
1: to amma wai misali kamar yadda aka samu a bisa al'ada sau tari idan mutum yana da ƴaƴa yakan tura su wasu jihohi ne ko kuma wasu yankuna domin su tsaya su mai da hankali su yi karatun ba tare da samun wani tasgaro ko kuma abokanansu da suke rayuwa da su su ringa ɗauke musu hankali maimakon su mai da hankali wajen yin karatun wataƙila yana da nasaba da wannan hikimar har yanzu wasu suke ci gaba da ɗabbaƙata.
2: Idan ka auna da da yanda abin yake da yanzu yanda abin ya juya kusan ba haka bane yanzu na magana da muke ka zagaya tashoshin mu ka zagaya duk wata tamatar mutane da gadojin nan da muke da su da inda zaka ga yaran da suke kwana a ƙarƙashin ta waɗansu kuma makarantar suka zo amma malamin su da yawa ne ba zai ba san waɗansu ya suke rayuwa ba karatun da ake yi da zaka ga karatu a yi da asuba a yi da safe a yi da rana a yi da dare a yi da haka makamantan wannan karatun ne tsuwar su ake yi a yanzu yawanci duk ba wannan ba ne zai ga rabi-rabi neman kuɗi ne saboda shi kanshi malamin haya yake yana neman wa kanshi abinda zai ci yau da kullum yana jiran yaran su nemo saboda haka zaman su zo na je su nemo kuɗin su zazun da su kawo mai shi ma wani abu ne wannan ya sa dole sun ba zama koma karatun ba safai ake samu damar ana yi ba ina nufin Malam Abbas ba wai mun ce karatun allo ba karatun allo ba wanda ya fi shi muhimmanci saboda hanya ce ta haddace Qur'ani a sauƙaƙe ta bar da yawan repeating maimaita da ita yi aya guda ɗaya ta maimaita makamantan wanda amma process inda ake ɗaukar yara mutum ya fi ƴaƴa goma sha amma shi idan aka zauna karan-karan kan shi na farko Malam Abbas yanzu ba gona wadatacciya da za ka tarar da mutum da gona ɗaya gona wajen biyar shi kaɗai amma bayan rasuwarsa an yayyanka ta ya ba ƴaƴa bakwai an yayyanka wannan daga cikin su bakwai ɗin kowanne yanzu shi ma ya girma wani ya faɗi shi ma an sake yayyanka ma'ana gona ta tafi kullum tana raguwa al'umma na mai lullunkawa wannan ya sa gado ya cinye gona gine-gine da ake yi ne da kullum da na gidan muhalli da sauransu ya cinye gona to wannan ya sa yanzu gona kai da yawa ƙauyuka da dama wani bai da ma gona kirki wani ma sai dai ya kwadago amma a haka sai ka tare shi da mata biyu Malam Abbas a ƙauye ba jari kwakwara da kasuwanci sannan ba wani noman nan shi ya dogara da shi kuma noman ba gonayi ko da itin ba za ta noma abinda zai ji wata sama da hudu ba sauran watannin buge-bugen rayuwa ne saboda haka ƴaƴan menene dalilin tara ƴaƴa Malam Abbas ai muna auna ne da yaran da muke tarawa sama da me abinda za mu iya riƙewa ba ciyarwa ne muhimmi ba ai duk dabba tana ci me ba mata mu da dabba ilimi saboda me rashina ana cognitive ilimi dan adam shi ya bambanta da sauran halittu ne dabbobi saboda me saboda ilimi saboda haka baka da hujja ka ce kana da dama ci da su ai dan ci da su ba a'a ba shi bane yaya ilimin su da na addini da wannan na zamanin su ya tarbiya kana da lokaci baka da lokaci amma kuma ka tsara su ta yaya zaka amfa ka samar da wanda zai amfanar da kansa ya amfana da al'umma kuma ya amfana da mai kasar sa amma ba kawai ka samar da da ko ƴaƴan da su karan kansu rayuwar su ba ta da wata kwakwalwar ma'ana saboda me ba sa amfana da al'umma ba sa amfana da kansu sannan kuma duk wani abu mai kansu zama amfani ga al'umma sai dai su zama me matsala ga al'umma shin me amfanin wannan rayuwar ta yi rana saboda kuma Allah bas ka samu guda ƴaƴan da zaka iya daukan nauyin su ilimin su da tarbiyyar su komai kankanta su sun fi tarin yawa da kuma yi wa ake cewa manzo Allah zai abinda ai zai amfani da wanda za ka zo da ibada da biyayya ga Allah da biyayya da abinda manzon Allah ya zo da shi amma ka tara wannan duk wannan shaye-shayen da ake yawanci karancin tarbiyya ce karancin ilimi ne wani bai da ikon daukan nauyin karatun ƴaƴan shi ko dai da matsalar zaratin littafin an shi kawo kudin biro babu kudin littafi babu kudin waye duk babu zaka tara a haka kuma zaka tara da mata biyu ƴaƴa goma sha abinda za a ci wani baya iya riki abinda za a ci wata biyu wai kwa so biyu amma kuma me za mu ci dan al'umman mu ya kamata mu tai tsaye wani abun talaucin da muke fama da shi wani abun ba fa wai kakaba da ake cewa wai an kakaba mana ba a'a hanyar da muke rayuwa ta ba da gudunmuwa wajen me talauci ya mamaye al'umman ba dan kuma saboda me ba zai yi ka zauna ka tare abinda hadari ne a rayuwar ka ce wai Allah na nan a'a sai ka kiyaye sannan sai ka ce Allah na nan ba dan kuma saboda babu hujja mala abbas mutumin da bai ikon rike matarsa kwakwarar riko ƴaƴan baya da kwakwarar ilimin su duk wani abu wanda ake bukata daidai da dan da kai kawo dinnan baya magana asibiti lafiya ta taso ai ta kayya kayya sai da barace da roki da me amma haka sai ga ja karo aure malam bas
1: to amma wannan magana da kake yi akan yawan auren da al'ummar mu hususan al'ummar malam Bahaushe ke yi ana ganin akwai wani abu da ake fada na musamman yake wata kila yi wa wasu kaimin yin haka ma'ana sautari akan ji wasu daga cikin magabata suna fadin cewar a lokacin da kake cikin matsi kuma ka kasance kana da mata guda daya to ba wani abu ne zai sa ka samu budi da wadata ba illa azamarka da yin kurin da kai na ƙara aure wanda sakamakon haka sai Allah ya fawwala maka ya budo maka kofofin da zaka ci gaba da samu ku ci gaba da gudanar da rayuwa tayu mutanen da suke da irin wannan yanayin sukan yi haka ne da kamar yadda ka kawo misalin wani ya siyar da kura da yake yin
2: itace da dauko ruwa
1: da daukar ruwa
2: yana ilama
1: da ita yake sana'a
2: ya koma yana arowa
1: da zummar yayi aure saboda wata kila ya samu waccan gara basar ko kuma waccan fa'idar ta waccan bayanin da ake cewa idan matsi in ka kara aure akan samu budi akan haka
2: to ai mala abbas shi innamal a'mal binniyat duk wani abin da wani aiki da dan adam zai yi a musulunci an nuna mana cewa ya danganta wace niyya kai ne da niyyar tawaru'un cewa Allah wannan abu nayi ne saboda me din bubu ko kai ne saboda al'ada ka sani da yawa suna ƙara aure ne saboda abubuwa da dama sai ga masu dumbu sai mu ƙare hirin da akan wannan dalilin da ke sa mutane ke ƙara aure na farko wani ba za ka ce ba zai ƙara ba saboda me na farko yana samun matsala da matar a matsalar tun ma abin da ake kira auren ka gane abin da ke nufi auren
1: wato ma'ana zamantakewar da ake yi tsakanin umarci da mata.
2: Yawwa, to wannan
1: wani yakan zabar da shi ya ga ba shi da wata hanya mafita da zai warware wannan matsalar sai dai ya ƙara aure, gudun kada ya faɗa wacce matsala ta abin da bai kamata ba,
2: sai rabuwa da wannan,
1: kuma wata kila ya haifi da ita baya so ya rabu da ita
2: ƴaƴanta. To kaga na farko akwai wanda baya samun gamsuwa da ita ta wajen mu'amala aure, kaga da yake nan. Akwai na biyu, akwai matsalar tarbiyyar ƴar macen ita wacce yake aure din, wacce kalamanta kullum ba mai dada da mijin bane, kalami ne irin wanda duk sai dai ya ta hakuri da ita, ko da wani sa'in sa ya hada su duk abin da yazo yana kokari kafin ya fadi guda ɗaya ta tafi uku, ta hana shi sakat kuma maganganu ba kalami mai mahara. Saboda haka kullum rashin wannan abin din wani yana hassasa yace bari ya ƙara aure ko ya samu saukin wannan abu. Kaga da yake biye kenan, sannan akwai mai ƙara aure ba dan kuma saboda me yana samun kalubale ne ko ƙarin matsin lamba ko dai daga abokai. Saboda kaga na ga mai akwai yankin makotan mutunan gaba daya wanda kafin ka ga gida wanda ke da mata daya sai kaga mai mata uku zuwa biyu zuwa uku.

0: sa yawaita aure ma'ana ya mutane shi wadansu watsin lamba daga abokai yawan guri mata ɗin me ka sani a zaɗin aure ko ƴan uwa ta hana ka sakat mu ba mu jin daɗin ka ba mu jin daɗin mu'amalarta kai ba ka jin daɗin mu'amalarta iyayenmu ba ta girmama su makamanta irin wannan matsin lambar yana sa wani in bai rabu da ita ba to sai ya ƙaru wata sa ran ko in zai samu sauri ta ga na biyu kin sannan akwai matsala ta me tsafta wata matar in aka yi dace shi miji mai tsafta ne kuma ita kuma na farko tsaftar na muhalli tun daga inda suke kwanta su wurin da abinci ba za a wanke kwanoni ba sai in za a ci abinci kuda da ta bi ko yaro kaga yayi ba haya in yayi ba hayar a kyale wannan ba hayar shi bayan za a wanke ba makamantar irin wannan ko kuma ita kanta ba zancen wanka ba zancen wanki ba zancen irin gyaran kai ko hamata ko waɗannan abubuwa duk irin wannan ma'ana tsafta wani idan mai tsafta ne in ya haɗu da mata mara tsafta kuma baya son rabuwa saboda waɗansu dalilai yakan sa tunzura shi ce bari ya ƙara ko ya samu wani a matsalar haihuwa ce wata ba ta haihuwa a wani lokaci kaga wannan dalili ne sannan wani dogon rashin lafiya ce ita karan kanta ba ta da wata tana da wata lalurar da shi ya sani ba kowa ya sani ba amma baya son ya kuma ban kaɗe sai ya ƙaru aure ina ta kawo ma waɗansu dalili baya ga wannan akwai matsala ta wanda ya zamanto kamar su matan akwai wacce idan ba ta ka samu ƙarin ba abokan zama ba to kai da ita yanda ka san ko irin a dawo lafiya ko irin sanda zuwa
1: wani lokacin
0: babu girmamawa tsakanin da mutuntawa kawai idan ma wani sa'in sa ya dan haɗa ku in za ka fita da harara ma za ta fi ka dawo da
1: kai
0: ba ina ruwanta
1: don aka dawo mata da
0: shi in ta dawo in ka dawo kuma ka dawo da wani dan kunshi ba nan ma da harara ta ga dama ta amsa ko ta ga san da kai ma ya sallama cikin ciki zai saboda haka wani irin wannan kalubalen yana tunzura wani ka gani baya ga wannan in ka auna za ka akwai dalilan da yawa wani ga wannan kuma abin shine ai idan ya zo ya auren kwaya ɗayan ko guda biyun sai ya zama to ko da yaushe kalubalen da ke ta samu shamfe-shamfe mutane sai ka ji ana wai tun da ka aurenci ka auri mai dan me ake cewa mai dan kashi saboda haka kullum abin ka bayan
1: shi
0: yawa mai kashin tsaya kullum abin wayansu canfa akwai ga ruwan da ya suna da wannan matsalar tun da ka aurenci
1: samun
0: yawa al'amuran ka kullum baya suke shi kuma sai ila yana baya sarrafa da ita ko yadda ya dange shi kuma kamar wannan sai ya ce bari ya auri wata wanda shan aida ce ya haɗu mai wannan tun da mai kashin tsaya bari ya auri mai kashin
1: arziki
0: to makamantar duk irin wannan saboda haka dalilai ne ke sa ƙarin aure na sani amma ina maka magana mu dunkule wannan idan muka bude wannan sai ga ma sai mu kare wannan hira akan dalilan ƙara aure
1: eh to amma misali alhamdulillah idan ka kalli waɗansu daga cikin dalilan nan da ka kawo ba hanzari ne da ya kamata a kalli waɗanda suke take da wannan hujjojin suka zabura suka ƙara aure kuma Allah ya azurta su da ƙarin samun zuri'a aka samu ƙaruwar ƴaƴa da jikoki wanda wataƙila jin da an ce ɗaya alkhairi ne
0: kwarai kuwa kuma kowane ɗa ana cewa da arzikin sa yake zuwa haka ne ana a wannan hakika haka ne to amma abin kin muka magana mallam Abba shine shin wai kai da kai auren akan wannan dalili da ka ƙaro auren shine akan al'ada ko ku akan wani hudu ai wanda yayi akan lalura kaga shine da aka bashi uzuri amma wanda al'ada ce shi abokai ne suka tunzura shi ko da yaushe ga masa suke mata ɗaya ce take dan Allah in yayi wani ina zancen
1: mai sai daya abokin gauro
0: dan Allah
1: da amini ko ake cewa
0: mai kasani a dadin aure ba competition a kanka in ka aure nan ne zaka samu competition nan zaka ga lobayya nan zaka ga soyayya nan ne za in ka aje riga ba zaka tare da ita inda ka aje sai an rata ita sai an linke ta
1: kila ma aka dawo ka tara an wanke ka an
0: gode saboda me to duk wannan abin ai yana daga shan al'adar mu wannan yana sa saboda ka ga me wannan auren shin an yi ne doran dan in ƙara samu daga falala ubangiji ne ko kuwa dan in samu waraka daga irin waɗannan matsalolin shine kalubalen
1: amma shi ma wannan za a iya kallo a matsayin hujja tunda bukata da ake yi mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da ya nufi makwancinsa ma'ana gidansa ya ji hankalinsa ya kwanta ya samu wata nutsuwa ta musamman amma kasan da yawa akwai magidantan da suke cewa daga lokacin da suka ɗauki hanya

0: kuma lokacin da suka tashi daga harkokin su na kasuwanci
1: ko aiki ta gida,
0: idan har za a tunano cewar za a koma gida, za a je a tarar da uwar gida watakila abubuwa, amma kasuwa ce ta cinkushe, in sai gwammace gara a ce kasuwar ta cinkushe da abun da zai je itarar a gida,
1: sai ya buge da wajen hirar da ba gaira ba da yi dan dai ya tarar ta yi bacci. Ya akwai gidaje da dama,
0: akwai wata ko ta yi baccin ba an je ta koma, sai ta tashi ta zazzage wasu abun da ta kila,
1: ana samu wannan wani ma kuma kalubalen shi ma bulancin bangaya mu dazu, wani ma idan ya ajiya riga sai yana ajiyewa ita lalibi.
0: Ah, to, kila yana mata mamako ne, yana mata dan
1: kuma wani kalubalen ma da ake sa shine wayansu matan su babban abin da suke so shine yanzu kai da kake da first income, amana a harka ta albashi ko makamantan su, ka san samun ka ka yana da kaida, saboda haka kaga zaka tanadi wani abin da zaka duk ake bukata na yau da kullun, kada a waye gari tunda kudin ka rana kaza kake samu, to kafin ranar duk abin da kake bukata ka tanada, to wata sai ka samu albazaraci, inda za ka gane kawai ba za ta yi albazaraci ba, to in ka samu ka dunkule ka bata, to nan ne managing za a yi managing din kudin, ma'ana duk ka ce to ga shi da nan da muke sa ran za mu kashe a wata tsaye ko a nan da kwana kaza, dunkule ka bata, nan ne sa ka ga ta yi squeezing, ma'ana ta yi managing din duk abin da za a yi,
0: amma idan maganar yau kawo kaza za a siyo ne ko kuma kai ka siyo ka ajiye
1: abin wanka, ka siyo waye da sauransu, ka siyo abin da za a ci, ka zo wata almabazzara ce
0: ba ruwanta da tattalin cewar saboda wata yiwu abin da za a yi amfani da shi ne yau yafi na gobe,
1: almabazzara ce kawai, yanda in dai kana son ka ga rishin almabazzarancin ta, to ba ta kudin, in ka bata kudin ita za ta maintaining din abin yanda za a tafi ba tare da almazanancin sa ba, amma muddin kai ne zaka nemo ka kawo ka ajiye, to ka shiga uku, saboda haka kaga wannan daga cikin na azumin rasu in ka ga yama ina da su tari in ka bane nan sai
0: to ai abin da ni nake cewa a cikin waɗannan hujjojin za a kalli cewar mutum yayi ba daidai ba idan ya zamo yayi dauki ɗaya daga cikin wasu daga cikin waɗannan hujjoji da ka kawo a matsayin hujjar da zai sa ya ƙara aure, kamar yadda kai kake ganin wasu lokutan bai kamata a ce ana yin haka auren barkatai ba tare da ID ba.
1: Inda muka magana Malam Abbas, ƴaƴan da ake samarwa
0: bayan an yi auren,
1: bayan an yi auren shin kai uba ka sani ba ƴa mace in ta haihu, to ɗan da ta haifa daga lokacin da ta haife shi kullun suna kwana tare ne, za a tafi da za a ga yana zo sai dai jingina a jikinta, sai dai a dinga haka har a kai ga manzilin da ba da masa kwana tare da shi yaran, ta kai ga tunda shi take ba abincin ta, sai an waye gari da ba shi take ba, shi ke zuwa ta zuwa mai ya dauko, an waye gari da shi zai fara wanki, to daga nan a hankali ma'ana ya fita daga layin ta, ya fara koma layin kai da sauran al'umma, saboda zai dinga fita ya batta kuma ya tafi tare da mai al'umma, ma'ana zai tare da abokai, abinda ake kira
0: peer group
1: zai tare da abokai ko a makaranta ko a wurin wasa ko makamantansu, idan an yi dace anguwar ko ƙauyen mutanen yaran kirkin yawanci sun fi yawa, tarbiyya wani tana da ƙarfi, to ƴaƴanka za ka yi amma wannan in an samu ƙarancin matsalar wannan to ba makawa, sai ka yasa za ga agwanni da yawa, sai ka ga mashaya sun yi yawa anguwar, yan daba sun yawa, ba dan kuma saboda duk din da ya taso a wurin yana barin gidansu zai fara fada cikin wayannan, kai kuma matsalar uba baka da lokaci, fafutukan nema wani in ya fita tun sassafe ba zai dawo ba sai dare, lokacin zai dawo a gajiye bai ma san me yake faru, sai da aga ya masa abu kaza da kaza ya faru, amma ana iya game wani ba za a iya game, ina nufin Malam Abbas da yawan mu ba mu da lokacin kamar yanda iyayenmu suka ba samu lokacin kula da mu, mu a wannan zamanin ba mu da lokacin na kula da ƴaƴan,
0: wato sanya ido da bibiyar yaro akan yadda yake rayuwa yanzu abin ya kai wanda shine ya sabbaba halin da ake ciki na tabarbarewar tarbiyya,
1: zaka ga tarbiyya zaka ga wani ma koda da samun amma shi karan kanshi mai gidan baya da lokacin sanin me ƴaƴan ke ciki, haka suna ta fada mummunan hali, iyayen mata suna ciki ba san me zai yi ba, ba abin da ke waje ba,
0: saboda ma ba su da ma wani katabus akan yara,
1: saboda haka ya danganta
0: tsoron iyaye maza,
1: ya danganta yanayin guri ko kauye ya kauye mutum ko layin saboda mutane ran da naji kuna ta abun din ku wani yana ta cewa a wata jihohin ga ana kaza kaza kaza ya mun kasa fahimta cewa Najeriya dai amma ko ina da tsarin rayuwar su ko ina da irin matsalolin su akwai wuraren da wannan matsalar tsarin ba za maka tau samun ta ba
0: saboda
1: ba zai yi ba saboda waye wasu ta yi karfi wani ba zai yi ma wannan ba duk ba zai yi wannan saboda haka wani ba za ka ce wai wata jihar kaza me yasa ake faruwa a'a jihar ko a jihar yanzu a nan jihar Kano wata lokacin gama ai ta fi wata matsala kai ba ma haka ba ko a lokacin gama wani gari ya fi wani gari matsala ko a garin wani ƙauye wani layin ya fi wani layi ba haka muke ba anguwa wata anguwa ta fi wata saboda haka akwai wuraren da ake zo ka zauna kyauta ko gidan aka ba za ka sai da shi saboda mai danka kiyaye kanka tarbiyyar yayanka ina nufin idan mutum ya san bai da lokaci to haihuwa ko aure aure ba nashi bane saboda mai akwai abu biyu su ne muhimmi suke sa dan adam ya zama mutum kuma suke sa dan adam ya zama amfani ko ya zama mara amfani rashin su in samun su zai sa dan adam ya zama amfani kan shi ga sauran al'umma rayuwar su ta mai ma'ana shine ilimi tarbiyya waɗannan abu ne masu matuƙar wahala abu ne masu matukar kulawa.
0: To bari in tunatar da masu sauraro kafin mu zo mu shiga cikin wannan batu da ka dauko na ilimi da tarbiyya waɗanda su ne ƙashin bayan da suke taimakawa al'umma ta zamo mai inganci wadda za ta zamo mai amfanar da kanta da kuma waɗanda za su zo mata. Kuma shirin barka da rana kuke sauraro da a wannan mako muke kasancewa tare da Alhaji Muktar Salisu guda cikin masharhanta akan al'amuran da kaje su dawo kuma da ke tsokaci akan abubuwa da ke da nasaba da al'umma game da shugabanci wanda a wannan mako muke tattaunawa da shi game da wasu daga cikin ɗabi'u na Malam Bahaushe na yin auratayya ko aure aure barkatai sautari ba bisa ƙa'idi ba wanda kuma a sakamakon haka ake haifar da ƴaƴa waɗanda suke zamowa illa ko matsala ga al'umma a rayuwar da muke ciki wanda ake ganin yanzu abin yana ƙara ta'azzara hususan wannan koke-koke da ake yi cewar mahukunta sun gaza wajen kawo ƙarshen matsaloli da suka addaba al'umma kama daga talauci rashin aikin yi da kuma ike sanadiyar zamowa matsala ta rashin tsaro a tsakankanin al'umma kun ji irin kallon da Alhaji Muktar ya yi akan wannan ɗabi'u da ake ganin cewar sun yi shuhura a wajen mutanen mu Hausawa wanda kuma ake ganin cewar na da nasaba da hakan kuma da yadda yake kallon cewar akwai abu guda biyu da idan har mutum zai tsaya a kai wataƙila a kawo ƙarshen irin waɗannan hususan idan aka ce wancan yayi al'umma gaba ɗaya mafi akasari suka haɗu suka tabbatar da haka akan zuri'a ko ƴaƴan da suke kawowa to wataƙila zai taimaka wajen kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli kashin farko kenan kuka ji a cikin shirin kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu Alhaji Muktar Salisu wannan magana guda biyu da ka zo da ita da yawa ana kallon cewar ita ce ƙashin bayan da ke taimakawa a ga al'umma ta zamo al'umma mai inganci mai nagarta kuma wanda take taimakon kanta da kuma wanin ta ma da kawo ci gaba idan muka yi hadani kasar China ta fi kowa yawan al'umma a duniya duk da dai ana maganar yanzu kasar India ita ce a ta gaba ita ce ta fi kowa to amma Indian nan dan bambancin mu da su a lokacin da aka yi mulkin mallaka muka samu yancin kanmu yan shekaru ne taki wanda ba su fi cikin hannu to kuma a gashi yanzu ana sanya ta a cikin kasashe da suke da kawo ci gaba ga al'ummar su
1: da kasashe da duniya
0: da amfanar da amma gashi Najeriya da ake ganin cewar dukkanin abin da muke fatan samu na kama daga albarkatun kasa da na ruwa da na iska da na sauran wasu yanayi Allah duk babu abin da bai hada mana
1: ya mafi nasu
0: ya mafi na yawancin kasashe
1: ne da suke sun yi su fatality da sauransu
0: duka amma gashi har yanzu jiya yau maimakon ma a ce abinda aka yi jiya yafi na yau yafi na jiya amma sai gashi ana ganin kamar na jiyan ma kamar yafi na yau da ake ciki gashi kana wannan magana ta ilimi da tarbiyya to su wasu ma za su kalli cewar kasar India ma ai za a ce ba kasa ce da za a kalle ta a matsayin mai yawan al'umma da suke da riko da addini, hususan addini na musulunci da kuma addini na Christianity
1: da Hindu.
0: To kaga ai wataƙila za a yi mamakin cewar ka ce ga ilimi ga kuma tarbiyya. Tarbiyyar nan kuma ai san yawanci addini yana taimakawa wajen a samar da ita. To akai aka yi waraga.
1: Abin da yake fara Malam Abbas, wayannan kasashen da kake ta magana, su fa Allah ka yafe ni, abin da nake so ka gane shine yanda ka ga muna wannan hayyafa, cana ma tayi wannan. An yi kadamin da lokacin da suke mata takwas.
0: Mata takwas?
1: Kwarai kuwa.
0: Mutum ɗaya?
1: Mutum ɗaya.
0: A matsayin mijinsu?
1: Mata shida, biyar, ya danganta girman gonarka, girman samu, girman aurenka. Kamar yanda yanzu tibi, mu ma'ana ai muna da su irin wannan rayuwar tibi.
0: To.
1: Cana haka da suke. Shi yasa suke da kuma kazan cana sama shekara 10,000 akwai su. Suna da cikin past civilization a duniya. Ma'ana dai su ma sun yi wannan rayuwar tare-taren. Amma tun daga 1949 akwai Mao Zedong, wani ruwan shugaba da aka yi na juyin juyin hali, sai suka kawo wani tsari cewa za su zo communism. Ma'ana common a zama common, kowa duk abin da kake bukata na rayuwa ka samu, amma kada ka wuce sama da abu samun bukatar ka. Duk abin da za ka samu
0: na wato daidai ruwa daidai tsaki
1: kawai, kowa na abin kasa, duke kasa ta kowa ce. Kai gida daya mota ba taka ba ce, gida za ka zauna inda duk kai. Amma sai suka fito da tsarin da cewa to ba fa cewa nake mai wannan ba, amma ina son al'ummar su fahimta. Cana sai suka sa dalilin cewa to tunda haka ne wancan tsarin na hayyafa, aure aure barkatai ba za zan cin shi. Za a fito da tsarin da da ƙasa ce za ta ba shi ilimi dole, da kai ka za ka haife shi, amma ƙasa duka ƙasa ce dole a ilmantar da shi tun daga lokacin da isa zuwa karatu har zuwa adadin wanda zai iya yi da aikin da zai yi da duk abin da yake bukata, ƙasa ce za ta dauke. Amma don gudun kar a bar mutane su ta tara ƴaƴan da abin da wannan tsarin ba zai yi ba, shine sai aka sa doka cewa mai kada wanda ya wuce ƴaƴa biyu. Ina fata ka bane
0: gaba ɗaya abin da zai iya samu
1: yawa, saboda kai in kana da biyu ne ina da biyu, shin yana da biyu, to duka za mu samu da gwamnati za ta zama daukar nauyin ilimin,
0: saboda wancan nauyi da aka dora mata na wajabta mata sai ta ilmantar
1: da lafiya da duk wani abu da komai ne
0: ba ruwan sa da ya je kai dan sa ya biya kudin su kulli su ko kudin ka kaya ko littafi ko waye
1: komai kasa za ta dauka nauyi. Saboda kai suka sa tsarin to kada wanda ya wuce abin da gwamnati za ta iya, saboda haka shine sai aka sa dokar cewa ba wanda zai wuce aya kaza. Saboda haka sai zama to musamman biranen su inda dokar ta fi karfi, sai zama ƙauyuka ne ake dan samun tsallatsallar haura haka. To ka dalilin da yasa cana suka zo da wannan tsarin, sai zama to aka hana aka kawo tsarin ilimi sai zama kamar wajibi tilas. Ko ka yi ko ka so ko da yadda ka ko kana da rai ko baka da rai danka sai ya ilimi.
0: Wai ilimin wani iri na addini ko na zamani?
1: Da na ilimin su na irin addinin su da kuma na zamanin dole ne. Kuma makaranta ita za ta kuma za ta dauki din irin in an yi jaraba aka san kowanne da ina za a sa shi. Saboda haka da shi yasa ka ga to wannan tsarin na ciwar a dauki nauyin ilimin ƴaƴan yanda ba zai yi ba a ga yaro kwaya ɗaya na gararan ba. Dole yana in dai lokacin karatu ne yana dole, in an yi hutu ne yana wurin sana'a na koyon wani abu. Wannan yasa cana kankanin lokaci, saboda me wannan tsarin na ilimin da suka rike kam da kuma me, saboda baka da ƴaƴan da za su gagare ka kulawa, ba su yawan da za su gagare ka kulawa ba. Saboda haka tarbiyya ta bari za ka iya, bari na yi za ka iya, amma wannan yasa sai suka samu control.
0: Wato suka samar da yadda za su iya tafiyar da
1: sai zama to da gaggawa duk abin da aka zo da shi yana tafiya yanda ya kamata, saboda me ana da ilimi, ilimi kuma an dauke shi da muhimmanci. Amma wannan tsarin namu na inna rududu wallahi ta lama kotana namu, akwai wuraren da in ka je sai ka hawaye malaba, in kana da kishin Hausa Fulani sai ka hawaye.
0: To me yasa?
1: Makarantu ni na je wuraren da zaka je makaranta sama guda hudu kamar irin karfe 9 ko 10 wallahi ba za ka ga kowa ba. Makarantar firamare ba kowa, wanda za ka gani yan tsirari wata wurin ma sai dai dabbobi ne kiyawa ce a nan arewa arewa. Kaga ilimin ma'ana ba a yi sa shi layi, ba a ɗauke shi da muhimmanci ba.
0: amma kuma ba zai rasa nasaba da halin da al'umma suke ciki da kuma la'ubali da ake ganin mahukunta sun yi na sauki nauyin kamar yadda kace su a can gwamnati ce aka dora wa alhakin sai kowa yayi ilimi
1: wannan haka ne
0: ba iyaye ba
1: da kuma iyaye da ai akwai al'ada idan akwai awareness ai wancin iyayen su sun dauki abun su ma da sun fahimci abun saboda haka suna daukar iyayen da muhimmancin ilimin nasu amma mu nan ai akwai wuraren da makarantar malamin zai je in ya je haka zai dawo ni ya kada mashi din sai in ya je ko a kafa zai je haka zai je dawo yan tsarari ne za su je musamman da damuna to gara ma da damuna kana da hujja noma aka tafi amma da rani za ka ga duk ƴaƴan ba sa nan an kwashi an kai su waɗansu garuruwa kana fata ka manshi ba ba su garin ma ba balle har sai karatun saboda ka kuma inda suka je can ba sa yin karatun zamani kuma shi ma karatun da suke yi iya guda ɗaya suke yi shi ma kuma babu irin littattafai ya hadisan manzon Allah ta tarihi ya gwagwarmai musulunci ya da saudi ba wannan saboda kaga muna ta akwai da yawa masu karfin kwakwalwa yaran da kaga suna wannan gararan ba amma rishin me kamar yanda wancan ƴan China suka maida hankali ƴaƴan su akai amma da su ka zama foratic ma'ana ƴaƴan wannan ake ta amfana da su zaga duk yaran da yake da sound abunan saboda haka sai kaga an sashi line da zai amfana da al'umma ya amfana da kanshi amma muna da yawa wanda kaga suna nan gararan bar suna da kokolwa mai kaifi amma an zo an tattara an baro shi da iyayen an kawo shi shi zai nemo kanshi abin da zai ci sai duwo shi zai kanshi duk wani abu in ya ga dama ya je wani da zai haka dai saboda haka sai ya girma sai kai shekarun da ba ilimin kwakwara sannan kuma ba wata sana'a da ya koya kawura kaga an yi me ba mi sun ba ai rasi ba tun aka al'umman mu komi iko mun so wannan tsarin na bar inna rududu mu daina ku zama da ƴaƴan mu mu dinga kwashi muna tariya da kai su wuraren da ba ma bibiya ya ma wallahi wani in ya kai dan shi baya sai shekara nawa amma bai san yaron me yake ba ma'ana ƴaƴan mu muna ta barin su suna ta wannan gararan bar a ce kuma ta ya ba za a san matsala ba malam ba ilimin nan shine ginshiki shine zai samar da mu daina tunanin wai ilimi dan a samu aikin gwamnati ba haka bane ilimi in dai aka yi shi kai kana da ilimi ina da ilimi mala bas ilimin nan shi zai sa yanzu duk irin bata da muka yi wani ya zo ga baka mai daga shi ka kashe ni ba za ka iya ba saboda me tasirin ilimi amma akwai wuraren da akan 5,000 ko 10,000 sai a je kawo in ka ki sai a yi ma abin da za a raba ka da shi malam ba wuraren da sai kasashe da dama yanzu ya ba wai mutum ba tsuntsu ko za wasu dabbobi za ka ana baka isa ka yanka a gaban mutane ba saboda me sauraron cewar ai wai za ka raba wani da rai kai ka shiga da rayuwa yanzu irin wani wuraren kana sauraron za ka samu wata addanci inda aka dauki rai da muhimmanci me kawo ilimi malama sun yana ƙara ƙarfafa ilimi shine ginshiki ko mun kin mun so ilimin nan shine ginshikin abin da zai kawo al'ummar mu sauki siyasar mu za ta inganta ne ta hanyar idan muna da ilimi siyasar mu za ta tattalin arzikin mu zai canza ne saboda me za mu samu product society al'ummar mu za ta samu da gaggawa dan in ka tara ilimi masu ilimi a gidanka ka zo duka tare da su wai suna zaune ba mu neman mafita to ba ilimin suka samu saboda shi ilimi abinda ake kira ilimi shine change kalmar ilimi change to shine duk wani definition za a kawo sai ka kawo kalmar wannan
0: wato change daga yanayin
1: da kafin ilimin da yanzu to a gwamnati kafin kai ilimin yaya kake yanzu da kai ilimin yaya an ga change aka lafazinka ko aikinka saboda ne ilimi yake fita a aikin ka ko a lafazin ka zai ilimi yake amma idan babu wannan to ilimin da rauni saboda haka al'umman mu sai mun taitse ilimin nan ko mun ki kuma sunan ƴaƴan mu mu daina tunanin gwamnati za ta dauki nauyin 100% na ƴaƴan mu mu daina tunanin yanzu malaman islamiyyar mu kyauta yanda ake yi ai ka san ba wani abu ne ka haka din neman bagas ne wallahi tallahi wani da yawa yana dauko ƴaƴan ne ba dan kuma dan neman bagas ne
0: kamar yawai neman bagas
1: abin da yasa to an ya kawo shi wani gurin ya kashe wani garin kudin mota kawai da a tattara a ba malamin ya tafi. Daga ran nan ba kwanan shinkafa, ba kwanan dawa, ba kwanan menene, haka kawai yaron zai tafi. Tunda zai je shine zai dinga nemo da sunan safi, shi ne wannan rana, sutura da wani yasa, zai je fara a dauka a bashi, da haka zai shiga wadar rayuwa. Kaga ba naira ɗaya da yake kashewa.
0: Ba wai dan tunanin yadda zai tsaya mai da hankali ne ba, saboda kada yaran da suke zaune abokansa su raga ba mara hankali kamar yadda ka kawo waccan fiya group din.
1: To imma akwai a cikin kaso 10 kaso nawa ne wanda wannan ne hujjar su, kaso nawa ne kuma ba wannan hujjar bace,
0: akwai waɗanda su ba
1: wannan hujjar bace wani ne iza ba dan kuma saboda me nace da kai yanzu ƙauyukan mu da dama yanzu ba gona wadatacce, noman nan a wata 12 noma ba a noman rani yawanci ko a nan jihar Kano ce fi kowace jiha muhimmanci da ci gaba, wacce local government ce ake noman rani.
0: Ga su nan kamar irin su kura
1: a cikin 44 guda nawa ne ake noman rani, guda nawa ne ake noman rani, nawa ne kuma ba a noman wani suka fi.
0: Alhaji Muktar kana sa gaya ba
1: ku ne ni ko nike dike hujja gaya maka haka.
0: Ai in ka je zaka tarar da damadamai.
1: To damadamai ana amfani da su fuli abin nan ko ko dai muna hirin Malam Abbas nan ba kano muke ga amma nan ne shi gaban yake a nan na arewa ma, amma idan hada wannan makotan namu ai duk ba wannan ba wannan noman ranin zaka ga babu na damu na ba ni gonar wadatacciya, sannan ba ga haka ba wani jari, sannan kuma ga al'ada aure auren nan Malam Abbas a tare aya ga mutum ya wallahi yanzu akwai mai aya 17 amma abin da yake noma ko wata 5 ba zai 3 ba zai ba dan Allah dan Annabi ba yaya me yake ake so ayi kuma ka ciwo ka dinga tanganta a tauhidi ka ce wa Allah ta yaya sai ka je gidan suka tarar da matan gaba ɗaya suke nemo wa kansu gumi, wannan ta ɗau tallaka za, wannan ya ɗau tallaka za, wannan ya kwata-kwata ba a zancen makaranta, saboda me za a buƙaci fensir ba kuɗinsa, za a buƙaci saboda sun kula shi mai gidan duk abin da aka ce kawo kuɗin kaza baya tasi baya kata wasu, saboda haka kusan yaran gaba ɗaya kai ka sani ko a nan jihar ita ce mai muhimmanci, akwai local government da sun yi fice wajen ƴaƴansu da asuba suke fita mata me karatun suke ko kuwa sai yaushe suke koma, suna yin na addini suna yin na zamani sai ka tarar ba daya mata ma ba balle mazan ma kusan ka ji kusan haka ne a nan ne yake da ci gaban ba, ina ga kuma kautanmu duk wannan ka je yanzu nan ka je daga famfam santa za ji gyara kamar ne hawaye za ga mata da ka tsaya za ka zundo yawanci tunan makwata mu ne, saboda me aurata yi da ake wata da ka tambaye ta miji na baya nan banda abin da zan ci dole ta fito
0: wai neman taimako ko kuma
1: kwato ai ba shi baya nan shi ma ya gudu shi ma baya gidan ya gudu mata uku duk ya taro ya haifa sai ga wata da goyo wata da ba ma nata bane ta kwaso ta ɗauko tsumma da wai hakan nan dai rayuwa, saboda in ka bibiya za ka tarar nan da za ka tambaye ta ya ake sallah za ka wata iya ba ba kwara ya ake ta duk wani abu na addini sai ga bata san shi ba, saboda ba ilimi na gaya ma ilimi shi ne matsalar mu.
0: To ai wasu da suna da damar da za su sa ƴaƴansu a makarantu amma rashin samun ingantattun makarantu ko kuma ma samuwar makarantun sai ga makaranta a ƙauyuka wasu daga cikin ƙauyukanmu sai an yi tafiyar kamar kilomita wajen 10
1: akwai wannan matsalar
0: sha
1: didi an samu rangwame
0: an samu makarantar da za a
1: samu rangwame
0: wanda mutum zai kalli cewa wannan doguwar tafiyar ya zai yi wannan
1: akwai wannan matsalar amma fa gaskiya Malam Abbas a yanzu an samu rangwame sosai da gaske an samu rangwame da yawanci wuraren da ake zuwa kai kilomita 10 yanzu babu Malam Abbas akwai wuraren da dai tabbas malaman da muke dauka ake dauka sai ga ba ɗan garin bane saboda garin ba wani mai ilimi sauraka yan birni za a dauka saboda alfarma sai a ce shi dinga koyarwa a local government kaza sauraka wannan na san akwai wani zaga a sati yake zuwa so daya wanda ya abin kirki kenan ko so biyu saboda haka sauran kwanakin ba ruwan shi yana nan albashin zai karba ba su ba bishin ba wani kokwara ma'ana dai ba za ka zame ba ka ce gwamnati ba ta da amfani ba ta da dalili kuma kunta ko su sani ko ba su sani gaskiya akwai matsala harkar ilimin duk wani kama-kaman da gine-gine duk ba shi bane dole sai mun dawo mu gaya wa kan gaskiya duk wannan zancen yanda ake ɗaukar ma'aikata wa ka sani darakta mataimakin darakta waye in ka ɗauki ma'aikatan gwamnati sai ka tarar kanwa ta ce kanwa mata ta ce kanwaye wacce ta saba da gata ba ta farka da bacci sai irin taran nan saboda haka aka dauke ta aiki kuma a ce wai karfe
0: a to kuma a lokacin ai ba ta da aiki ne wata
1: kila misali
0: yanzu ba za ta saita rayuwarta ta
1: da yau dai ba kan tuka kalla ka gani yanzu ka banne karka banne wallahi da ina nufin yanda ake daukan ma'aikatan akwai waɗanda suna da interest na koyarwa
0: wato suna da sha'awa
1: suna da sha'awa amma ba za ta samu ba sai ga yan gata ko yan siyasa wanda suke ramon kon siyasa irin wanda ake kira inclusive din wanda za a dole a shigar da su saboda kawo naka kai ma kawo naka duk a cucusa sai ka tarar wani ba raira ra'ayin kwata-kwata koyarwa ya dauki koyarwa as a means of income
0: wannan ma mabu'i ne mai zaman kansa
1: wanda to kan mu tafi
0: ban sani ba ko nan gaba zamu samu damar da zamu kalle shi amma Alhaji Muktar cikin minti biyu ina mafita dangane da wannan yanayi da kake kallon cewar kamar shine kashin bayan da yake jawowa ake samun koma baya al'umman mu suka zamo sun shiga cikin irin wannan yanayi da ake ta kukan cewar
1: shaye-shaye
0: matsaloli na tabarbarewar tarbiya shaye-shayen miyagun kwayoyi fadace-fadacen daba wasu da suke kaiwa da masu yin kidnapping da shauran masu 'yan ta'adda da shauransu wanda duk ake dangantawa da malam Hausa Fulani
1: wanda kuma a baya ba haka ba
0: to ina mafita akan wannan
1: mafita na gaya maka kamar yanda kasashe da dama suka dau muhimmanci da ilimi yaro na gaya maka ku garar kasashen da idan yaro yana gararan ba sai a nemo mishi me yasa a tambaye shi me yasa me ya faru so kake samu wannan matsala amma wannan ba haka bane iyaye mu a tashi tsaye wajen ku gudunmuwa da kuke bayarwa ilmantarwa ba fa Allah zai tambaye ka ne me yasa ba ka aure ba ka har ka mutu inda ka kiyaye zaka Allah zai tsare zaka ira daga abin nan amma idan ka haihu kulawar baka kula ba ka bar ƴaƴanka sakaka ba su amfana da kansu ba suka zama matsala ga al'umma to ka bada gudunmuwa wajen me to wannan mu tashi tsaye wajen ilmantar da al'umman mu sanin cewa ba yawan haihuwa bane yawan tarbiyya da gudanawa ne ba tarbiyya gudanawa ne wanda ni zama a rayuwata ƴaƴana da wane duk masana ne su ne ga kira sallah wajen kan gaba wajen sallah su ne kan gaba wajen fafutukan nema na kai ba neman na wani ba su ne neman maula ba su ne jagaliya ba su ne ina ake sai da wiwi ina ake sai da kaza duk ba ruwansu da wannan saboda me in ka ba yaro yau in yi kwakwaran yau arba'un hadisi yaron ka ya sani in ya san shi a aikace to Allah ya da kowaye na daji zai tunanin fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baya gani na Allah yana gani zai tunanin wannan zai iya kaucewa da daukar waya saboda ba dan kuma saboda ilimi tasirin ilimin hinna ma haka kuma tasirin ilimi zai sa danka kafin ma ya balaga ya fara gane illar abokan da zai kamata wasuwa zai abota balle ya saka lalata shi idan ka sa kanka yaranka ilimi sai haka kuma idan ka sa yaranka ilimi ba zai taba rayuwar da zai zama to ba ta da ma'ana ba zai yi ba saboda me ilimin zai dinga tunanin ai ya san rayuwar wanda gwagwarmar da aka yi tarihi kaza ya nuna masa cewa ba a ne samun abun a sauƙa ba tare da gwagwarmaya ba wanda ya sa ilimi tasirinsa mala ba shi ne ke sa musu gane tasirinsa shi zai sa al'umma mu ta ci gaba shi zai sa magance wannan matsala duk wani tsaro da zaka sa ba zai taɓa tasiri ba akwai kasashen buran da mun taɓa hirin da kai na ce da kai kasashen da kana yawo ka dan sanda aiki ne akwai kasashen da ba su yi da soja ma ba saboda bannar da kuɗi ne ka daga tarin mutane kawai
0: su ba masu da
1: su menene
0: waɗanda za su kare
1: su territory ne ne yanzu duk makotan mu nan waye zai faɗa da Najeriya da me za mu tawalar da kanmu ba ai soja ba zai magance bandit ba nan sanda ya kamata yi saboda haka ka samar da al'umma da ilimi ka gani a yanzu mutum ƴaƴan da ake haifa masu ilimi ne kafin yaro shekara 15 akalla ma Abbas kafin ya gama sakandare ya zama sakandare ya gama ba wai ya gama attendance ba a'a ya zama to yana ilimin da ake jerawa wallahi tallahi in dai yaro yana bibiyar wannan abin ya gama sakandare ba ya kace da shi kaza ba saboda duk abin da ake sa wanda ya bai da mutum ne duka abin da yake koyarwa saboda haka zancen ka zo ka dinga wani zancen ka ta kashe kudi akan tsaro bai taso ba saboda me ka ba inda tsaron yake matsalar tsaron take
0: wato da za a tsaya a mai da hankali
1: kan ilimi
0: a gyara harkar ilimi ya zama kamar yadda ake cewa ilimi dole
1: dole
0: kowa dan kasa gwamnati ta tsaya ta yi abin da ya kamata yadda mutane za su samu ilimi cikin sauki
1: ba su tarbiyyar fannin ci muhimmancin ilimin dan wani lokacin a kungiya a gina makaranta a gida sa a azuzun ayyaye amma iyayen ba su damu da abin ba za ga ma islamiyya ni nayi kowa na san matsalar da wani za ka ga kokowar da ake dan abin da za a bayar ba zai iya ba
0: na Laraba
1: ba zai iya ba amma za a haka na san wanda aka koro da iyayen shi ake na koro iyayen shi amma haka ya karo aure
0: baya biyan
1: kudin ba ba saboda ya kara aure saboda haka kusan ilimin ba ma mama dauka shi da muhimmanci
0: to Allah
1: ma'ana sai mun dawo da daukan muhimmancin ilimi shine gishikin zai magance mana matsalar tsoro shine zaman banza shine magance shaye-shaye shine magance yawan kyashi yawan hasada yawan me duka wannan shine akwai kasashe da yawa ilimin suka rike kan China da India shi suka rike kan da sauran kasashe da ka sani su suka rike kan suka waye gari suka zama suka buwaya ba sa wasa
0: da shi to Alhaji Muktar muna godiya da wannan gudunmawa da aka bamu wanda nan gaba za mu ƙara nutsawa a ciki tunda magana ce ta tarbiyya da ilimi wadda kun ji irin kuma irin tasirin da Alhaji Muktar yake ganin na da su wajen kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake ta kokawar a ga an magance su da ake magana da yanzu a wannan kasafin ma gwamnati ta ware kuɗin da ya wuce kowace ma'aikata da ta samu a wannan kasafi yawa wanda aka ce an ware wa harkar tsaron wanda kuma gashi dai har yanzu dai ana ganin kamar jiya yau kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a madadin bakon namu da muka kasance da shi Alhaji Muktar Salisu da kuma waɗanda duk suke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abba Salisu rin dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu lokaci na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na barka da rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: Tuma dallah jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na mace mai neman aljanna shirin da ya saba zuwa muku daga wannan tasha ta mu mai albarka ta Rahama Radio kuma ana kasancewa da wannan shiri namu shi ma a babbar wato tashar mu da ke babban birnin tarayya Abuja inda muke kasancewa da malama Fatima Tasallana Bulisi Bako wadda ita ce muke kasancewa a cikin wannan shirin fainu bular ba saba ke fatan kasancewa da ku sa'a guda a cikin shirin da fatan za a kasance da mu line da za a turo mana da rubutaccen sako a cikin shirin shine line 0966270023 wato line 0966270023 shine line da za ku rubuto da rubutaccen sako wanda malama za ta amsa tambayoyin ku insha Allah a ƙarshen shirin kai tsaye za mu tafi ga malama domin daurawa a inda muka tsaya malama barka da shigowa cikin shirin
1: barka malama
0: ya hidin domin
2: kuwa ya kuma wancan sati an ji shiru
0: eh wallahi
2: to abubuwa dai an shirin nan da yanzu dai babba
0: masha
2: Allah to bangiji Allah ya kula da mu gaba daya ya kula da kasar mu ya kula da manyan mu da yaran mu bangiji Allah ya kasar mu albarka da musulmi da musulunci albarka ya kare kafin ya kafirci da alfarma annabi alaihi salatu wassalam to ɗan uwa na ka kuma ta mana cikin kai ba tu sallina ila qalbi zawjiki ko taya zan shi ita zan shiga zuciyar mijina ko ba kala shiga ina ana sa ta eh to sallina iswa ake nufi amma ne ai ba iswa laki shige ki kare ka ne to ga abubuwa nan za mu fara kawo muku insha Allah domin wannan shiri na ku ne mata kuma nema muke ku samu karbuwa kuma nema muke duniyar mata ta yi kyau rahirar su ta yi kyau shi sa muka dauko wannan abu muke yawo ya da a gare ku zan kuma abokin hira tsakani kuma ya muci kamar hadda yar uwa ta in duka boye ta farkai da muke bala insha Allah rabbi za ki gama da duniya lafiya ba za ku samu wata gaba cikin rayuwar ki ba insha Allah to wannan za mu shiga labi ne wanda shi kai so na farko da zan fara ta ce muqaddama fa muka duk wani abu da muka yi
0: insha Allah
2: to shi yace ainal ukhtul muslima ina yar uwa ta musulma aina yar uwa ta musulma wacce ce shi ainal ukhtul muslima allati taj'alu ma rahadu awa wani take ita ce musulma tana sanya su za a kinta da awa ma'ana abinda zai tabi kira zuwa ga Allah da makamancinsa wulliha wa wulliha al-akhlaqul karima ita kuma adanta wata kawarta za ta yi dabi'o'i waɗanda suke ababen girma ita ta samu a ganta cikin shi ya cikar aranta ku samu da aran zinare ko wani dubba ba ce ba aran zannuwa matsala ita ne a ga dabi'unta ababen girma ne ababen koyi ne sannan fasuwa wato fastan haɗinta shi ya zama cewa ta attakawa ita duk abin da take shiga da shi ta yi a ga a samu tsoron Allah a ciki wani tsarinta wani abin da ta yi da ce shi ta yi abin take shi a kai tsoron Allah duk wani abu da ya tsara shi ta yi a kan tsoron Allah tunaranta alwado shi ne duk inda za mu da ɗan musu safe ce shi ne ƙamshinta to lokutan ta za ta yi alwala shi yake yi shi da abin ƙamsa wata aranta sannan abin da take zo zama ce ta sa shi a mai tsarinta wato shi ne wato yana ce ta samu inda ta sau inda tsara abin ta ce hasna to wato ababai kyawawa wa ainihin ukhtillati ina yar uwa wannan ta rasul aswaqil janna wacce take wani kafa me wato samun kasuwa ta ci ta aljanna to fata kuni inda yake ce yake ne ya ka samu dan daga ya samu shiga aljanna to ya kasance ne ta kasance ne zan shiga ga mijinta umman bi hanan ta zama wato ita uwa a cikin wato a tutulaya kun san ce ummi ai wace mai mai mai ake hanin din da ta ringa ta haninin sa koyaushe tana rarra shi tana lallaba shi tana haka ake so ki dinga yi duk abinda mijin ki kasance wanda yana so kina kokarin kaddamar su masa shi yanda zai samu nutsuwa da farin ciki dukkan abin da daga haka daga wanki datse wannan abin kada idan ya masa abin ganin ki ya dinga tuna bakin ciki a gare shi shine abin sha'awa za ta ga tsawon zama mata yawa iyayenmu da muka gansu a baya rawar jikin su akan zubar ruwa a butan miji sai kin mamaki wanke buta kasa buta duniya zai tafi gidan macen da gari mai karbe wannan ki wanke barkos kos da kin ce dauko buta alwala ko ta da dauko miji annan ga iya za ta watsi to ba to an ga fanfo sai da ba ka ne dan ala wani dan wanke gaggen gata ma ruwa sai an zuba maka saboda rai so ya saji kansa ya yi tabbaci kwan magi shi ma in kuka san kanka dole matar ka ta gane cewa kai wannan ne kadari to muna zancen macen take so ta kafa wa kanta aljanna ta muke zance wani wabinta bin ta'a ta zama kuma ya can ta zama uwa kuma ta zama ya ce a gunsa saboda ne biyayya kun san ya da uba take biyayya a kai wa uktan fi da'awa ta kuma rance yar uwa ce a kucin a gurin yan da za a bi ta farkai na Allah ma'ana duk wani abu yace kina nan ce da'awa kina ne zuwa sabo ko sha ruwa ko abin da za a hadu duk abin da ta ce ita ta zama yar uwa ce a cikin sa wa habi matan tun fresh inji an zo gidan kuma da masoyiya a cikin shimfida wanda duk namijin da matar sa kanta mijinta Allah Allah yake dare yayi wallahi ko matar sa hudu saboda ta san kanta a flash a shimfida wai ba sai a ce ko yace sai an cinkure ta miji ko a a mace ta san kanta a gurin shimfida ma'ana mace ce wacce ta san ranar zo mijinta gyaran jikinta gyara makwancinta kamfa sashi yawan abu ke wallahi wata mata tare har koda mai kanshi na mata da suke fesa daki su dan daki ya kanshi babu tsare sai a dauko foda a zuba wata foda sai ku sa foda din da kanshi ne sai haka ya ta musa a gurin kan da ya zo ishaki wani yanayi da bai dace shi ba tsamin girki ya ciwo ko da a a ita ba tana wannan zaulatin fin duniya kuma matarsa ce a cikin duniya wapinna iya mun jinan kuma matarsa ce a cikin wato ni'imomin da ya zo cikin aljannatai wa taqarrabu ilayhi bima yuhibbu kullum kana kusantar mijinta ne da abin da yake so ita wannan mace ita ce aka kama misalanta wa tabta'inu amma yakrahu tana nisan da duk wani abu da mijinta yake ki
0: na'am
2: mata ku aure gari sai ga ta ai ne ai a a yanzu ga kuma shirin masa da ake ba ki abu ai misali ake wani shin ne suke cewa su zadin kuwa ka tabbata gidan soja gani kina da kinka da matar wata a ce ta baraka a ciki ai iyaye dake to ana son mace ki sai sai da ke gore da ke abu ne ba a duk da sai bata da bandara ba ce tsatsi ya ka hada wa ke ita wannan zo ta maka ba abu ne wannan zo ta ba ita kare da yawa da abu sai ci ana wani abu ana wani kalan gosa wato haka matan da suke wallahi idan muna shiga da gidaje inda muke wasa ba su ba sa bi ko uku nan abun sai baki mamaki kiga wani abu da ake wa miji abun ma ka ga abun ka zama ta al'ajabi kuma mai namiji a ramar jiki a kada ba ka ce bi ne ko uku ko ne saboda da ai ulfaro ake kasuwa ai daki mu
0: a cikin fada
2: sai ka shi mata kana miji ya tsaki da dan nan mai girki za ta hawo wato ta yinke ce suwar kan da wasan da zuwa dan kayan kadin ta yana kusa dan gwar take sayarwa ya ashara ce ko wace assalamu alaikum amma ga tsaya ta ba ana ta sana'a ana zuwa ka fito ta unguwa a dada ma mu kenan kullun ga tana unguwa sai ya kore kuri a gare kina kike da rike da abotaka dan dai da sau dole ki bashi ta ne ta da ta mai ta wata na ni wallahi ba ni na manta ba wata ta ka so ta kwai ta kwai to yinke da ta shiga ba
0: manta kin koma sai kin koma wannan yawa
2: idan aka zauna aka san darajar mijin idan aka tarere shi idan ya samu kwanciya gari dan girman Allah
0: gaskiya
2: sanin kan mu iya mu wallahi ba a saka abincin an wanke kwaro a lokacin nan har wata kalma suke fada da misalai ta dai a cikin dai nasi ba sai a ce ana zuba miji abinci da kwano da ruwa ya ka mutu fara daya haka suke ci a lokacin nan kuma wani namiji in ga zaka ba su abinci da ruwa cikin zuciya shi tashi take karni yake kwana ko an wanke shi wani ruwa in ga ruwa cikin eh wani bai so ana so a bashi ya bushe a sa dasta a goge shi kyaf a goge kwano kin ga lokacin sun ba ta naka kisa in ga ko kike kisa da ko son goge sun ba a jele su a kanta suna kyalli wasu ba irin shi ya kula da sai da ko abin gidan sauran nan in ga ta gidan sauran net ne ne gidan sauran sai a rufe kadu kwaduka da shi ba ta yin bayani kan samu kwano a ji amma wallahi ba ta yi takai a zahar wata yankin ke samu ba ina zan samu mace ina za ci an samu miji ya ji wani daɗi a tare da mace tarikan tana fuskantar mun da yin kuma in za su rabu ne ka zo Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare mun kai Allah ya damu da kai dan annabi karkai da ka fada abin da bazai nan wallahi zan jure da duk wata yunwa da kishuwa amma wallahi ba zan jure da abin da ka da haramci ba ko azabar Allah ya mai gidana haka labar fa matan da annabi tabi da karanta wannan wallahi aka ce matan su wuce
0: wato ka ci da ai
2: karka ka sani zamu yi hakuri yayin mahabbar Allah da zabar Allah ba kada ka bar haramun ai tun tambihi take mishi Allah ya buda maka Allah ya yarda maka ba sai ya dauko ki sha kare da Allah ya tsine maka wai wato daga an ce kana man da ya bar haramun haka aure ko shikenan na zama ta kuma wani tashin hankali sai malam Bahaushe zai kara aure wani kasar ka zama tashin hankali in ba da miji sosai da zagagge ba kuma mara kunya ne san cewa ta aka taka za ta ka shi zai iya zama da mace amma in ka dauko aure ti jiga bala'in tashin duwa tashin da tsada kare gida an dora maka
0: har abin da babu
2: kuma kasar ba za ta iya cika maka hakuri da kake so ba tunda in kina zo miji kai kara maka aure ki lallaba shi ba shi haƙin da ake so amma wata ina a wata to doka mu ta boka da wata kace ai sai da Allah wata ta kallo sai ta kallo wanda ya bi ne sai ta kallo miji sai ka mata wannan kai ai mai fara kace irin wannan ga miki
0: Allah
2: tace ya ce ni fara zai fara ganin fara ko kai ke mun kullun ba mun zo sai ba da ko sai abu ko ciko ko ma sai amma maka ciko a ce sai gori tashi shi kuma miji a wuce sai sai ba ta sai ji awa ta fita wannan kwaji ne shi da ne ba kwaji sai kwabe shikenan kin kashe kanki saboda haka in aka ice sallan ya udu ilaiha mishtaqan ma'ana zai je idawo yana mai shauki a gare ta zai nuna ji a cikin kunnuwansa shi kuma san ya mata cikin kunnuwanta fi uzraya wa yaqulu yana cewa laqad araki haqiqa na ganki kasiyatu ajmal nazari wato kasiyatu ma'ana tufafu ne da mafi kyan abin gani daga wannan jamal sai wato da kuma adon da jigan zai kasance yana sanya mun sai kun wa karan zai sanya miki sakinatu wa karan sakina wannan Allah yake yana sanya mu tsuwa wato sakina wa qar ana kwaza ga ta shugo ko akwai mutsuwa saboda ganinki inai kanshin nan da nake ji idan ta kabali ta ha idan ya fuskance ta wato yana sanya mishi wani abu da yake shiga zuciyar shi wanda ba zai sa mishi wani abu zai ji baci rai ba fa zaki rabbiki Allah ya saka miki an ashira take daga wannan mutsuwa take da nake duba wannan shine irin kirarin da kiramiji yake yi wa mace a waƙe aka bada waƙen to amma kin zo wajen waƙar ga tashi in ta waƙa tana shiga da wannan duk wanda zai karanta waƙa dole sai ka ajiye wannan bara ta min da ake so ba an gane ko to yace ni muslimatun mu'mina yana ga mace wacce take mu'mina innani ad'u li zahril ghaibi yake wannan yar uwata wa ina kiranki wato a boye da kullu zawjatin mu'minatu wannan kira da dinkarin wata wace mu'mina ce
0: na'am
2: a duka yayin da zawja na muslim ki yi ado ki yi kawa ga mijinki musulmi kai wallahi wani abu da yake ma birge ni idan mu saka da kwalliya za ki ga wato idan kika sheka daga cewa kaje mijin ba kake so za ta aike barka da shiguwa shi da farin haka ake yawo mu da tijanda idan muka dan ji wankan nan juma da bana juma ai ba ta faki sai ga suka yin ya shanda ko ne si ko da ba ko ba ce da za ka kai abin da sa dan nan mai tsada ranar juma ba ka tsaya ki dan saka ta ba inda sarka ki so ko a wace kuke zuba kina da zaki ba da kacce tabtar ko a so sai ga da ba barka shugo haka kaje iyayen ku suna yi saboda kuma kin fado sai a daukan hanci akwai tsaya da akwai rana ki pesa shi ma ki saka shi rijama da kin dawo ga daki nan tuka nufu in kuwa daki ne kin ki dan koyi ta sai ki tawo zai yi ji a jikin ki gumus kanshi sai ki je wani daukar girmamawa wallahi da azimi mace san kanta miji ka sa wulakanta ta yake wato da nake ki cikin da girman ki ko shedan ne akan sai Allah ya kare shi ya zuwa ya hira sala kan shi in dai ke ma fa kin fa san hakkin sa kuma ke ma kina kaddara shi ba ki wulakanta shi ko ba gaskiya ba ai bi ce take haduwa sai ai ba shi dole kaddara ki ba ko idan da ke miki ba kuma wannan adan dukkanin ku ake so a shiga in ta yi kai ma kai inda da mu kan kuma zan ba kan matan muke da kan ma mu zo kuma mu zan fara ga ya mu kuma na ku an gane ko to za ki gani aka ana so ki dan ne ya tafi zuwa mene ne fitina fitina ki kiyaye mijinki daga fitina idan je kiyaye shi zai zama cewa ma'ana muke dauna ga kin ruwan kyau amma ke yake yi musu hukuncin ki har da wani dan rodo wadannan kasa da dauda dan abai wannan idan ba shi kwal sai ka bayyana dabar dabar saboda ba ta za ta wanke ba sai ta farin daban dauda daban da miki farin mutum ba kuma dauda muku sani ba saboda ya dan zaka dan zaka dan dabar ya nuna zai ji alamu a cikin an gane da kyau ko to ice kuma ki kawata wata zikirin ibadatin saniyatin dan shi kansa alaman wata ibada ce wacce aka samu nagarta a cikin ta ta nasim wanda ta danganta miki wato ki samu ne fitatin salima ki samu cika wannan fitra din da aka fada a wato a sauƙaƙe to me ne yake rufi ga gare ki yaruwa minan imani wa huwa yuham hunaka azara minan imani fi hayatul insan menene abin da yafi mafi girma ga mutane a cikin wato kamar imani a cikin rayuwar mutum wa ma hadha fa kan zai gina Allahu wa habibu ila ibadati da wannan ne ubangiji wannan ne wato Allah ta wanta rai kawai ikawata masoyin sa zuwa ibadar sa isanna wato wato wato habibu ila ibadihi isanna wa masoyan sa zuwa bautarsa kamar inda yake fada cewa yaya yake zuwa imani ya kawata bayan sa imani ya yake ya aina ya kawata imani ne zuwa bayan sa a cikin me yasa musu imani ai an je musu to sai mu zo mu zo to Hujurat aya ta 7 wani ji sai bismillahir rahmanir rahim ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم صدق الله العظيم ايه ولكن الله سبب شيء ubangiji حبب اليكم الايمان يا سيره ينتد ايمان جوا غريب وزينه وما يقوات ايماننا في قلوبكم اكن زكاتكم duk wanda Allah ya rubuta shi da imani a zuciya za ta ga an yaba shi komai na ado don baya ga Allah ta da hankalin sa da imanin sa yake amfani shi yake aiki fa zai tura mu'mina to amma mace ita mu'mina bi wa'adin lahi ta'rifu kayfa taksimu qalba zawjiha ice mace mu'mina wacce Allah ya zazzabe da ice to ita mu'mina da alƙawarin Allah take sanin tayaya tayaya za ta tsunuci zuciyar mijinta in nan ce hasbu ma'ana duk wani aiki ya ta aiwatar a cikin zuciyar mijinta an gane ko mu'mina kenan wa an takuna da'iman zawjatun jadida fi hayatiha ta kasance mace sabuwa a cikin rayuwarta ya sabuwa mai yawan canja adanta wato fa in zan yi uku da ita wallahi shi ta kawatar da ki akwai wanke shi akwai wanke shi ko ba yawan sa shi abu ba akwai dinki aka da wato fa in ta iya ta iya miki zama a guri yawan sai ta dade wannan zan ta bishi ruwa ba saboda me ta iya yanda take da shi idan da wata da uwa ba wai ba tsuna ta za ta baje shi akan kyaure ko kan gurbin ya sha iska inda fanka ta kada an iska ta kada dan wannan gurbin da ka dauko ya kyafe sannan ta zo ta samu ta daga dan garwa shi huta ta dan musu ta dan turare kayan na'am sannan ya zo ta dora ninki in ta ninki ta daga kasan katifar daga nan ta yake yadda shi huda ce ta danne idan katifar nan idan sai waye gari kwaɗe mai ta dauka wannan cikin kwala to wannan kaya sai fa ai ta sa ta bas wai abu a cikin kiyaba so ne me ta san kanta ba wai ta taka so ta tira an kai wanki aje alin bazaranci ne inin bazaranci ka mai hawan shiatin su ku dukkanin masu alin bazaranci wan shi da hannu shi sa yi hankali kina dan alkintawa sai ki tsinci kai cikin wata wata babbar fara daraja gurin Allah ice to fara kalmatu kuma kalma wato alhumiya wasu ayyata ne mai daɗi zinantin aroce kalmatu hulla wato duk kalma nan ce alhulwa abu mai zaƙi ko mai daɗi ba kamar da ni ba in nan ce hulwa wani abu ne wanda yake zuwa a baki ko a zuciya in nan ce lafiya kuma shi wani mai ɗanɗano ne an gane da haka yana zuwa a ciki wanda yake ba daɗi shi ko alamun murmushi almunshi da katin jamal yin murmushin nan iya keto da wani kyau ne kin san miji akwai matar taɓa kashe mijinta wannan zuciya ta tsorata da shi ce wato abu ya yi mata ta ka a kuskure sai na ya fi da sai gabiya mata ma'adi kin shi yana ji ta zamuwar ƙarfi da dai wata zai ta ce zai sai ta kyalle ki na ce ni na ka ba tsoro ka hada mu da ta ba haka ka sa ni tsoro hissa dariya ta ce kai kai ba ka sai ta ba ta tsaki shi ta koba daki
0: wanda aka mara
2: ita ba ta kauta sai da ta mun mushi ta je ta ce hawaye ba ko da mun mushi ta rona ta ce tsoro ta bi ka ba shi anya kuwa fata da aljanu anya kuwa me ne wata anya ba ana je ka ba ba ce ya rasa yana zai rinsa ci abu ne sai ya san sai ya zo yake tambaya ci zuwa ka fina san ka zanci ka je ka buka je ka nemi gafara

ice kai duba akan ta da mulmushin ta inda zaka ganshi yawa wara'iha tu dayyiba ma hajatu shi kansa kamshi ne dadi a jikin ki matar miji kwajinin ki ne kai kanka kamshi a jikin kwajinin ka da wata matar ka zan dinga hada dindin saboda kada ba dai zo nan layin na manta ko wanne ne in yasa kai ma yin murmushi a gare ga matar ka kana na da sadaka haka ke ma ga miji kyara wannan sadaka wannan abin sun haka izo an gane yake ko yawa ka sanya farin ciki a cikin cikin matan ka na da sadaka ne da kai kai ma gurin Allah an gane yake ko haka zalika yin za'iwato shi kansa wajen da ya dan amma kai to shi alamsa wato kamar shafar dan yi batul da sha'ar wato kamar irin shafar jikin matar ka da zaka yi ko kaga namijin ki shi ma wani abu ne wanda aka tanade shi ake fara da wani sabon lada a ciki wal iktiyamu ne ba ai wanda ko nan kuma zabin da aka yi shi wanda yake zuwa ga ba'ari da ake samun shi shi ma kansa wato wani abu ne wanda ake samun su aka tanye shi dan jiki tare getta launin fata da kuma gyara tufafi ba za ki ce wai tun da ke an ce ba zai yi wani sha mai baki ba a'a mai nan budi ce da ko fataki illa ne ga fataki kuma canji ne ba a so amma dan kin samu man ki mai kyau tun da yara da ake samun man shanu a dige shi a gyare shi ko a da wuce kai a ce a shafe ga fata ko ga gashi a zuba dan turare a ciki kafin Allah ya kama da mai gyara ba hana a yi musu ba ana gashi da zafirani ana gashi da wani azan fata ta yi taushi ta yi kyalli ba ta lalace ba har Allah ya kama zuwa mayamayin nan da ake na zamani ke kanki man da zai rana ta fata ki an ga an faɗa miki ma ke kanki san shi da kin shaƙi da yin makiyaji ko ƙarni da makamantansu amma mai mai daɗin ƙanshi mai kwanciyar hankali fata ki ta yi lif abinki ta kwanta tana santsi tana ƙirƙiri abin so ne ga miji amma ki ba fara ta yi kirci ta yi ƙuraje to nan ma ai ke ba ki a yi kin canta halitta Allah don bai haka Allah ya yi ki ba ke ba kin shaida yin yan birincin ɗin domin kin bar fata da Allah ya kata mai kyau amma ki ta mulkin duniya kin batta kaman bayan kada ke ma sai Allah ya tabbaki mun kin wulakanta halitta Allah da aka a gyara jiki ko da man gyada ne a goge jiki da ta wuce ba ma man gyada ake dauka da kuli kuli sosai sai a samu tsirari a dango a dango dango da shaba haka ma tana so dinga ba su da su duk inda an su gyara jikin sun iya akan kiba wato wannan me yake suna lalle a jika ruwansa sai a hada shi da zuma haka an kwaba shi zo sai a zuwa a munje jiki a munje jiki a munje jiki sai ta jiki yake sosai sai saman gidan da tunanin wacce babu sai a shafa yanzu ba mai masu kyau wannan nan da kike ganin ka dauko sai ka kirba shi ka hada shi kika yi miki alƙuri ka da kika hada shi yi miki dai so je dan sa shi da zuma yake dan shafe cikin ya fashe wanka idan shiga cikin ki dan yi jin haka kina wanka kyau aiki ai kyau da makamantan su an gane ko duk waɗansu abin sai ka gyara kuma ga lafiya ga kashe sanyin jiki ga kashe wani cutukan cikin jiki duk da haka mutum haka man ma darbe jiya na ya'yanta da ake matse shi man nan shi kansa shi ma yana kashe cututtukan jiki kuma yana ƙara gyara jiki da har goge tabo yake yana goge nan karwa duk ana amfani da su ina fata kuna gagganewa so muke zo ku sulɓul a gidan miji sannan ga murya mai daɗi ga gyara haƙura yawwa kafin ruwa mu fada shi a garin ma sun yi ba an yi bayanin shi saboda haka ice to wanda zabatun mustamuratun ice tsabta wacce take mai abai ɗorewa kanta da haratun wa ibadatun ita da tsaye kace da kuma ibada a ma'ana sake samu daɗin yin ibadar ki ba ki da ƙyama ko zargi a jikinki amma idan jikinki da wani abin da ya sa da komai su ai ba za ki ci gino ba domin wajibi ne ga mai sallah gusa da nisa ga barin jikinsa da tufafinsa da gudun sallah ta sa in ya tuna yana da ikon kawarwa amma sai wani an yi rango mai da jini ko na mene idan bai fice faɗin ne tabin alfadari ba sai aka ce shi ne kawai misali sisin kwamu amma da sisin kwamu shi ne kawai misali za mu ce dan wato abin murfin lemu za mu ce zama ga fitsarinsa to kamar dai faɗinsa haka wanda faɗinsa bai fa

0: ce kamar a bara abun gujiya din nan mai dan girma a dan bude ba ko a ce bakin kwalba an ga ce kamar ta bude kafa alfadari wa fa alfadarin muka sani ba anan sai dai a karanta shi aka aka ashe ake fada dan aka shinga ashe tsafta aka ce wajibi ne ga musalla ya guzar da nisa gaban cikin sa da tubabun sa da gurin sanna ta sa in ya suna kuma yana yin kawarwa to kun gani ashe ita ba kanta wala amsa to to yake wannan fa antum zalika hurriyatul dunya in kika haka kin zama mai yanci mana yantacciya zai sa wato mai samun wato kaman hurin inda ake wato mai wannan din zai wato mai samun wato macen da zai kaza mai sanya mai farantawa mai yanci bunmuci wato sai ta kasra be jamina tinayim kuma ke zama cewa ke ce matar ginin nan da aka gina a cikin aljannata ubangiji nan ima ta amshin ta alami aiwa ai ta zauja ki sani ya ke wannan ya uwa ta mace
1: na'am
0: zaji koyon dabi'a ne mai alquran daga alqurani akhlaqan hurriin dabi'o'in da aka bani labarin hurriin su ne a duniya kina bakanta mijinki an kama zuwa hadisi za ta ce da ke tun da ke don kin gaya shigowa zuwa gare ki to yana kusa da bude ke idan ya zuwa gare mu shi ne da ake koya wata mace ta ce yanzu dan Allah malam shi dan Allah amma din samun shiga kuma masu ajiya ba ta addana tsire man na duniya yace abin tsire ba ta baya su yace abin tsire ba ta kai da haka za ta ce tun da ke sai da haka idan ta kula irin waɗannan abubuwa kika kiyaye kika bibi ke bude ɗan duniya ba zaki samu kyakkyawar makoma zaki samu marata mu kun zuwa matsaya ko ice to yake wannan mace zaki samu haka idan kika bi zaki samu dan haka ki yi rigaya wa sabiki ki yi kokari ma'ahunna ila kalbi zawjiki ki yi rigaya da ke da wa'annan matan da aka ba da labarin masu saka miki da kira duniya ki shirya cikin zuciyar mijinki ki zama ya ce wa kiransu waj'ali dunyahu jannatun ki zama ke ce wato duniya sai kuma ke ce aljanna a duniya ki zama ke ce dunyahu jannatun ki zama ke ce wato ka zama cewa a duniya sai hutun da kuma aljannarsa a duk mutum da ya samu mace ta gari mai gyara gida mai daukar hankali mai wala ko fitowa ba sha'awa kuma sai a ga da yawa ko kallon mata ba masa gabansa almisir lahun harir ki daura masa alharir ma'ana ki daura masa zanin alwalesi ko wani wanda Allah ya sa ya dinka mutu ko ki Allah ya saka dinka duk abin da ya kama ki masa ado wani bakayen ana ke kama mata musamman matan da ma zuwa aiki ma sa uniform ko kwalle sai daga cikin a gidan bazance na Allah ga kaya ko ba ado dai ta samu sa uniform ta dawo ya likitoci da ku yake eh ayyana likitoci da ku nake kullun rufe na jiki idan aka koma gida to kullun an fita din me ya gwa kiyar ki zauna sai da to ni gabaci ki ce huta yake a ki canja ki tsala na masa kwalliya ki zumbuda ba tunane ki karere ki taka masa igani a sabon da ya ta kace idan ko ba ki da mijin mazaura ce to ki dan canja ko mu faru ge koko zai ta yake kullun ana ta babare da me ake cane ne kayan rufin a jiki dan haka a kar a dauki wannan ko kuma ke SM dace ko zo je kore to dai a gida a saka kaya sai je kaya mata da ma'aikata tuni guda ba sa yin ba a samu damar sa su ma kuma tufafin da aka ajiye ba a saka su ana ibada da su da antaki suke an gane ko suna da antaki inji an tufafi bai ka sa su ba ka ibada su da su ba abinda sutura take so a sa ta yi ibada da ita ina fata kuna ji na kuma kuna bibiya ta da fatan duk wanda ya shiga kunnin ku daya bayan daya da haka ina gaina a gare ki ki yi waɗannan abubuwa ta inda za ki zama cewa kin zama ki zama kyarwa wa bayi na azur ki sanya wa mijinki turare wa ganni na kama to gannin hurulayin ki wadatar da shi kamar inda wurin in ta ke yiwa ya zo ta wadatar da shi to ina jin za mu tsaya nan sai mu tashi kasiratu ɗarfi in ko za mu tashi nan wato masu takaitaccen gani sai marajansu matan aljanna to ke mata duniyar za a gaya miki da inda za ki je insha Allah rabbi idan aka bi mu bashi a sati na gaba za mu bari so ko tambaye kan mutum ne lokacin ko na ga me mai da rago minti kai mai da rago minti dan yawa ko za ku ga tambayoyin da yawa
1: akwai tambayoyi
0: to bani mu amsa tambayoyin mu insha Allah wurin ne Allah ya sa mu dace masha Allah
1: to madalla Allah ya saka da alkhairi line da za ku rubuto mana da rubutaccen sako saboda wanda suka kama yanzu shine line 0600 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 wannan sako yace yake cewa assalamu alaikum ina yi wa malama fatan alkhairi da Allah ina so malama ta bani addu'ar da zan yi dan samun miji na gari
0: to ando in suna gasuwa shi lokacin aka fi so a samu amma duka kina malaman to la to polisa ba kuma addu'a ba da muka dora yi wallahi amma insha Allah rabbi za a kware a wannan din sa akwai wato da farko kina daukan kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ki dauki wannan ayatin ki yi shi iya inda ya sawaka ko kuma ki 41 kin gane da kyau ko kuma hari ki ayat 113 sai ki fara share fage da wannan to sai ki katsantar da kanki gurin Allah sai ma a ce kina da ikon samun daren nan da Allah yake alfahari da bayi masu miki a cikin sa to ki sheda Allah duk abin da zo miki wallahi ko Fatiha ta kitab kika yi da asma'ul husna suna Allah dare ba dina Allah zai amsa miki gane ku da yawa ana ce akwai adon da ake yi mustajaba amma samun daren ka tsaya shi da babu mustajaba samun daren shi Allah yake ne samun wannan cinya musamman mustajaba ina fata kin gane adon gurin Aisha gurin Allah suna da yawa wanda ya annabi ya mana ku dauki suya ne Allah dare ba daga class da kowanne ba abin da bace ga Allah ce ba Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mulku Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min dukkin fade su to ko iya wanda zaka diba cika yi Allah zai amsa miki insha Allah rabbi shi dai a cikin kamar ga muku an tafi na ga muku Allah yana karɓar duka addu'a mutakar addu'a nan ba a yi ta da sinye sabo ba ko yanke zumunci ina jin ka fara muku addu'a da shi da fara ga muku nace da ku mutakar ka roƙi wannan a cikin addu'a taki babu sabawa Allah sabawa Allah ka faɗin wani sunan wani abu da ba a baka ce kici ya dan daka ya iri ya wane ne babu wani sunan Allah ne sun zumuncin sa ko kuma a cikin sa babu da yanke zumunci kici nayi addu'a Allah ka ruku zawani ko ka wani kuma nan yanke zumunci tun da mu rashin yake to duk abin da ka duka Allah zai miki an gane ku akwai da ake ji mu ji mu dara za da fa ni mu dara fa kalli auta fa ajibni ya mu ji mu dara za da fa ni mu dara fa kalli auta fa ajibni kika dauke yake sai shi ma sai ki ba uku sai ki an gane da kyau sai ki kula abin da yake jira gurin Allah ki kaskanta da kanki kwantar da kanki gurin Allah Allah zai baki Allah kai mana gaba daya
1: idan mutum ya kira layin sakonni ba za a daga ba layin da za ku kira layin 07077795293 shine layin kira yawwa wannan yace assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi malama da Allah menene hukuncin namijin da yana da mata uku amma biyu ya hade musu gida dayar kuma gidanta a wadace gidan su kuma biyin gidan kuma ake ya ɗakin ɗaya ɗaya tana ji kuma yana da halin da zai raba musu malama hakan ba laifi bane ga yara kuma dan Allah malama me yake kawo to kuma gashi tana da ga wata tambaya da tana da matsala ma gashi ta ya kamata ki zo ki ga malama to wannan dai matsala
0: wannan dai rashin tarbiya ne annabi alayhi salatu wasallam yana mana kariya ma a cikin ma a fitila ma an gana a kunna bare fitar sauti sannan kuma a cikin madubin ma annabi alayhi salatu wasallam ya kuma tarbiya ce ka dauka bi ka rufe jikinka ai din ko ya tarbiya ne amma daki da daki kuma kada yara wani irin rashin tarbiya ne kana san wannan abu ne zama ka da kima da mutunci ba dan Allah dan annabi matasan mu yaran mu ku yi kokari ku san kimar kanku da kimar yayanku ko ta taba ka kana irin wanda ce wani abin da yake bakanta musu ne nace baya kunya ai kwanta ai saki tsayin sai ayan su ringa gani har wata ran sai ayan su ja mai yafi su rufa masa al'aurar sa wani guna kan ta kai ne irin wannan wani zubar mutunci ne wannan ta yaza har yarka ko danka har ya ga tsayin cinka wanda da yawa abin da suke burge ne mai manyan da sacha wallahi wani tun da aka daura musu bantan su wasu ta wando suke cha wata wata wata wannan tsoro su sai matan su wallahi da yawan su haka hakan ne ba wata mace ta ga ba wai ma da ba wata mace ma a waje ta yanzu babu wannan sai dai matan suka halatta suka zo zuwa gare su kuma akwai miji shi wannan ma din sai ma ci sutura su a gaban ki ina jin nauyi na mutun ta kansa so yana zama ake na mutunci da kima ba zaman wulakanci dabbanci ake yi ba da haka da Allah da annabi wanda yanzu wannan sabon nasa in ya kai kunnan sa da Allah da annabi mutunta kansa idan mace namiji yana fata da aurensa fita yake ga ran matan sa wulakanta kansa ba kuma ya da kai musu fada wa iyaz billahi
1: assalamu alaikum Allah ya kara malama lafiya amin malama tambaya ta ita ce na dauki kudin mijina ba da niyyar sata ba mutsuwa ne ta sa na haka kuma ina so na mayar masa na rasa ta hanyar da zan mayar shine nake tambaya ko zan iya sayan wani abu na bashi da niyyar na biya shi ina jiran amsa Allah ya mayar da malama gida lafiya
0: a kudin da zai dauka zai ka ta gani kai mai da su ai kudi ba zai koma cin kudi ba in ya bace ita tutura ne ciki ki mai da su da karuwa suka yi ai ku na dubu ku wata ta da za ta yi masa sadaka nace ce ga sadaka yake zo ce ta ina kai dauka jiki dinga dan cin wannan ciki dan bude su wannan aka ne kuwa aka ne sokawa ta mun na kuri suka yi ci abin su aka lafiya ba shikenan ba nan yan tijara ne ta za ka dubu ku sai awon ya mutu ga mi ga ga sun kuwa ta dija
1: dubu uku kawai ma
0: a da mai su kudin dubu ku daga sai ga ya da ta shahadi sai ai idan kana ci da ga masira ayo shikenci ne
1: tuko da ake ya malama an kadanci
0: ka din wannan da akwai dokokin su kuma
1: ka ajje sai dan babu dan magi sai
0: to ba mu
1: ko wannan ke zaki san fa irin sa da yawa
0: ina za ta kenan gyara su ne idan ce fa ne kika yi miji ya sa ba shi kamar misali sai ba ki 2000 wata kuma sai ka ajje dubu wata ki dan karu naki akai wannan abin ya kawo kuma kamar kaman ce fa ne wani ba ruwan shi ruwan su anan sai tsara shi ko ko ya
1: ga
0: ba ya kara idan ya tafi lokacin arha sai ku ci wani da su zara ku cika sai fuka haka da shi yace eh ni dai a da ce zan auna da su da yake cikin matsalar tsada wannan din sa da ba ku kudin in sai ku rike ba sana ku ba in ba baka tsara da ba ku amma daga ji ku kara sai ce sun yadda to ta yaya kuma daga baya za ku ta dinga rage mishi ane mai gidi wata ba da ganganta iya shege take yi na ga mata da mai kama ta ce mun kai take miya duk ya tsama musu mai da yaji wallahi shi kai yake so mun ajiye ga mu shi kai ko kudin da ni yake ba su wai wata ba dan Allah su ne ne ba nace billahi alazim sai Allah ya kama ku akan wannan to ai kin da mun sun wai aya ɗin mai da mai wance nace ke ai da ba ita to ma Allah nace ke da kata ce ya yin kunce bi fikin zan ce ku ya bi duk bukata san ci abu da gida mu cikin yara ba kin gina ku ba ce ke mu da cikin wannan ba ya mun status ce to tun ku zo kunce wallahi da ba ku mai shiga fara kusa da yansa iban sun ne ce ya fi musu sai ka da ake yin ce sai ne ci didan da aka yi musu girki ba da inda ya kai in ba ilimi ba ba ce zai nuna musu dai yana iya kokarin sa kawai da zai fita ba ko ko ko za ku shiga dashi da babu gaira din da ni na masu dadi kenan wai ko saka in ta hama sai cike cikin da ake idan mun jini na ba ta kudi kin gane dan ya rabu kace mai gida wani abu ya Allah wace babu komai a ko siya wanda ne baki wasa ku oba ne baki je ki ba ta
1: kan
0: baya wai waya baya wai waya
1: amma mun wannan mai cin bashin mai dan daukin dan daukar da ta danyi ta ce da matsala kuma dai babu matsala ka dauka misali yanzu idan kamar inda kika fara idan ka ce zaka ba ka ci gashi kudin ka ya taba dauka aure zai iya mutuwa akan wannan na daya kudi wata ran bai cika ba ya bada kudin ce fa ne ta ajje wannan kudin misali ba ta dinga dauka tana cika masa a gida ba
0: kudin za ta yawo ta sanar ka lokacin ban ta mutu ba in ta mutu wani kudin ta in da ba shawara ta ce ta wannan ko kuma ba shi ma yake so ba ta ce shi kenan ta ce ga gani ina ne ka gudan so shi kenan
1: dauka ta zuba
0: to ta zo ta dauko su ai idan ta ce alake mun gurin ana aika kaza kaga na dauko a cin kaga na kaga ya maka gashi in sa ta je kina ban miki ha ba ai ba ban kunya sa ta miji kama ka
1: gaskiya da kunya
0: ta ce wata a to ne kama kama ji kudi kenan ba ta gyara ka ce ai ba kai gyara mu wannan gosi
1: ba
0: wallahi abin da ake bugu yamma sai ciki cikin zata zai dan ta tabi'a ta shiga shine dabba aswa ke ga wasu shi al'ibun sas din ai tabi'a mai aswa ke jinjiya da ake ba ai tabi'a ake nufi shi sai da tabi'a mai kyau ai tabi'a mai kyau ke ga
1: ma yanzu wannan
0: ba dan sai da Allah aure ba ta ce mu ba ta ce mu ba ta ce mu cikin yadi wallahi cutar da gidan miji ake ta cutar da miji ke da kowa nasu wata fa yan burbatuwar sai yanzu a zuwa cikin dai ba aka yi ta fara da wannan ga zaman ai talazin za a zo ai da su
1: me amfanin wannan din zamantakewa yanzu abin da kai ga makarantawa anan ne gashi nan kika kawo wani baiti inda namiji yake yaban mata yake yaba yake yaba to inda irin wannan zamantakewa ai zaki zama ma kici irin ta miki kudi zaki wani abu
0: shi
1: menene
0: haba to an dauka koyan ta azo ai na juna azo a muna shikenan shi ba stress yake stress ce ke stress yana ke stress ce
1: kinan tace assalamu alaikum malama barka da wannan lokaci Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana malama a bani shawara ina fama da kaikayin matsi matsi
0: to wannan da matsalar san insha Allah da asha na sha Pakistan ne da gida ko ana ba wani kala kala na da muku da baki ba mu na ma masu kyau riya wato take cewa ta dauka ne har kamar ganin ni fada sa je mu tashi to abin ya isa ana zaman sa zama muku inda ku mun raba ne da sa ba mu da wani matsala ta mutane sai kuma mutan kai ne ke ba ku shawara kudin wata da iyawa bayan ba kin gani ba kin ga mace kada zama kun yi mace ɗaya da wasu sai
1: ku hada mata
0: akwai ku ga mace sai a zauna sai su gudun bada mata sai su bada matsalar su a rubuce shi a zaku iya ci sai a yi to amma me ke so in gaya muku irin wannan ku ne sai ko dan yanki ne wani in ko takarda da ku rubutu zan ba mu san ku cikin maganin sai ta gani shi ne yake wannan wata ana hadiya ka su gane wasu sai a daure miki da Allah ku danga dan rubutun koya ko ku ba dan yanki ku na san muku a cikin san naku ne sai a daure a cikin kunni kunni sai ta kai muku dan Allah da annabi ko ga ƙarfi da wannan san ma kuna yi wace ke kawo muku kuna dan ba su da wani abu na dan mota da ji dadi dan taimako ku gaskiya amma mai mata gaskiya wannan shi ne wa alage sai mu zo wala kuɗin mota yana wahalar da mutane wata ka mu zo kuɗin mota ya cinye kuɗin maganin saboda Allah zai mata mu kuma an gane ku dinga wannan ko kai alama da ma an zo sani ko rubutun ke yake rubuta an gaba rubutun ki sai a je ba miki a cikin maganin ki matsalolin ki shikenan ko tawaye take bayani shikenan kamar da ake wasu na ba wa su tawaya ko wasu ba su rubutun su rubuto sai a ba su a gani ku dauke take mun nan ku a jama su dai ta isa ku insha Allah rabbi Allah ya sa mu
1: dace shi assalamu malama da Allah ina fitar da farar ruwa
0: sun da ana mun sanin ne shi ne yake idan namiji da gwara shi ma yake dauka yake kokarin a wannan din su kin gane da kyau ku sai ai kokari ki shira ma wannan zasu raba ki da shi suna yana gurbata al'ada yana kuma hana samun zaman ciki kuma sanan yana dauke dukkan wata wata ni'ima ta yi mace Allah ya sa mu dace to muna
1: godiya bari mu fara daga assalamu alaikum wa
2: alaikum
1: salam
2: na'am oh lafiya aiki
0: alhamdulillah
2: ina amara
0: mafarkin alheri amin ki ma
2: dan Allah aliyu shi malama
1: ki saurara to kashe laye in za ta yi bayani dan ki saurara a radio kici fara a kashe laye ta ne su tukunna
0: to masallacin juma'a a cikin gari ruwan sauran din in kin zo na ki tambaye gidana za a karaka cikin wannan da ake masallacin juma'a wanda ba mai taba tashi a nan ko ba kan cikin gari na masallacin juma'a ne ba hanya ɗaya ta kowa gidan sarki ɗaya ta kafa ga sokulmi ɗaya ta mandawar ɗaya ta kowa a bakin asibiti a wannan zaka ba ta fuka sokulmi nan ce za ta gangara in kika ga insha Allah rabbi zaki tada ya
1: ci shi kika ci gidan malama sai wanda kika tambaya zai nuna miki gidan
0: insha Allah kuma na 8 zuwa 12 sai ba za ba sa zo sai wani kuma sha bi ta wani sama giya zai kan maka ba ina ba umma da ba za ta rike ka ka da huta sai ta kuma ta cin dai dai dai sai za a tsara ka hayaniya take da muka amma da kai kai wani sai ka kwanta asibiti din canji ma duka cinye su gaba dake da hin zabi din lai a komai mai tawa
1: assalamu alaikum wanda ce assalamu alaikum ina yi muku fatan alkhairi da Allah malama ya sunan littafin da ake karantawa
0: yawa mu ne wannan logo ka shi ne wato shi malama ta
1: o a shi ma ba kita
0: a wannan kan ta yanzu
1: eh wanda ce
0: a gashi da o kai ba ta sallina ila kalibu zawjik yawa shi ne zaki zai shi ne yake wanda ake amfani shi shi ta nifi shi nan in kika duba zaki sami wanda zaki ganshi a flowers akai da ne ta fi daga shi nan an zaci ga an hoton sa a jiki kai ba sa wani dan shi akwai a wannan akwai wani ne ta fi da suka dan dora a jiki kin amma da hakim shi ne dai amma da hakim ta nifi amma da hakim gashi nan to Allah ya sa mu dace
1: assalamu alaikum wa
2: alaikum
1: salam na'am
2: na Allah mana ga ta baya ce da
1: ni tana jin ki
2: mana mai ki wannan ne na ne muna tare da shi
1: na
2: kai ne wa uku amma na kana da wani fitkan ta da shi na ta tala ai da bana ko kuma a kuma a abin nan mai fice ne na yi na yi da shi ne kuma na ba shi shawarwari akan haka sai yake nuna min ma sai in kashe shi za ka kashe shi akan wannan sana'a
1: to
2: ko a haka idan abin ya fito na ga ya masa mutuncin sa nake nema da na ƴaƴan mu to malama dan Allah ina neman shawara
0: ni
2: ina neman shawara bana so in je in ga ya wa iyaye na zan iya zaban mata da mutunci ina sai da kwaya ne kuma zai zo da ita gida har yara suna zuwa gida suna neman ta
0: Allah illa Allah
2: wallahi malama na
0: rantsin
2: da
0: zan yi
2: shi kenan shi mun
0: ya isa
2: shawara da nake na haihu
0: na sai zan ba ta
2: magana
0: inda
2: sai
0: zan
1: kashe
2: shi ne
1: ni shawara
2: da nake
1: kawai
2: zan yi rabuwa da shi akan wannan sana'a
1: ne dai to ki saurari malama kuma
0: ta mutaya ki da addu'a farko abinda ake duba shi sa mun da ake na ayi bincike me sana'ar mutum daga ina yake da shawaran su me da biyunsa so gudun wannan haifar gurbataccen zuriya ko kuma gurbataccen abu na ɗabi'a kuma abin bakin cikin zaka wallahi in ba iyayen mu ne bane ba za ta ba sana kan shi ba kin san me yasa duwa zai je ba su kuɗi in ya ba su sai a zo a kaita ta a ce gashi ko kuma ga abin da yake mata wata mata ya ka ta daga mana ta sai san ja mata mota hawa na jigin sabana ije kai ya ci tana ta ta mun da sai ta ta zo da magana wannan din abu ai ku ba a batta mata kan sama nan ba ba ga mutum ba tarbiya mutum tace akan ya ci gaba da to ta irin wannan abu ana sama ki a hankali da addu'a kin gane ne kyau ku idan ji kokarin ki biki ba to za ki zo mafi kusanci da ya ga gidan ba cikin iyayen sa a ga wannan sai ce sana'a eh ba je man to sai sai iyayen shi cikin magana gaskiya Allah ya kiyaye Allah ya rufa asiri shi da kullum muskilin haramu duka ba mai sama ai haramu ne haka ba cin kullum sai aka ma'aikata shi kin gani wannan musiba ce wallahi ta lako kullum da anta sake duk masallaci da duke su tsine mata ake wa
1: su kullum ma muna tai kullum muna tsine
0: Allah ya rufa asiri
1: amin bada guriwon tace assalamu alaikum malama ta mu me capacity ne miki kin san ko daman ita ko daman baba ta mu uwar gida ce me capacity ta gaske kin ce ni ji wata alkairi wallahi miji na idan ya fita sauri yake dawo gare ni
0: alhamdulillah na zaka ina ce capacity ke alawo a kama
1: shirin ki momi gashi na to kin dai ji
0: to haka nake so kiyaye kin ce ai me capacity sai ga miji na da yau so yake
1: wa alaikum salam
0: haka a
2: yi shi da uwa ta garwakar ku da wannan
0: lokacin barka ka ji
2: to wa ta da wani dai wani abu da ya tana Allah ya sa wannan karatu daki da tarbiyya daki Allah ya tawar da mu akan ta
0: ana ana ana kan zaki yake ta tarbiyya ke ma haka an tara da yawa sai ta ta musu insha Allah Allah ya tabbatar
1: to wallahi sakonni sun fi guda 40 mu wallahi duk manyan sakon
0: ba yana da kyau na kuma lokacin namu ya kusa ko
1: ma cin ne kuma cin ne
0: za mu daga dan mun sa haka din ko 20 ne a daga zamu
1: ana ina cikin damuwa a taya ni da addu'a har zuciyata tana san na da cikin tashin hankali kwarai da gaske to malama ta yi miki addu'a insha Allah
0: insha Allah kuma dan Allah ina kira dan Allah a daina saka mai yawa ko Allah zai ba da'i ne zo mana yawan ciwon zuciya yanzu kuma ta yana da muka gama jiya aka sai raka uku ne ko wallahi wannan din zuciya ta fata fara sai da suya ne karama yan mata iyaye da shauransu dan Allah da annabi ko so ga kan ku dan Allah dinga hakuri ni ma da muke mai rayuwar duniya abinda aka kwa rige wanda yake Allah ya ga mu da ko ku rike qur'ani ku rike wala ba fa mu da wata mufakta an ba gurin Allah ba
1: kuma mi wannan mi wanda miji da yanja mata mota mai matsalolin nan tare za ta kai iyaye ba ta iya hadiye zuciya ba
0: idan
1: ki saurare
0: zai ma ta yi na mutuna ne mutuna ta ma akwa ko to na ga mi a zo gaba na wallahi kwana biya zo ki bai ta mutu Allah ya ta mutu a gaba na bayani da daga bayani ya karama ya nan ne ga mata bakin ciyan ta ta zo wanda wata ce wanda za ta ce ubin sa ba ce so yake to na mu asiri ki dan Allah so ta mutu kuma
1: to
0: sanna babu da ni bane ni ban ga mutum ji na fada mai tance in dai abu na gaskiya ne ka tsaya bi ayan ga miki da zawar shi da awo dukkan zuwa ba mun tsaya zuwa da abu Allah a ciki ba ga yanda ba samu wannan ba akwai aka zo a tsaya abu kai da ka alƙawari mata gidan suka sha'awa so shine babban illa in ya ci awon ki abu sai shi gaskiya yake ne na kaiki in gura an ta kai kai akai Allah ya tsaya miki
1: gaskiya ne to mun riga mun cinye amma da dan dukkanin wanda suka tallafa fa ni tsawa kike cewa a kasance da mu sati mai zuwa insha Allah malama ta daura a cikin shirin.

0: masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake zuwa da ku a cikin wannan shiri na dandalin uwanin sun da ke zuwa muku daga nan gidare duk rahama farin cikin al'umma a duk rana irin ta yau daidai wannan lokaci shiri ne da ke tattauna batu da shafi al'amuran cigaban kungiyoyin al'umma a matakai daban-daban kuma tattauna batu da shafi al'amuran da shafi al'umman mu musamman a nan arewacin Najeriya da muke ganin na akwai hanyoyin da al'umma za su bi domin taimakon kansu da musawarware matsalolin kansu sun daga wato a tushe wani sa'in kuma muka gaci su kansu kungiyoyin domin tattauna da su domin mu je aka taga can da suke yi da kuma irin nasarorin da suke yi da kuma kalubale da suke fuskanta bayan tafi da wato a kungiyarsu alhamdulillah a yau muna tare da daga cikin kungiyoyi a nan jihar Kano wato sabuwar gandu first wadda ya ce kungiyar ta bukwance mu a cikin wannan wato daki namu wanda su ne za mu tattauna muna tare da wani shugaban kungiya madrasar Muhammad Ahmad sannan kuma akwai wato Aisha Aliyu sakatariya ta wannan wato kungiya za mu sun sallah da masu sauraro a cikin wani shirin namu
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aja aja.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: To masha Allah, duk lokacin da ake magana ta kungiyoyin cigaban al'umma, zaga akwai dalilai da yasa ake samar da su. Za mu koma ga shi shugaban kungiya malam Mudassir. Mujin me yasa ma aka samar da ita wannan wato a kungiya?
1: To, bismillahir rahmanir rahim. Muna Allah subhanahu wataala godiya, yawan mu da mu zuwa nan gida mai albarka. Hakika mun zo na muna tasare na unguwa sabuwar gandu daidai mun jima muna gwamnati ta siyasa kuma dukkan mu muna da inda muke so ma'ana fatin siyasa to amma sai mun ga an mana nisa a harkar duka gaba daya don mun yi siyasa mun bi mun yi zabe mai gaba daya bai da riba wanda ya ji hankalin mu gaba daya muka zauna matasa maza da mata muka ce gaba daya mu ajiye harkar siyasa a gefe mu zo mu kalli unguwar gaba daya ta yana mu samu salon unguwar gaba daya wannan yasa muka zauna muka fitar da abubuwa guda shida wanda su ne muka kalla a cikin tafiyar ta mai albarka na farko akwai saba matasa aikin yi wanda shine kudin

0: na uku muna akwai kawo yankin mu ci gaba, sannan na hudu akwai samar da haɗin kai tsakanin matasa, wanda na biyar shine inganta harkar lafiya, wanda ya ƙarshen shi ne daƙile fatauci da shan miyagun ƙwayoyi. Wannan su ne makasudin kafa wannan ƙungiyar mai albarka, wanda akan wannan ƙudurori muke a wannan tafiya mai albarka.
1: Kamar shekara nawa kuka yi a yanzu da kafa ƙungiya zuwa yau?
0: To, ƙungiyar gaba ɗaya ba ta wuce wata uku ba gaskiya da kafata, domin mun daɗe muna gwagwarmaya ba dare ba rana, kuma ɗalibai ne mu, matasa ne mu, muna gaba ɗaya tafiyar da muke ma ba ta da amfani. Wannan ya ja hankalin mutane mu cewa to mu zo mu kalli unguwar mu rabu da 'yan siyasa. Muna ganin idan mun zo ba abin da manyan unguwanni ba su yi ba. Wannan shi ya ja hankalin mu, kace bari mu zo mu kafa wannan ƙungiya, wannan ƙungiyar gaba ɗaya ba ta fito ta uku ba, amma wannan muka yi za ka ce mun yi shekara goma.
1: Masha Allah. Tawarin kuma da ita Malama Aisha, kamar da shi shugaba ya yi jawabi game da wannan din da aka samar da ƙungiya, ana mata tsare-tsare wanda ya shafi na shugabanci tun daga sama har zuwa ƙasa, da ilimin har a samar da iyayen ƙungiya.
2: Gaskiya ne.
1: Tsarin wannan ƙungiya ke.
2: To, gaskiya kamar yadda kowa ya sani, duk wata ƙungiya tana da tsare-tsaren nata na kanta. To, mu ma mun yi namu tsare-tsaren gaskiya, daga kan chairman, secretary, woman leader, wall fires, duk ba wani wakilci da ba mu da shi. Kamar yanzu ni secretary ya ce ta ƙungiya, duk wani rubuce-rubuce na office da ya tashi a kaina yake, da kiraye-kirayen wayar da muke buƙata mu yi, duk wani aiki na office ina kuma ina ƙoƙari ina yi, kuma haka woman leader ita ma, duk aikinta da ya nace idan aka zo ana kiranta kuma tana gudanar da aikinta. Duk wani office da ka sani muna da shi wanda ƙungiya take buƙata, kuma duka yana aiki.
1: To, abin da ya shafi kamar iyayen ƙungiya, wasu sukan haɗa da wannan, kuma kun yi irin zane koko su yi nan gaba?
2: Gaskiya ne, muwa muna da iyayen ƙungiya sosai waɗanda suke tallafa mana.
1: To, kamar irin su wadawa da kuka kalla kuka yi, to ya kamata a ce an samar a matsayin yadda suke iyayen ƙungiya.
2: Lokacin da muka yi rubutu, lokacin da muka kafa wannan ƙungiya, sai da muka yi rubutu muka kai wa kowa takarda, domin mu gani a cikin iyayenmu na ƙungiya waye zai ba mu haɗin kai ya zo ya tallafa mu na wannan unguwar tamu. To, alhamdulillah an samu wasu, duk da dai wasu ba su yi ba, amma wasu sun yi. Muna da comrade Sabo Kabir, shi ma wannan shi dan gaba ɗaya zan ce maka kamar shi ne ma ginshiƙinmu a jikin shi muke, shi ne katangarmu. Shi muke raba gaba ɗaya ya ɗauki nauyin ƙungiyar nan, duk da ba shi kaɗai ba ne ba, amma gaskiya ya ɗauki nauyin ƙungiyar nan. Sannan akwai Alhaji Muntari Aliyu Kwastam, shi ma wannan ƙwarai da gaske, wannan shi ma uban ƙungiya ne sosai. Akwai wannan Rabin Rabi'u Garba Saraki, shi ma wannan uban ƙungiya ne namu. Akwai Dr. Muhammad Idris, shi ma wannan uban ƙungiya namu ne, kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa yana taimaka mana. Akwai mai unguwar Sabuwar Gandu, yana ciki. Duk wani taro da za mu ɗauka daga ofis ina a kaiwa mai unguwa, yana halatta, yana ba mu haɗin kai. Duk wani abu da ya samu da ya taso, in muka kira shi gaskiya yana bakin ƙoƙarin shi yana zuwa. Akwai suke ne dai waɗanda
1: wasu daga cikin iyayen ƙungiya kenan. To, bari kuma da shi majalisar. Kamar unguwar Sabo Gandu, kamar wata ila tana da ɓangarori daban-daban. Za mu samu ji cewa ya kuka kalli unguwar, da kuma misali ta yi shugabancin ma an kalli wannan a samu wakilci ko makamanci irin wannan, ya aka yi tsarin wajen samar da shugabanci?
0: To, a kamar da ka tambaya, unguwar Sabo Gandu tana da girma, tana da faɗi, tunda wani baka san Sabo Gandu ba tun daga kan gidan maza har dan mahaifiyarsa ke Sabo Gandu, wanda bai san gudun ba. Amma matsayin wanda aka haifa unguwar, zarnin unguwar, mun san ɓangare da lungu da sago. Wannan ƙungiyar da farko bin fara kafata ba sai da muka bi kafa sadarwa, wato wanda matasa suke binta da iyayenmu da ƙannenmu, wato Facebook. Ta nan muka yi tallan ƙungiyar nan, mun kafa Sabo Gandu Page, wanda yake da sha'awa ya ajiye lambarsa domin a sashi a cikin group WhatsApp. Domin ka ga tsare-tsare tun farko tun ka aka ba shugabanci, wanda mun samu lambawa, ni na ɗau lambawa ta kai guda 155, wanda suka ba mu lambobi, muka zo muka gurbi WhatsApp, muka fara structure, muka kira mutane har sau biyar domin ya lambo ka mata gabatar ba dole a rika ce wace sai muna so mu ganka mu tabbatar da kashe DPL a wannan zama da muke tayi muke tayi muke tayi ina ganin duk wanda muka kasance da su yanzu a structure su suke ta zuwa amma yawanci wasu suna gurbin amma ba su da lokacin halatta
1: suna nesa
0: wasu wasu ma ba sa garin gaba da suna alaka kungiyar kungiyar kuma kuma suna ba mu shawarwari yanda ya kamata to duk wanda suka zo wannan guri mun zauna da su muni structure yadda ya kamata kuma muna tafiya yadda ya kamata kamar misali yawanci yanzu duk abin da ya kasance na ya faru a unguwa mu ne na farko wanda zaka fara gani a Facebook mu sanar da shi ta fannin rasuwa rashin lafiya abin ci gaban unguwa mu ne ya fara sanarwa wanda yawanci mu a media ne gaskiya mu fi karfi a media Facebook WhatsApp TikTok Instagram duk muna nan muna talata unguwar mu da kuma me masana unguwar mu wanda wannan shine gaskiya ta yanda muka kafa shugabanci da kuma structure ta unguwar gaba da
1: malam da suka yi fada duk lokacin da aka zama aka tattauna to idan ana kallon wasu abubuwa ko aka kalli wasu matsaloli da suka fi damun wannan yanki nazarin da kuka yi kuka yi tattauna da sauran baki da kuma sauran shugabanni me kuka na nazarta ya fi damun wannan wato yanki na unguwar ku
0: to gaskiya abin da ya fi damun mu baya daya wanda shine gaskiya katoto shine rashin aikin yi gaskiya
1: aikin
0: yi gaskiya saboda mun yi binkice mun duma ya mun yi shawari saboda suna wani cewa daban da a samu aikin yi musamman a gumtacce tun lokacin malaba na shekaru da mun ga samu
1: aikin yi shi da shugabanni suke yi aikin yi da mutane suke samu
0: aikin yi wanda matasa suke bukata saboda mun kalli wasu unguwanni kuma da kuma research akan halin da yake ciki yanzu na rashin tsaro wanda aka je unguwanni an yi kaza yara kanana wanda ba su fice shekara 16-17 suke aikata wannan abu wanda abin da muka fara kallo kenan idan yaran nan aka samu masa abin yi ba za su wannan fadatan ba wanda na da yara ran juma'an nan mun zo da yara mutum 30 ɗan sabon mun matasa wanda suka fara shiga harkar wanda ba daidai ba musamman na zuwa da kishin kwaya mun zauna da su wannan satin muka zauna da su da shugabannin kamar da ta faɗa su sabo comrade sai mun tara custom muka ce yaran nan fa idan aka samu masa abin yi ba wanda ba samu yana wannan abin wanda halin yanzu yaran nan an ba su zabi guda uku kuma kowane yaran juma'a fa ya da kansa na farko za a ɗau nauyinka ka gama makaranta musamman ta boko haka gama haka dora kaga babaka busy babaka ba abin yi ba idan baka ta dauka na biyu kuma ka zaba sana'a da kake so za su je su biya har ka gama wannan sana'a ka koyi sana'a kawai idan makaranta ba mai da kai makaranta idan sana'a ka zaba da kanka akai ka na biyu kuma idan kai kudin yake bukata za a kai ka kamfani ka je kai aikin ka a biya ka a wata muna ganin idan an yi wannan matasan mu na unguwa sabon in Allah ya ba mu haka tsaro kwalla ta ga kudin sabulu gaskiya eh ina to wannan abin tattare muka tabbatar da ba kowa kowa ta faɗi to unguwar ba su da lafiya saboda kula aikin mu shine mu sa ido ina da muke da matsala wannan shine babban matsala mu a unguwar mu sabo gandu rashin aikin ga matasa
1: malama Aisha wajibin da mutum ya kalli sabon gandu zai ga kamar ta alaka da wasu unguwar wasu unguwannin
2: gaskiya
1: duk ila abin da ya shiga nan ya shiga nan
2: gaskiya ne
1: ko kuma akwai wasu matsaloli da suke ganin cewa lalle ba iya in sabo gandu suka shafa ba wataƙila wani aikin sai yin haɗin guguwa tsakanin wasu ƙungiyoyin da suke makamanci suke kewayen ku shin ya alaƙa take da wani ƙungiya da sauran ko unguwanni ko kuma ƙungiyoyin da suke na unguwanni maƙotan ku
2: gaskiya muna da kyakkyawar alaƙa da kuma ta unguwanni tsakanin kusur da mu kaga muna da gidan maza muna da kwanin barka muna da medile muna da sheka sai sabuwar gandu ta tashi kamar a tsakiya to zaka ga duk yawanci matasan da zaka ga sun taso suna wasu abubuwa duk ƴan rukunin nan ne da suka zo suka hadu suka zama waɗannan matasa dan nan ne zai tsallako ya hadu da wannan a zo a zauna iyayen kungiya ai muna da ba wai iya zuzurutun su ƴan sabuwar gandu bane ba kamar kwamar ta baka biyar dan kwanin dan yankin kwanin barka ne amma duka an zo ya zama wannan an zo da unguwar shi kaga kenan idan har za a ci gaba da tafiya haka za a samu saukin matasa su ringa aikata wasu abubuwa saboda idan aka zo an hada da mai unguwar akwai mai unguwar kwanin barka akwai mai unguwar gidan maza akwai muna ma da shekar mai daki ita ma gaba ita ma makociya ce sannan daga ci kenan shi ma ya shigo ya bada shi ya bi kowa sanin irin matasan da suke wayana saboda a gaskiya fa iyayen mu fa sun san irin matsalar da ta fi damun unguwar mu kuma gaba ɗaya mun zauna da ita mun zauna da su to matsalar da mun matasa ce to ya ake gani za a magance shi kamar yanda dan uwa ya faɗa kuma an zo an samu kaga kenan muna da kyakkyawa alaka da unguwannin da ke kusa da mu bamu da damuwa da su gaskiya
1: malamin darsar wato kila bari mu dauko cikin abubuwa da kuka sa gaba wanda kuke ganin ya gama da ce kuma mai da hankali a kan su bari mu dauki bangaren ilimi wanda kuna ganin cewa yana daya daga cikin jigo da aka sa a cikin wannan wato kungiya me aka kalla aka kalli muhimmancin samar da wato bangaren ilimi zama cewa yana daya daga cikin gaba gaba a cikin abin da wannan kungiya za ta yi wato kila kuma an gwada wasu abubuwa da gani za su iya kawo fita
0: alhamdulillah ilimi dai ina ganin shine gishikin rayuwa gaba ɗayan mu kuma muna ganin mu yara ne matasa da muka taso kuma muna gani dai mu taba ganin wani yayi a cikin mai a rayuwa ba tare da ilimi ba wanda dukan mu je islamiya an ce kai taku daga ranar kai cana domin ka nemi ilimi kawai kuwa gaba ɗayan abin namu ilimi shine lamba ɗaya wanda idan da ilimi abubuwa da yawa ba su faruwa misali wani yaran da suke wannan abin da ba daidai ba suke tsalle-tsalle rigime-rigime ina ganin idan ilimi ya ratsa su ko na tare da su sun san cewa Allah ya ce ka aikata maza Allah ya ce ka aikata ba za su ji su aikata wannan abu ba wannan shi ya sa muka sa ƙudurin ilimi kuma mun kalli ilimi na farko yawanci kamar musamman marayu da gajeru na unguwa za ga ba sa samun damar samun ilimi kamar gefe kamar na wanda iyayen suna da rayu ko kuma suna da hali haka marayu kenan da kuma gajeru na unguwa mun fara kallon unguwar kanta dan mun ziyarce ni masan makaranta mun fuskanci me matsalar makarantar nan wanda ya karanta mai kuma fahimta da zaka yawanci yara da yawa da cikin yara suna makaranta ba su ci abinci ba
1: su
0: ɗaliban makaranta da yawa suna zuwa ba su ci abinci ba kaga ina karatu zai yi da yawa suna zuwa yara ba littattafai ba pencil da yawa yara suna zuwa kayan su a yage da yawa yara suna ba makaranta ba kan lokaci ba goma da safe tara da safe a wannan babban kalubale ne wanda ya kamata a ce mun kalla manyan unguwa sun kalla shugabanni sun kalla wanda mun fara wannan kuma yanzu haka muna kan shirin Allah da kuma yanzu an tafi hutu muna unguwa tana ta shiri wanda a gashin kanta ba tare da buhun wani ba za mu fara aiki mun tunani wannan abubuwan na farko ta yaya za mu magance matsalar wannan littafin ba tare da wani ya taimaka mana mu kashin kanmu tunda matasa ne amma kowa yana da abin yi magabarin mu taimaka ba mu bukatar kowa amma goyon bayan ka matsayin ka na babba zai kara wa kungiyar karfi ba mun cika da wani bane amma a zo a kalli wannan matasa daga gayyu wannan shi ne aikin mu da muke tunani ana dawowa makaranta da ni kamar raba yaran littattafai da fensira da ya rufe din kansa sannan kuma hatta shi bangaren abincin tunda a wannan abin an yi gaba da cewa an ce gwamnatin ba ta kokari gaskiya wannan yaran ma saboda wannan abin ya zo makaranta gwamnatin baya yawa tana ba da abinci yara suna ba wani ma saboda abinci ke ba amma yanzu gwamnati yanzu ba abincin wasu yaran ka gara abinci suke ba abin da zai baka takaici ko in ci abin da baka tausayi ranar da muka je aka wani case yaro ya dauke wani kudu ya shinge a makarantar an kawo malam kudu a robar ta lemu an kawo kara an kawo wanda ya shi ne kuma yake bara wallahi tun jiro dole shi abinci ba malamin nan ya ji kunya ya dauko kudi ya bawa shi wanda aka shinge kudin wani bai ce je su wani abu ake ce yaron ya yi ce ai sai sun zo kullum da sabo su zuwa gidan maza suke karɓo kunin sadaka sannan ya koma can sabo gannu sannan a rarraba kunin kowa ya sha sannan a tafi makaranta to kaga ilimin gaba daya akwai buƙatar manya su yi ga ciki sannan kuma ana buƙatar kulawa a shi kenan idan yaro ya ci abin zai iya karatu bai ci abinci ba zai iya karatu kaga ba tura yaron makaranta shi ne mafita ba shin yaron me yake da masa to wannan muka kalla sannan kuma muke kai babur ga dan Allah da mu iya kokarin mu ga cewa mun tallafa wa harkar ilimi gaskiya shi ne kudin da babur ga sai mun wada labai ne wannan muka kalla mu ga cewa ya kamata mu sa kudirin inganta harkar ilimi gaskiya wanda yace gaskiya na farko
1: masha Allah to malama Aisha
2: da'am
1: tunda na ganin ilimi tana da fadi
2: gaskiya ne
1: kuma gudunmawa da mata za su taka musamman abin da shafi harkar ilimi akan ga wani barin wasu kungiyoyi su kan samar da kamar lesson isa lesson musamman ma lokacin hutu yanzu da ake yi da makamantansu ko ba lokacin hutu ba kuma lokacin asabar da lahadi
2: gaskiya
1: aka danyi wannan ko kungiya ta yi tunanin cewa bara ta fara da wannan abubuwan ko kuma ta dora da wasu makamanta irin wannan
2: to kamar yanda ka faɗa kungiya har yanzu kaga kamar yana yace maka wata uku da buɗe ta to kaga yanzu jariri ya ce akwai abubuwan da muke gani a cikin unguwar mu kamar sun dan fu wannan mu dan fara aiwatar da su kafin mu zo kan harkar wannan dukan mu akwai akwai wanda NCE suka karanta kaga harkar ke na education suka yi za su iya koyawa ne su ba wa yara lesson kuma muna da su muna da ƴan mata muna da samarin nan amma yanzu dai gaskiya har yanzu babu wani wanda ba wani shawara da tazo kan kujera ta cewa a fara yin wannan abin gaskiya sai dai muna tunani nan gaba sosai nan gaba za saboda
1: mun ce akwai matsaloli yake gani da mun kai wannan yara
2: sosai sosai wato da kaga akwai mata da yawa a cikin mu muna da mata da yawa kusan sun fi 30 kuma matasa ne waɗanda za su iya jajircewa su fara koyar da yaran nan lesson domin a sauƙaƙa wa a rage wa iyaye radadin biyan kuɗin makarantar nan musamman makarantar gwamnati da kana gani yara wani lokacin ba su fiya saboda yawan da aka yi yaran ba sa gane me ake faɗa musu to idan da akwai wannan lesson din koyaya ne zai zo za a rage wani gibi da ba su samu a makarantar nan ba
1: to malam majalisar
0: fatin ke ga
1: ka kalli abin da ku shafi kiwon lafiya wanda kuma na ganin jigoce a cikin al'umma idan aka samu ingantaccen ilimi to lafiya cikin biyo baya domin abin za a dora me aka duba aka kalli hanyar wato lafiya me ko shirya mata kuma a kai
0: alhamdulillah lafiya bashin kayan maganar ilimi lafiya zaka suko gaskiya tunda suna tafiya kamunci shine ba za ka iya gabatar da harkar ilimi sai da lafiya harkar lafiya ita ce yau da lafiya gobe ba lafiya dole wata kirma kana cikin makarantar rashin lafiya faɗo ba kamar mu a sabuwar gandu ina ganin tsakanin harkar lafiya da harkar ilimi Hassan da Hussein ne idan nan makaranta ce na asibiti aka miki a sabuwar gandu bacin mun ziyarci asibiti makaranta mun ziyarci asibiti domin mu ga me wani ƙalubale suke fuskanta wanda za mu iya takarwa gani dole dai mu ba wasu bane matasa ne masu kishin al'ummar su kuma da abin da muke yi babu ƴan uwan mu a ciki ba ɓannin mu ko unguwar muke kalla in dai dan unguwar ne bai yankin gaba daya na ce unguwar kamar da ka faɗa yankin shekan mai ɗaki gaba daya tunda muna ƙarƙashin dagacin shekan mai ɗaki ne in haɗa da sabuwar gandu Maiduguri kurin barka sheka gari gidan barnawa to mun kalli gaba daya unguwar ne gaba daya mun je asibiti alhamdulillah wakilan asibiti kamar da na faɗa yanki ne kowace unguwa akwai wakili guda biyu a asibitin wanda su suka hada ungiyar gaba daya kamar Sabo Bandu akwai wakili biyu kwarin baraka duk wani unguwa da take amfani da asibitin Sabo Bandu akwai wakilanta asibitin domin ganin an cimma asibitin abin da yake bukata wanda alhamdulillah sun ga bada gaskiya ba abin da su ce wannan unguwa sai da Allah kalkari ba su da matsala ta bannin unguwa duk abin da ya kamata a taimaka asibitin nan ana taimakawa in ma ta kai da abin bukata na asibiti da kuma abin da likita suke amfani duk sai dai kula ta bakon sabo kuma da recently abin da sun ga mana ma ɗaya daga ƙungiyar mu kuma da Sabo Kabiru Sabo Bandu ya zo ya sa an yi abin zama na tile wanda sun ce babu da su ce misali da saka lakari sannan lastly mun ce mun bukaci ya za a yi asibitin namu yadda kaiwa dare tunda ba ya kaiwa dare yawwa ba ya kawo dare gaskiya ba ya kawo duba da primary health care ne sannan muna cewa gaskiya ba zai kai dare ba tunda karamin asibiti ne saboda in zai kai dare ana buƙatar wasu abubuwa wanda ya kamata a ce akwai su guda biyu abu na farko rashin haske a asibiti kaga ba za a kai asibiti haske asibiti yawwa solar ba za ta iya kaiwa har dare ba
1: aski kana bukatar misali a ce akwai wuta
0: yawwa wuta wace idan mara lafiya ya zo kaga za a iya taitin nesa to amma da dare gurin ya du kaga ta yi likita zai da haska bayan yana aiki ba zai yi ba sannan abu na biyu sun ce akwai kalubale ne wanda muke fuskanta wanda muke kansa yanzu muna ta rubuce-rubuce da sun ce mun je can Kumbotso wanda shine inda za mu je a bi ifa din asibitin domin a saurare mu su dai sun ga mana matsaloli ne kamar da nake magana sannan na biyu akwai security ba za ka bai kwana a guri ba security kura dan bajila ne wanda babu shi a wani asibiti babu gaba daya babu security a wani asibiti na Sabo Bandu
1: haka mutane kawai suke zuwa
0: haka ake zuwa ba dai ɗakin security amma babu ka ga ba ka bai kwana a asibiti ba a security ba mutum ba lafiya dai ba a fatan abu mara kyau amma da security shi abu na daya da mutum kar sai kwanta shi mara lafiyan haka sai kwanta
1: tun da akwai ne koko a tun da ake asibitin
0: gaskiya a baya akwai mai gadi yanda muka san asibitin amma yanzu da muka gudana kungiya muka bibiya sai mun ga kawai sai da dakin ga dakin bai akwai dakin mai gadi amma babu mai gadin ba ka mai gadin ba gobe sai gaskiya kaga ba ka zo kai likita ka bar gida musamman mata ba kin zo mudin kenan nan yaki taimako kuma a ce ba security ba ki san me ya faru da ki ba to wannan abu guda biyu su ne suke damun mu a yanzu gaskiya
1: to ba misali tunda alhamdulillah anguwa ba a rasa ɗan bijilan da makamantan su watakila wa kungiya ta yi wani hoɓɓasa dan zauna da shugaban su domin a ga cewa wani irin taimako za su iya bayarwa a nan kafin a warware a nan
0: to
1: akwai yiwuwar haka da za a gani
0: to ɓangaren security ba ɓangare ne wanda za mu ce ba za mu iya ba tunda muna ƙoƙari mu ma waɗanda ta rikice ɗan bijilan ne me bijilan idan kaga abin da zai aiko mara kyau zaka iya karewa kai ma wallahi rasuli bai da tsarin to amma security shine sauki amma babban security shine ya za a sa maski wanda shi ne babba bangaren zama da muna da kyakkyawan alaka amma kace kullun da kamar ya faɗa rukune ne na ungwani guda ruske suke zama wannan asibitin ba mai cewa mi rasta yau sabon gado ya bugi danti tunda kowace anguwa akwai bugi danti za a ce sabon gado yau kure da kwana gobe an kwan barka jibayen mudile tunda ko ina akwai bugi danti domin kare rayukan mutane da kuma su rikicin hankalin su ya kwanta to wallahi rasuli abu mafi girma shine ya za a samu wannan aski asibiti tunda akwai solar amma batirin ya gaza
1: solo
0: take bayarwa batirin ya gaza
1: babu irin misali irin dogayen sololin nan da ake
0: babu su gaba daya babu su gaba daya kuma abinda zai baka takaici muna kusa da dan majalisar tarayya na Kumbuzo wanda tsakanin mu da su tsakanin asibitin da gidansa bai da nisa amma ya gagara kawo wannan hasken asibiti wanda asibiti da unguwa sun kokari sun sai sola da batir amma ya mutu kuma ba yana ta kansa
1: tunda bukata ne ya dogobe
0: ya dogobe don yayin da muka je asibitin malaya muna gona ka an kunna banka Allah ta dauke abu su biyar ita solan sai batun ya riga lalace suka ce to ka gani ba ba wannan solan ma irin ne ya amfani yau ta titi a wa a sama babu ita wanda ya kamata a ce akwai wannan wannan ma daga cikin abin da ya samu kallon ungwarin kuma hakurin mala siyasan tunda ba ga amfani ta bai Allah bai dukan mu ne ɗan unguwa ne mun yi siyasa kuma mun zabi gwamnatin nan amma wallahi ba wani abu ba da ka ce zaka mai shaka bangon duka ce wai zaka ce gwamnati wallahi ba gushi
1: duk wannan shi
0: wallahi duk wannan shi kan yana bagare wani ga farce ma wallahi banda a samu aiki ko ɗaya na gaji a samu gwamnati lokacin shi kanau
2: ba kuma rashin yan siyasa
0: ba kuma mu gwamnati mun hada yan siyasa tana mu muna lamba da da kuma ruwan da kuma lamba da Allah saboda me muna da shugaban jami'a an gwamnati sabon gando shugaban jami'a wanda duk na ba sani shi a samu bando amma wallahi ba da gadi kwaranti abin da ya fansa ta mu wannan karan a hakan ilimi amma ya dauki malaman makaranta amma wallahi mutum daya dukkan mai kungiya na bani da yan siya amma wallahi babu wani mutum daya sabon da aka dauka aka ce an samu mai aiki
1: gaba daya
0: sabon gundu wanda ban yi rubutu ina koyi bai fada babu shi to kaga mai amfani siyasa shi yasa muke fada yan mamu da kannan ba su zauna a gida mu ba amfani siyasa ba ran siyasa ba kai magana akan dabi akan makotan mu yan kungiyo mu ya alaka rana asabar nan mun zo na duka a firama da midile na kungiyoyi duka wanda sa da shi kan mai daki mun zo na ko duk muke sai mun je muke neman neman fitar ungar gaba daya musamman akan tsaro shine lamba daya tsaro shine saboda inda tsaro ba abin da zai faru tsaron nan kuma yana gindini mera gidan mu yaran nan gaba daya kan nan da ungar da ba san shi ba amma ana kai mai tabu da wanda an yi ran bulurin duk yaran da ya aimai shi yasa muka ce mu kafin mu dau doka a nan mu bari mu kira yaran nan shi yasa muka iya kungiya da ba yaran ma a zo a samu su abin dole kada abin ba yake lokacin da ya hayaniya ba shi ita kai magana akan tsare-tsaren lesson ta manta da yawa a gobe da santuli ba mun je mun nemi scholarship wannan muka dauki yara guda goma mata marayu wannan zaka suna nan a cikin wada ko da zuriya suna ga wata da NCA su wannan free ne aka kawo mu kungiya ta nemo shi aka samu scholarship yara ne suna nan marayu ne guda goma kuma mata ne kuma na bai musa saboda wani ji ai ba marayu ba zai iya aiki amma na ɗan mata mun samu suna sarai wanda idan Allah ya sa manyan unguwa sun bamu goyon baya za mu wuce abinda muke muka kudura kungiyar nan
1: misali akai wayan nan akwai misali akwai makarantu na private kala-kala da naziri zuwa sama haka misali ba an taba ni taba su na idan kun samu dama aka samu mai karamin karfi ko maraya irin dan scholarship nan da ake bayarwa kudin dinga kai wace
0: to guda daya a rike mana a wannan akwai ɗaya daga cikin iyayen kungiyar nan Honorable Garba Saraki yayi magana ya ba mu shawara akan harkar ilimi wanda ya ga mana cewa lalle mu zo mu zauna wanda muna kan project din yanzu haka ne za mu zagaya mu ga yara nawa ne marayu a sabon gundu ba sa zuwa makaranta za mu hada data sosai idan mun hada makarantu ne na private angon ba akalla akalla mu bashi a 30 za mu gura su gaba daya kowace bagata ne ba su guda uku idan muka ba su wanda suka rage kuma za mu yi musu zai musu sai mu san mun gode yaran wannan ba suna ganewa sai mu warisu wani ba sa ganewa sai mu warisu sai mu zo mu zauna za mu yi gaba da duk wani ne private profata ko director na private na sabon duk za mu ga mai wanda da mu sani gwaya abin nan su ne ya sai gaba mu ne a baya za su ji a ga mu gashi kungiya ce ga dalibai guda uku duk abin da ya kamata kai su marayu ne wanda za su yi wannan musai muna da kyawun alaka duk wani mai faya sabon duk ba wanda bai san sabon duk face ba ko muna alaka ko mun san za su yi mana in yara gogo muka ba su Allah za su kisa mun ga dindin magana siyasa da gwamnati in Allah da manyan ungwanmu da yayyenmu da yan kasuwa za su yi abin da ba za mu gagara ba wannan ya san ne yanzu abin da wani irin gaske yayi wanda Allah saka malkari a rajin mutar kusa yana ba mu gudun ma dai sai da shi da kuma da saba kabiru saba gwanmu wanda su ne gaskiya in ba su ba sai mun yaka duk abin da muka to wallahi sun ce ku mu je mu tore fadan su zan zanne ne ya fada kuma wannan aikin alherin da ake wanda karanti ne ban ga abar farko mun dauki marayun mutum 40 mu kuwa mu sana wanda yanzu muna shirye-shirye ya za a yi su a ba su jari wanda shi mutum 40 kwarantu bi mun kuwa mu sana mata marayun na sabon gaba ɗaya ke wai wanda kamar da ka faɗa kyakkyawa alaƙar mu da ungwanin mu na ke wai muka yana bin mun zo mun dauki yara mutum 20 a sabon gaba mun tsallaka kuma muka mun dau mutum 20 kaza akwai kyawa alaƙa kenan wanda abin da iya ungwanin mu ke magana abin da muke zo a hada a yi gaba ɗaya
1: a
0: gaba da to amma sun sa ido kaga tai alaka yi dole sai mutun yayi za ku tabu gaba da muna godewa kamar sai jaha na karamar hukumar Kumbotso wato mu dafa zuwa ciki wanda ya zo mana bohol na sura a cikin sabon gundu kusa da malam masallacin malam Iliya wannan wani aikin shi kadai za mu nuna mace amma shi yana nan
1: guda
0: daya ne shi kadai ne yana nan amma da sura ne mai sura eh ya zo yayi in mutun yayi ka fada wannan abu yayi shi mu dafa wanda mun wannan ba wani tunda kan gwamna zuwa amsa tare da mashi ba mata shi game da gama ga magashi ba su wuta a asibiti a wannan kalubale guda wanda ba san taya ai mai zuwa mutum bai zabi ba ba shi da harkar lafiya
1: to a bari mu koma wajen ita Aisha Ali sakatariya ta wannan kungiya masar mu kuna sarmu daga nan gidan jira ma prince kuma a cikin wannan shiri na mun da dandalin unguwanin wanda muke tattauna tare da wato sabon gandu past ta kungiya ce ta matasa ma kuma kishin wannan yake wanda suke fafutuka wajen suka cewa wato an samar da abubuwa da su karu ci gaba a wannan wato yanki na sabon gandu da kuma ungwanin da suke wannan wato kewayen su lazuma da mudasi yana magana abin da shafi harkar ilimi da lafiya
2: gaskiya
1: da makamantan su kamar yanda yake su ma a nan bangaren da ya shafi makarantu private to a yankin nan akwai su ma private asibiti wanda ana ganin akwai rawar da su iya takawa makamanta irin wannan wanda suka yi tsarin cewa idan an samu mara lafiya cewa kungiya ta rubuta wani abu ko kuma ta zauna cewa abin da ya kai kaza ko a samu wani ragi abin da za a caje shi ko kuma a taringa taimakawa a matsayin su wanda suke a cikin unguwanni akwai la'akari da irin waɗannan su wata damammaki ne da suke za ku yi amfani da su da suke wannan yanki
2: gaskiya ne to kamar yadda malam Mudansir ya ce muna wancan shirye-shiryen to shi ma a bangaren lafiyar dai still shi ma ana shirye-shirye ganin cewa private ya kamata a ce idan mutum ya samu rashin lafiya da tai har tai tsanani gwamnati ba ta iya wannan dinsa ba to a dawo da shi mu ma su ringa ba mu koda a ce tunda ba a fatan mana lura ba a fatan mutum ya kwanta da har zama a kai shi asibiti ya kwanta amma muna iya bakin kokarin mu akwai shi ma wani matashi a unguwar mu sabuwar gandu wanda kwanan nan ya rasu dan na ga ba a yi uku ba matasan nan dai wannan kungiya dai ita ta dauke shi ta mai komai da komai ta kai shi asibiti ba ma a san a lokacin ya ji ya rufa kanshi baya cin abinci baya iya tashi komai a wurin yake wallahi abin tausayi amma ɗan kungiya ne suka zo suka dauke shi suka gyara mishi jiki aka kai shi asibiti har dai Allah yayi ikon shi a kansa to kaga kenan har yanzu dai ba a ban mu a bangaren lafiyar nan ba muna iya bakin kokarin mu gurin ganin cewa mun samu kyakkyawa alaka da asibitan da asibitocin mu na private duk da dai ba wani yawa ne da su za a ce suna da yawa sosai ba amma dai in Allah ya ga muna kyautatawa kuma zata su kansu malaman lafiya za su ba mu hadin kai da yadda Allah
1: to malam Bajazar wasila daga cikin aikata ga sannan ko sai nan gaba kudu makamci irin wannan akwai matsaloli da unguwanni suke fama da shi ta harkar muhalli musamman wanda ya ga yanda damuna ta zo ta bana akwai matsaloli da yawa a cikin unguwanni da ake yi na ruwa da makamantan su da wannan cewa idan ba kyakkyawan mataki aka dauka ba to al'umma suna cikin matsala makamancin irin wannan ko rashin hanyoyi ko rashin wajen zuba shara da makamantan su misali mu kungiya ta yi la'akari irin wannan abubuwa da yake ganin shi ma yana damun al'umma ta sata a cikin wasu aikace-aikace da za ta yi ko kuma wanda za ta yi a nan gaba
0: to a matsayina na chairman ina ganin har na rubuta bana ma ta wannan abu to ba daga baya da muka gaya da escort sai suka kawo min wasu hujjoji wanda suka danna ba muna da kungiya a sabobin duk wanda kungiya ce ta masu shaguna da sabobin duk gaba daya
1: shaguna
0: duk wani shago a sabobin duk akwai kungiyar ta akwai shugabannin ta kaga tunda tana da wannan shugabancin ba za yi musu kutsi a cikin harkar su ba wanda harkar su ce wannan tunda suna da kungiya kuma suna ganin wannan kwalbatan gaba daya a gaban shaguna suke kaga aikin su ne na su sanar da masu shaguna lalle su gyaranta su gyara gudanar ruwan sa mun yi tsari da har abinci mun sa an dafa za a zo a fito aiki a wuya aikin gayya to amma sai suka ce kar mu shiga masa aiki duba da suna da shugabanci da ban da kace akwai tsari ba ka da iko da ka shiga kamar mun yana ce ku shiga mana tsari ba za mu bari ba tunda kuma akwai to mun shawarci ko ince kai tsaye na tunkari ciyaman din na bai shawara akan inda haka wanda alhamdulillah da kwana biyu nan sun fara kira yara suna yashe musu wannan kwalbatin da dare bisa tunda ruwan yana shiga shagunan su yanzu
1: wato su sun kafa kungiyar ne dan kallar da irin matsalolin su
0: na matsalolin su kamar misali na haka tsaro musamman ne tsaro tunda suna da kikkiawar alaka da yan bujiranti suna kula musu da shagura to kaga da kuma na gwamnati da abubuwa da aka daidai kan ce da muna ce baka da kungiya ka samu matsala to sun yi kungiya mai kwayoyin da akwai shugabanci yanda ya kamata wanda mun yi niyyar mu yi abin nan gaba ɗaya tun daga har wanda ke wuri a zuwa aikin gayyan nan to amma sai mun ga cewa tun da wannan ba shagunan ba to ta suke gama a cikin shagunan nan ba wani ma haya yake ba nasa ba sannan kuma akwai shugabanci nasu inda mu har ba na mun buga na fitowa na aiki wanda daga baya muka nade ya kuma fara nuna cewa ba za mu iya shiga masa aiki kai ba inda suna yauwa muka ce to ba mu da wani shawara aiki sai amma sun mun ta ba su ba mun ta da su zuwa a zuwa aikin nan alhamdulillah mai magana da chairman din Pacific wanda na ga kwana biyu nan sun fito suna ta gyara kwalbatan tunda ruwan da ake yanzu yana iya shiga da shaguna wanda abu ne wanda ba sai an ce ka kai ba ne shawo hanga kwana ta kai amma wasu ya tunatar da su wanda akwai kan kwana kan kwana inda bara na sabo gando wanda idan hanyar ruwa ne saka sa kulkuli wanda wannan shine ubal adaisi tun daga cikin gurin gara ma mai nama kwalon barka har na gurin wanda ke gida saboda ba a gyara gurin na ruwa wanda an yi wa yanzu haka kamar nake fara wallahi ruwa har biyu ka ba ka shiga ba saboda me rashin gyaran gudanar ruwa to wanda muna kokarin Allah da wayar da kan hankali wayar da kai akan lalle iyayenmu da yemu da yanmu a dinga share kwata wanda idan a share kwatan Allah da ruwa zai tafi da kwata ba sai ga mun ga gidajen mu ba wanda dai wa ana cewa sai an ji abin ki ne gaba jare ta mafubati ko ta share ma gudanar ruwa ai ga abin ka da aiki
1: to yanzu kana maganar abin shi harkar ilimin nan wasu unguwanni suna fama da abin da shafi makarantu na gaba da wato a primary cewa idan ɗalibi sun gama primary to babu wata makaranta ta secondary misali da yake daga jinya zuwa sama yanki ko makamashi da wannan mun sani ba a sabo gandu akwai wannan matsalolin ko ku baku da wannan
0: matsalar gaskiya mai wannan matsalar idan dai daga primary sabo gandu sai jinya gaskiya kana gama jinya to ka shiga tsalla-tsalla sai dai ko ka tafi a dogaran da take gidan mu ko ka tafi sharda tun daga sabo gando ko ka tafi dan maliki a kafa wannan babban alƙawarin da yake tare da mu wanda ba wai wurin ne ba ga gaskiya ga fili nan a sabo gando to amma gina wurin ne gaskiya har yanzu ba san blok din yake kadan yanzu ma yanzu haka ma wannan aiki da lalaba aiki
1: a cikin primary
0: ake laba a cikin primary ne suka bada ajiya guda uku idan an tayar daga primary sai zo su dan lallabe su zo su jinya nan take je su yi su yi siri wanda supers yan secondary ma junior la basket to ana ya ka gudu skan ana ka gudu SS sai da tafi dan maliki a kasa kuka tafi a dogoran kuka tafi shada yawanci ba dan maliki saboda yawanci idan ka je a dogoran zai an kudin samu rigin hanya wasu yan masu kokora suna rage hanya an ba ka dan abu take ko wasu masu makina sa wai su rage mutun hanya
1: amma kana ganin kamar nisan da ake wannan ba zai jawo cewa mai zama abun tawaya ga kalaban
0: da gaskiya gaskiya akwai kuma ba gaskiya
1: sai ma ga mata a ce
0: mutun da wallahi ina ga ma muna fama da wannan duka dai alhamdulillah akwai makaranta da take kusa da mu wato Maiduguri wanda yawanci ita anan gaskiya akwai junior akwai senior a cikin makaranta sai da kuma gaskiya kalubalen ɗaya ne da yake yaran ungumin gaskiya ba sa zuwa makarantar nan saboda gaskiya ba a cin jarabawa wannan shi ne makasudi da muke bama riki ɗaliban sababbi yawanci ya gansa a salanta ko a gandu za ka ga mutane da suke tsakiyata ba sa zuwa makarantar da a kafa za ka je saboda ya ga mutum ya gaba tun daga jesuwa ya yi sastiri amma bai san abin da yake bukata ba za ka ga an baka English za ka ga an baka IRK za ka baka Hausa a cikin makaranta ka gama jarabawa ka yi ne ko ko wa'ik amma an baka Hausa ko IRK
1: to amma wani mugu duhu wani abu ko ga menene ya haka cikin ɗaliban ne ko ko yanayin makaranta ne ko ko rashin ingantaccen malamai ne da yasa ɗaliban suke koma baya
0: to gaba la bai kamar da na ga ma mun yi kokari mun yi nazari akan wannan mai tsori wannan kusan cewa gaskiya matsalar ta rashin jajircewa ce kenan ta farko mun nemi shawara daga baki ta principal din da makarantar ya za a kawo gyara sannan kuma akwai karancin malamai gaskiya da cikin da ake bama ita gaskiya saboda duk makarantar da biyan a ce jaraba alaba da basu kai ba za ga duk wanda kare jaritattun mutane ake kaiwa duk inda kai mutum ba jirage ba alaba za mu da ake bukata ko a ina ne saboda ba inda ake samu abu sai ka gare ci kuma shi kuma musamman ka toye jaricewa saboda kai kana matsayin principal ko principal sai kin jarice akan malamanki zuwan su da wuri shin me suke aiwatar aji ba ka yaro abinda aka mai shi aiwatar to ba rayuwar ba kanta ba sai karfe 9 da karfe 10 dalibi ya wani ba zai saba shi abin da ake daina zuwa to gaskiya sakaki gaskiya na bangaren gaskiya shugabannin makaranta ne amma dalibi din da ka mai karfi zai ci Allah zai
1: amma misali kun wannan matsalar da kuka hanga wato ila an taba zama da iyayen kungiya an haska musu cewa fa ga wani kalubale da muka gani cewa wannan ce wayan namu ko kuma sambarin da kowane bangare a kira a tattauna ce to ba babu da wato secondary a nan yankin namu kuma ƴaƴan mu ne da kannan mu suke wani abu an taba haska iyayen kungiya ko an tattauna da irin wannan cewa ga matsala ta karo babu ta shafi kowa da kowa
0: a yanzu haka a wannan matakin muke shi sabon da ga ma mu wannan karan sabon gandu ba mu ba zabi saboda mu ga amfanin zabi ba saboda a matsayin mu da yan gari yan kasa ina ganin na farko ya kamata a bamu ilimi na biyu ya kamata a bamu lafiya na uku ya kamata a ce an samu da haske wanda duk wanda an bamu da su bamu da su mun zauna mun yi mutum duk wanda ya zo neman takara ko ƙuri'an mu muna da shugabannin unguwa da yanzu murya ɗaya ce sabo gandu murya ɗaya ce wani shugabannin tafiyar nan su ya su ciya su ya kai kuma duk zalin da ake ciki saboda wani ƙaruwa da ba muna fama da shi ne sama da shekara biyar wanda mun zo yanzu tare na ta binkice ba abu da ka mun zauna mun ga mai mafita ta yara samuwa yanzu musamman misali kamar yadda bangaren wannan taman zadin nan babu SSN nan har ga ta gwamnati ba za mu kutse ba manyan gwamnati ba su yi ba mu sanya harkar nan da ake faɗo a jarabawa ta mata ba za mu iya yi ba dole sai mu biya
1: a cewa chairman me zai hana wata da kun hango wannan matsalar da kuke yi ko da nan gaba a zauna iya kungiya sake rubutu a ita hukumar LEA ta local government take kula da bangaren harkar makarantu cewa ko ko mazauna nan a matsayin kungiya cewa ga abinda kuka hanga goku tana da fama da wannan matsalar ta wannan abu ta kila zai taimaka a wato a bincika ko kuma a ga yadda za a samu matsalar abu to dan aka bar ta a haka wato kila za ta zama tana ta wato ƙara girma kuma ba a san inda za ta
0: gaskiya ne gaskiya ne muna kan wannan gaskiya yanzu aka rubuce za mu yi kamar yadda hukuma ta tanadar ka san akwai abin da ake yi a tsari ba za mu yi shi illegal ba illegal za mu yi shi a tsare kamar da aka faɗa muna nan muna kan rubutu haka za mu je mu ajiye a can ma'aikatar ilimi da take karamar hukuma kuma motsu domin muna neman shugabanni su duba halin da muke ciki domin a taimaka mana kuma currently da akwai abin da yake damu a sababbin primary
1: to
0: rashin yawa a makaranta
1: ke
0: wayewa ke kaga shi ma barabara ne ga tsaro
1: zama akwai katanga
0: a katanga wanda katangan nan mun yi rubutu iya yasi babu kuma haka nake magana akan ita ma magana da take kanta mata zaga matan gaba daya majority ba su magantar da sun yi ba saboda ga makarantar ga gidaje yarinya ta fata gida yata wani ba a gidan baka san ba zuwa kanta ba kuma iyayenta an turo ta a gida an turo ta to amma rashin kangewa ba kangewa da ne gadi to ina za ka gadi bulabulabli wannan makarantar gaba daya namu da ta sanyo gannin da take gidan ta mata da ake yi babu kangewa wanda wannan mun kashin kange yana haifar mana da rashin tsaro yanzu akwai gilasai a cikin asibiti kamar da ga ma ga primary sabon duga ga asibiti din saboda ban da ake nuna da an farfashe gilasan wanda kuma bayanai ne ga marasa lafiya wanda mun yi kira mun yi rubuce har yanzu ba mu gari ba an yi shiru to kaga mu yanzu me zamu ce a cikin siyasa a sabon duga wanda ya ce wani abu ya yi dirkan sa
1: to Aisha me zaki kara game da wannan matsaloli da chairman ya faɗaɗe su
2: to gaskiya ni abin da zan ƙara akai gani nake gabaki ɗaya sabuwar gandu dai muna da ƴan siyasa amma ba su da amfani saboda kamar yanda yake fada zaka je kaga yanzu aji fa gaba ɗaya jemagi ake ce mai komai dai ya ci cinye silin malamai fa abin da suke complain da shi a Maiduguri ba sa iya zama saboda warin jemagin da
1: jemagi ne
2: a cikin aji dai ya ci cinye ba sa iya zama wallahi ko kai ka shiga ba zaka iya zama ba amma an ce wai nan ne office din su kuma su ringa zama shi ma wannan yana daya daga cikin abin da ya sa malama ko an kaita an yi post din ta an dade ta Maiduguri ba ta zuwa bare kuma daman sabuwar gandu da su daman ma gaba daya malaman sai addu'a ita wannan gaskiya yana daya daga cikin abin da ya sa ba sa zuwa kuma principal da headmaster gani nake gaskiya su ma ba a samun jajirtattu saboda kodi na taba zagayawa primary din Maiduguri amma gaskiya abin da na tarar gaskiya bai yi min baban ji dadi ba gaskiya saboda yara indai a bangaren ilimi ne kuma fa matsalar nan fa guda daya ce tana daga gurin wayennan jagorin namu yan siyasa saboda duk ko ta idan muka dai rubuta takarda muka je aka je aka dawo karshe fa su za a nema idan kwangilan nan ce saboda akwai yan kwangila a ciki idan yan kwangilan nan ce su za a dauka a bawa ba lallai su dai gani nake yi ba ni ba na ja da gwamnati saboda wani lokacin gwamnati na iya bakin kokarin ta amma sai kaga su wayennan hadiman namu ne sai addu'a kware da basu da kishin ai unguwa ne ai to ai basu kishin
1: to amma kar a ce
2: abinda yasa kuma ba kishin
1: ko da aru suka dane ko wani a cewa abai ta so
2: ai ba a dai
1: abinda ya shafi kungiya su ba da ko da meeting ne su zo su ji abinda ake
2: ai ba abinda suke zuwa namu duk wata takarda daga karkashin office ina take fita amma a cikin su babu wanda ya taba dakuta ko waye ba mu koda mun TV ne yazo a zauna da shi mun ji kana da uzuri amma ya kamata a ce a lokacin da muka kafa wannan kungiya ko yaya ne ko mutun daya ne ko sun ba mu fararanta suniya tunan mun daina gaskiya ba wani wannan ai ka san menene ai ƴaƴansu suna fitar da su duk private suke yi dan su wani ma ya gama ne ya tafi skyline to ai ka gadi ba shi da damuwa da dan talaka
0: ai currently ma marubuta appointment letter duk wani muna da ƴan siyasa manyan ƴan siyasa da wala wala su tabbata 8
2: su zama
0: wallahi ba ran kiran suna bane saboda ba nan gurin muke ba wallahi ba wanda ta kaddar da zai ba amma wai a bamu lokaci a ji ba kudurin mu ba to kaga idan asara da
2: ai ba su da lokacin yayin talakawa
1: su sauraro watakila da mu taba alli da su to mun sauraro mu akwai layi kamar na 0814 7577777 da kuma ɗaya layi mun na 0707795239 da kuma ɗaya layi mun na 0814 7577777 wannan sune layukan da za ku shiga domin a taba alli da mu da muke tattauna da wata kungiyar sabon gandu first wata kungiyar matasa masu wannan kishi na unguwar sabon gandu da kuma aikace-aikacen da suke yi da kuma matsalolin su da suke faɗa da shafi wannan unguwa na mu jena
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam da muke tare
3: kuna tare da Abubakar Ado daga nan
1: to mala Abubakar na'am
3: gaskiya na tausaya masa halin da suke ciki saboda mun da muke ba ma a cikin birni ba ka ga an zo ana da sabon yi makarantu kan dai na primary haka amma a ce kamar sabuwa gandu a ce wai ba a zagaye to wani abin ya ban mamaki saboda ni da bura da yannan makarantar ma zai na kai wajen shekara goma da wura da kuɓan amma na yi mamaki da ba ta yan siyasa su jera su farga ba wani su musu ita neman gura a ba. Abin ya bani takaici wallahi Allah ya samu lafiya.
1: To masha Allah 08 0 bakwai bakwai tara biyar biyu tara sai kuma uku tara sai sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara sai uku tara da kuma ɗaya lamina sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai wannan su ne lambobin da za a iya taɓa ali da mu ko ba da shawara ko kuma wasu abu da ya gani da ya shafi ita wannan ƙungiya da wannan matasa suka samar domin suka cewa sun tattauna abubuwa da ya shafi matsalarsu da kuma yadda za a warware su ga matsalolinsu na shafar harkar ilimi da wani shafar harkar lafiya da kuma matasa wato da makamantansu lamarin 081-74-85-77 sai kuma 070-77-79-59 sai kuma 39 wannan su ne lambobin da za a shigo a cikin wannan cema a sani ba mu ɗauki cewa nan da wasu 'yan abubuwa a yanzu wani abubuwa aka sa muhimmai a gaba amma kafin nan bari mu ji gabanin ya shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina jiman sai ka ɗan ɗaga murya ka.
3: To ba
1: nura
3: da
1: banyan banyi abokan salafin ka kan layi. To
2: malam bakar masha
3: Allah wanda za a iya cewa tana nan a cikin sabuwar ganduwa ko kuma a cikin rushe ko kuma abu makamantar abu makamantar haka. Ba sani ba ko kun yi mata tare da tun da abin ya haɗa shi za ka ga cewar mutanen nan ta mata ce da ta maza wanda sabuwar gandu zan iya cewa akwai mutane daban-daban wanda za ka ga cewar a cikin wannan suna zaune ka. To ban sani ba ko akwai wani tare da ya kusa mata wajen shigar kowa da kowa misali waɗanda suke zaune 'yan gargajiya da waɗanda suka shigo wajen cewa an haɗa kai an ce ta unguwar haka sannan kuma tambaya ta ce nan da ya tambaya ta cikin yau an yi mata wani tanadi duba da cewa za ka ga kungiya ba da ta talata da tare bai wace kaji an ce taro kuɗi to zai tambaya ta ce kuma shi ne game ga harkar karatu da kuka karɓo kai yawanci za ka ga cewa muna da tsofaffin ɗalibai yanzu wasu sun yi digiri wasu sun yi waye amma ana zaune a gida wanda kuma yanzu kamar akwai harkar nan da digiri ne ta fito to ban sani ba ko akwai tanadi da suke wakilcewar ko da a ce mutum ba a makaranta yake ba a hakan zai iya ba da gudunmuwarsa wajen cewar an tunkari wannan abin wanda zai iya taimakon iyaye da su kansu ɗaliban in aka yi mata da wannan abu da fatan za ku tashi lafiya.
1: To a ce ma ka ji tambayoyinsa da kuma abin da ya ce ne za ka ce game da wannan.
0: To abin da ya faɗa maza da tsofaffin ƙungiyoyi a sabon gandu a ƙalla manya-manya da suka shekara goma goma a sabon gandu suna hidimta mata to amma wannan ƙalubalen da muke kai su suka fuskanta a baya wanda su yayyenmu ne iyayenmu ne wanda ya sa kasan kowa akwai irin tsarinsa akwai tunaninsa kaga su manya ne akwai abin da suke ganin an masu ba daidai ba ne wanda duk wani ɗalibin su suka sa kawai suka yi saranga suka haƙura wanda mu a halin da muke kai a kai mu yanda muka taho ko ta mutu ko ta rai mu ba ma so ba mu mun kafa ƙungiyar saboda amfani ta ba so muke nan gaba ko da bayan ranmu a ce ƙungiyar ta ci gaba da haɓaka akan da muke tafiya sannan abin kamar yadda ya faɗa na biyu mu wani gara gargajiya a sabo gandu ba gargajiya kowa kamar yadda na faɗa mun yi abin public ne a facebook kuma da radio mun faɗa duk wanda yake sha'awar tafiyar nan kofar gun take ka zo ka shiga yau ko ka yi kayi aikin da ya fili wasu kawai lai saboda ne wata wata ci gaban gwamnati muke bukata ba mun zama ce duk mun zama da yawa kan kujerar da muna akwai lokaci ya wuce wani kamar wanda ya ce lokaci ne ya ce a yi zaɓe shi ne ba haka mun kwaba ta domin kowa ya zo ya ba da gudun maka mai muke muna da ƙofofin kamar yadda faɗa ƙungiyar ƙofofin ƙungiyar ɗalibai ta unguwa muna da sabon wani sassa ƙungiyar ce ta mata iya ga karanta ba birbara kamar yadda ka faɗa wannan maganar Esther Lesson wallahi an yi lokacin jam za a zo a yi lokacin wa ek loko za su zo su yi kuma hatta za a gayawa a samu yara gurbi a irin karatu na kwamfuta sata duk ana yin wannan abu amma ɗan mu da yake fa rashin ba da gudunmuwa ko in ce goyon ba da kan iyayenmu manyan unguwa kowa daga shi sai ɗansa da haka ba za ka iya ba kai ba garshi yau a ce duk mara shi wallahi ba bukata a bakin kowa ba.
1: To wasu'il tambayar ta shi ne ba sani ba shi kungiya tana da mazauni ne dindindin ana fafutuka dai.
0: Gaskiya a halin yanzu tunda kungiya kuma daga gama watan ta uku yanzu abin da muke kokari kenan muna neman office din Allah yadda nan ba dawa ba za ta samu wanda duk abin da ake bukata a sanin wannan office din Allah da wannan muna so hakan Allah nan da ba dawa ban Allah da mu samu wannan office insha Allah
1: so malama Aisha menene sakonki ga al'umma sakanni 30
2: haka to ni dai gaskiya sako na ga al'umma musamman mata dan Allah da iyayen mu mamata idan aka zo ana irin wannan a unguwa dan Allah su daina sare mana gwiwa su daina dauka ba za mu iya ba yanzu kai ya riga ya waye a daina zuwa ana cewa wai ana zuwa ana yin wani meeting akan yara ana cewa wai sun bude wata unguwa wani kungiya wai ba za su iya wani abu ba a ringa ba su dama yanzu mu wannan abin da muka dauko Allah ne ya san ina zamu ci matsayin mu fadi aburin mu yanzu sai ran da ran mu ya tsaya sannan zamu daina wani abin jajircewa
1: a ce mu sakon ka da kace
0: to sabon shine da Allah muna kira da shugabannin mu na unguwa yan siyasa yan kasuwa da Allah da annabi a daure a zo a shiga cikin wannan lada dan aikin lada ne aikin ba nawo bane mu ma zuwa muka ya kamata su shigo domin taimakawa yara da kuma taimakawa al'ummar unguwa gaba daya kamar yadda ake ganin unguwar babba ce amma sai kalubale manya wannan shine sako na a takeice
1: insha Allah to masar mu duba lokaci anan zamu ji labarin shin da dandalin unguwar mu daga nan gida da dora mu a farashin al'umma inda ku ji mu tare da kungiyar sabo gandu first mun ji mu tare da shugabanta Muntasir Muhammad Ahmad kuma sakatariya Aisha Al-Musani da kuma Suleiman Muhammad Jami'u Huddar Jama'a da kuma Al-Amin Musa Trejara da kuma Ishaq Ibrahim Garba
0: Gandu
1: Gandu ko
0: eh
1: Gandu ne eh ban Auditor General da Hawa Uzbair wato ke shugaban mata kuma leader ce kuma Khadija Musa wato welfare officer ce muna godiya Allah mai da kungila lafiya
2: amin ya Allah
1: mu rabo ku musa ke ce assalamu alaikum wa rahmatullah
4: mu ji anan gwamnatina fada ma in ke suna fada ma hatta

0: Narang Shirin mu tattauna.
1: Abun sauraro na.
2: Kuma kamar yadda nace shirin yau tambayoyi za mu amsa kan abin da ya shafi lafiyar iyali gangarawa zuwa tazarar haihuwa. Idan mutum yana so ya amsa tambaya zai daga hannun shi, zamu zo da abin magana ya gabatar da kanshi, ya gabatar da rukunin da yake, sai kuma mu mishi tambaya sai ya amsa. Amma kuma a cikin ɗakin akwai ƙwararru wanda idan mun yi daidai su za su yaba mana, idan mun yi ba daidai ba nan ma kuma za su gyara mana, su kuma yaba wa kokarin mu kan abin da ya shafi tsarin tazarar haihuwa. Kafin ma indire ga wani ya daga hannu a gaba. Da Allah ka mishi abin magana.
3: Sunana Bakar Ibrahim Dikwa, na fito daga jinsin rukunin masu nakasar gani.
2: To tambaya ta farko cewa take shin ko menene bambancin karɓar tazarar haihuwa a asibiti da kuma shagon da ake sayar da magani wato chemist kenan?
3: Bambancin ai ta fito fili, tabbata duk inda aka ce asibiti akwai tarin ƙwararru waɗanda suka lakanci abin sosai, waɗanda kuma sun samu horo daga inda hukuma ta amince da shi. Kaga kuwa idan chemist ne zai iya yiwuwa ko da mutum ya je ya dan lakanci abin zai iya yiwuwa ma ba shi da ƙwarewar da ta kamata, sannan ko kuma zai iya mayuwa ba su ma da lasisi ko kuma me zance
2: wato takardar shaidan kanta mutum ya ƙware ya bude yayi
3: yawa
2: da Allah ya tafa wannan malamin ƙwararriya. Zaki gabatar da kanki sannan kuma ki sharhi akan amsar tambayar da malamin nan ya bayar.
4: Assalamu alaikum, ina wunin mu sunana Maryam Ali.
2: To ita malama Maryam Ali ma'aikaciya ce daga ma'aikatar lafiya na nan jihar Borno, wato Ministry of Health kenan a turanci.
4: Ansan da ka bayar din hakan take, dan ba za ma a hada ba kamar yanda ka fada din, wanda da na chemist da na asibiti. Asibiti idan ka je akwai gwaje-gwajen da za a yi maka, sanan to amma shi mai chemist din ba dukansu bane masu karanci fannin ma'aikatar asibiti din. Yau da gobe ne kawai sai su je su bude chemist, to su kawai bukatun su kudin ne, ba wai abin da kai zaka ji a jikin ka din ba, su kawai su siyar su samu kudin shine damuwar su. In san samu ne an fi so, idan mutum ya tashi neman tazarar haihuwa din ya zo asibiti ya samu jami'an mu na asibiti, su za su bashi, za su fahimtar da shi abin da ya dace da abin da bai dace ba.
2: To da Allah a tafa wannan malamin da ita kuma ƙwararriyar ta ne. To malami na farko dai ya wakilci rukunin mutane masu nakasar gani, zan so in ji daga bangaren yan uwana mata. To ga wata nan ta daga hannu, bari mu ba ta dama ta gabatar da kanta sai a yi mata tambayar.
5: Sunana Hassana Muhammad Bulu.
2: Wani rukuni kike wakilta?
5: Rukunin masu nakasar bangaren jiki.
2: To malama Hassana, kin shirya karɓar tambayar ki? Ko me da me ya kamata jami'an lafiya su shaida wa wadda ta je asibiti a karon farko domin karɓan tsarin tazarar haihuwa? Me ya kamata su faɗa mata?
5: Okay, ya kamata su faɗa mata ka'idodin da kuma illoli da zai iya haifar ga lafiyanta.
2: Ya kan bayanin kenan? Bari mu dawo gurin ƙwararriya mu ji me za ta ce.
4: Assalamu alaikum, sunana Maryam Ali daga ma'aikatar lafiya ta nan jihar Borno. Malama Hassana, na ji daɗin ansanin da kika bayar, sai dai ɗan ƙarin bayani kaɗan da ba za a rasa ba. Ƙarin bayani kuma shine, idan mutum ya zo asibiti a karin farko akan tana so ta karɓi tazarar haihuwa, ma'aikatar lafiya za mu karɓe ta, za mu marabce ta, sai mu tambaye ta tarihin rayuwanta, iyayenta da na magabacinta da ita da kanta, akan akwai wasu cututtuka ne a cikin zuriyarsu, irin su hawan jini da ciwon suga. Sai mu tambaye ta haihuwanta na nawa ne, kuma shekaranta nawa ne, kuma yanzu da ta haihu din ɗan da ta haifa ko ƴar da ta haifa din wata nawa ne ko shekara nawa ne. Bayan haka sannan za mu zo akwai gwaje-gwajen da za mu yi mata.

0: za mu tattauna.
1: To an samu mutane biyu waɗanda suka wakilci rukunin mutane masu nakasa guda biyu. Yanzu bari mu sake dawowa. Rukunin masu nakasar ji ne ba su amsa tambaya ba. Nan ma idan da so samu ne zan so a ce mace ce za ta amsa tambayar. To ga wata nan ta za ta amsa tambayar amma kasancewar tana da nakasar ji za mu yi amfani da wanda yake musu tafinta. Zai gabatar da kanshi sannan ya gabatar da ita sai mu karanto mata tambayar sai ta amsa. Ba sai ta tashi ba za ta iya zama inda wanda yake tafinta yana ganin abin da take yi.
2: To assalamu alaikum, sunana Muhammad Suleiman, nine nake tafintawa masu nakasan ji. Wacce za ta amsa tambayar sunanta Ummi Nasiru Abba Aji.
1: To bari mu je ga tambayar. Tambayar cewa take shin idan mace mai nakasa ta je neman tazarar haihuwa a asibiti aka ci zarafinta wani mataki ya kamata a ce ta dauka?
2: Tace za ta yi kokari dai duk yadda za ta yi ta dakatar da abin da ake so a yi mata din. Shine iya abin da tace gani za ta iya ta yi.
1: To wace hanya za ta bi ta dakatar din?
2: Ita tana gani kawai za ta dai wani wuri za ta canja wuri ne kawai.
1: Wato ina fahimce ta za ta hakura kenan gaba
2: daya. Za ta hakura gaba daya.
1: To ba damuwa dan Allah ya tafa mata.
3: Ku zo mu tattauna.
1: To bari mu dawo bangaren ita kwararriya din. Kin dai ji abin da ta faɗa. Tace ita za ta iya hakura kawai ta je ta wani guri na daban a je a yi mata. To ko me zaki ce?
4: Gaskiyan ki ne kuma zaki iya ki amma kin hakura din ai bai yi ba, bai dace ba. Ai right na yancin ki ne. Ki zo a biya miki bukata a asibiti. Saboda haka idan kika je asibiti aka ci zarafinki a mu ma'aikatan asibiti din. A asibitin akwai inda gurin manya yake. Zaki tambaya ina ne bangaren kula da ma'aikata a cikin asibitin sai ki je ki ce gashi na zo ina neman bukata na kaza amma ga abun da aka yi min. To a take za a dauki mataki sannan za a biya miki bukata a lokacin amma har kika ce idan an ci zarafinki a wani asibiti zaki je wancan asibitin ai bai yi ba in kika je wancan din ma kuma aka saki miki haka fa in cinki ne kina da wannan daman da dole a kula da ki a biya miki bukatan ki kar ki fishi ki kai gaba za a biya miki bukatan ki.
1: To dan Allah ya tafa ma kwararriyar mu da ita kuma wacce ta amsa tambayar. To kwararriya a karshe me zaki ce?
4: Ni kiran da nake ma yan uwan masu nakasa shine mu da muka zama muka samu zarafi muka zo wannan gurin mu zama jakadu ma sora waina ba su samu zuwa wannan gurin sun fahimci me ake nufi ba. Tazaran nan fa taimako ne ma kanmu da kanmu mu zo mu karbi tazaran haihuwa da asibitocin da suke kusa da mu kuma duk wani anguwa akwai asibiti in kace ma banyan asibiti sun maka nisa akwai na kananan hukumomi a cikin anguwanni in muka je za a bamu abin da muke bukata.
1: Wato aka ce wai farin cikin iyali lafiyar iyali. Tazarar haihuwa ba komai bane face abin da zai inganta lafiyar iyalinmu. To da Allah mu tafawa kanmu da kanmu.

0: masu sauraro agogon ɗakin mu yana nuni da cewa karfe 6 daidai inda a daidai wannan lokaci za a saurari sharhi da tsokaci ai sauraro lafiya
1: yarda hada mota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
2: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim magana akan matsi da kuncin rayuwa da kuma neman mafita magana ce mai matakar muhimmanci musamman dai a cikin zarafin da muke ciki a halin yanzu kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga matsi da kuncin rayuwa ya hore mana yalwa da ni'ima da kwanciyar hankali kuma Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da samun nutsuwa da riyayya ni amfani da ni'imar da ya hore mana cikin neman yardarsa ba cikin shagala ta rayuwar duniya ba akwai wasu bangarori guda biyu da ya kamata mu yi magana a kansu kafin mu shiga cikin magana da mafita daga matsi da kuncin rayuwa kamar yadda malamai suka yi la'akari cewa da akwai waɗansu yanayin rayuwa guda biyu wanda suka yi karo da juna ma'ana suke da saɓani da juna opposites amma kuma suna da ban mamaki wato matsayi da yanayin rayuwa na farko wani irin yanayi ne da in ɗan adam ya samu kansa a ciki idan ɗan adam ya samu yanayin kansa a ciki to ba zai taɓa iya gane halin da yake ciki ba san da yake ciki ɗin sai in ya fita amma san da ina ciki juyin duniya shi bai san tsanani da zurfi na yanayin da yake ciki ba yanayi kuma na biyu na rayuwa saɓanin wannan shi ne wani yanayi ne wanda baya cikin yanayin duk inda ka kai da ƙoƙarin ka kwatanta masa ya ake ji a wani yanayin da bai shiga ba to shi ba zai iya ganewa ba to yanayi na farko wanda ba shi za mu yi magana a kansa ba bai shafe mu ba a kansa muke magana ba wato yanayin da idan mutum yana ciki ba zai iya gane zurfin wannan yanayin ba sai ya fita daga wajensa shi ne ɓata abdanan abin Allah ya kiyaye duk sanda mutum ke kan abu na ɓata ba zai iya gane haɗarin fatan da yake ciki da sai bayan Allah ya shirye shi in ya fito daga ciki zai iya gane a shaida mun yi kwamace lan amma wanda yake ciki duk inda ka kai da shi gani yake shi ne daidai kaifin kai ne ba daidai ba to yanayi na biyu wanda shi kuma wanda yake waje ba zai iya taɓa sanin abin da ake ciki ba sai wanda yake ciki shi ne matsi da wahalar rayuwa wanda yake cikin matsi da wanda baya cikin matsi da wahalar rayuwa ba ya iya jin raɗaɗi na wahalar rayuwa ɗin sai wanda yake ciki shi ya san me yake ji wai kamar yadda Hausa suke faɗa wai aka ce abin yana ciki wai mahaukaci ya ga kabari ya ce abin yana ciki to wato ɗan adam ba zai iya jin wahalar waninsa ba ya ji raɗaɗin cutar da take jikin waninsa ba sai in ya samu horo da tarbiyya ta musamman sai an zo an kankare jikinsa tukuna yana ina da jikin ina iya karɓar saƙo na abin da yake faruwa a jikin wani shi ji a jikinsa to wannan shi ne abin da addinin musulunci yi wa mutane cewa yi wa mutane tarbiyya ta yadda za a yi ciwo ba a jikinka ita ba yana jikin waninka amma kai kana ji a jikinka idan mutum bai samu wannan tarbiyyar ba mutum sai zama mai tsauri mara imani mara tausayi ba abin da ya shafe shi ga wani kusan a halin yanzu hadda akwai ɓangaren tunani na musamman wanda akan wannan ma yake kira ira cewa waɗanda suka kawo wa rayuwa wahala su ne malaman addini da masu koya tarbiyya da tausayi da jin kai ya kamata yanzu a samu sabon tunani da sabuwar tarbiyya wadda za a gina ta akan hankali cewa cikin duniya kamar mutane ne da suka gamu da wata matsala suka shiga cikin jirgin ruwa ya gudu da su ya tsallaka da su to idan ana cikin wannan jirgin ruwan in babu wadataccen abincin da kowa zai samu to kar a ce za a yi adalci ko a ji tausayi a bawa kowa da kowa a duba a ga su waye za su fi kaiwa bakin gaci a rayi to su za a bawa abincin wanda kuma dama su ko an ba su ko ba a ba su za su mutu su a kyale su saboda kan an ce za a raba wa kowa sai zama da cewa wanda ya za ta yi su rayu su ma sun mutu kuma sannan a wannan jirgin ruwan kuma kada a kawo waɗansu sababbi a ce za a tsallakar da su don kada gaba ɗaya a za a tsallake wannan philosophy ne mai zaman kansa wanda har da daktoci a universities suna da wannan theory mazhabar ta tunani kuma duk mawadatan da suke ganin cewa duk da yake a zahiri ana jin kamar suna taimakawa mutane amma duk taimakon da suka yi zai kawo musu riba irin su Bill Gates wanda yake cewa ya dauki kudinsa ya bayar wahalar da yake ji a zuciyarsa bata gaza wahalar da isha ba san da yake neman kudin to kaga ko inda ba samu wannan tarbiyar ba ba zancen tausayi ba zancen jin kai ba zancen rahama dan haka duk wadatar da suka samu to ba za su iya amfani da ita su taimaka wanda ba shi da shi ba shi yasa ma a 1974 ake mamaki aka ce irin kamar yadda yanzu ake faɗa ana cewa buhu-buhun abinci da ake zubawa a tekuna don a ba wa kifaye inda mutane aka ba wa to da an rage yunwa da talauci a duniya kamar haka kuma ake cewa a 1974 takin zamani da ake barbadawa a ƙasa a America saboda a samu ciyawa mai kyau a bakin titi da ciyawa mai kyau a filin gol takin zamanin ya ninnaka duk takin zamanin da ake zubawa a gona a India to ba ka iya samun wanda za su tunkari wato matsalar rayuwa ba sai ka fara gyara zuciyar dan adam ya zama ina jin abin da wani yake ciki na azaba wannan shine abin da alqur'ani yi wa mutane tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa mutane a kansa ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta mutane cewa gaba ɗayan al'umma kamar gangar jikin mutum ɗaya ce a gangar jikin mutum ɗaya in wani ɓangare iga mada raɗaɗi to kowace gaba ma za ta taya wannan ɓangaren wato jin raɗaɗi da zazzaɓi wato yanzu idan mutum yana tafiya abin Allah ya kai an yi cikin tuɓe a ɗan yatsansa na ƙafa har ƙwarar ƙwaƙwalwar kansa za ta ji raɗaɗin na kai ba zai ce ai ba ruwana ba ni ina can sama shi inda aka ji cewa ina can ƙasa to haka jikin haka al'umma annabi alaihi salam ya faɗa ita ce misalin mu'mini wajen ƙaunar junansu da tausasawa junansu da tausayin junansu kamar gangan jiki guda ɗaya ce إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى idan wani bangare iga madar da iko duk sauran jiki za su sai jimami da kuma tausasa haka annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa kwata kwata mutum ma ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya kasance abinda yake so wa kansa yana so wa dan uwansa na alkhairi ka kuma an ka juya magana sai ya kasance abinda yake ki wa kansa na sharri yana ki wa dan uwansa na sharri to duka wannan ina kan hanyar tanadarwa duniya mutanen da za su iya jin tausayin waɗansu wanda daga nan ne za su iya samun gudunmawa da za a bayar wajen yaƙi da matsatsi da wahalar rayuwa da sauransu kuma addinin musulunci ya haramta waɗansu halaye wanda idan da waɗannan halayen ba yadda za a yi a samu sauƙi a rayuwa kamar irin su hasada kamar su kiyayya kamar su mugunta da tsaurin zuciya addinin musulunci ya wajabta tausayi da rahama da jin kai da tausasawa a tokan ma Allah madaukakin sarki ya ce shi ma subhanahu wa ta'ala baya so wa bayansa kwantata sauƙi yake so wa bayansa yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan kuma yace bai sakawa mutane bai saukar musu da addini don su sha wahala su kwantata ba wa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj shi kansa addini ma manufar saukar da shi samawa mutane fita daga kuncin rayuwa da kuma matsi da wahala shi sa duk inda matsi yake da wahala to zaga addini mutane har roƙon Allah ake Allah ya tsare mu daga waɗannan matsaloli da sauransu to daga nan ne za mu fara ganin cewa wato babbar gudunmawar da shugabanni za su bayar da gudunmawar da attajirai mawadata za su bayar da gudunmawar kowane ɗaya daga cikinmu zai iya bayarwa wajen kawar da matsatsi da talauci da wahalar rayuwa za ta giri ne a kan mu zama mu sahihan musulmi waɗanda addinin musulunci ya tarbiyantar da su akan rahama da tausayi da jin kai da damuwa da matsalar wani ba san kai kawai ba ba gafiya ba tsira da nan bakin ki ba an ji ta ya tsallake kai na ya fada kan kowa ba ba zamanin annabi shaho ba a zamanin cewa al'umma ce wadda take jin abin da wani ya dame ta in kana nan ka ji matsalar ta samu wani a ƙarshen duniya in kana da halin da zaka iya bada gudunmawa ko karkace ya wajaba ka bayar domin ya fita daga kunci wanda kai ma ka san in ka shiga cikin sa ba za ka ji dadi ba dan ya samu sauki wanda ka san in ka samu kanka a cikin sa kai ma za ka so ka ce kana son wannan dan haka idan muna son mu dunkula magana saboda lokaci nizamin yawan shugabanni da zai karkato da hankalin su su ba da himma akan kauda kunci da wahalar rayuwa ina iya tunawa wani lokaci muna yin miki a Kaduna a Wolf Road Mosque Forum sai waɗansu suka ce suka fito da wata dabara wai za a je kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya sai a karanci wani ɗabi'u ne marasa kyau wanda 'yan wannan jihar suka fi to sai a je kofar shiga garin jihar sai a yi wani katon billboard kamar faɗin nan wurin kato sai a rubuta wata aya ko wani hadisi wanda yake gargaɗi akan wannan halin sai a ce to in Sokoto za a je ne za a rubuta musu sai a ce a rubuta aya kaza to kuma idan Kaduna za a shiga fa sai a ce a rubuta musu hadisi kaza haka aka yi jihohin Arewa sai aka ba Kano sai can ƙarshe aka yi to in Kano ne fa sai aka ce kai sai kuma ya ɗan to me za a rubuta wa Kano can sai wani ce kai a rubuta musu ittaqulla wato idan kana so ka ce za ka ga hawa shugabanni wai ga wani abu da ya kamata ka gaya musu ji tausayin al'umma me za ka ce da su shi asalin in shugaba bai san cewa aikinsa ne a tausasawa al'umma a fi da su daga matsatsi ba me ma amfanin zamansa shugaba asali ma me manufar shugabanci sai ka nemi ka ruɗe maka ce to ni me zan ce da shugaba amma idan shugaban musulmi ne wanda yake son ya tsira a duniya da lahira to sai mu jawo masa aya alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ya ubangiji man waliyan min amri ummati shay'an duk wanda yake shugabanci wani al'amari kowane iri na al'ummata fashaqqa alaihim sai ya kuntata musu yasa su a cikin tsanani da kunci da wahalar rayuwa fashaqqa alaihi shi ma Allah ka kuntata masa wa man waliya min amri ummati shay'an wanda kuma ki karbi ibanki wani abu na shugabiyar jibinci wani abu na al'amarin al'ummata farafa abihin sai ya tausasa musu farfa bihi shi ma Allah ka tausasa masa ina ganin wannan ya isa to idan muna so shugabanni mu taya su tunani za mu samu musu target da akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda a cikin ku yayi gari hankalinsa a kwance a cikin iyalinsa a gidansa da danginsa da kan hanyarsa da zai je isabgarsa idawo da iyalansa da shi da suna zaune lafiya baya tsoron wani zai hauro ya halakar da shi baya tsoro in ya fita zai tafi harkarsa wani abu ya halakar da shi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi iwaye gari lafiyarsa kalau a jikinsa ba malaria ba typhoid babu hawan jini ba sukari ba ciwo ba rashin lafiya inda hukutu yaumihi sannan yana da abincin da zai ci da shi da iyalansa a wannan ranar ma ba shi da gargaɗi da abin da zai ci to yake cewa sallallahu alaihi wasallam fa ka anna ma hizab lahu dunya kai ka ce gaba ɗaya ni'imar duniya an tattara an bashi kamar ya fi kowa wadata asalin wannan hadisin manufarsa shine koyawa mutane kana'a cewa in Allah madaukakin sarki ya baka kwanciyar hankali ya baka zama lafiya ya baka abin da zaka ci ya baka koshin lafiya to kar ka zama kana da wani takaici akan wani abu da baka samu wani jin daɗin duniya wannan ya ishe ka ku gode wa Allah da kai da biloniya duk ɗaya kuke to ya kamata shugabanni su mai da wannan minimum wage minimum target da mafi karancin abin da shugaba zai tanadar wa al'ummarsa shine wannan wanda in sun same shi sun fita daga kunci da takaici da kowace irin wahalar rayuwa Allah ya iya musu to sannan saboda haka ne ma a shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai aiki wani wanda zai shugabanci al'umma kamar da muka dauke misalin Mu'adh ibn Jabal yadda Allah ta kara tabbata a gare shi da shi da Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura su gari su zama shugabanni wakilansa a wannan garin nasiha da yake musu zai rako su har inda za su tafi sahaukan Abu zai ga mu ce bashira yassira wala tu'assira bashira wala tumassira in kun je a shugabancin ku ku sauƙawa mutane kar ku gallaza musu kuyi haba haba da yanda jama'a za su sha'awar addini su shigo su cikin kwadayi da sha'awa da burgewa da kayatarwa kar ku gabatar da addini zama abun tsoro ko abun kyama ko abun gudu bashira wala tunafira to wannan shi mana daga cikin manufar da ya kamata shugabanni su dauka a shugabanci su domin su samu wa da jama'a wannan to sai mu koma bangaren su kuma mawadata to bangaren su ne mawadata ai jiddidin karatutukan da ake mana a kowane lokaci da hadisai da ayoyi da tafsirai ina tsammanin babu a cikinmu wanda bai kiyaye abubuwan da suke kwadaitar da mawadata akan infaki da falallarsa da najansa a gurguje so nake in bada wata tajriba amaliya a aikace yadda muka ga yadda wasu bayin Allah Allah ya hore musu yadda suka zama suna bada guduma daga cikin abin da Allah ya ba su suka fitar da waɗansu daga cikin kunci da wahalar rayuwa na ga wani bincike da aka neman sha'awa aka ɗauko tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman tun daga kan sayyidina Abubakar Siddiq har zuwa ɗaruruwan sahabbai kowanne aka gina tarihin akan ɓangarensa na infaki wato gabaki ɗayansu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su karimai ne karimai ne su to daga cikin sahabban nan a gurguje daga cikin sahabban nan aka kawo tarihin sayyidina Salman al-Farisi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wato ina so ne in nuna kaga ina ana zancen karamci a cikin sahabbai kaga ba ma mantawa da Uthman ibn Affan yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abdurrahman ibn Auf yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda suka yi gudumawa da dukiya maɗuɗiya da sauransu amma shi kuma ina son ba da misalin Salman al-Farisi wanda zai nuna mana cewa mutum ya ba da gudunmawa ko da a ce shi ba miliyoniya ba ne shi Salman al-Farisi aka ce yana da dirhami guda ɗaya sai ya ɗauki dirhami guda ɗaya na sai ya ce tankar dabino da shi tankar dabino da dirhami ɗaya ina da yawa in ya samu tankar dabino sai ya je isa ka shi yi kwando yi tabarma yi mafici sai ya je isar a kasuwa sai ya samu sai ya zama ya sayar da shi dirhami uku sai ya ɗauki dirhami ɗaya sai ya sake saro wani tankar dabino da shi sai da kidir hami daya sai ici da iyalansa da shi sai da kidir hami daya ibada shi sadaka saboda ibada sadaka yi wannan sana'a wato mutum yana iya initiate wata sana'a wanda za ta ba shi riba sana'a cikin ribar idan ne zai dauka ya bawa wanda Allah ya ba shi tuko ya bawa daga cikin mabukata kaga wannan misali ne mai ban sha'awa daga cikin infaki da karamci na mawadata a kowane irin level tun daga kan biloniya har ta zuwa mutumin da yake ina da ɗan abin da zai yi duk ran da Allah ya baka wani abu da yake rara ne shi wannan rarar kai baka da buƙatar ta sannan in ka ba wani shi kuma za ta amfane shi to kai abin su kai mawadaci ne komai talaucinka to sannan sai kuma misali na biyu na sayyidina Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi ina cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zama mawadaci har ina da wani gida haka kamar na hira da hutawa da mutane a ciki wata rana ya zo wannan gida nasa sai wanda daga cikin talakawa ya zo gurin sa suna zaunawa kafin su fara magana sai ga wani mutum a cikin kwanaki irin wannan kwanakin da muke ciki kwanakin goma na watan Dhulhijja sai ga wani mutum ya wuce da kirkiyar rago sai shi sayyidina Uthman ibn Abi al-As sai ya tambaye mutum ne ya ce nawa ne kudin wannan rago ka siyo wannan ragon sai ya ce wallahi dirhami ɗaya da rabi na siyo shi to sai wannan bako da ya zo gonsa sai ya ce shi ai ko da a ce ni ma ina da dirhami ɗaya da rabi da sai na sayi wannan ragon na kai iyalaina sai na yi da shi suka yi shiru bai masa magana ba suka zo magaisawa ita fi gida ina shiga gida sai ji ana sallama ina fitowa sai ce Abu al-As ne ya aiko ni ga shi nan in baka sai ba shi jaka da dirhami biyar a ciki kuma misali yanzu dirhami ɗaya da rabi ɗin nan kamar yanzu ne ka tara 150 domin yanzu majejin rago ne 150 ne to so da kai yace ina ma dai da 150 sai rago sai aka kawo masa rabin miliyan gashi nan ka dauki 150 a ciki kai layya 350 kuma ka juya kan baje kai ma ka ba wani rago to wannan dai wannan misali irin na impact da ta da abin to saboda ɗan boko waɗanda suke da ra'ayi irin na su wa'ancan Dr. Hans masu ganin cewa wai a ce a taimakawa mutane ɓata mutane ne ma a kyale mutane survival for the fittest duk wanda ya cancanci rayuwa kawai zai rayu wanda ya mutu saboda talauci ko yunwa dama bai cancanci rayuwa ba kawai a kyale shi ya tafi to har da a cikin Turawa da Amerika da akwai masu karamci masu yin taimako kuma domin da akwai wani littafi da Bill Clinton ya rubuta sunansa da giving masu na littafin giving bayarwa a cikin littafin Bill Clinton yake cewa kashi 70% na Amerikawa suna ba da abin da ya kai kimanin 2% na GDP ɗin Amerika ta wuce gudunmawa a duniya 2% na GDP mutum kashi 70% duk mutumin da ɗauki albashi ba mai tambaya sa yana ɗauka zai ware ya aika wa cocin su wani ya ɗauka ba wata gudunmawa ƙungiyar gudunmawa kamar irin wannan ƙungiyoyin ko mutum ba ma'aikaci ba ne shi ɗan kasuwa ne duk sanda iya ciniki zai ɗauki ko wani kaso daga ribarsa ko iba wa cocin sa ko iba wa ƙungiyar gudunmawa da haka a shekara ta 2006 sun kashi 70% sun ba da gudunmawar 200% na gabaɗaya GDP United States of America kaga ashe abin ba turanci ba ne ko turawa ma da yan boko ma suna yin gudunmawa kenan sannan kuma wani abu mai ban sha'awa wanda shi Bill Clinton ya faɗa a cikin wannan littafin ya bada labarin wani mawadaci mai suna dukkan su mun san shi Warren Buffett a shekara ta 2006 shine mutum ne biyu mafi arziki a duniya ya ɗauki dala na guga dala biliyan ɗari uku $300 billion ya ba da ita gudunmawa shi kansa Bill Clinton fa ya yi shugaban ƙasa amma sai da igiyi ta saboda adadin kuɗin da mutumin nan ya ɗauka lokaci ɗaya ida wata gidauniya gudunmawa a taimaki mabukata Bill Clinton da daddare ita ya ɗauki waya ya buga masa ya ce ina so in taya kamar nan saboda wannan kokari da kai ka bada wannan kuɗi gudunmawa sai ce amma ina so in tambaye ka kai ko me ne karfin gwiwa ka kake bada irin wannan kuɗi kyauta hadi shi ba aka ba kyautar dan gidauniyar sa aka ba kyautar gudunmawa da shi ma zai ba wasu sai ce da sha'a da aka gani ita ai da yawa daga cikin investors masu saka hannun jari sun ba wa kamfani na kuɗinsu ne in bunƙasa musu shi saboda sun san ni na fi sanin yadda zan bunƙasa musu kuɗinsu to ni kuma na ɗauki kuɗi na ne na ba wa gidauniya ku saboda san hukun fili sanin yadda zan kashe kuɗina ya ce kuma abin da na ba ku abu ne wanda bai kai komai ba ne a daddare da abu da nake da shi amma na san zai zama muhimmi a rayuwar waɗansu sannan ya ce gaba ɗaya dukiya ta zan iya rayuwa comfortably don da wata matsala da kashi ɗaya bisa ɗari na abin da na mallaka a duniya 1% so da kashi 99% na dukiya ta sune rara ya tsalu na kamarin yunfi ko na ƙulil afuwa shi ne rara ta su al'afu shi ne 99% na dukiya ta bai da bukatar su ɗaya bisa ɗari ta ishe shi rayuwa sannan har ila yau ya ba da misalin Muhammad Yunus wani ɗan ƙasar Bangladesh Muhammad Yunus wanda biloniya ne shi ma kuma an san Bangladesh tana daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya har yanzu tana ciki amma kuma shi duk da haka da ke wato ko'ina Allah yana fidda mawadaci komai wahalar duniya to shi biloniya ne ya ware dukiya daga cikin kuɗinsa sai akasa banki na madaranci kawai banki ne musamman don madaranci ga mabukata masu ƙananan ƙarfi da za su yi sana'a a wannan bankin nasa bankin ba taɓa jin irinsa ba bankin ya ce za a ba wa mutane rance amma duk wanda zai ɗauki rance na jari a cikin bankin ba zai kawo abin da jingina ba ba za a taɓa gidansa ko gonarsa ba za a taɓa ba sannan ba zai cike fom ya sa hannu ba kuma sannan ba shaida amma an bashi rance kuma rancen babu riba interest below 0% interest rate babu interest a ciki haka wannan bankin ibada sai da aka ce sai da ice yana so kashi 97% wanda aka ba wa rance a wannan bankin abun mamaki sai da suka dawo da kudin kuma sannan kuma kashi 97% na wanda aka ba wa rancen mata ne sannan kuma ya bawa sannan kuma ya bawa bankin ya bada rance ya kalfafi sana'o'i ƙananan sana'o'i guda miliyan 7 an ce miliyan 7 ba mutum miliyan 7 bane kaiwa mutum 10 si project mutum 100 si project saboda ya kalfafi miliyoyin dawowar rayuwar mutane shin wannan duka ana yi har yanzu da wayewar kai ga boko da zamani ba sa hana taimako to a ƙarshe saboda takaitawa mu da muke musulmi muke imani da Allah mun gode wa Allah mun yi imani da Allah da ranar lahira to amma Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ce mutumin da yake so ya samu tsira a ranar lahira yana kan hanya ina so ya shiga aljanna ba wanda baya so ya shiga aljanna amma duk wanda zai shiga aljanna in bai sa'a ba zai zama da wani wata katanga a hanya ta tare shi ba zai shiga aljanna ba sai ya tsallake wannan katanga to da ke Allah yana so mu shiga aljanna sai ya koya mana yadda za mu tsallake katangar don mu shiga aljanna sai ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masraba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة duwan da yake so ya shiga aljanna to sai ya tsallake katanga wace ce katangar ya tsallake ya kokari ya fitar da rayuwar wani daga kunci cikin sauki wani daga cikin wahala cikin hutawa wani daga cikin rashin lafiya zuwa lafiya wani daga cikin jahilci zuwa ilimi wani daga cikin yunwa zuwa abinci Allah ya sa mu da rabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yarda da mota soyayya an shudu da juna ta zanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya

0: sauraro, assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa cikin shirin kurtun zuma da wata shirin hamma radio farashin al'umma mita 97.3 kan zangon ibiyo da dani kabir abubakar shishi sunan namu yau ni ta kanasirin ta kanan zuwa garin dawakin tufa inda muka sami sukun da tattaunawa da Sa'adu Abdullahi dawakin tufa mai kiya da kwashe akan yadda ake sarrafa ko kuma sana'a ta ginin tukwane inda muka tarar da shi a matoya da take cikin garin dawakin tufa muka tattauna da shi Malam Sa'adu Abdullahi barka da warhaka
1: Suna Sa'adu Abdullahi
2: wani gari kenan
1: dawakin tufa nan kuna cikin maginar tuluna wanda ake zuba ruwa yana yin sanyi a ciki
2: ya tudu ko yake gina
1: nan ya tudu ko yake yi a ciki
2: ko wani abun gini ko waje abun sana'a akwai gurin da ake gina shi daban
1: yawa ko wani akwai mahallin da ake yin sa akwai inda ake yi a gida inda ake zuwa ayo a dawa kuma mu nan muna zuwa mayan kayan mu a gari
2: to me yasa ake bambance gurin ginin tulu da na tukwane da menene
1: su tukwane dalili mata ne suke yin su kaga ba su fito waje su yi ne dole ne su yi a gidajen su su kuma irin wannan tuluna da ake yi na ruwa maza ne yawanci da suke aikin su yasa suke fitowa waje su ma su bar gida su yi aikin su
2: wanda dalili da yasa ka bambanta aikin mu wancan mata su yi wancan maza su yi ko kawai dai kowa ne dai ya abin
1: da a ba wani dalili ko kowa mace za ta iya ma irin wannan kuma yi ma namijin zai iya ma irin wannan to ko kowa ko wanda ya fi ganewa yanayin darajar sa ya ga yayi mai mu'amala sai iya yin sa ita ma mace ga wanda zai mata ta iya yin kanta
2: wace irin ƙasa ko sunan ta kuke amfani wajen sarrafa wadannan kaya
1: wannan tulu da ake zuba ruwa ana ake yi ana hada shi ne da kile tabo kenan ko da kaikayi na gero in aka cire geran kaikayin ake hada ana kwaba da tuka ake hada abu gosa ita kuma tukunya nuna wanda ake akai makabarta haka irin tukwanen miya da ake ko na zuba ruwa su ma dai dubba wanda ba su ana yin ta ne da tabo da yambu su shine da kuma wata kasa ana ce mata dala to su ne kuma abin da ake amfani da su
2: da kuke samu waɗannan kasar
1: wani daji ne nan muke da shi a dan gefen mu ana dan haura wani rami kafin a je gurin sannan ake zuwa Lagos haka
2: to akwai adadin lokacin da kuke ajiye wannan kasar kafin ku aikata ta ko kawai ana ɗebowa ake aikata ta
1: a kalla tana yin kamar sati kuma ma na ginin mata ne wanda mata suke gina za su jika ne a yau gobe su amfani da kayan su ita kuma wannan ta irin wanda ake yin tulu da ita ana zuwa ne a can a hado ta zuwa zuba ta nan wannan sunan ta ita ce ake ce mata baka
2: to baka menene baka
1: wajen majiyar tabo kenan sunan ta ita ce ake ce mata baka ana yau shi ne ya bashi kamar sati a ciki sannan ya gama hada jikin sa sannan sai a zo a fara amfani
2: to cikin bayani kamar wanda bai san baka ba zaka siffanta masa shi wanda ba kallon ka yake ba kamar mu da muke kallon ka
1: bi ma'ana kamar rami ne ake yin sa kamar na kabari mai dan fadi kai zurfin kabari haka ne dan dine wanda zaka iya shiga ka fito da kanka shine ake ce mai baka
2: wani lokaci kuka fiye samu wannan kasa ko tabo da kuke amfani da shi ko kowane
1: lokaci yawanci ranar asabar kawai ake warewa aje a gama iya ranar ake debowa daga ranar an gama
2: wani sirri ne da ai sake ware asabar din ko kuwa
1: a'a kawai dai yanayin an ci kasuwa ranar juma'a ran asabar kafin a fara aiki ake zuwa debo kayan aje kaga lahadi zuwa juma'a kawai kuma aiki ake ba zuwa ba magana aje da a dawo kawai ana gida ana aikin da shi
2: kowace sana'a tana da kayan aikin ta makera suna da kayan da suke yin kira da su masassaka haka to kuma masu sana'a ginin tukwane muna so mu ji ire-iren kayan ayyukan ku da kuma irin aikin da ake da su
1: to kaga muna da wannan abin sunansa mazazzagi gashi wannan shine wanda muke ƙwariya ce ake huhuda ta muke zazzage saboda kaikayin da muke hadawa na gero ana samu tsinkaye a ciki ana dan zazzagewa ya zama na iya dallakin kaikayin ne da shi za a yi amfani sannan akwai kuma wannan abin kawai shi wannan shine dindinge sunan sa ai dindinge ba wannan da shi muke bubbugowa a hankali a hankali shi tukunya in zaka yi taban in ka misali ka dauko shi a plate zaka dora shi akan wannan abin sunan sa shi kuma talge yawa talge
2: mu fara da dindinge din shi in zaka siffanta wa jama'a dindinge ya yake
1: yanzu ya ce wannan abin taban ne normal muke hada shi kamar kulki yawa muke hada yadda zai iya zamu iya rike
2: da fadin kai
1: yawa yana da fadin kai kasansa kuma da dan fadi yadda an kada ka zai dan bude ma taban shaf shaf dai ba tare da
2: wani kace amfanin sa shi dindinge
1: shi amfanin sa ana dan bubbuwo tukunya ne da shi a hankali a hankali a wurin
2: da ake sarrafa ake yin ta din kenan
1: lokacin da ake sarrafa yin tukunya kanta ba shine amfanin sa sannan kuma akwai madadi yawa madadi wanda su mata ne suke amfani da shi
2: ina amfani da madadi
1: yawa mata ne suke amfani da shi saboda su suka tukunyar ta su kaga madadi gashi su tukunyar ta su suna dan yin ta ne da fadin baki to dole a dan sa shi an dawo da wannan sassaitawa in ne dan yi kuskure haka dan sassaita idan ya zama ko ina ya zama lebur to shine amfanin sa
2: na dukan baki
1: yawa sannan akwai fata wajen yin dori yin bakin ana sa ta ne wajen saita ita ma haganta sannan akwai mazaniya kuma gata saboda akwai kwalliya da ake yi a jikin ta
2: fata micece fata ita kuma ya take
1: fata ita gata muna yawanci amfani da malaha normal ta takalmi wanda ake amfani da ita in muka ji gata ce laushi in muka gama saita wuyan sai mu dora ta kai ta kuma saita da zai mai lebur gaba daya
2: mazani
1: yauwa akwai kuma mazaniya
2: mazaniya
1: wannan ita ce mazaniya ita kuma muna amfani da ita ne wajen yin zane yadda zai dan kyauhi ma dai a dan kara haska abun
2: to wanda bai ga mazaniya ban zaka siffanta masa ya take
1: muna samun waya ne normal ta wuta yamu samu dan tsinke yanayin kalar zanen da kake so ka saita kayanka kai kayanka da shi
2: sai kuma wancan abin da kace
1: yauwa shine talge ba
2: talge me talge to
1: yauwa shi talge dai shine asalin gini tunda in aka gama kwabin taban gaba daya akan su ake dora a hankali a ranka bugowa har a zo karshen sa saboda in ba shi gaskiya gini bai yiwa
2: to shi talge a wani waje ake ajiye shi
1: yawanci muna dan yin haka ne kusa da
2: gurbi yake mai kenan
1: yawa muna yin gurbi haka bayan mu dora akai
2: to da me yake shi shi talge
1: shi wannan sunan sa akushi amma bana da dan yin gaskiya ba a samu irin wannan abubuwan
2: itace ne kenan
1: itace ne ake sassaka a hankali hankali har ya subul da kansa dan ga dora shi su kuma talgen mata suna dan haka kasa ne akwai wata ba muna ce mata tsakuwa idan suka rere yambu tsakuwa da ita suke hadawa sannan su zo su yayyabe su tankade yambun mai laushi yadda gurin yi ma zai subul subul akai su kuma shine talgen su wannan sunan sa mara muna amfani shi saboda idan kasan turu ko tukunya haka bai bushe ba ana dora tukunya akai
2: akan marar
1: yauwa saboda mulzawa ka kasan ba zai loke ba hannun ka yana taba nan bai taba can jikin tulun
2: naka kuma marar da me aka yi ta
1: ita wannan tukunya ce irin misali an ji wannan gashi ta fashe muke dauko ta muke sassaita ta sai mu dora abun
2: daga akwai ruwa a cikin tukunya to me amfanin sa shi kuma ruwa
1: shi ruwa muna amfani shi ne saboda wajen yin dori in za a dori dole kana dan sa hannunka a ciki kana dorawa kuma haka wajen zaka kankare tulin dinda dole sai ya zo da dan kulgana kulgana a jikin sa zaka shafe jikin sa ne ka samu tsinki normal ko kibiya ka dan kankare yadda zai subul subul
2: kace dori me dori
1: dori bi ma'ana shine wuya
2: wuya
1: tukunya shine dori
2: shi muke cewa kai batun zani don ake amfani da shi to shi wannan zanen kowanne migini akwai irin salon zanen da yake yana kallon tukunya an san wane ne yayi ko kuma shi ya san tasa
1: kware ma ko abin amfanin sa dama kenan ba shi zane kowa da yanayin kalar mazaniyar sa idan ka zana saboda an anjo ran gashi kana ganin yanayin zanen ka ka san wannan cewa ta kace kowa ma yana ganin tasa ya san tasa
2: wani wani baya kamar da wani
1: eh gaskiya dai ba a fiye yi ba yawanci kowa da nasu yake
2: to ko ya ko zanen ko ya ke ko kai mutum ne yake kirkira da kansa
1: eh gaskiya akwai wanda ake kai ma suna yi ko su aikin su kenan su zana muku kowa wannan kalan nake su wannan kalan nake su
2: masu zana muku zanen
1: eh
2: sai mutum ya haddace zanen sa
1: yauwa ko ya haddace barka ta yi kanan na daka ka ko ka rinka murza aji
2: to ya batun kasuwa ta tukwane idan an yi daga kamar wani wurare ake iya zuwa wannan gari na dawakin tofa domin siyan wadannan
1: eh to gaskiya wurare da yawa bi ma'ana kamar ma tukwanan makabarta yawanci cikin gari makabartu anyhow dai ba makabartar da ba a zuwa a debuka a nan a kai can su kuma yawanci irin wannan na ruwa da ake yi kasuwancin su yawanci gaskiya bu zuwa azumi saboda yanayin kaga ana son ruwan sanyi mata daga birni su yawanci suke zuwa su ta sara mota mota dan sahu menene dai a talo da ana kaiwa sati su kuma dawowa yadda aka ce kasuwar azumi ta wuce yawanci irin dai abu na ruwa irin wannan gaskiya kasuwa ita kasa kasuwa dindindin dama da ita ce kayan makabarta irin na gurasa haka su ne wanci gaskiya suka fi tafiya anyhow su damuna rani su ba su da lokacin yin kiwo su
2: kowace sana'a za ka tana da kaka lokacin da aka fi yin ciniki akan ta kowace ba ce wani lokaci ne kakar
1: gaskiya mu lokacin azumi ne lokacin kakan mu
2: kun fi chama ma wannan lokaci
1: gaskiya a lokacin an fi samu kuɗi sosai ma kuwa dan a lokacin da sai dan sau
2: to yanzu misali ku sana'ar gini a gurin ku gado ne ko haye ne kuka
1: yi gaskiya ga da muka tun kakannin mu suna iyayen mu suka zo suka yi mu ko muka zo muka dora
2: to akwai baki da suke zuwa su koyi wannan sana'a cikin wannan garin ruwakin tofa ko ba
1: eh gaskiya akwai mutanen mu irin kamar kana da aboki yana da sha'awar sana'ar zaka jawo jikin ka koya masa normal ba wani abu
2: mun muna da sha'awa kamar mu da muka zo za iya koya
1: mu ku gaba ɗayan ku ba wanda ba zan koya wanda ku na so a mu gaskiya ai harkar ba harkar bakin ciki ko inda zaka yi ka zo kai yawa
2: dangane da abokan wasa za ga sana'o'i suna da abokan wasa ma mafa mafa mahauta suna da abokan wasa Fulani to ku masu ginin tukwane su wanne ne abokan wasan
1: mu yawanci wanda muka fi abin nan su yawanci masu kamar sana'ar robobi haka su ne muke ai to ai magana ce da gaskiya ko mu kaga duk ko da ce su suke koyi da mu ko kuma mu muke koyi da su ko kuma mu su suke koyi da mu tunda tun kafin su mu ne gaskiya to mu gaskiya su ne abokan wasan mu
2: irin salon wasa kuke a tsakanin
1: yawanci irin ana zuwa dauki taka kai buga kai ma dauki taka buga aka dawar da ta wuce
2: to shi ne wai yake fashewa
1: gaskiya namu ne suke fashewa tunda mu yawa mu kaga tana rusha mu gaskiya shikenan ba magana wani amfani ta su kuma suna iya kai kamfani kaga normal a tunda ana siyan gwangwan na robobi yawa amma mu wanda ta riga ta mutu mu koyi ta gama amfani idan mu ci kore ita dole idan ayi wata sabuwa
2: to batun wasanni kowace sana'a tana da suna da wasanni da suke makera suna da wasa da suke mahafa mahauta suna da wasa da suke to ku maginan tukwane kuna da wani wasa da kuke
1: muna da shi yawanci misali kamar irin za a yi bukukuwa haka na cikin muna mu na kanmu muna zuwa ne mu ɗebi tukwanen mu daidai inda ake yin bikin mu ranka diba muna faffasa su a kawunan mu kawai mu wannan yi ne murna mu kaga bi ma ana kowa dai ya san cewa wannan tabbas yawa dangin tukwane suke biki to shine mu wasannin da muke
2: kuna da wani kida to ko take naku na musamman ko makada naku kamar yadda mahauta suke da makada makadan kurya da wanzamai kuma kuna da naku makida
1: gaskiya wannan sai dai a yanayin iyayen mu dai gaskiya ta so mu dai ba mu wannan abun ba idan iyayen ba mu sani ba dai da dai mun ji wasu daga cikin mu waka to waka dai ba mu sani ba ma yadda aka taba ta ko to waka da ake taken ta kungiya ta tukwane tana kiran dan uga wani yayin mu ne anan shine yawa shine yawanci dai imagine yana dan sai tukwane yi ba ma magini bane irin masu siya ne su siya to mun taso dai mun ji ana mai waka irin marukan naka an suka zo su dan yi mai waka ya ba su kudi su tafi
2: wani kirari to da ake muku kirari na wannan sana'a za a ce sana'a tukwane a mata wani kirari wanda kowa yaji ya san da su ake wannan kirari
1: eh to gaskiya ana yi saboda yanzu dai a garin Dawakin Toba ba wani company da muke da shi wanda ya huce wannan to mu ne gaskiya kira mu ko a ga waje misali ake cewa ai ku sana'a ku kaza kaza za mu ce in dai company ne a Dawaki dai babu kaman na tufunya tunda dole yaro manya babba tsoho ba wanda bai zuwa ya ci abinci a gurin to mu shine
2: ga tsatsuba fa kuna da wata tsatsuba kamar yadda makera mahauta da wanzamai suke da wani surkulle su ga sun fidda gashi ko jini ko kuma kuna da irin wannan
1: gaskiya na dai kakanni mu dai ba ba mu gaskiya dai mu dai ba ba mu gaskiya dai wallahi ba ba mu wannan ba gaskiya dai ko kakanni da iyaye ba mu sani ba su ko sun boye abin a tsakanin su amma mu dai gaskiya matasa da muke tasowa yanzu
0: masu sauraro kar dai ku shafa mun tsare ne da shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Umma mita 97.3 kan zangon FM inda a yau muke samunawa tare da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tofa wanda ake yi inkiya da question akan abin da ya shafi sana'ar ginin tukwane da dangogin su kafin mu dora bada shakata da wannan
3: sano habu bakar da Allah ka ba jawo bi fa muje na marmar mu kwana fatakol na marmarin makwa na fatakol zuwa gusa na yan mata ne ko yara masu koyon tuki ko yara masu koyon mota su ja balbo halima ake kyauta min sana balbo da ya da ke ma alasaka amina mata garba sana amina tu na gode in ji sabulu dan malam habu na gode aminatu yar malam abu yawa ladan gida yana kashe injin zuwa gusa na yan mata ne ko yara masu ko
2: alhamdulillah muna godiya mutuka da gaske zamani ya tasiri akan sana'a ta ku ne
1: gaskiya mu dai abun namu ba wani modernizing da yake zuwa kawai dai yadda muka taso muka ga yadda ake yi da yanzu ma dai haka ake gaskiya ba wani abu da yake sauya tunda ba wani wanda zai zo ya kawo ku tallafi ko wani abu da har za a kirkiro wani abu haka har za a zo a kirkiro wani abu ko a ce za a yi da inji ko za a wannan yadda muka taso ake yi da hannun nan dai haka ake yi
2: haka ne
1: yawa yadda ake yi da hannun nan dai ba kawo wani inji da za a ce in ka dora moli a cikin wannan abun zai fitar ma da shape din wanda kake so ba gaskiya babu kawai normal yadda muka taso iyayen mu suke mu ma haka muka dora
2: haka menene fatan ku ku da kuke matasa fatan ku domin ku ga wannan sana'a da kuka gada iyaye da kakanni ta dore ta ci gaba kuma yana bukatar zamani da wayewa to menene fatan ku domin ku ga wannan sana'a ta ku ta dore ta tafi kuma da zamani
1: gaskiya ne muna da wannan fatan bi ma'ana kamar gwamnati in Allah ya sa da rabo misali ta dan kawo mana wani ba sa ka wani injina haka ko kuma na tazo ta dan rarraba jari irin masu sarar tukwane haka ga dole zaka kara abun nan da kuma dai irin masu siyan ma kansu a ce kana da wani customer naka wanda yazo irin kasiyan kai a gurinka saboda kayan yawanci irin customer ne duk irin nada ne duk yawanci irin mutanen da suke mu'amala su dai da mu da su suke mu'amala muka mu yanzu matasa masu tasuwa saboda yanayin rahin ma customer mun yasa mu duk abun wani sai ake sire mana ga mu siya mu siyar sai dai mu gina koyi mu sarar da kayan ba ruwan mu da ban cewa he kasuwa ta zo sannan za mu siyar saboda yanayin ba ku da masiya a hannunku sosai abun dole kuna ganin dai ana siyarwa ba sosai ku kuke dan siyarwa ba to yasa duk abun ya dan fara zare mana daga gaskiya
2: ku kuna daukar kayan ku kai wani gurin ku sai ko ko dole sai an shigo cikin gari an siya sannan
1: gaskiya yawanci zo ake nan ana a siya ko mutun yayi ma waya ina son kai haka kawo mun ko kuma su zo da mutanen su kowa su siya su diba su tafi kasuwanci dai dole da amma kaga wannan yana ta ciniki ku Allah dai duk da abun Allah ne mai kawowa ku ga kayan ku kun tare sai ya karama wani kuma da ya kawo da ya sayar da ya kawo da ya sayar so dai
4: wajen yin aiki hannunka
1: eh duk ana samu irin wannan dan ni nan har rauni na ya kuna wajen gashi din muna irin wannan haka wajen gina amma haka iya samu garin bubbu garin dingen nan da muka ga muku ana gini da shi a samu sabani ya dan dake hannunka dole abun zai yi maci ko yau magani duk lo fa da muke ruwa mu sha ko mu je mu bari ba ruwan yawa ko duk lo fa ne gani ake mu ba
2: wa a gargajiyance ba ku da magani na ku da kuke
1: ci ya magani a muna da irin sa hannu haka sai su sakin mangoro anyhow saboda rana yuwan nan ake muke dan jijjigawa muna sha yanayin wuta muna zuwa jikin sa maganin sai duk ba wanda ba ma sha duk muna amfani da su wannan
2: to wani irin kaya kuke sarrafawa kamar tukwane da kaza muna so mu ji sunayen su
1: to kaga muna yin tudu ne wanda ake zuba ruwa ana yin tanda wanda ake yin waina normal ana yin kwatanni wanda ake sa kaji irin da sanyin nan haka su shiga su kyankesa a ciki sannan akwai tukwane da ake na gurasa ake lilliga akwai kuma tukwane da ake tantabaru su ma ana kiwon tantabaru a ciki akwai madammaci wanda ake amfani da shi wajen yin dambu sannan akwai mangal mangal wanda ake yin irin girki normal mangal kamar gas kaga kamar eh kamar misali gas gas mun kaga yine ga kamar ya dora gawayi akai normal da waya
2: banda na karfe da ake amfani shi akwai na kasa
1: banda na karfe mun akwai namu na kasa da muka roshi muna amfani da shi
2: yanzu ko a zamanin ku akwai su da akwai ku kuma fasaha ku ta zamani abubuwan da kuka kirkiro wadanda baku gada ba iyaye da kakanni zamani ya ka ku da kanku kuka kirkiro su
1: eh akwai gaskiya misali akwai irin abin da ake kwalliya su haka dakin amare haka masallaci da abubuwan tarare da ake sassawa na dan jin kanshi duk kaga da ba a yi irin wannan
2: kuka kirkiro
1: yawa gaskiya duk zuwan mu ne yawanci duk aka fara irin wannan abubuwa
2: na to menene damuna wanda barazana damuna take muku gane da shanyar kayan kasa da kuke yi
1: eh gaskiya da damuna in dai misali mun aje kaya irin haka a ce bata gama gasuwa ba noma in dai ruwan sama zai zo ya same ta to sunan ta kwandam ta riga ta lalace in dai ruwan sama zai zo ya same ta tana waje kuma zai dake ta iya inda bai gasu din nan bai ka gaba daya ya fita daga cikin ta saboda bai gama zama tukunya ba a kasa su yake ka san ko yawa lakawun dai tana duwa da ruwa dole ta zugunyi amma in dai ta riga ta gama gasuwa ba mu da wani matsala mu da ruwa gaskiya
2: ruwa ya rike tinta ga su ba matsala
1: eh ba matsala gaskiya ne ta riga ta ga su ina ta kira 100 a gurin ba abin da za ta yi kuma yanayin wajen gashin mu in dai damuna ta zuwa ma yana rushewa dole dai duk shekara muna san da sabo ana yin wani tunda in dai ruwa zai take gaskiya dai ya zizibe ka ka mutan gurin da kake ma a can muke gashi to yanayin damuna ne yawa gaskiya da damuna dai ba aiki ko abin da aka tara yi ake siyarwa da damuna
2: ba ku da wani tunani ne da za ku samu mafita daga cikin wannan barazana ta wannan yanayi
1: gaskiya yayin sana'an ne saboda mu kan ma abun ma daga jiya in dai kai na ranin nan kai wata 6 kana wannan aikin damuna ta zaka zo ka je ka dan sarara a gida gaskiya ba wai
2: kuna noma ne ko kuwa
1: eh muna yin noma ba abun da ba ka ko in damuna ta zo muna kyale wannan ne mu koma gona gaskiya
2: yau wannan bangaren sana'a sarrafa kenan kuma akwai wani bangare bayan kun sarrafa daga nan kuna kwasar su ku kai su matoya ko magasa
1: wajen matoya dai muke cewa gurin amma in ba ko ruwa ke ce mai magasa inda ake gasa tukwane kenan mu nan a gurin mu sunan yin matoya amma mutun yazo kuma za ka mai sunan a ce mai kai wajen gashi
2: wanda suke wannan daban wanda suke wancan daban
1: yawanci mu ne dai muke aikin nan din kuma sannan muke zuwa mai wancan aikin amma akwai yara da suke zuwa daga ingiraji haka sun taso daga makaranta su zo su rinka dan kama mana saboda aikin dole ana son mutane da yawa to shine dalili
2: to su ma magasar ko matoyar ko kayan aiki da ake amfani da su a
1: gurin akwai kara normal da shi muke gasa su akwai kuma abu da ake ce mai kago bulo ne misali kamar irin wanda ake ginin kasa he mu raba shi biyu shine za mu zo mu aje a kasa he mu dora tukunya akai to shine bulo sannan sai kuma kara dai abu biyu ne da muke amfani da su daga kara sai bulo
2: to ya yanayin gurin yake
1: yanayin gurin ana yin sa ne kamar a samu fili zagaye misali kamar cycle ake yin gini da shi yawa a kiwaye shi sai dan daga haka yadda dai normal kai kawanka
4: kamar lekawa
1: yawa normal zaka iya shiga zaka iya lekawa ba daga waje zaka iya lekawa ciki
4: zaka ko stagogi da kuke a kasa su kuma me amfani
1: nan shine inda muke zira kara yake zuwa har tsakiya tunda gurin yana da fadi in ka zira zai je ma har can inda kake so wani ma ya zuro can wani ma ya zuro wuta ta hada tsakiya ta tayi sama
4: to wani tokayya kuke da ita ta taru
1: washe gari in aka cire kayan da aka musu ake kwashi ta na kwaye ai gefe da ita ka gabi ma'ana gobe na kuma yi wata rata kuma taro ai ta ma ya kuma kwashewa
4: wallahi muna godiya ba dan tambayar ta karshe kasanin da kuke debowa domin yin wannan sarrafa wannan kaya akwai lokaci kuke zuwa kutar kasar ta kare ko kuma kodai yaushe kuke je kuna samun ta
1: gaskiya kodai yaushe aka ji ana samu da saboda tafo ne duk shekara tsuro yake dadewa in ka diba anan misali ka kyala gurin kai gaba shekara mai zuwa kana ba gani aka yi da kasan maka diba waya kuma cikuwa kamar marmara dai normal duk shekara yana tunda an dade ana diba har yanzu dai bai kare ba kodai yaushe duk shekara zuwa ake adebo kuma baya kariya gaskiya ruwa yana cika gurin kafin mun koma fara aiki ya riga ya gama bushewa yawa mu kuma mu zo fara dibowa
4: kuna da kungiya ta ma
1: kungiya ta magidawa muna da ita gaskiya
4: kuna da wani rassa a kananan kuma mun ko suraren ko kawai
1: yayi gaskiya rassan mu ko masu siya ne su je su siya su ne rassan mu amma dai daga nan ko mu ana muke dindindin alwali yawa ko masu siya su ne rassan mu
4: muna godiya mutuka da gaske
1: bisalam sa'ad abdullahi nan da wajin to ba ikiya ta kwashin ake ga mu
0: duka a nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako domin turo da sakonni na tambayoyi ko shawarwari zai yi amfani da wannan lamba waya 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 a madadin sashen shirye-shirye da gashin jagorancin Nura Abubakar Musa sai kuma ni da shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Shishi yake mana fatan alheri assalamu alaikum.

Ta cikin labarin namu na wannan baraice sa ku ji cewa an kashe wani babban kamandan kungiyar ISWAP Abu Khalid Al-Muhajir tare da wasu mayakansa 8 a jihar Borno. Inda za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ceto fasinjoji 33 da aka sace a Zamfara. A gefe guda bashin da yake bin Najeriya haura naira trillion 159. Daga sassan duniya za ku ji cewa Iran ta ce ba za ta iya kawo ƙarshen rikicin da ke tattare da mashigar Hormuz ta hanyar diplomasiya kaɗai ba. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: bisa ka'ida ba inda ta tarwatsa wata sabuwar matatar mai taramtacciyar hanya tare da kan wani jirgin ruwa mai dauke da kusan lita 17,000 na man fetur da ake zargin an tace ba bisa ka'ida ba a yankin Niger Delta jaridar The Guardian ta rawaito cewa rundunar ta ce a wani samami daban da kai a jihar Rivers ta kama kusan lita 24 din wani abu da ake zargin danyen mai ne da aka sata tare da tarwatsa wasu wuraren da ake zargin an kafa domin satar danyen mai kakakin rundunar Captain Abiodun Farasho ya ce kaman ya nuna kudurin rundunar da daƙila hanyar safarar man fetur ba bisa ka'ida ba hana masu yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa samun damar gudanar da ayyukansu da kuma kare muhimman ababen more rayuwa na man fetur da iskar gas daga amfani da su wajen aikata laifuka ya ce rundunar za ta ci gaba da gudanar da samaman bisa bayanan sirri da mun tarwatsa wuraren ta ce mai ba bisa ka'ida ba yaƙi da satar danyen mai da kuma safarar mai ba bisa ka'ida ba kare muhallin teku da kuma kare muradin tattalin arzikin Najeriya tashoshin motoci na ci gaba da fuskantar kalubale musamman rashin wasu muhimman abubuwan da matafiya ke bukata kafin su fara tafiya wannan hali na jefa tashoshi cikin barazanar rashin fasinjoji yayin da matafiya ke neman wasu hanyoyin da za su biya musu bukatunsu ga dai cikakken rahoton da Idris Kasin Hausa ya shirya mana dangane da wannan matsala
1: Harkar sufuri na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo gwamnati kuɗin shiga sannan tana taka muhimmiyar rawa wajen sama wa al'umma aikin yi tun daga dako har direbobin da ke kai kawo tsakanin gari zuwa gari tashar mota ita ce guri mafi nagarta ga matafiya da ake so su ringa zuwa idan tafiya ta kama su haka zalika nan ne guri da gwamnati ta yarda a ringa harkar sufuri sai dai tashoshin suna fuskantar matsaloli kamar yadda wani daga cikin masu aiki a tashar mota ta Kano Line ya shaida mana
2: sunana Lawan Kabiru ya katsai ma'aikaci na kungiyar NURTW unit Kano Line ta kofar Nasarawa farko dai mu mazauna wannan tasha ta kofar Nasarawa bangaren Kano Line to alhamdulillah duk abin da ake ko kuma donar amari ba za ka rasa ci gaba da kuma dan koma baya akan lamarin ba ita wannan gwamnati alhamdulillah tana iya bakin kokarinta kamar yadda kake gani muna dan fama da yanayi na cabi saboda wurin yana da karancin ciko kuma ina dai buƙatar tallafi domin abin mu ya fi ƙarfin mu gaskiya kuma za mu so a ce gwamnati ta shigo domin ta tallafa mana ta taimaka mana domin mu ci gaba jin dadin harkar neman abincin mu a wannan guri
1: ta bangaren fasinjoji kuwa da basu yarda mun dau muryarsu ba sun bayyana mana cewa rashin ban daki yana ɗaya daga cikin abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya musamman iyayenmu mata daga jin wannan korafin nasu ne muka ƙara tambayar Malam Lawan Kabir ya kasan sai ya ce da mu
2: eh to alhamdulillah gaskiya muna da gidan wanka guda daya to dai kira dan girma dai amma dai za mu so a ce an ƙara wani gaskiya
1: to mun so mu ji ta bakin MD na tashar ta Kano Line Alhaji Sa'id Abdullahi Sha'ibu hakar mu bai cimma ruwa ba sai dai idan Allah ya sa nan gaba mun samu ganawa da shi za a ji ta bakin sa fatan mu anan sai dai mu ce Allah ya sa sun ji Allah kuma ya yarda a gyara karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: hukumar kula da fasussuka ta Najeriya ta bayyana cewa jimillar bashin da ake ban kasar nan ya kai naira trillion 159 a cewar hukumar bashin ya kare da kusan naira trillion 9,900,000,000 cikin shekara guda wani abin da ya kara jawo hankali shine yadda gwamnatin tarayya ta kashe naira trillion 3 wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan kasar nan cikin watanni ukun farko na shekarar 2026 wannan da ya fi da tambayoyi kan yadda ake tafiyar da bashin kasar nan musamman ganin yadda kuɗin ruwa shi kadai ke cin kaso mai yawa daga cikin kuɗaɗen gwamnati to shin wannan karin bashi yana takawa wato yana taimakawa tattalin arzikin Najeriya ne koko yana kara jefa kasar nan cikin wani hali na dogaro da bashi ga dai ci gaba da rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin kasa
3: Hukumar karbar haraji ta kasa ta ce tattalin arzikin Najeriya na nuna alamun farfadowa sakamakon wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatin tarayya ta aiwatar. Hukumar ta ce raguwar hauhawar farashi da karuwar ajiyar kudaden waje wanda ya kai kusan dala miliyan 51,000 na daga cikin alamomin da ke nuna ingantuwar tattalin arzikin kasar nan. Hukumar ta ce da aka ci gaba da aiwatar da waɗannan sauye-sauye yadda ya kamata, tattalin arzikin Najeriya na da damar samun ƙarin bunƙasa da kwanciyar hankali. kasuwa da masana'antu ma'adanai da noma ta Najeriya ta bude damar neman laminin kuɗi da ya kai dala miliyan 150 domin taimakawa masana'antu da sauran 'yan kasuwa wajen farfado da harkokin su. An ce kamfanonin da suka cika sharadin shirin za su iya samun kuɗaɗen da za su zuba jari wajen ƙara samar da kayayyaki, faɗaɗa masana'antu da bunƙasa harkokin kasuwanci. Ana sa ran shirin zai taimaka wajen ƙarfafa masana'antu, samar da ƙarin ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Sa'ran darajar naira za ta karu a kasuwar canjin kudade a wannan mako, yayin da ake ci gaba da samun dala a kasuwar cikin sauki. Rahotanni sun nuna cewa dala daya na kasancewa kusan naira 1,360 a hukumance, yayin da farashin ya kasance kusan naira 1,425 a kasuwar bayan fage. Masana na ganin yadda kasuwar za ta kasance a wannan makon zai dogara ne da yawan dalar da ake samu da kuma buƙatar ta. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatu Meza Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama Frenchkin al'umma mai haɗa shirin nata kan mita 97.3 kan zangon FM da ke da matsaloli a nan bayan dogon miki a gida mai lamba 125.7 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbadoshin mu da ke a www.dramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwallon

0: Masauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jiyar da wasu mata yan gudun hijira da kuma yara kanana kusan su 20 daga Batsari ta jihar Katsina suke kwana a karkashin gadar sama dake a dangi a nan birnin Kano
1: nan muke kwana komin ruwa komin iska mun fiye wata gaske muna so a ce maka mana da inda zamu zauna shine muke bukata don Allah
0: sannan za a jiyar da wasu yan bindiga a jihar Katsina suka kashe wani magidanci Abdullahi Darmanawa bayan an sanya gidansa a kasuwa an sayar an kuma biya kudaden fansa
2: to da kai musu kudin kwana 1 kwana 2 kwana 3 ba mu ga an ci koshi ba ha sai can kuma sai aka bugo waya aka ce to ne Kano Suleiman to gaskiya mun kashe shi kun mun karbi kudin
0: to za a jiyar da mahaifin marigayin ya koma barata barate a saboda rashin wanda zai rika kulawa da shi haka kuma za a ci gaban tattaunawar mu da barista Bashir Muhammad akan dalilan daukar kara akan hukuncin rataya da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da Habibu Sale Gabasawa
3: ai ba ya dauko tayar bane ya zura da ita da gudu dan su asirin su fadi da shi da ita ta mutu bayan ba haka ba abin
4: to yanzu gashi an yi hukunci
3: ah daukar kara zan
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton gami da ma rahoton nan musamman akan uwar gidan Sardauna sa Ahmadu Bello marigayiya Hafsat Sardauna suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kwarre ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin tema kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iya nanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08-06-44-05 ko 08-07-27-22
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: ta san bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin takan lamba 09 0 1 3 0 5 4 6 7 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar garin Rimaye dake a yankin karamar hukumar Ungwango suka goka idan da suke fama da rashin hanya da kuma rashin malamai a makarantun firamare dake a yankin ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wani magidanci a yankin
3: sunana Isaku Ali Rimaye karamar hukumar Ungwango matsalar ta mai tace ne fa rabon mu da ita wajen shekara 3 tunda falafala mun suka kare kaman guda 7 har yanzu ba a samu wani jami'in gwamnati da yazo ya duba ko yazo kama dauki akai mana ba a gyara mu samu tun nan ga gar har yanzu akwai Rimaye akwai Tudun Martala akwai Gera akwai Ummadawa akwai Koranci duka ta wannan hanyar ne suke samun matar
2: al'ummar ta Rimaye suka ce kwalliya ta gaza biyan kudin sabulu a saboda yadda dan majalisar jaha dake wakiltar Ungwango a majalisar dokokin jahar Kano ya gaza share musu hawaye
3: dan majalisa na Ungwango ne wakiltar mu a state government Aminu Sa'adu an je har wajen sa amma bai amfana ba bai magance ba har izuwa yanzu an rasa inda za a je a kai ku
2: hakanan al'ummar ta Rimaye suka ce a fannin ilimin makarantun firamare sai dai su ji ana a bata da a makwabta amma ba a Rimaye ba saboda rashin malamai
3: ba makarantar firamare da take da ɗalibai irin na Rimaye masu yawa amma har yanzu ba su da malamai sai kwaya biyu kawai kawo kuma ba ilimi kenan wannan ta sa gaba ɗaya ɗaliban nan a kashi 10 bai fi kashi 2 ba suke zuwa a yanzu
2: to masu hikima daina cewa ai auren baya shine sadakin na gaba to anan gaba kaɗan a rahoton gane mana hanya za a ji yadda wasu mata 'yan gudun hijira da kuma yara ƙanana kusan su 20 daga Batsari ta jihar Katsina suke kwana a ƙarƙashin gadar sama da ke a dangi a nan birnin Kano a don haka kafin jin me ya hana gwamnatin jihar Kano ta kai musu ɗauki na ga mu leƙa babbar kotun jihar Kano da ke Amila Road inda tun bayan da kotun ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga matashin nan Habibu Sale dan asalin karamar hukumar Gabasawa jim kaɗan da samunsa da tabkale bin sato 'yar mai gidansa Hasiya tare da karɓar wani kaso na kuɗaɗen fansa har naira 600,000 da kuma zama sanadin mutuwarta a lokacin da suka faɗi da ita akan babur a yanzu haka dai lauyan da ke kare Habibu Sale wato barista Bashir Muhammad ya ce da sake akan hukuncin kotun a bisa wasu gunduma-gunduman dalilai sai dai kafin sannan a fara da lokacin da 'yan sanda suka kama abokin Habibu Sale wanda shi kuma alhaki ya sanya shi ya ɗauko sim card daga ɗakin abokinsa Habibu Sale tare da amfani da shi
4: da aka bi antikin nafi ya suka firgita ya ce kuɗa ni dai inda wannan sim ɗin ne satarsa ne sata ne ba na ba ne a ɗakin abokina ina yake suka je ana zuwa an ɗauko shi aka zo za a dake shi sai ce a an kuɗa in dai maganar Hasiya ne ni na kashe ta a hannun ta mutu ya ce ta mutu kuma muna tare da ita ta mutu asidan muka yi a babur ta mutu ya aka diya ga musu aka kira uban yana zuwa ya ce a wani kai ne ya ce wallahi ka yi haƙuri ni ne kuɗi nake so ne maka haka aka gawo da shi aka tafi wurin aka je aka haƙo yarinyar nan ga baki ɗaya sai ƙashinta babu wani abu sai ƙwarangwal ɗinta ƙwarangwal ɗin ma ba ma a haɗe ki ba duk a rarrabe take don abuhu aka ɗura ta aka tafi biwa kirai aka je zakirai sai likita ya ce kawai ai wannan ta mutu tun yaushe za a tsaya a wani medical examination ai ta mutu to suka tattaro suka kawo suka kawo shi kotu mu agreement ɗin mu code of death ɗin by establishing ɗin sa ba
2: masababin mutuwar ta
4: eh masababin sanadiyar mutuwar ta kuma orere kotu ta same shi da laifi na ya sace yarinyar na ya kidnapping ɗinta to ni a case ɗin na yi admit cewar Yes, ya riga ya sace ta.
2: Tunda na ka gamsu ya sa.
4: Na yadda da wannan. No doubt about that. Cewa ya dauke ta. Tunda in as much as ya rube mace yarinya wacce da bakai shekara 16 ba. Aka dauke ta to an kidnapping ɗinta. Inda an dauke ta daga kulawar iyayenta ko masu ko guardian ɗinta wato masu kula da ita. To wannan kidnapping ya tabbata. Amma kisa ya kashe ta ne.
2: Barista Bashir Muhammad ya ce Habibu Sale bai sato yarinya Hasiya domin ya je ya kashe ta ba, adan haka yana da tababa akan laifin kisa da kotu ta ce ta same shi da aikatawa.
4: Harkar kisa ana ganewa ne daga farkon inda aka aikata laifin, ba wai a cikin an aikata laifi kuma mutuwa ta hadu ba, to sai an gani mai kawo mutuwar.
5: Ana ganin kamar hadari ne dai
4: mutuwar.
5: Amma kuma in hadari ne tunda ya dauke ta tana dan numfashi, tana dan numfashi, i wanke mata fuskar kuma i ajiye ta maimakon i tafi kai ta asibiti ko a iya cetar ranta, baka ganin ya bada gudunmawa wajen mutuwa tunda bai kai ta asibiti.
4: Wannan ba gudunmawa bane, omission kai wani abu in mutun ya mutu ba wani abu bane. A'a, menene ya kashe ta? Ai rai da ya tafi, kuma a gurin ran ya tafi, to menene sanadiyar mutuwar ta? Shin kai ne kai sanadiyar mutuwar ta ko wani abu ne sanadiyar mu?
5: Gudun da ya rika ta yi da ganganci cikin dare tunda ya san ya dauko yarinya, me zai sa ya rika irin wannan mugun gudu wanda ya san in sun fadi za ta iya rasa ranta?
4: To ai ba ya dauko ta bane, ya zura da ita da gudu dan su asirin su fadi da shi da ita ta mutu, ba haka ba abin yake. Ina fata ka fahimci abin nan kin, ba wai ya fita da ita a guje dan su je su asirin ita ta mutu bane,
5: ya fita a guje dan ya gudu ita
4: ya ita ne boye ta,
5: amma kuma ya san za su iya fada tunda hanyar ba ta da
4: kyau. Akan ya akan me za akai ta kasan za su iya fada?
2: A yanzu haka dai barista Bashir Muhammad ya lashe takobin daukar kara akan wannan hukunci domin dai tabbatar da adalci.
4: Daukar kara bane kuma ni har
5: ga musu da hukunci.
4: Ai mu mun ce vehicular accident ne, vehicular accident kuwa ba dalili na abun hawa aka yi da abun hawa, ba dalili bane da za a ce an yi shi da gangan don wani ya mutu a ciki, ka fahimta? Amma akwai kuma accident wanda yanzu tsaye wannan da muke da kai zuma ta taso daga nan ta yi kanmu, kuma ka tsaya kana muna hira ni watakila gyaran fulawa nake da adda a hannuna, ina dinga haka da addan ne ina kokorewa garin in kore sai na kafta maka a wuya bar da niyyar kashe ka.
5: Ni kuma ina tsaya kusa da kai.
4: A'a, amma ban yi dan na kashe ka.
2: Shin ko mai sauraro a ganin ka hukuncin kisa da kotu ta zartarwa da Habibu Sale ya cancanta, ko kuwa kai ma kana da tababa kamar yadda lauyan sa ya ce bai gamsu ba? To kafin a jerin alfanan da zogale yake da shi ga koshin lafiyar bil'adama, na ga muleka taskar tarihi inda ga alama azancin nan na matar mutum kabarinsa yayi daidai da yadda tarihi ya ga zamantawa da uwar gidan premium jihar Arewa marigayisa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto wato Hajiya Hafsatu, a saboda yadda ta daga darajar mata wajen bayar da kariya ga mazajensu. Tarihi ya nuna cewa a tsawon shekarun nan 60 a Najeriya ba a taɓa tunawa da sadaukarwar da uwar gidansa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ta taka ba, a lokacin da bujirarrun dakarun sojin nan a bisa jagorancin Major Chukwuma Nzegu Kaduna suka far musu a gidansu da ke Araba Road a jihar Kaduna. A ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1966, Major Chukwuma Nzegu Kaduna da sauran bujirarrun dakarun soji da ke mara masa baya suka afkawa gidan Sardauna tare da bankawa gidan wuta daga kokarinsu na gano inda Sardauna yake. Ashe Sardauna na tare da iyalansa, kamar yadda direban Sardauna marigayi Alhaji Ali Sarkin mota na Sardauna ya taba fadi. A wancan lokaci da Nzegu Kaduna da sauran bujirarrun dakarun soji da suke lalube a gidan Sardauna suka gaji ba tare da sun ganshi ba, sai zuciyarsa ta kara harzuka ya kama burari yana dakawa dakarunsa tsawa da cewa su lalubo inda Sardauna yake. A nan ne Sardauna ya bayyana, sai dai abinda ya dada daukar hankali shine yadda uwar gidansa Hafsatu ta kira buwa da shi inda ta ce sai dai a kashe su tare da Sardaunansa Ahmadu Bello, in kuma za a barta to sai dai a bar su tare.
6: Yanki fikilla sai munka guda kan su dana sai ga shi kullu wani ya sashi dai tashi kan suke shi a ci wa za mu da bai shi a miya ana su ka bi shi
7: Sardauna ba hako dan Hassan.
2: A wancan lokaci fa uwar gidan Sardauna Hafsatu tana da komai na jin dadin rayuwa da dukkanin wata mace za ta bukata wajen rayuwa irin ta sarauniya da jin dadi, amma ta ga gwarar ta sadaukar da rayuwarta akan mijinta abun kaunarta. daga nan ne in zai go Kaduna ba tare da nuna tausayawa ba ya sakar mata kunamar bindiga ita da Sa Ahmad Bello Sardaunan Sakkwato kuma Premier jihar Arewa.

0: kwance tashi har mun manta da irin wannan sadaukarwa da uwar gidan sa Radona Hafsatu ta yi a saboda yadda a Najeriya ba a taba tunawa an sanya sunanta a wasu muhimman wurare ba domin dai ake tunawa da ita Marigayya Hafsatu matar sa Radona sa Ahmadu Bello ta dada fito da yadda ya kamata mata ta yi wa miji biyayya a saboda yadda ta sadaukar da rayuwarta domin mai gidanta abin kaunarta sa Ahmadu Bello sabanin yadda abin yake a halin yanzu inda aure yake saurin mutuwa a saboda abin da bai taka kara ya karya ba inda da zarar mai gida ya fada kwata arzikin sa ya kare sai ka ji mata na cewa ni gidan mu zani ka sawake mini
1: duniya ya samu lahira ya samu gama ya shahada
0: shin me ya hana sauran mata a arewa da Najeriya gaba daya kwata su rika koyi da halayen uwar gidan sa Radona Marigayya Hafsatu sa Ahmadu Bello masu hikima dai na cewa mata da miji tamkar fura da nono suke ta yadda martabar daya take tattare da dayan
1: fasada zaman ke ga jaran addini wannan Ahmadu Bello
0: to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
2: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulin ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-86 ko kuma 070-87-95-051
3: gaskiya na da duk cikin mutum ne sai kuma mutum sai da duk da kashe kudi da yana da wasa da magana da ke tana karin duniya da ke shiri sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a gaskiya Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gaba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malamai ko jin da dole ne mun yi ki bada adreshi kana nan a Na'ibawa Arabic Sa'adat Rimi Kamal Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar a Hajji Wada Iyawani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-2611-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
0: to madalla To yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda wasu mata yan gudun hijira da kuma yara kanana kusan su 20 daga batsari ta jihar Katsina suka koma kwana a ƙarƙashin gadar sama dake a dangi a birnin Kano ga yadda muka gana da wata budurwa daga cikin su mai suna Mardiya anan kuke kwana a kan gada
4: anan muke kwana
0: dogarin da kuke kwana nan
4: yan gudun hijira ne
0: daga ina kuke
4: daga Katsina
0: Ina maman take da na hange ta dazu
4: ba taren ta dan je ta dawo ni
0: daga Katsina daga wace karamar hukuma
4: ba tsari
0: kwanan ku nawa anan kan gada
4: to wallahi gaskiya zamu dade sosai zamu jima mun fiye wata gaskiya anan muke kwana komai ruwa komai iska
0: to babu wata barazana ko hadari
4: gaskiya babu
0: ba taba ka muku hari ko wasu ma za su zo su rika damun ku ba
4: a'a da yake kuma yan sanda suna zuwa nan patrol da daddare haka muna so a taimaka mana da inda zamu zauna shine muke bukata don Allah
0: a lokacin da naje na tar sauran matan da yaran dukkanin su sun tafi bara inda ita Mardiya take kwance a saboda ciwon ido da take fama da shi ke shekarun ki nawa a duniya
4: yanzu ni shekara na 18 na yi secondary school amma dai ban ci gaba ba
0: ina mahaifinki
4: ya rasu
0: tan ba zarin ba ku da dangin iyaye haka
4: akwai
0: me yasa baku je gurin su ba
4: ba mu jin dadin su shi yasa
0: a can ba tsare local government da gwamnatin jihar Kaduna duk bata tanar muku gurin zama bane ku nawa ne kuke kwana a nan kan gada
4: wallahi muna da yawa za mu fiye kusan mu 20 fa za ba mu fiye
0: sauran ina suka tafi
4: sun je wajen bara
0: wannan duka yansu ne kenan
4: eh
0: baya ga mata ƴan gudun hijira dake kwana a ƙarƙashin gadar akwai kuma dattawa dake zaman barata barace
5: sai abin da ya kamata ai musu ya kamata a tausaya a taimaka ko a dauke su a kai su garin su sannan kuma a ba su jari a ce ku zauna ni abin da nake tausaya musu kaga ƴan yaran nan nasu ba karatun boko ba na islamiya kaga za su tabi a banza
0: shin ina hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano akan haka ne dai ne kokarin jin ta bakin mai magana da yawun hukumar amma kuma haka mu ya tattara duk da kokarin tantabar sa ta wayar salula da muka yi Malam Saladar Manawa wani dattijo ne dake zama a ƙarƙashin gadar dangi a birnin Kano yana barata barace ya ce rayuwa ce ta mayar da shi haka tun bayan da ɗansa ya fada tarkun masu garkuwa da mutane a lokacin da ya yi balaguro daga nan kanan dabo zuwa Katsinan Dukku
5: barata dole ce abin da ya sace barata dole ce dana ya je aiki a Abuja yake aiki aka dauke su su 12 an fada mu a radio a Homa suka tafi Katsina shine ɗan waɗannan garkuwa da mutane suka kama su
0: Malam Saladar Manawa yace bayan sun siyar da ginin ɗan nasa sun kuma kai kuɗaɗen fansa amma sai waɗannan ƴan bindiga da suka yi garkuwa da Abdullahi suka kira su suka sanar da su cewa ai sun kashe shi a dan haka sai dai su rungumi na damo
5: har ya kai wata biyu a gunsu sai suka ce to in ba kai kuɗin nan ba za su kashe shi sai ta bani shawara ta ce abin da za a yi a saida gidansa aka saida gidansa aka cika aka kai musu kuɗin sai can kuma sai aka bugo waya aka ce to me Kano Suleiman to gaskiya mun kashe shi kun mun karɓi kuɗin kun rena muna hankali mu ne da Najeriya
0: to daga nan sai ka dawo sai kake koma bara
5: shine na koma bara kaga nake zuwa nan kuma kaga ido na wannan idan na bana gani shi yana tarihi wannan ne ba rawace aka yi mu aiki shi ya biya kuɗin ba muka je asibitin Maka na gadan kaya aka caje mu 70,000 wannan idan wannan shi kuma gashi ya kamu
0: yanzu kana so to wani ya dau nauyi ya biya maka ai maka aikin wannan yanar
5: kware kwa amma ba za ka ya za ni zo ne ba ai dole
0: da fatan dai za a samu wani bawan Allah da zai taimaka wa Malam Saladar Manawa domin a yi masa aikin yanar ido to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
7: ke dai bari to kallu wannan
6: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
7: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
6: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
7: kin ga suna da atamfofi na kece reni ga less swissless honan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
6: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
7: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar kantin kwari

0: kai yake Cultus College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultus College ba sai turanci da larabci yaro na lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultus College na nan a unguwar Shekamu Ballayi daura da titin a Lafiya kusa da Gwamma Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 07 0 6 9 7 3 5 0 5 0 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace rahotannin ku duka sun ja hankali na Allah ya taimaka sako daga Hajiya Hawwa Ibrahim wanzan sharifai ina jin dadin yadda kotu take yanke hukunci daidai da abin da mutum ya aikata sako daga Lawal Bagalli Daura Allah ya ji kan hasiya da Habibu Sale ya kashe ta sako daga Mai Sukari Tsakuwa masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ji kan mahaifanku amin sako daga Murtala General Daurawa kuna matakar kokarin kawo mana rahotanni masu muhimmanci sako daga Ibrahim Ozil na Goyi Zaria su kuwa sakonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Hamza Santar Rago kasuwar Sabon Gari Layin Milo da na Aisha Musubahu Unguwa Uku Layin Masallacin Faruk da na Ayuba Muhammad Matinawa da kuma sakon Abubakar Wali Mai Gyaran Waya Barkungun Kure dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0 0 9 3 0 2 1 3 0 5 7 a yanzu to yanzu kuma ga mahaifin wata jaririya Malam Aminu Kofar Waika da wani dan kasuwa daga kasuwar magani ta Dangoro ya bashi madarar jarire nan one
2: ni ne wanda aka ba madarar nan daga kasuwar magani ta Dangoro ni ne mai jaririn nan da nake da bukata aka taimaka ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki Allah ya raya dira'a Allah ka ji kan iyaye in sarasa in kuma suna rai Allah ya sa a rabu da duniya lafiya nagode ni na kofar da wani
1: hakanan ga kashi na biyu na waɗanda suka amfana da tallafin magunguna da aka saya musu tun a makon da ya gabata
3: ni ne Rabi'a ya mi lalura ciwon hanta da kafa an sai min maganin 7,000 Allah ya saka da alkhairi sannan akwai wata yarinya ita ma mai fama da lalura kwakwalwa an sai mata maganin 7,500 Allah ya saka muku da alkhairi mun gode amin da
4: da na zo neman taimakon nan na gidan rediyon rahama magani da na ce a saya mana Allah ya sa an saya mana na naira 300,000 wannan bawan Allah da ya saya shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi
5: saya wa magani 300,000 mun gode Allah saka da alheri Allah ya biya da gidan aljanna Allah jikan iyaye bawan Allah da ya saya mana magani Allah ya biya masa bukatunsa na alheri
6: wani bawan Allah ni da yaya na mashi matsayar kwakwaiwa ya shiya mana magani na 18,700 Allah ya shaka da alkhairi Rabi ya dauki kura kai ma Allah ya shaka maka da alkhairi taimaka mana da kake ake shiya mana magani Allah ya shaka muku gaba ɗayanku
1: to anan kuma akwai wata yarinya Khadija yar shekara 6 da haihuwa a duniya wanda kishiyar mahaifiyarta ta kwarara mata tafasasshen ruwan zafi a unguwa uku to a halin yanzu asibitin kashi na dala sun bukaci kudade inda ake neman cikon naira 260,000 a saboda dashen fata da za a yi mata
7: su uku ne a kona ɗaya ya rasu ɗaya kuma yanzu yarinya tana asibiti ana neman a mata aiki akan naira 460,000 an samu 200 yanzu ana son cikon 260,000 muna neman taimako ga musulmi wanda Allah ya horewa
1: to da fatan dai Allah ya nufa a taimaka mata kana muna addu'ar Allah ya biya dukkanin bukatunku kana ya share dukkanin hawayenku kamar yadda kuke kokarin share hawayen bayansa amin summa amin da haka madadin sashen
8: labarai kuwa da kwanciyar hankali har ma da cikakkiyar mutuntawa na tafiya kasa mai tsarki domin ibadar umra samar muku da visa har ma da masaukai masu inganci da alfarma da kuma shirya muku zirga-zirga a kasa mai tsarki yayin ibadar umra kamfanin dan kullu travel and tours limited a nan duniya ta shaida ingancin kwarewarmu wajen shirya muku ya umara kasa mai tsarki samar muku da masauki dab da guraren ibada kasa mai tsarki da kuma shirya muku zirga-zirga a ababen hawa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali haka zalika muna samar da visa zuwa birnin Cairo na kasar Egypt ga masu sha'awar yawon bude ido ko kuma neman lafiya kana muna samar wa ƴaƴan ku guraben karatu wato scholarship a kasashe irin su Cairo da ke kasar Egypt China Malaysia da sauran kasashen duniya da ake muradi saura da me ku garzaya zuwa ofishin mu da ke lamba 12 zuwa 14 kan titin Beirut Road a nan Kano ko kuma ku tuntubi manajan daraktan mu Bilal Aminu Dankullu ta waɗannan lambobin waya kamar haka 08110719999 ko kuma 08166677566 ko kuma ku tuntube mu ta adireshin mu na yanar gizo www.dankullutravelandtours.ng muna maraba da ku

0: global services limited da ke Kano na bukatar direbobin da shekarun su ba su gaza 35 ba. Kazalika, Fortune Global Services Limited yana bukatar akalla a ce direba yana da kwarewar iya tuki na tsawon shekaru uku, musamman ma manyan motocin da kuma da ke yawo a faɗin sassan ƙasar nan. Haka zalika kuma direba ne ya kasance yana da driving license class G ga masu bukata, kuma da damar tuntuɓar mu a kowace jiha da ke faɗin ƙasar nan domin samun wannan dama ta cimma nasara a rayuwarka. A kira wannan lambar waya tare da turo saƙon WhatsApp a 0700-4588-3. Fortune Global Services Limited, ingantar da kwarewa shi ne biyu bukata.
1: Rahama Radio. Gamanan tafi
2: kundin tsarin mulki ya wajabta ma'aikatan gwamnati da su rika bin bayanin kadarorinsu kafin su kama ragamar mulki. Alfanun haka shine don a taimaka musu su ɗauke ido daga kan dukiyar al'umma.
3: Tunda mai girma gwamna Abba Kabiru sai ya ce mai tallan Asuwaju, sai mun yi tallan mai girma Alhaji Asuwaju Tinubu, kuma yanzu ƴan Najeriya ai ta kuka da harkar tsaro, ana cewa mai girma shugaban ƙasa ya ka ta barbare tsaro bayan ga dadda yi.
4: Kira ga al'ummar jihar Kano ku sani cewa Abba Gida Gida is a blessing to the people of Kano. Kuma Abba Gida Gida ya kawo canje-canje, lokaci ne na Abba Gida Gida, kuma yanzu shi yake reni.
3: Mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf, nan kwamishinan ma'aikatan ƙasa a bisa zargi, muna mai tabbatawa so suke sai sun tantsirar da wannan gwamnati. Yanzu a ce mutum ya biya kuɗi yana neman certificate wanda gwamnatin Kano take toka ce, a ce yau shekara uku an karɓe musu takardunsu original, an ba su photocopy, kullum aka yi magana sai a ce gwamna ne bai sa hannu.
1: Kuda ka ce mu ba sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan bayyana ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke ci gaba da shirye-shiryen tunkarar ƙalubalen da ke tafe a kakar babban zaben 2027, ƙungiyar Sera da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ce ta miƙa buƙata ga dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa 19 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanya a shafinta. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta Serap ta buƙaci 'yan takarar da su bayyana kadarorinsu da basussukan da ake bin su, da na matayensu ko mazajensu, da na 'ya'yansu da ba su kai shekara 18 ba, waɗanda ba su yi aure ba gabanin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. Serap ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da mataimakin daraktanta na ƙasa Kolawole ya fitar, inda ya ce ƙungiyar tasu ta buƙaci dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa da su bayyana halastattun hanyoyin da suka samu damar mallakar manyan kadarorinsu, tare da kaucewa dukkan wata hanyar sayan ƙuri'u da cin hanci gabanin zaɓe da kuma bayansa. Ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa Serap ta yi kira ga 'yan takarar da su kasance masu bin umarni da doka ta tanada, kuma su rungumi manyan ƙa'idojin gaskiya, riƙon amana da nagarta a yayin da suke fafutukar neman ganin sun samu damar shugabancin wannan ƙasa. Ko da yake ƙungiyar

0: dama ce ga shugabannin siyasa su nuna wa duniya cewa mukamin gwamnati dai amana ce da jama'a suka ba su ba wai wata dama ta kashin kai ba wadda za a yi amfani da ita yadda ake so ba yadda al'umma ke bukata ba kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci da rashawa sera ta ce dukkan yan takarar da suka bayyana irin kadarorin da suka mallaka da kansu tare da kaucewa sayan ƙuri'u sun nuna cewa a shirye suke su tabbatar da gaskiya da riƙon amana da suka yi alƙawarin samarwa idan aka zabe su inda ta ce ta fahimci kundin tsarin mulkin ƙasa bai tanadi kai tsaye cewa yan takarar shugaban ƙasa su wallafa bayanan kadarorin su ba kafin zabe amma dai kundin ya tanadi ka'idoji na gaskiya rukon amana da nagarta wajen rike duk wani mukami na gwamnati to sai dai masanin harkokin mulki da yadda demokradiya ke murginawa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa yayi falsafar zance da garin hasiye kan muhimmancin wannan bukata da serap ta mika ga yan takarar shugaban kasa da za su fafata a zaben kakar 2027
1: wannan kiran da serap ta yi yana da alfanun sa saboda daman kundin tsarin mulki ya wajabta a ma'aikatan gwamnati da su rika yin bayanin kadarorin su kafin su kama ragamar mulki alfanun haka shine dan a taimaka musu su dauke ido daga kan dukiyar al'umma su ji karfin gwiwar rike amana saboda idan mutum ya shiga office da abin da aka san cewa wannan nasa ne to bayan ya gama office a auna a gani abinda ya samu ƙari albashinsa ko kuma haƙoƙinsa na aiki za su samu masa wannan ƙarin idan ba za su samu masa ba to zai bayyana ƙararar cewar yayi rashawa da cin hanci don haka haƙini ne don haka abinda doka ya kamata ta yi shi ne a gurfanar da shi a tabbatar da ya abinda da yi na rashawa a ƙwace a dawo da al'umma haƙoƙinsu shi an tsarkake shi daga tabbatar cin haram al'umma ƙasa an dawo mata da haƙƙin wanda kuma yake gudun wannan kunyar dan kada ya bata sunansa da iyalinsa da na danginsa har illa masha Allah dan haka shi an taimake shi da ya kame su ma kuma al'umma an taimake su daga yin ta'adi a dukiyarsu halin da muke ciki yan siyasa sun ma fi tafka wannan rashawar akan ma'aikatan gwamnati dan haka kamata yi wani dan siyasa da yake hankoren ya samu wani mukami wanda zai sarrafa dukiyar al'umma ko kuma wato wanda sai da izininsa za a sarrafa dukiyar al'umma to shi ya fi zama a ala a wannan halin da muke ciki ya tabbatar wato ya kame don haka sai a dora wannan dokar a kansa shi ma ya faɗi abin da ya mallaka da shi da waɗanda duk muna gani idan sun mallaka ɗin wani lokacin da sunan ƴaƴansu da matansu suke yi saboda haka su faɗi duk abin da matan nasu da ƴaƴan nasu suka mallaka ta yadda in suka gama aikin gwamnati suka kuma faɗa to kuma in sun faɗa sai a auna a gani abin duk da yake na haramun ne doka ta karbe ta dawo da al'umma dukiyarta matakan da ake dauka da ana dora su ne akan nauyin koran tsuwa ko alƙawari wanda kowannen su abin tambaya ne ranar gobe kiyama
0: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta jami'ar Bayero a nan Kano bari mu dawo bagen sha'anin siyasar kanan kai tsaye inda magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa suka ɗauki gabarar fara fafe gorar yaɗa an gizon buƙatar shugaba Tinubu a kakar babban zaben 2027 kamar yadda za ku ji daga bakin sakataren ƙungiyar APC Media Forum Abba Gida-Gida Aliyu Gyara ɗan mutan Hausawa
2: tunda mai girma gwamna Abba Kabiru sai ya ce mai tallan Asuwaju sai mun yi tallan mai girma Alhaji Asuwaju Tinubu kuma yanzu ɗan Najeriya ai ta kuka da harkar tsaro ana cewa mai girma shugaban kasa ya ka tabarbare tsaro bayan gadar ta yi yanzu a satin nan mai girma National Security Adviser Malam Nuhu Rubado da kan je ka kidami shawara da ya bayar akan ƴan ta'addan nan an kwato mutane sama da mutum 370 amma ba wani ɗan Najeriya da ya rabawa Malam Nuhu Rubado ko iya rabawa mai girma Asuwaju a kulle Tinubu to mu man arbakin ku mun yaba masa mai girma Malam Nuhu Rubado a ci gaba da ba shugaban kasa shawara a ci gaba da yaki da ƴan ta'addan nan ai maganin matsalar tsaro a arewacin Najeriya a kawo ƙarshen wayannan ƴan ta'adda duk wanda yake ganin Abba ba zai maimaita ba wayo yawa kansa ƙarya baka ji abin da an gwayen nan ma suke faɗe ba da aka daura musu aure su 2500 a satin nan cha suke cewa fa Najeriya sai Tinubu Kano sai Abba mai girma Malam Mujahid Dina Aminuddin da Kuba Abubakar

0: are mataimakin kwamannin hizba yana kai gore yana kama yana dagawa angwaye nan hannu suna muna godiya mallam mujahid muna godiya mallam aminu ibrahim daurawa saboda an sa musu farin ciki za su rama kura aniyarta
1: ce wasu a cikin kanawan cewa suke ko dan matsalar rashin ruwan sha 2027 sallama kudi
0: aka ji al'ummar rimun gade da tofa yau kwana uku a gidan nan an yi shiri suna cewa suna muna ruwa ya fara samuwa gyara ya zo ba mai girma abba kabir yusuf ya fara gyara matsalar ruwa da muka gaje ta shekara 10 tun zamanin da Abdullahi Umar Ganduje mu ma da yadda Allah cikin gari saura irin naira biliyan 28 mai girma gwamna ya ware a su injinan fa gyaran harkar ruwan nan
1: suka ce injinan nan ko akan kunkuru aka dauko su ya kamata a ce sun zo
0: to ai su ba su san yaya oda take daga ƙarshen duniya fa za a kawo injinan nan shi kenan kifta da bismillah za a kawo kai abba ba sai ya maimaita a su ajibin ba ya maimaita fa
2: to da alama dai bayan mutane irin su aligyara Hausawan akwai waɗansu magoya bayan jam'iyyar APC da suka motsa domin adan ma kungiyar mata zunzurutu ɗan dangwalen jihar Kano karkashin jagorancin Hajiya Hannatu Noshekin ne suka kai ziyara ga jigo a jam'iyyar APC karamar hukumar Gwale Malam Naziru Dattiya Sayyidi inda muka ji Hannatu Noshekin na bayyana cewa tuni suka dauki gabarar ganin cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yayi falle biyu akan kujeran mulkin Kano
3: mu mai girma gwamna muke yi 2027 kira ga al'ummar jihar Kano ku sani cewa Abba Gida Gida is a blessing to the people of Kano city kuma Abba Gida Gida ya kawo canje canje lokaci ne na Abba Gida Gida kuma yanzu shi yake reni bai ce do or die sai ya samu mulki ba ya yarda Allah shi yake bada mulki lokacin da iso Allah ga Abba mun kawo kukan gare ka kai ka san yanda zaka yi kuma duk tafiyar da kuka gani mata sun amshe ta to tafiya ce mai kyau mun fito min yadda zamu tabbatar sai Abba Gida Gida ya maimaita kujerar sa 2027 me girma gwamna ga ma karamar hukumar ka dama kai ne ka karbe ni yau ga nan a karamar hukumar ka aiki gashi mun fara al'ummar jihar Kano musamman mata kada ku yadda me girma gwamna ku bice muku saboda ba a taba gwamna mai tausayi mai imani mai nagarta mai mutunci mai daraja irin Abba Gida Gida ba duk matan da bata yi kuri'a ba ta je ta lokaci yayi zamu shiga lungu da sako kada ku zauna kawai kuna zaman da koro a'a ga aiki magana ake ta hu isu Abba Gida Gida shine amsa mai girma gwamna ga dan uwan mu Naziru Ya Sayyidi a dube shi masoyi daga mai girma gwamna Naziru Ya Sayyidi mutum ne ingantacce mutum ne wanda yake struggle balle a fannin ilimi ai Naziru Ya Sayyidi icon ne shi na educational development kuma Naziru Ya Sayyidi ya tabbatar da kalmar nan da yake cewa education is the key of success bawon Allah na a bashi kujerar permanent secretary kai yake yi direct gashi yau mun zo santa ta karamar hukumar ka mun kawo ziyara gare shi saboda ni da gaske yake yin sa lokaci ne na young generation Naziru Ya Sayyidi su ne young generation ya kamata a lifting din sa mun san masoyinka ne muka kawo shi to muke so wannan kujera ta famanin sakatari mai girma gwamna ka tabbata idan magana dedicated ne shi ne idan magana hard working ne shi ne da wuya ku zo santan Naziru Ya Sayyidi ku jarabawa ba ku ci ba saboda me kwararre ne gogagge ne ya san hanya
2: Hajiya Hannatu Noshekin na yi da jawabi sai jigo cikin jam'iyyar APC karamar hukumar Gwalan Malam Naziru Dattiya Sayyidi ya miƙe ya kuma daura da jawaban jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf akan ayyukan da yake yi wa Kanawa gami da furta kalamai na siyasa musamman ma akan bukatar gwamnan takakar 2027 da ke tafe
4: Mai girma jawabai gwamnan jihar Kano ina taya ka murna da samun wannan baiwar Allah jajirtacciya wanda a duk matan da suke siyasa a jihar Kano idan ka ambaci Hajiya Hannatu Noshekin ko wacce je ta sunkuya ta yi gaisuwa ta yi jinjina kamar da suka zo da nuna goyon bayan su wannan tafiya falle bice a shekara ta 2027 kamar yadda ka bamu umarni iyayen gidanmu suka bamu umarni a karamar hukumar Gwale da ma ƙasa da jiha baki daya za mu zaɓi APC tun daga sama har ƙasa kamar yadda Hajiya Hannatu ta tabbatar mana cewa wannan tafiya no yake in yi godiya ga dukkanin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen cigaban jam'iyyar mu ta APC a jihar Kano da ma Najeriya baki daya. Ɗaya daga ciki shine mai girma babban jagora Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam. Akwai Dr. Mariya Mahmud Bunkure wacce ita ce OO1 ta Abuja, ita ba muna nika godiyar mu a gare ta, alherin ta ya zaga ko ina tun daga jihar Kano ya shiga Bunkure ya bulle ya bi ta hanyar Jos ya zagaya har Najeriya har Abuja baki. Girma zaɓen gwamnan jihar Kano, muna tabbatar maka da cewa in Allah ya kai mu a shekara ta 2027 APC za ta samu gagarumin nasara, kuma nasara farko in Allah ya yarda daga ƙaramar hukumar ka ne ta Gwale wanda za mu zuba maka ƙuri'u. Duk wani gudunmawa za mu bayar ganin wannan ƙungiya ta ci gaba da zagayawa ko ina lungu da saƙo domin tallata jam'iyyar APC don samun nasarar jam'iyyar APC. Kuma a shirye muke a kira mu akan ci gaba da kuma aikin wannan ƙungiya, mu ba da gudunmawa domin samun nasarar jam'iyyar APC.
2: Sai dai a gabar da Malam Nazir Dattiya Sayyidin ke biya wannan zance, muka karɓi baƙuncin shugaban ƙungiyar Abba Gida Gida shekarau Unity Forum Honorable Ahmad Rufa'i DOC, wanda ya shigo yana yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya kalle su. Tunda sun ba da gudunmawa an samu nasara a zaben da ya gabata na kakar 2027, a cewarsa yanzu ma sun ɗauki gabara za su sake ba da gudunmawa idan Allah ya kai mu kakar 2027.
5: Mu mutanen Malam Ibrahim Shekarau ne, bayan mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekarau sun haɗu da kwankwasa a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Daga baya muna cikin jam'iyya, Malam Ibrahim Shekarau ya ga ba zai iya ba ya tafi. Mu kuma 'yan kwankwasiya suka nemi mu zo mu zauna a haɗu a kai gaci. In an yi nasara insha Allahu Rabbi za su tafi da mu 100%. Za a yi gwamnati da mu a gudu tare a tsira tare. Amma abin mamaki yau shekara 3 da watanni har yau ba a saurare mu ba.
1: Yanzu me kuke son gwamnatin ta yi muku?
5: Ni ina yaba wa mai girma kwamishina na information Kwamara Abdullahi Wayya, wanda mun kakkai takardu Gamman House, mun kai takardu ofishin sakataren gwamnati da ofishin mataimakin gwamna na wancan lokaci, amma ba a saurare mu ba. Cikin hukuncin Allah muka kai wa shi mai girma kwamishinan yaɗa labarai takardar, muna son mu gana da shi ya ba mu lokaci muka je da dukkanin wakilci na nan kungiya na Loha Gama 44 muka zauna. To ko ba komai zo ka ci tuwo ya fito an dadi, wanda ya saurare mu ya tausaya mana ya jinjina mana irin hidimar da muka yi da irin yadda aka hadu da mu aka kafa gwamnati. Kuma ya ce mu hakuri insha Allahu Rabbi zai shiga abin ya ga cewar yadda an cika mana irin alƙawarin da aka yi mana.
1: Ina ga akwai buƙatar a taho kafa yaɗa labarai, kuma ku ce an kun tura mota ta bule ku da haya.
5: Ya cancanci a ce an yi alƙawarin ma ya zaman tu nan kusa an cika mana, domin mun yi da dukiyar mu, mun yi da lokacin, mun yi da tunanin, mun yi da al'umman mu. Allah kadai san irin abin da muka kashi dan tabbatar da wannan nasara ta Abba Gida Gida a kotun koli.
1: Yanzu misali idan ba a waiwaye ku ba, kana son ka ce ku ba za ku jami'ar APC ba kome?
5: Muna sare ba yanda za a yi a ce yadda aka yi mana alƙawaran nan muke ta tuni, kuma mai girma shi Wayya ya shiga abin a ce ba za a cika mana alƙawari ba.
2: Shugaban kungiyar Abba Gida Gida shekarau Unity Forum kenan, Honorable Ahmad Rufa'i DOC daga karamar hukumar Dala. Har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC. A nan din kuma Honorable Abdullahi Rabi dan Shayi da ke a matsayin hadimin Nura Hussein president ne ya dauko tallan bukatar Honorable Alhaji Samina Amuma, inda yake cewa nasarar Amuman ba ta al'umar bicice kawai ba, ta arewacin wannan ƙasa ce.
6: Ina tabbatarwa da al'umar ƙaramar hukumar Bici, idan Allah ya tabbatar da Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma, ba fa ku kadai ne kuka yi nasara ba. Nasara ce ta arewacin Najeriya, nasara ce ta Hausa Fulani, nasara ce ta al'umar jihar Kano, nasara ce ta Kano ta arewa, haka nasara ce ta yankin ƙaramar hukumar Bici baki daya. Wannan dalilin ne yasa nace tafiyar Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma babu gudu, babu ja da baya. Yanzu muka fara ta daga nan har Allah ya tabbatar da honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma domin ko babu komai ina da yakinin cewa shi honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma da gaske yake al'ummar karamar hukumar Bichi ce a gaban sa kuma idan Allah ya tabbatar da shi a matsayin zababban wakilin Bichi a 2027 mutanen Bichi za mu taya juna murna bijahi annabi a gurin Allah honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma shine zai wakilci al'ummar karamar hukumar Bichi a 2027 Allah a gurinka muke neman wannan kujera ba mu da ƙarfi sai naka Allah kai ne ulillahumma malikal mulki ya ubangijin sammai da ƙasai Allah mun yi tawassuli da kyakkyawar sura ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah dan abun kaunarka Allah dan abun soyuwarka shine manzon tsira Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kaddara wa honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma zababban dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Bichi a 2027 kuma duk abin da ake wa masoyi dan yayi nasara alfarmar annabi zan yi honorable Saminu Shehu Amuma mutanen kuma da suke zuwa suna yi min martani suna kokarin cewar su shafa min kashin kaji cewar wai kwangila aka ba Rabi Abdullahi dan shayi wallahi ina tabbatar muku naira daya bana nema agun honorable Saminu Shehu Amuma amma duk abin da ake wa masoyi dan yayi nasara zan yi da dukiyata zan yi da lokacina zan yi da lafiyata zan yi da basirata zan yi da duk abin da Allah ya bani dan tabbatuwar nasarar honorable Saminu Shehu Amuma domin ina da yakinin cewar idan Alhaji Saminu Shehu Amuma yayi nasarar cin zabe a 2027 a karamar hukumar Bichi mutanen Bichi za ku yi min addu'a da fatan alkhairi
2: honorable Rabi Abdullahi dan shayi na yada angizan dan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar hamayya ta NDC a karamar hukumar Bichi sai ga honorable Sani Lawan Jingau ya shigo a sukwane yana bayyana cewa lokaci yayi da ba za su bari wasu ƴan jam'iyyar ta APC su yi antifati ba ko da dai amma
0: lokaci ya riga yi da bayan da za a yi muna ji mu bar wasu masu baki da kunu ko daga sama ko daga ƙasa ba za mu yadda da wani ya ce za a yi wake shinkafa mai girma shugaban jami'a Umar Haruna Doguwa ya zama lalle a gare ka ka aro sarkin dan sarki jikan sarki ba sani babu sabo duk wanda ya ce antipati ko kuma iyalinta ya kamata ka mai da shi iyalinta ko a gwamnati yake a hantsulo da shi ko a shugaban jami'a yake a warga zo da shi jami'a zami tun daga sama har ƙasa babu ragin laka babu wake shinkafa yara yan kokochko doko doko kuna magana fila kuna fakewa da su ga magana Abdul Jabbar Garko don kuci mutuncin gwamna babu wannan zance akwai baturen gujiya da sabon galin maiwa wanda yake nan ma wurare ne wanda da gwamnati ta ce ta dakata amma da aka bincika aga wurin ya cike kaida ya zama kan tsari ba kwace musu ba akwai jagoran su Alhaji Hamisu Waila yana nan yanzu shi ya dauki ragama cewa karamar gumar angoggo su za su buga bana su za su fasta su za su gwamna kanta saboda jin dadin abin da yana adalci amma wani bawo yazo yana cewa wai gwamna ya kwace fili kariye ku tashi kariya in ba ku sai da menene ku fita ko kuna ciki zamu ci zabe ko ba ku ciki zamu ci zabe da karfin ikon Allah
1: su cewa suka be kamata a ce za a kashe wuta da wuta ba da ruwa ake kashe wuta
0: ba sa wurin nan ba da su akai ba babu kayan su tunda komare da Ibrahim Abdullahi waya kai ce mana mun zare muku takunkumi kan fen zamu shiga wallahi komin girman mutum ko a cikin mu yake ko a wajen mu yake ko yana takawa da jami'a ko takawa da gwamnati wallahi sai mun yaga mutum riga ta siyasa inda yace zai fara mal da gari
1: maganar wake da shinkafa a jami'a tilas ne haka suka ce domin sun ce duk dan takarar da kuka sa wanda bai dace ba su mutun za su
0: babu wani wanda muka sabe cancanta ba na ji wannan yaron bawo ya zo yana magana wai cewa da yau mai gidan na ka zaura ya ce APC tun daga sama har ƙasa
2: ma a daidai lokacin da honorable Sani Lawan Jingau ke yin waɗancan kalamai honorable Ibrahim Bakaki mai goren ne ya sauko a fusace yana wata kartar ƙasa da ta da kura ta siyasa ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba Ibrahim Bakaki mai gora idan ka shirya ta Larabawa ta Faddal
0: mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf din maganganun nan da muke yi akan maye kasar kasa ba kiyayya bace soyayyar ka ce ta sa muke fada amma wa'annan kwamishinan da wa'annan ma'aikatan kasa a bisa zargi muna mai tabbatawa so suke sai sun tantsirar da wannan gwamnati banda wannan rigingimin na masu gonaki da fulotai yanzu a ce mutun ya biya kuɗi ya bada takaddun sa ori da duk abin da za a yi ya cike yana neman certificate wanda gwamnatin Kano take to
6: ce a ce yau shekara uku an karbe musu takaddun su original an ba su photocopy kullun aka yi magana sai a ce gwamna ne bai sa hannu ba gwamna ne bai sa hannu ba to wai ya ilahil alami ne shi wannan commissioner ne matsalar sa da al'ummar jihar Kano kiyayya ce ko kuma a lalle lalle sai ya tuntsirar da gwamnatin nan burin sa kenan
1: idan gwamnan ya sa hannu ne za su yi da shi tunda al'amari ne na al'umma aida ta nasin me da mutane
6: kai maganganun nan fa da nake gaya ma certificate din nan maganar sa babu Bahaushe babu Ibo babu Yarbe da nauyin mutanen da ka sai mu makotan jihohin nan suna zuwa su sai kadara a jihar Kano suna so su zo su yi takarda ta mallaka to alhaji sun je sun ba da takardun su a ma'aikatan nan ta kasa yau shekara uku kullun ce mu sake gwamna bai zauna ba
1: su ba su da bakin da su zo su ci sun bi wannan tsarin ba a ba su ba
6: mu din nan fa daga gamu kullun aikin al'umma muke yi tunda gwamnatin nan ta zo shekara uku da wani abu ba mu adawa da ita amma an kai gabar da ba za mu yadda shi wannan Abdul Jabbaru bisa zargi ya zo ya lalata mana gwamnati ya tade mana ita ba saboda kawai akwai soyayya kwangwasa a zuciyarsa da kwankwasiya
1: banda yarfan siyasa
6: can masu gonaki da fulotai kullun ihu suke ma'aikatan nan a yanka fulotin ka amsa a gonarka a dauki guda biyu a baka a ina ka taba yin wannan abun mai kama da zalunci a
1: kara wasu su ce ku ne ba kwa san sabon tsarin da gwamnati
6: mai girma gwamna
1: za a gyara al'amura
6: mai girma gwamna certificate din al'umma da aka je aka cike dukkan ka'ida a ma'aikatan kasa da su fi yau shekara uku idan baka sani baka sani shekara uku ko mutum ɗaya ba a kira an bashi takaddasa ba an ban mutane da acknowledge mai ina aka taba yin rayuwa irin wannan muna kira gare ka lalle lalle a duba fa wannan matsala saboda al'ummar gari tsoron da muke 2027 fa kasi wa jami'an nan ta APC tara tara
2: sai dai kafin mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga ma'abocin wannan shiri Honorable Muktar Garba Intini bisa rasuwar kanin mahaifinsa muna addu'a Allah ya ji kan Alhaji da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fa

0: 97.3 Rahama Radio.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Saudara, berkat Maryam Maci ya muka jadi damana Allah rukin sarki ya bamu cu alafia ya sanya wa damana ma albarka halka ta hudu yau zamu shiga da idanin Allah cikin tarihin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ja'far dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, tare da babban malami a Jami'ar Istiqama dake garin Udi أهون سميلة أستغفر الله مالمي الإمام الجمعة خطيب الشيخ محمد الثاني خامس أبو هيثم حفظه الله ورعاه سكين تاريهن ديكي قبع ترمنا مي كام زوجة من أرؤون الله مروكين سريكي ساكا مالا دع الخير. سيدنا جعفر من جديد أبن ديشا في tarihin sa wanda yake da alaka da cikakkiyar nasabar sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran dai abubuwan da suke da alaka da shi, har mun kai gurin da muka dauko tarihin hijirar sa zuwa garin Habasha. Lokacin muna a wancan lokacin muna tsaka da wannan tattauna akan abin da ya shafi wannan hijira ta sami matukar muhimmanci tare da sauran annabawan Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum ajma'in. A yau ma mai sauraro, ina farin cikin sanar da kai ga hannun jamalin a cikin ɗakin mu na gabatar da wannan shirye shirye. Haka mukallahu sai a yi sallama ga masu sauraro.
2: Wa alaikum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To zan koma gefe domin uwar malam ban masa filin suku ya yi ta zamiya har ya zamiya a ciki. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya riƙo da hannunsa ko kuma ya sanya mu cikin waɗanda su yi kyakkyawan sauraro. Haka mukallahu tafaddal mashkura.
2: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باكا وما سو سورارم بركم دكسن تشوا ان لوكتي انا قارا من سلمة الدين المسلمتي اكرو نبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بركم دكسن تشوا ا cikin wannan shiri da muka ji dan uwa mala alqasim alhawariyun ya gabatar dangane da wannan bijimin jarimi sadauki fasihi jarimi abinnan dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib, kai daga cikin ahlul bait wanda ya zamo muke tattaunawa, wanda wannan ita ce fitowa ta hudu tamu da izinin Allah. Idan masu sauraro ba su manta ba, a darasin da ya gabata muna tattaunawa ne dangane da hijira da aka yi daga garin Habasha, daga garin Makka zuwa Habasha. Muka ce wannan hijira an yi ta har guda biyu. Akwai hijira ta farko wanda mai adadi kaɗan, sannan hijira ta biyu mai adadi da yawa wanda ya kai kusan adadi 83 kamar yadda muka gabatar. Mun ji menene yasa aka yi wannan hijira ɗin. Ba zai yi a ce mutum ya bar garinsa da yake ƙauna, yake so, yake jin daɗi haka kawai ya tashi ya bar wannan gari ba. In ka ga mutum an ce ya yi hijira irin ta addini, to lallai akwai dawafi, akwai asbab, akwai abubuwan da suka sanya shi ya wannan hijira din. To dukkanin wanda ya hijira dan Allah ya samu lada saboda rayar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da addinin sa, to wannan zai samu ladan sa. Amma wanda ya akasin haka, to ba zai samu abin da ake nema ba. To da izinin Allah, su Ja'far da ɗan uwansa da suka yi wannan hijira za su samu wannan tagomashi wanda duk mun gabatar da muqaddima a darussan da suka gabata. Yanzu abin da ya rage mana, idan mai karatu bai manta ba, mun kasance mun tsaya lokacin da ga su Ja'far ibn Abi Talib sun je garin Habasha, sannan ga su Amr ibn al-As da su Umara ibn al-Walid, wanda su Quraishawa ko kafiran Makka a lokacin suka tura domin su je su convincing din Najashi, su nuna masa cewa lalle waɗannan ba ɗan abin nan bane zaman lafiya bane, lalle ya dawo da su wannan gari din. Kuma mun ji wannan muhawala tasu ta dawo da rauni, ta dawo da babu nasara, ma'ana ba su samu abin da suke nema ba. To saboda mu ba wa mawdu'in haƙƙinsa, saboda komai a sanya shi a inda ya dace, na ga ya dace da mu hangi wasu lafuzan wannan abin da muka tattauna a wancan satin, duk da mun yi kulasarsa a wancan darasi din abin da ya faru a wannan hijira. Yau kuma nace zamu tashi akan Islamun Najashi, ma'ana musulintan Najashi da yanayin abubuwan da suka biyo baya. To abinda zamu hanga dangane da musulintan Najashi, akwai riwaya da ta zo cikin Musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, riwaya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, duda wannan riwaya da zamu ji riwaya ce wanda take da rauni, malaman hadisi sun raunana ta, sun ce akwai inqita'i, akwai ainihin wato tsakanin Abdullah ibn Mas'ud da kuma Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, akwai inqita'i a tsakanin su. To amma bari mu ji abinda yake akwai insha Allah. Nassun wannan riwayar ta Ahmad wacce take da rauni, amma kuma zamu kawo wasu waɗanda ba su da rauni din, saboda wasu lafuzan sun zazo a cikin wasu ruwayoyin wanda zamu amfana da su a wasu guraren insha Allah. Ita wannan riwaya ta Imam Ahmad abinda take cewa shine, daga Abdullah dan Mas'ud qala, yace ba'atha Quraysh Amr ibn al-As wa Umara ibn al-Walid, lafazan Umara ana karanta shi da kode Umara ko kuma Anara, yana da fuska biyu a harshen Larabci, ma'ana Quraishawa sun aika Amr ibn al-As da kuma Umara ibn al-Walid ko kuma Umara ibn al-Walid bi hadiyatin, da wasu kyauta ko da wata kyauta, فقدما على النجاشي فدخل عليه وسجد له على عادة أهل الحبشة. ما ذا سك جي سك جباتر دوانا أبين ديشا في كوتان سك جي سك شجا سك سجدا أبيسا الآدم متانا وانا حبشة دهكا وبتداراه سك رجاي سجافر شجا قر النجاشي أبين ذا كي نفيد ابتداراه معنى أسرع إليه واستبقى للوصول اليه. ايه معنى سكه يرجعي شي ابن اسرع اليه واستبقى ابن نعم واستبقى للوصول اليه معنى سكه رجعي شي جعفر ابن زوا غورن شي اينهن واتو جعفر ورن نجاشي. To abin da ya faru shine, lokacin da suka shiga, fa'aqada ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi, daya ya zauna a hagu gare shi, daya kuma ya zauna a dama gare shi, daya zauna kuma a hagu gare shi. Fa qala, sai suka ce masa, inna nafaran min bani ams, lalle wasu daga cikin bani ams, haka wannan lafazin yazo bani ams. Amma duk da cewa al-lafzu sahih, lafazi ingantacce wanda yazo a wasu ruwayoyin shine min bani ammina, wanda shine jami ibn am kenan, wanda ko dai ta zama wannan ruwaya akwai tashifi a ciki ko kuma akwai abin da ya shafi khata ne matba'i, kuskura bugu, ko kuma dai wanda rauninta ne ya ja ta sa aka faɗi wannan, amma ba min bani ams bane, abin da yake shine min bani ammina. Wanda ruwaya ta shiga da cewa wa huwa nazalu ardaka, ma'ana sun zo wannan gari naka, wa raghibu anna, sannan sun kyamaci addinin mu, wa an millatina, sun kyamaci tafarkin mu da muke akai na iyaye da kakanni. Dan haka lokacin da Najashi ya ji wannan batu da su Amr ibn al-As suke yi, fa ahdarahumun Najashi bayna yaday, sai Najashi ya gabato da su Ja'far gaba gare shi, wattafaqa al-muslimuna an yaj'alu Ja'faran khatibahum, sai musulmi gabaki daya suka ittifaki akan su sanya Ja'far ya zama shine mai magana da yawunsu, wal mutakallim bi lisanihim kenan, ya zama shine mai magana da yawunsu. Falamma dakhala sallam, lokacin da Ja'far yazo sai ya sallama, fa qalu suka ce, malaka la tasjudu lil malik, me yasa ba za ka sujjada ga sarki ba. Qala, sai yace, inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla, lalle mu ba ma sujjada ga kowa in ba ga Allah madaukakin sarki ba. Qalu suka ce, wa lima dhalika, me yasa haka ba ku sujjada ga kowa sai ga Allah. Qala, sai Ja'far yace, inna Allah arsala fina rasulan, lalle Allah ya aiko mana da manzo wa amarana Allah nasjuda illa lillah kuma manzon ne mana umarnin kada mu sujada ga kowa sai ga Allah wa amarana bis salati waz zakah kuma ya umarce mu da yin sallah da zakka a lokacin da ya faɗi haka fa qala amr sai amr ibn al-as yace fa innahum yukhalifunaka fi ibn maryam wa ummihi yu ai suna saba maka dangane da sha'anin annabi isa da kuma ainihin wato nana maryam mahaifiyarsa yayi sauri ya shigar da wannan batu kenan qala sai najashi yace wa ja'far fama taqulu fihi ma to menene kuke fadi dangane yana so yaje daga gare su kenan me kuke fadi da akan annabi isa da maryam qala sai ja'far yace naqulu kama qala allah ta'ala muna fada akan su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada cewa Isa ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul ma'ana muna cewa annabi Isa ruhullah ma'ana rai ne da Allah yake bawa kowa shi ma ya bawa annabi Isa wa kalimatuhu kuma kalma ce ta Allah ta kun fayakun da inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun takun fayakun inna alqaha ila Maryam yaje fata ga nana Maryam al-Azra al-Batul wacce take wato budurwa babu wani wanda ya taba kusantar ta allati lam yamassaha bashar wanda babu wani mutum da ya taba ainihin wato taba ta lokacin da Ja'far ya faɗi haka fa qala an-Najashi sai Najashi yace ma'ana ba'da an waddahu lahu tariq al-huda bayan su Ja'far sun bayyana masa hanyoyi na shari'a ma'ana sun nuna masa kyawun musulunci annabi ya zo da hasken musulunci da sadar da zumunta da kyautatawa iyaye da kaza da kaza dukkanin abubuwa da zai ce mahasin da kyawawa na musulunci suka shirya suka gaya masa to da lokacin a wannan ruwaya ta Ahmad sai Ja'far yace ya ma'ashar al-habasha ya ku mutanen habasha wal qissisin da ku waɗannan malaman ainihin wato nasara malaman cocina wa ruhban da masu bauta da malaman su duka ya kira su yace ma yazidu ala ma yaquluna abin nan da ya fadi bai kara komai ba akan abin da suke fadi dan haka ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah na sheda babu an bauta bisa cancanta sai allah kuma annabi muhammad manzon allah ne wa annahu allazi bashara bihi isa fil injil kuma lalle shine wanda annabi isa ya bisharar da cewa zai zo ثم قال سيدنا جاشي يتي مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده يتي ما دل لا ليدكو دكما وندا وبمن جئتم من عنده دكما وندا كتهود الغريشي شما ينا مسا مرى بلا ليك ونعنى صلى الله عليه وسلم كنا وأمر برد هدية عمر بن العاص وعمارة ابن الوليد ma'ana sai umarni aka mayar da wannan hadiya wannan kyauta da shi Amr ibn As da Umara suka to da shi dan haka suka koma suna masu kunyata ba su samu abin da suke so ba to mai sauraro wannan shine nassu ruwayar Imam Ahmad cikin Musnad kamar yadda ya ruwaya daga Abdullahi dan Mas'udin mai lam hadisi mai lam ba dubu ainihin wato 4400 shine wannan hadisin idan za mu duba kamar yadda yazo a cikin asiratul nabawiyya na Dr. Muhammad Dr. Ali Muhammad Muhammad Sallabi ya kawo wannan amma malamai suke bayani akan cewa wannan hadisi ne mai rauni kamar yadda muka ji gaskiya amana ta ilimi saboda akwai inqita tsakanin Abdullah ibn Mas'ud da kuma Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi akwai inqita tsakani to kenan abinda nake so mu gane tunda har hadisin ne ya zama mai rauni abinda yake nuna kissa ba tabbata kenan ba a kissa kan ta tabbatu a cikin hadisai ko ince akwai wasu dawawin sunna da kuma wasu tara'a bin nan kutub na sira da zamu ji su insha Allah abin nan nake so mu dauka a nan gurin wannan ruwaya ta sarraha mana cewa ya sheda babu an bauta bisa cancanta sai Allah a gaban su kuma kowa ya san ma'ana ya shilanta wannan shiga musuluncin nasa to wannan shilar da wannan ruwa ita ce bata inganta ba amma dan tabbacin cewa najashi ya musulunta ko bai musulunta ba, wannan najashi musulmi ne da tabbacin wasu hadisai ingantattu da suka zo kamar haka. Hadisan da suka zo akwai daga ciki abinda ya zo cikin sahih Bukhari, hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hina mata najashi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da najashi ya mutu, yace mata al-yawma rajulun salihun, a yau wani mutum nagartacce ya rasu, fa qumu fa sallu ala akhikum ashama, ma'ana ku tashi ku yi wa ɗan uwanku salla mai suna ashama. Dama wancan satin mun faɗa asalin sunan najashi shine ashama, kamar yadda wazanin arba'a yake shi ma ashama. Shi najashi ɗin suna ne na sarautar dukkanin mai yin wannan sarauta ɗin, kamar yadda muka ce fir'aun a tsarin misrawa da makamancin haka. Hadisi, kaga wannan hadisin baro-baro ya nuna mana cewa abin nan ya musulunta babu yadda dole ne mu karbi musuluncinsa. Hadisi na biyu wanda shi ma muttafaqun alayhi na Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, annabi sallallahu alayhi wa sallama na'a an-najashi fi al-yawm alladhi mata fi, annabi sallallahu alayhi wa sallam ya sanar da mutuwar najashi lokacin da ya mutu din, ranar da ya mutu din annabi sallallahu alayhi wa sallam ya sanar. Kharaja bihim ila al-musalla, annabi ya fito da su zuwa musalla, fasaffa bihim wa kabbara arba'an, ya jiranta su a sahu, yayi musu ainihin wato sallah ta gawa dai arba'u raka'atin. To abinda nake so masu rarrai mu lura a waɗannan hadisai da muka gabatar, wato wajahin dilala na cewa ya musulunta, abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da al-uquwa al-imaniyya, tunda ya ce ala akhikum, ma'ana ga dan uwanku. Kaga wannan nassun ne sarihun dangane da cewa annahu akul lil muslimina, ma'ana cewa shi dan uwa ne ga musulmai a cikin addini. Ba a cewa irin wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗa haka ba sai ga wanda ya zamo musulmi ne, ɗaya kenan. Sannan na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi bis salah, ma'ana ya siffanta shi da nagarta. Wannan kuma shahadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar, shaidan nan da ya bayar cewa rajulun salihun ne, wannan tazkiyatun ce mu ba sharatu li imanihi, ma'ana tazkiya ce, tsarkakewa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dangane da imanin najashi da kuma kyautatuwar imaninsa. Sannan abu na gaba, uwa uba yi masa sallah, dan annabi sallallahu alaihi wasallam la yau kal akan cewa ya zo yayi sallah ga wanda ba musulmi ba, dan haka ita salatul janaza la tajuzu shar'an illa ala muslimin, ba ta halatta ga kowa in ba musulmi ba, musulmi ne ake yi masa sallah. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi masa sallah, sahabbansa su ma suka yi, wanda ake kiranta da salatul ghaib. To kaga wannan dukkanin dalilan suke nuna mana lalle najashi ko mu ce ashama bawan Allah ne, kuma musulmi ne ya musulunta. To abinda mai tambaya zai ce, idan har ya musulunta, menene yasa ya ɓoye musuluncinsa? To sai malamai suke cewa na'am, ya ɓoye musuluncinsa ne saboda tsoron kada mutanensa su masa inqilabi, watakila su juya masa baya, kada su cutar da shi ma, watakila kada waɗanda suke zaune a garinsa suke lujui waɗannan musulman su ma a cutar da su da makamancin haka. Amma yadda ya ɓoye imaninsa a nan gurin, Allah maɗaukakin sarki ya san ya musulunta, kuma ya zamo har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi cewa fa najashi ya musulunta, don haka ya masa sallah. Kai ba ma nan kaɗai ba, har malaman tafsiri a can wancan ƙarshen suratu Ali Imran, inda Allah yake cewa wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Akwai da yawa malaman tafsirin da suna ganin an saukar da ita ne akan najashi, wasu kuma malaman suka ce ko dai ba najashi shi kadai ba, to ire-iren su najashi da ire-iren sa. To kaga kenan, har ta kai a saukar da irin wannan ayar wa inna min ahli alkitab, lalle daga cikin yahudu da nasara laman yu'minu billahi, akwai wanda suke imani ko yake imani da Allah, wama unzila ilaykum, da abinda aka saukar muku na alqur'ani, wama unzila ilayhim, yake imani da abinda aka saukar musu na littattafan su, wama unzila ila khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, suna tsoron Allah, suna kankan da kai ga Allah, ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan kankanin abu da za a ba su a nan gidan duniya. dan haka abinda nake so mu dauka dai Najashi musulmi ne kuma ya musulunta amma ruwaya da take nuna baro baro yace ashhadu an la ilaha illallah alanan kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abdullah dan Mas'ud din can ita din ruwaya ce mai rauni saboda akwai inqita tsakanin ainihin wato Amir ibn Sharahil al-Sha'bi da kuma Abdullah dan Mas'ud to amma kuma kamar yadda muka ji wadancan ruwayoyin na Bukhari da Muslim da wasu su suka nuna tabbacin cewa ya musulunta amma kuma ya boye musulunci sa saboda wadancan maslahohi ko sababa din da muka ji suka gabata a gaba ta gaba Malam Qasim da zamu so mu tattauna da masu sauraro ita wannan munazara tattaunawar da aka yi tsakanin Najashi da su Amr ibn As da kuma a gaban Najashi a tattaunawa ce wanda idan kana neman tafasil din ta duda akwai wani barayin ta kaga yazo a cikin wannan Muslim da Imam Ahmad kuma mun ce riwaya ce mai rauni to idan dan mai sauraro ya samu kwanciyar hankali ba wai ita din kade aka dogara da ita ba a'a akwai hanyoyi da dama wanda ba Imam Ahmad kade ba da turuk mutaaddida wanda zaka same su da alfaz ma lafuza mabambanta da wanda bambancin musamman akan abin da ya shafi riwayar da wasu suke kawo kaga rafiq din nan wanda ya abokatake ma'ana wanda ya abokantace shi wake na Amr ibn As suka tafi can Habasha akwai bambanci wani lokacin kaje an ce Amr ibn As ne wani lokacin kuma ba shi za a kawo ba to shi nake so mu dan ƙara haske akan wannan gaba din domin dai abin ya fito mana fili akwai riwayar Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an wanda wannan ita ce min ashhari riwayat mafiya shaharar riwayoyi wanda siyakin ta dace da siyakin riwayar Abdullah dan Mas'ud ta bangaren nassan ta a faɗi sunan waɗannan baki da aka ce akwai Amr ibn As da kuma Umara nace ana faɗin Umara ko kuma Amara ana rawi da suna faɗin haka da damma ko da fatha Umara ibn al-Walid ko Amara ibn al-Walid to ita wannan wacce take ingantacciya din malaman da yawa sun rawaito ta kamar yadda Ibn Sa'd ya fitar da ita a cikin At-Tabaqat al-Kubra da Ibn Abi Shayba cikin Al-Musannaf da Abd ibn Humayd da Abu Nu'aym a cikin ainihin wato abin nahiya sannan akwai wanda hukuncin wannan hadisin idan ka je ka dawo akwai al-muhaqqiq al-muhaddith Shu'aib al-Arma'ut yayi tahqiqin wannan da takhrijin ta a cikin lokacin da yake yin takhriji na abin sir a'lamin nubala sai yake fadin wannan ruwaya da muka ji ta Abdullahi dan Mas'ud da tazo a cikin at-tabaqat al-kubra na Ibn Sa'd da al-Musannaf na Ibn Abi Shayba yake cewa rijaluhu thiqatun to kaga wannan yake nuna maka ingantacciya kenan sannan abrazu alfadhiha mafiya bayyanan lafzan da tazo shine amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nantaliqa ma'a ja'far mu tafi tare da ja'far ila ardin najashi zuwa kasan najashi fa balaga dalika quraisha sai hakan ya isarwa quraisha wa suka samu labari haka fa ba'athu amran wa umara ibn al-walid sai suka aiko Amr ibn As da Umara ibn al-Walid wa jama'u lin Najashi hadiyya suka tattarawa Najashi kyaututtuka dan haka sai suka ainihin wato ma'ana sai ya kawo wannan ruwaya din har izuwa inda suke cewa ayi sujjada ga wannan sarki din da makamancin haka har yake cewa la nasjudu illa lillah kamar yadda muka ci to kaga wannan shine mafiya bayyana lafuzza din da tazo da sanadi ingantacce wanda daidai kun haka yazo a cikin Musnad da Ahmad wanda ruwaya bata inganta ba kamar yadda muka ji amma kuma ta inganta a wannan sa ruwaya ta biyu akwai ruwayar ummul mu'minin ummi Salama radiyallahu ta'ala anha wanda wannan ruwaya ana ganin ta ita ce mafi tsayi ma na kuma fi yawa wajen tantance da bayani daki daki da suka zo a cikin kutubus sira littattafa na sira annabi sallallahu alaihi wasallam da na al-maghazi amma ita akwai bambanci na ambato sunan wane ne abokin tafiyar shi Amr ibn As tunda abin nan Amr dan As anan mun ji abokin tafiyarsa da suka tafi ne Umaratu ibn al-Walid. Ita wannan ruwa da nake magana akan ta ta Ummu Salama mai karatu zai iya samun ta kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ya rawaitar da ita ya fitar da ita ko ya rawaito ta a cikin Asirar Nabawiyya da kuma ainihin wato Ibn Hisham shi ma ya rawaice ta sannan Imam At-Tabarani da Imam Al-Baihaqi cikin Ad-Dala'il Ad-Dala'il an-Nubuwa kenan shi ma duk sun fitar da ita. In ka je ka dawo hukuncin da ake wannan ruwa ta Ummu Salama cewa isnaduha hasan tana da daraja ta hasan sannan mafi bayyanan lafuzan da suke bambance-bambance a cikin wannan ruwayar da waɗanda suka gabace ta shine ita Ummu Salama ta ambata cewa anna quraishan ba'athat Amr ibn al-As quraishawa sun aiki Amr dan As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah. To kaji inda aka samu bambancin nan ita ruwayar Ummu Salama sai ta ce an aiki Abdullah ibn Amr dan As da kuma Abdullah dan Abi Rabi'ah amma a duk ruwayoyin nan mun hada akan ce ko ince sun hada akan cewa akwai Amr dan As a ciki amma wanda aka bambantun kamar wannan ta Ummu Salama ta nuna cewa abokin tafiya Amr dan As din shine Abdullah ibn Abi Rabi'ah wanda ba Umara ibn al-Walid bane kamar yadda muka ji sauran sun gabata sannan da wajen abin da ya shafi menene ita wannan khutuba ta Ja'far wacce ta zama sananniya aka rubuta ta a littattafa na tarihi shi da yaje sai ce ayyuhal malik kunna qauman ahla jahiliyya na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata ma'ana da yaje ce ayyuhal malik ya kai wannan sarki mun kasance mutane ne abin kauman mutane ne wanda ma'abuta jahiliyanci wato jahiliya ba ta da rabo da abin da ya shafi harkoki na dabbanci mala a wannan lokacin akramakumullah suna bautawa gumaka suna cin mushe suna abubuwa ne na rashin jin daɗi izuwa dai ƙarshen abin da ya zo a cikin ruwaya ta Ummu Salama ɗin. Idan za mu mulahaza mu duba mu ga abin da ke cikin waɗannan kusan sai malamai suka ce to yanzu wanne ne ba wanne bane ruwaya akwai take nuna mana Quraisha waɗanda suka aika shi ne a wane ne Amr dan As gabanin ya musulunta da Umara ibn Walid a wannan ruwaya kuma ta abin na ummul mu'minin Ummu Salama take nuna mana akan cewa ba abin nan bane ita sai ta ce Abdullah ibn Abi Rabi'ah ne to sai malamai suka hada ruwaya suka ce babu damuwa abin da ya faru ta iya yiwa aikin guda biyu ne akai aike na farko dukkanin aikin guda biyu akwai Abdullahi akwai Amr dan As akwai kuma ɗaya daga cikin aikin akwai shi kuma Abdullahi ibn Abi Rabi'ah to kaga wannan in har an iya wannan jam'in to yafi a tafi tarjihi kenan wal jam'u wajibun matama amkana illa kalil asihi naskun bayyana kamar yadda suke bayani. Gaba ta uku ruwayar Abdullahi dan Abi Ja'far wanda ɗa ne ga Ja'far ibn Abi Talib kenan shi ma yana da ruwaya akan abin da ya shafi wannan hijira din kaga shi kai tsaye zai ruwa daga ina kenan daga mahaifinsa ne shi ma ya rawaita daga mahaifinsa Ja'far ibn Abi Talib inda yake bayanin yanayin yadda wannan hijirar ta kasance wanda ita ma wannan ruwaya karatu zai iya samun ta kamar yadda ainihin wato Al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi Asim ya fitar da ita da Al-Hafiz Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Imam At-Tabarani a cikin Al-Kabir ma'ana Al-Mu'jam Al-Kabir kenan karkashin hadisai waɗanda suke masu tsayi akwai wannan ruwaya ta Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib mafi bayyanan lafazan ta ita kuma da tazo yake bayani akan cewa ya bayyanar da sunan Umara ibn al-Walid kamar aboki ne na baro-baro kamar yadda muka ji a ruwayoyin baya shi ma ya bayyana shi sannan ya nuna wannan kyauta ɗin ta kasance kai tsaye daga sarkin Makka ne a lokacin wanda shi ne Abu Sufyan ibn Harb kafin ya musulunta tunda wasu ruwayoyin suna nuna mana cewa Quraishawa ne suka hada amma wannan ruwayar ta Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ta nuna mana kai tsaye ne daga ainihin wato abin na Abu Sufyan. Na uku ruwayar Amr ibn al-As shi da kansa shi ma yana da ruwaya akan wannan abin da ya faru na hijira din tunda kaga ai bayan musulunta shi ma sai yake ba da ruwayar yadda al'amarin ya kasance bayan musuluncinsa da yadda yake siffanta abubuwa din a matsayinsa kamar wani abokin husuma ko rigima na musulunci a wancan lokaci din. Ita ma wannan ruwayar ne karatu zai iya samun ta kamar da Muhammad ibn Ishaq ya fitar da ita da isnadi ingantacce daga Ubaidillah ibn Utba, wanda waninsa shi ma ya rawaito daga ainihin wato Umair ibn Ishaq. Ita kuma lafuzin wannan abin da ya fito shine cewa lamma ra'aitu makanahu hasadtuhu, ma'ana lokacin da naga yanayin abin nan din su makalahu girman sa da abin nan hasadtuhu, to sai ne masa hasada. To wannan ita ma da wasu bambance-bambance na ruwayoyi da suka zo duk zaka same su akan abin da ya shafi waɗancan ruwayoyin. Naga malam Al-Qasim ka motso, bari na bar an garanta khirijin waɗannan ruwayoyi haka a gaba ta farko insha Allah. Idan na san zaka ce a numfasa ne sai mu ga menene kuma za mu yi waya, amma dai wannan shine abin da za mu dan ce kaɗan daga cikin waɗannan ruwayoyin insha Allah.
1: Allah ya saka alkhairi. Ai lallai malam ya kamata a numfasa din a dan kurbi ruwa a dan maida numfashi. Minti 30 ana ta bayanai, kwakwalwa na aiki, baki da yi, zuciya na yi, muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya karɓa daga gare mu gaba ɗaya. Sauraro shirin magabata na gari muke sauraro, wanda kwamitin alhawari wanda suke ɗaukar nawan kawo muku wannan kafa a duk mako a daidai wannan lokaci. Allah sa ta musu da alkhairi. Shirin magabata na gari a yau ana cikin tarihin sayyidina Ja'far ɗan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yadda. Wannan shine zaman mu na huɗu tare da ɗan uwa Sheikh Muhammadu Thani Khamis Abu Haitham hafizahullahu wa ra'ahu. Mun yi gaba ta farko mun shafi mintuna 31 a cikin wannan shiri. Allah saka malar da alkhairi. Yanzu kuma za mu je gaban mu ta biyu wadda ita ce ta ƙarshe. Ta fatan masu sauraro za a ƙara ba mu aron hankula domin jin waɗannan bayanai masu albarka. Takhriji ake yi, ilimi ne mai ainihin sai an natsu za a fahimci abubuwan da malam yake faɗa. A ƙarfin Allah sai mu ɗora.
2: To alhamdulillah wa kafa salatu wa salamu ala abdihi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Mala ina gaban bashi anan abinda muke ta tattaunawa, saboda dan uwa duk abinda aka ce an jingina shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko bai ce ba, ko kuma wani daga cikin sahabbansa ya yi ko bai yi ba, ko yadda abin yake, mu al'umma ce da aka umarce mu da mu bi mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mu bi Qur'ani mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, to bin ba zai biyu ba, dole sai mun bi diddigin yadda aka kawo mana wannan abin. An yi ko ba ai ba, ya tabbata ko bai tabbata ba, malamai duk sun yi rubutu babu abin da aka bari, mu na mu kawai bi ne da karatu. Idan ba mu haka ba, to za mu zo muna addini ba tare da bin diddigi ba. Dan haka shi isnadin addini ne ɗan uwa, al isnadu min ad-din, launul isnad la qala man sha'a ma sha, ba da ban isnadin ba da kowa zai faɗo malum abinnan mulan kansa da abin da ya ga dama. To dai dan haka kulasa khitamiya da nake so ne daga ƙarshen wannan kissa ta hijira, insha Allahu kissa ce lafiyayya wanda aka rawaito da lafuza mabambanta kamar yadda muka ji bambance-bambancen nasu, insha Allahu ingantacciya ce kuma najashi mun ji musuluncin sa a hadisai ingantattu kamar Bukhari da Muslim ya ishe mu, da kuma wannan kissa da yanayin khutubar da ta faru tabbas an yi ta, kuma lalle tana nuna mana girma na wannan jarumi namu wanda shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, da yanayin yadda ya yi bayani gamsashe ya fahimtar da ba na jashi kaɗai ba, da dukkanin waɗanda suke wuzara, waɗanda suke wakilai, suka gane lalle mai gaskiya shi yake da ikon faɗi, kuma yake da dace a ko da yaushe. Muka gane jashi bai ji tsoro ba, bai ji nauyi ba, bai ji haiba ba, bai ji komai ba, ya tsaya ya tsage gaskiya yadda take, ba tare da cewa in fa ya faɗi gaskiya za a kore su, za a yi musu wani abu makamancin haka ba. To kai tsaye bayan wannan muqaddima da muka ji na inda za mu sami waɗannan lafuzza da ruwaya muka ji cewa tabbatacciya ce, to abinda za mu tsallaka har yanzu dai akan wannan hijira ɗin, to lalle kafin mu tafi mu da ku masu sauraro, dangane da hijirar wannan jarumi da sauran ƴan uwansa jarumai, menene za mu ɗauka, menene ad-durus wal ibar al mustafada, ma'ana darussa da ababen lura da na wa'azi da ya kamata mu hanga mu hango mu tsunkayo mu ɗauka dangane da wannan hijirar da su Ja'far jarumin mu da sauran jarumai suka yi daga Makka zuwa Madina. Dan uwana mai sauraro, abu na farko da za mu ɗauka shine lalle إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم. معنى لن يتبتوا المؤمنين على عقيدتهم أكن عقيدة سوء bayan waɗanda suke a shararan mutane sun saukar musu da duk abin da suka saukar musu, da kuma ɓatattun mutane sun saukar musu da anwa'al azabi, nau'ika na azaba kala-kala da kuma cara da tsana, lalle tabbatuwar mu'mini a irin wannan yanayin, wannan yana nuna maka dalilin ne ala sidqi imanihim, ma'ana dalili ne akan kafuwa da tabbatuwa na imaninsu. Idan muka duba, na gaya mana a ɗazu, ba fa daɗi ne a garin Habasha ya sa suka tafi ba, ba fa wani romo da manɗo da maɗi ake yi a wannan gari na Habasha ya sa

kamar Makka su bar inda aka hana su addini su tafi inda za su je su addini. To dan Allah ni da kai a yau wani hanzari muke da shi da muna ji ana kokarin watakila sallah ma kana ji ana yi amma ba za ka iya zuwa ka je kai sallah ba. Gurin karatu da ake koyar da kai Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kana ji na mai sauraro amma ba za ka iya zuwa ba. Gurare kafafen sadarwa sun cika da yawa da malumma masu karantar da alheri amma ba ka da lokacin da za ka iya tsayawa ka fahimci saƙon Allah saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina da da a ce ta bayu cewa sai ka bar garin nan za ka hijira kaiwa kanka hisabi za ka yi ɗin ko ba za ka yi ba. Ga magabatanmu su ne role models namu, su ne gwaraza, su ne jarumai su Ja'far ibn Abi Talib da sauran sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba ikhlasinsu dangane da aqidarsu malam da kafuwar zukatansu da sadaukarwa da suke da rayukansu ta yanda za su samu kwanciyar hankali da nutsuwa idan har suka yi wannan abin da kuma yadda suke neman yardar Allah maɗaukakin sarki da yadda suke son Allah kadai ya yarda da su. Idan Allah ya yarda da su babu wani abin da zai bata musu, ba su neman abin duniya, ba su neman a yabe su, ba su neman su sa tufafi mai kyau din da su yafi na kowa, ba su wani abu na riya, ba su babban abin da suke so yaya Allah zai yabe su. Shi yasa Allah ya tabbatar da minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Dan haka wannan darasi ne babba na farko da ya kamata dukkaninmu lalle mu sanya shi a tsarin rayuwarmu ta yau dangane da wannan darasi na hijira da muka dina su Ja'far da makamantansa da suka yi sun samu kafaffen imani a zukatansu. Ba komai bane yake zuwa ya kada zukatansu, ba komai bane yake zuwa ya kada imaninsu a ce sun bar wannan addinin. Amma da yawa wasu musulmi a yau dan kankanin abu za a kawo na shubuha sai ka ga yana kokarin tafiya da addininsu, kokarin tafiya da cewa musuluncin ma gaske ne ko ba gaske bane, ko kuma shubuhar da za ta kawo a sa maka doubting ko shakka dangane da waɗanda suke karantar da kai addini wanda su ne malamai na Allah nan. Dukkanin waɗannan shubuhohi ne ƴan uwa ka karaɗe su, wallahi babu abin da kake da shi mafi tsada, mafi girman daraja, mafi mutunci a gare ka sama da addininka. Duk abin da ka rasa to mai sauki ne in dai baka yi barin musuluncinka da imaninka ba. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ka sake a ce ka mutu ba ka musulmi, kada ka sake a ce yau ka mutu ba a musulmi ba. Dan haka duk abin da za ka rasa in dai ba musulunci ba ne to da sauki ne, dukiya ce, ƴaƴa ne, wani kaza ne abin nan, in dai ba musulunci ka rasa ba to wannan fitina tana da sauki ɗan uwa. To lalle mu dinga jin girman wannan musulunci da Allah ya bamu, mu kafa a kansa da duk yadda za mu yi iya mu kare shi. To lalle ne kare shi ta ɓangarori da dama, ta ɓangaren kare aƙidunsa ingantattu da dukkan waɗanda suke kawo masa tarnaƙi da mangara da hauri, ta ɓangaren shubuhohi, ta ɓangaren Ƙur'ani, ta ɓangaren sunna, ta ɓangaren malaman musulunci na baya da na yau. To fa kada ka sake sai iya inda ƙarfinka ya kare, saboda ba da kariya ga addinin yana nuna maka kana koyi da irinsu Ja'far ne, kamar yadda su ma suke koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan shi yake nuna maka cewa yau idan ana cewa ina waɗanda suke ba addini kariya, to kai ma ba za ka ƙasa a gwiwa ba. Yadda aka tuna da su Ja'far, kai ma yau za a tuna da kai kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa addini kariya. Amma da kake sauraro na a yanzu, wannan tambaye ka dan Allah, wani irin kariya ka ba wa addini, ko kuma wani taimako ka ba wa addini? Mu dai mun san Allah ya faɗa in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, idan har kun taimaki Allah, taimakon addini Allah yana nufin taimakon addinin Allah. In tansuru dinallah, idan har kun taimaki addinin Allah, ba wai dan Allah ba zai iya taimakon addininsa ba, ana so a albarkace ka, a sharrafa ka, ka shiga daga cikin waɗanda suke samun tagomashin cewa sun ba wa addinin Allah gudunmawa. Amma wace gudunmawa ka bayar? Ka duba fa su sun ba da gudunmawa da aljihunsu, sun ba da gudunmawa da ruhinsu, sun ba da gudunmawa da duk abin da suka iya, suka rabu ma da garin nasu. Amma yau kai ɗan abu ƙanƙani za a ce ka ba da gudunmawa, amma sai an ta taɓurza mala da rayuwarsu da suka bayar, rayuwar tasu ta salwanta, addinin ya ɗaukaka,

0: da gidan nasu suka salwantar da garin uwa uba malam kasu ina mai tabbatar maka yau ka sa wannan jarabawa da yawa musulmi sai an yi ridda an fadi Allah ya kiyaye mu to muhimmancin wannan sira ɗan uwa ta dinga motsa mana menene mazanjiya suke menene magabatan mu suke domin mu dinga jin wallahi ba mu da wani abin da in an taba mana shi ya zama red line khatun ni ahmad kamar wannan addinin musulunci na dole ne mu dinga jin haka kuma wannan babban wa'azi ne da darasi da zamu dauka dangane da abin da ya shafi su Ja'far ibn Abi Talib Allah ya baka dukiya ya baka arziki kuma kana da damar da zaka yi addinin Allah aiki to me kai cikin dukiyarka Allah ya baka lafiya me kai cikin lafiyarka Allah ya baka wani iko da dama a cikin harkar gwamnati Allah ya baka iko da dama a cikin inda kake da dama me kai domin a dama a cikin wannan dama da ka samu in ko baka yi haka ba lalle waqifuhu innahum mas'ulun gaba ta biyu malam da zamu dauka cikin wannan darasi na hijirar su Ja'far ibn Abi Talib da dan uwansa da suka yana daga cikin abin da zai zo cikin gaggawa a cikin kokwale na mutane wato yin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da su Ja'far da makamantansa daga cikin waɗanda suke masu rauni da ake azabtar da su da musulunci ya shiga wannan hali na shiga lalle zamu ga shafaqatu rasul sallallahu alaihi wasallam tausasawa da jinkan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Annabi yana ji ba dadi Annabi yana jin wannan abun da ake masa shi ma yana taba shi ma'ana yana jin wannan tausayin su yana jin kansu kuma wannan misdaqi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa shi din laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitun harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ma'ana yana girmama kwarai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari da suke shiga da ake azabtar da su da yanayin yadda yake tausasa musu da yanayin yadda yake kaunar su sallallahu alaihi wasallam malal qasim ba tausayin kadai shine abun mamaki ba ba shine darasin dauka din ba wato idan kai shugaba ne to ka ji sakon da zaka dauka babba a cikin nan na'am tausayin mataki ne jin kan mataki ne to amma wanda ya fi wannan matakantuwa din ya fi shi girma ka ba su solution ka ba su way out Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya hango sai ya ga inda ya fi dacewa bayan jin tausayin nan bari na san yadda zan samar wa da al'umma ta hanya mafita dan haka sai ya tunanin ai kuwa akwai wani sarki ne adalci ba a zaluntar kowa a gurinsa bari na tura waɗannan wanda nake shugabanta dan na nema musu sauki na nema musu sanyi daga cikin abin nan da suke fama da shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aike su zuwa ga wannan gari na Habasha kamar yadda kissa din ta gabata wannan tunani ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ne a samar wa al'umma salama a samar wa da al'umma saukaka cikin al'amuranta kenan dukkan wani shugaba to fa kyakkyawan abu koyan sa yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabban nan bayan Allah musamman ga sunan su Ja'far ibn Abi Talib da muke ta tattaunawa a cikin su to wannan yana nuna mana kyawun jagoranci na gari lalle shine kyawun jagoranci wanda Annabi sallallahu mafi kyawun jagoranci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya hango musu idan suka je gurin wancan sarki din Najashi kenan za su kubuta da addinin su za su aminta da lafiyar su za su abinda suke so a wannan garin gurgurdan yadda ainihin wato za su gabatar da addinin su ba tare da tsangwama ba tare da kyara ba tare da wani abu makamancin haka ba to wannan tasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan dawa dama ta wannan ainihin wato fita din kenan babban abin da in ka dunkula wannan abu na biyu malam da za mu dauka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanga musu wasu abubuwa ne da ake kira su al-kulliyatul khams ko al-daruriyatul khams ya za a yi bayan tausayin su da nake ji na ji kansu wajen su samu su yi addinin su wajen su samu su kubuta daga da rayukansu jinin su kenan wajen su kubuta da mutuncin su wajen su kubuta da dukiyoyin su da kuma tsatsan su kada a yanke musu waɗannan abubuwa guda biyar shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya lissafo ya ga lalle inda za a iya samun kwanciyar hankali a gabatar da wannan al'amari falalle sai an bar wannan gari dan haka ya ba su dama akan aje a wannan hijira ta farko da suka fita kaga ai ba koro su akai daga can ba a'a labari suka ji cewa ga abin da yake faruwa Qurayshawa da yawa sun karɓi musulunci an samu aminci suka dawo suka ga ba haka yake ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tura su da wani adadi mai yawa adadin su guda 83 ko makamancin haka wannan babban darasi ne kwarai da ya kamata shugabanni su sanya sira ta waɗannan bayan Allah domin ta zama musu haske da fitila gare su gaba ta uku ɗan uwa da zamu ɗauka dangane da darasi daga cikin bawan Allah nan Ja'far ibn Abi Talib cikin wannan hijira da ya jagoranta akai da shi da makamantansu wato a hadafi ko in ce manufofi na wannan hijira din zuwa Habasha mala mutaaddida tana suna da yawa ma'ana manufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwadayi kwarai da gaske dan ganin ya sama musu damammaki na isar da sakon Allah kusanta ce wannan shi ne ƙari akan abin da muka faɗi da ya gabata ba kadai dan a tsira da waɗancan addinin ba na'am su ɗan su samu su kubuta da addinin su da waɗancan abubuwa guda biyar nan to mafi ƙari akan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga ina ne nau'iyat mu'ayyana a nau'iyat mukhtalifa ma'ana nau'ika nau'ikan da ya kamata a ce an samu damar da bayan sun samu damar da addinin su to kuma ina ne za su iya samun damar da nan gaba musulcin su zai iya tasiri har nafa din ya zama ta'addin ma'ana amfanin ya zama ya amfani wani gabaki daya to sai ya zaba musu wannan gari na ainihin wato na ba da sunan shi na abin nan na Habasha saboda makan ne strategic makan na auri place mala da za a iya samun nan gaba tunda suna da sabiqa gabatuwar wani addini nasu to yau idan wani addini ya zo ba abu da zai zama musu bako ba in dai hujja da hujja za a buga abun ba zai zama bako ba kamar ba kamar yadda aka samu a garin Makka ba tunda su din addinin nasu gashi nan na iya da kakanni ne da gumaka da kaza da kuma ake ta bugawa da girman kai da yadda suka karɓar wannan addini na musulunci sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam domin abinna ay iqna'in ra'ayi gaman me ma'ana ay convincing a yardar da gamanman ra'ayi dangane da na ay adalci ga matsala ta musulmai da suke fama da ita da kuma abin da ya shafi abinnan da kasashe da suke tasowa na bangaren abin da ya shafi tattaunawa su ma musulmi su zamo dai wasu ne mai karatu abinda nake so na nuna mana a nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce su tafi Habasha ba haka nan ba bayan su tsira da waɗancan abubuwa na kulliyatul khams da muka ambata to kuma abu na gaba idan har suka je suka iya fahimtar da sarkin ya gamsu ya fahimta sannan suka iya zama a cikin wannan garin dole za su dinga haskaka mutane mahasinul akhlaq na musulunci suna kyautata zama to daga nan to kaga bangaren za su yi karfi a nan idan suka yi karfi su kuma jagorancin wannan kasa za ta zo garin Makka su ce akwai ƴan uwanmu a nan a daina cizguna musu a daina musu kaza a daina musu kaza wannan shine farkon hadafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunani kuma su ma da suka gane hakan ai kaga sun dawo da jin cewa garin Quraishawa sun karɓi musulunci to bari a dawo a ci gaba daga inda aka tsaya kuma suka gani ba haka bane to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadafinsa shine a koyar da musulunci a can ta yadda idan sun gina sun yi karfi yau anan muna cewa akwai tsarin diplomasiya idan yau za a yaƙe ni to wata ƙasar da nake kawance da ita ba za ta bari ba to wanda ya fara assasa wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tunaninsa hutta ce mala mudabbara da ya yi ya tura su wannan garin Habasha ku fara zuwa kuma ka san me sai ya sa mai wayo da dabara wanda yake in yi magana za a fahimce shi shine Ja'far ibn Abi Talib gwarzon musalaukinmu wanda kuma shine ya fara zuwa yi wannan bayani ya yi speech din da za a rubuta shi da ruwan gwan da dukkan wanda ya je shi sai ya gamsu da addinin musulunci kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara haka planning din ya tafi najashi din ya karɓi musulunci kuma da a ce kaddara hijira bata bayi cewa za a yi daga Makka zuwa Madina ba, lalle da Habasha ne da sai sun zo sun shigar wada, ai ba ma nan ba, tasirin da su Amr ibn al-As da su abin nan Umar ibn al-Walid suka je domin a raba su, kaga wani tsari ne na diplomasiya, amma dai tasirin a tsarin bai karfi ba, saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rigaye su bacci, dole zai rigaye su tashi, ya rigaye su sanin dabara, ya tura musu Jafar, Allah ya bashi tawfiki, aka gamsa ya gamsar da Najashi, suka samu matsuguni ba a dawo da su ba. To da an ci gaba karshe sai an zo an ce musu su daina musguna wa ƴan uwanmu, tunda a da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wayannan mataimaka din da za su dinga taimaka musu, a sai dai a yi ta zaluntar su, sai dai a yi ta cin musguna musu da makamancin haka. To da karshe ma dai kaga aka zo aka ba da dama aka yi hijira daga ainihin wato Makka zuwa Madina. Za mu ji me yasa ba a ƙara zaɓar daga Makka zuwa Habasha su ma su ranka ya can ba, sai aka zaɓi Madina insha Allah. To amma kuma na ga kamar lokaci yana hararan mu, kuma wannan abin da ya shafi da yake da suna darussa ɗin suna da matukar muhimmanci, kuma na tattaro mana su malam da yawa, idan an ba da dama mu karance su mu dinga karanto su a hankali a hankali, wannan abu zai kyautu. To insha Allah za mu yi su wani karatu mai zuwa da wani karatu watakila ma mai zuwa, gwargwadon yadda Allah zai sa mu kare su. Wannan shi ne abinda za mu ɗauko, waɗannan su ne magabatanmu, ula'ika aba'i faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jarir al-majami'u, ma'ana waɗannan su ne magabatanmu, kana da kwatankwacin su kai ma ka zo mana da naka, da irin su za mu hanga mu ce bari mu kwaikwayo, bari mu ɗauko mu dosa mu darasi domin mu sa a rayuwarmu a yau, mu ga inda kofa ta rufe, idan muka duba mu kullun yana gurinsu da izinin Allah. Allah ya haskaka mana rayuwarsu mun gani, kuma su ne idan mun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam mun bi Qur'ani, gwargwadon yadda waɗannan magabata suka bi, to da izinin Allah muna da makullin da za mu buɗe dukkanin wata kofa da ta gagare mu a yau. An buɗe kofofin duniya malam a baya, ballantana wata karamar alhaki ƙasar Najeriya malam, da izinin Allah Allah zai taimake mu matukar muna jagorantar da Qur'ani da Sunna bisa fahimtar waɗannan magabata na kware. Allah ya ƙara yarda da su, ya ainihin wato ya haɗa mu da su a cikin aljanna madaukakiya. A nan za mu dakata insha Allah, in ka zo wani asatin za mu dasa daga inda muka tsaya insha Allah.
1: Allah ya ɗauke sarki raya mu cikin aminci, saka mana da alkhairi. Mun saurari tarihin سيدنا جعفر ابن أبي طالب ألا أرى ما سيدنا لم أشيء إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أشهون نشري دامنا مقباتان قري تارد الشيخ محمد الثاني خامس أبو هيثم حفظه
2: 97.3 رحمة راديو